0: 500
1: may powerful compound.
0: Yanagap pa nung po
1: sang imo blood sugar.
0: TDX 500
1: garantisado
0: epektibo.
1: Aramis wow. TDX 500.
2: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
3: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP.
2: Mm.
3: Impotence kag kini ining tawag lang nga sterility.
2: Mm-hmm.
3: When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata.
2: Mm.
3: Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang flagpole. In short, magtindog sa manoy.
2: Oh.
3: Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter.
2: Grabe.
3: Depende na sa condition sa lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag mitisi, mas maayo ang production sa imo nga viable sperm cells for pregnancy.
2: Wow.
3: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag mighty C.
1: Mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes.
0: DTX 500.
1: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo
0: kag kontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Masal rika.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
4: So, sa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
3: Ay, galit ka? Correct na. Ang tawag lang. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka damage sa kwan.
4: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, iniman ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells.
2: So,
4: bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no?
2: Mm-hmm.
4: Pagkaon sang sobrang added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag mitisi, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX sa 500 kag mitisi kada adlaw.
3: So wala pa ba discovery sir GP ang DTX 500 kag mitisi? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
2: Aha.
3: Juices
5: pusto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved diri no ang interplay sang mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gid wala gana no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances no. So dapat mag DTX 500 kag mighty C para mayo ang imo performance no sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag natin nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pagpanaog sang ovum halin sa imo nga ovaries no halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus no ang implantation. Dapat hindi lang ikaw dapat kamo na duwa nga mag-asawa no. A good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
3: Ako ganin damo ko bata ha. Pero gainom ko gyapon dito X500 kag may TC. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na bisikan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag mighty C, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 kag mighty C.
1: Nagapalandurum pala ang imo panulukan.
0: Magalingin pala ang imo nga uno.
1: Masami nagkapangihi.
0: Masami ginauha.
1: Si may diabetes ka na.
0: DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
0: Ang may powerful compound.
1: Nga nagapanubo.
0: Sang imo blood sugar.
1: DTX 500.
0: Garantisado.
1: DTX 500.
0: DTX 500.
1: Health alert with Dr.

0: Campeón, estación de Sail.
1: K5 News FM.
2: K5 News FM. Campeón.

0: sa balita.
1: Kampiyon sa music.
2: Kampiyon sa kalingawan.
3: Kampiyon sa serbisyo publiko.
4: K5 News FM 88.7.
5: Kampiyon.
6: This song is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.

0: Sa balita, kampiyon sa music,
1: kampiyon sa kalingawan,
0: kampiyon sa serbisyo publiko.
2: K5
3: News FM
4: 88.7.
0: Kampiyon.
5: K5 Kalingawan Time.
6: Gapati kabalanga ang babayi mas gagwapa kung magtigulang.
7: Ah, huuwi.
6: Ti, sa pamatsyag mo, nagwapa man ko.
7: Ah, nugay dagani, kabataon pagani si Muga.
5: K5 Kalingawan
8: Time! D3 Bio.
9: O, si Karen, nadamog itsang akon hair fall, like, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
11: Mabagal sa mga butika.
12: Para sa matinlong nga dugo.
13: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay.
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
13: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlong sang imo atay.
12: Basta tinlong atay.
13: Happy kanunay.
12: DTX 500.
13: Masaligad.
12: Epektibo.
13: DTX 500.
14: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
15: Pag-ibig fund, solid kabon.
16: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
8: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
19: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty
8: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako ng menstruation. No, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
21: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.

0: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FDEB 262940 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
3: Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
6: Libre!
5: Wow!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa Kilid, sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Hali ka mga langaw! Ay, nakapaborito nato niya ila!
8: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
9: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
11: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
13: Kadaragsa nga punggot.
14: DTX Beauty Soap.
13: Magaspang nga panit.
14: DTX Beauty Soap.
13: Galaong magputi.
14: DTX Beauty Soap.
13: Puro kapulkatol.
14: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasin!
18: Tigalapa!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend food supplement for men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
2: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 8:30. That time check was brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama.
18: Para sa matilo nga dugo.
19: DTX 500.
18: Para sa healthy nga tayo.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
19: Ang may mataas ga antioxidant.
18: Nga amo naman
19: ang nagatilo sa imo atay.
18: Basta tilo ang atay.
19: Happy kanunay.
18: DTX 500.
19: Masaligan.
18: Epektibo.
19: DTX 500.
18: Mataas pala ang imo blood sugar.
19: DTX 500.
18: Ikaw pala
19: ang may diabetes.
18: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
18: Ang may powerful compounds.
19: Nga nagapanupo.
18: Kagakontrolar.
19: Sang imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Masaligan.
18: Epektibo.
19: DTX 500.
18: D3 Bio.
21: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
18: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
18: Yung may PCO.
19: Ang PCO.
3: BCO, yung may D3. Mga butika.
4: D3 Bio.
5: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
4: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
4: Yung may D3.
3: Mga butika.
6: This is presented to you by Aeon Group of Companies. From building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
15: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.
17: K5 News FM, kampyon!

0: music na may balita pa. Come on!
1: K-5 Galingawan Time!
2: Ga? Gapati, kabala nga, ang babayi, mas gagwapa kung magtigulang.
3: Ah, huuwi.
2: Ti, sa pamatsyag mo, nagwapa man ko.
4: Ah, nugay da gani, kabataon pa gani si Muga.
1: K-5 Galingawan Time!
5: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Anay. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gid.
5: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio!
5: Yung may Vizio!
7: Ang Vizio!
5: Yung may
7: D3! Malakas, mga butika!
5: D3 Bio!
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio!
7: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
7: Yung may D3!
5: Malakas, mga butika!
9: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
10: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-TDX 500 ka na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
10: DTX 500!
9: Garantisado!
10: Epektibo!
9: Aramis mo!
10: DTX 500!
9: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
9: Masami nagapangihi!
10: Masami ginauhan!
9: Masi may diabetes ka na!
10: Mag-TDX 500 na!
9: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound!
9: Ganagapanubos
10: ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
10: Garantisado!
9: DTX 500!
5: DTX Coffee Mix!
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
5: DTX Coffee Mix!
7: Mabaka sa mga butika!
5: DTX Coffee Mix!
12: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon dyan.
5: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka
7: sa mga butika.
5: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
5: Mighty C.
7: Mabaka sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwa lang ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
5: Mighty C!
7: Mababaka sa mga butika.
15: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistant. Siya, Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift!
16: OT!
17: Breadwinner!
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Kasakit ang tiyan, Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan, Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Good news!
7: Good news!
15: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
19: Libre?
20: Libre!
15: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Ga,
18: Gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman?
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa?
18: Kag nagabaho ang kilikili?
21: Mag-Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
22: Clinical Deo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
21: Clinical Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
23: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
25: Kadaragsa nga punggot.
26: DTX Beauty Soap.
25: Magaspang mapanit.
26: DTX Beauty Soap.
25: Galao magputi.
26: DTX Beauty Soap.
25: Puro katol-katol.
26: DTX Beauty Soap.
27: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
28: Bakal na sa mga butika.
29: Extend Food Superman for Man.
30: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sick ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
29: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
31: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
29: Extend
32: Food Supplement for Men.
33: Para sa matino nga dugo.
34: DTX 500.
35: Para sa healthy nga tay.
36: DTX 500.
37: Ang DTX 500.
38: Ang may mataas nga antioxidant.
39: Nga amo naman
40: ang nagatilo sa imo atay.
41: Basta tilo ang atay.
42: Happy kanunay.
43: DTX 500.
44: Masaligan.
45: Epektibo.
46: DTX 500.
47: Mahigro bala ang imo dugo.
48: DTX 500.
49: Masamit ka bala ang gina-allergy.
50: DTX 500.
51: Ang DTX 500.
52: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
53: Nga sa masami,
54: amo naman
55: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
56: DTX 500.
57: Masalika.
58: DTX 500.
59: D3 Bio with Physio.
60: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
61: D3 Bio.
62: Ang D3
63: nga may Physio.
64: Ang Physio
65: nga may D3.
66: D3 Bio.
67: D3 Bio with Physio.
68: Ako si Darlene, isang ka-full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
69: D3 Bio.
70: Ang D3.
71: Yung may Physio.
72: Ang Physio.
73: Yung may D3.
74: D3 Bio.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapda sa mga bad bacteria na nagatugas sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag tagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapda sa gagaw ng H. pylori na nagatugas sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre!
4: Libre!
3: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Terms and conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FTEB 262940, series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
1: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
1: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
2: Kaya subukan ninyo.
1: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh.
1: Available now.
3: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
6: So una,
5: good day. Magid ako sa akong body odor.
6: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong.
6: Sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag
6: naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
5: Salamat sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow. Ayos, gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kag kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500 asalrigan epektibo. DTX 500 E3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. E3 Bio with BCO.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio. D3 Bio.
12: O si Karen, kadamog isang akon hair fall. Nag-indi manami. Ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may physio. Ang physio. Yung may D3.
3: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL.

0: Katidlo, sang imo mahigko nga dugo. Nga sama sami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalainay nga energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix mamasaga butika Mighty C alkaline nga vitamin C.
3: Sang una yan iwang-iwang sa akin wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo lana insulayan ko pa no ang Mighty C kag 1 capsule 310 after 1 week nami gid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C mamasaga butika Mighty C alkaline nga vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C! Babaka sa mga butika.
5: Masakit ang dyan, masaminabudlayan sa pag-ariya.
6: Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
7: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Gina-maintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Good news!
10: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
9: Libre?
7: Libre!
9: Wow!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Halika mga langaw! Ari nga ang paborito natin niya, ilaw!
11: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sang ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Kadragsa nga punggod,
13: DTX Beauty Soap.
12: Magaspang nga panit,
13: DTX Beauty Soap.
12: Galaong magputi,
13: DTX Beauty Soap.
12: Puro katol-katol,
13: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
15: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
15: Ang labahan!
16: Nakasampay na!
15: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
18: Tigasi!
17: Tigalapa!
18: Tigasay!
17: Tigaplansa!
18: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
18: Ang Extend!
17: Supplement for men!
18: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
19: Yes, darling! Come to mama!
18: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
18: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
18: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
17: para sa matinlo nga dugo.
18: DTX 500
17: para sa healthy gatay.
18: DTX 500
17: ang DTX 500
18: ang may mataas nga antioxidant
17: nga amo naman
18: ang nagatinlo sa imo atay.
17: Basta tinlo ang atay,
18: happy kanunay.
17: DTX 500
18: masaligan,
17: epektibo.
18: DTX 500
17: Mataas pala ang ibu-blood sugar.
18: DTX 500.
17: Ikaw pala
18: ang may diabetes.
17: DTX 500.
18: Ang DTX 500.
17: Ang may powerful compounds.
18: Yan ang kapanupo.
17: Kagakontrolar
18: sa ibu-blood sugar.
17: DTX 500.
18: Masal rika.
17: Epic.
18: DTX 500.
17: D3 Bio.
10: Ako si Kenya, isa ka ESL online.

0: doctor diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mabagats, mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kadin testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. You may VCO. Ang VCO. You may D3. Mabagats, mga butika.

0: Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado!
2: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: 5 galinha one time.
1: Wala, may guwapo. Mapapansin bala ako? Ari mo ay, ihuman ko siya. Aba, wala reaksyon ba? Ari mo ay, dali lang bala kay, pakitaan ko siya sang legs ko. Ay, aba! Nagtulok man siya tuod sa akon, pero nagkusmod siya. Hoy! Kainap ako di ba sapak-sapak sa imo? Tanan na ginhimo ko? Nga daw hindi kagit madutlan sang charms ko!
2: Paghinugay ka na, Bernarda, ha? Kilala ta ka bala? Upon mo ta papaltak sang una!
0: Hey! Hi! Galing one time!
3: D3 Bio!
4: O, si Karen, kada mo itsang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio! Ang D3, gamay Visio! Ang Visio, gamay D3! D3 Bio!
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Gamay Visio! Ang Visio, gamay D3!
6: Mga mga butika.
7: Para sa matilo nga dugo.
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tay.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay.
8: Happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX

0: dahil gobala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masami ka bala gina energy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga energy.
0: DTX 500.
1: Masalikan DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix,
3: mabaka mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix,
3: mabaka mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Sang una yan iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C!
3: Mabaka mga butika.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift!
6: OT!
7: Breadwinner!
6: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
8: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
9: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
8: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
10: Good news!
3: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre?
9: Libre!
10: Wow!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
11: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica de Iofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
11: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
12: Kaya subukan ninyo.
11: Clinica DioFresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
12: Clinica DioFresh.
11: Available now.
13: Hindi.

0: Kadragsa nga punggod.
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit.
1: DTX Beauty Soap.
0: Galaong magputi.
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro kakulkatol.
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: Nestor, ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplansa na!
5: Ganito ako!
6: Tigasi!
5: Tigalaba!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing!
5: Dahil kasangga ko!
6: Ang Extend!
5: Supplement for men!
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo!
7: Yes, darling! Come to mama!
2: Extend Food Supplement for Men.
5: May maca
2: at lavawaska
5: na nagpapataas ng energy
2: at stamina
5: para sa tigasing performance.
2: Extend Food Supplement for Men.
8: Pinakabarato nga data
9: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
10: Conditions apply. For TTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
11: Para sa matilaw na dugo.
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tayo.
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant.
11: Nga amo naman
12: ang nagatilo sa imo atay.
11: Basta tilo nga tayo.
12: Happy kanunay.
11: DTX 500.
12: Masaligan.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Ikaw pala
12: ang may diabetes.
11: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
12: Yan ang gapanupo.
11: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Masalika.
11: Epektibo.
12: DTX 500.
11: D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
12: Ang PCO. Yung
11: may D3.
12: Mga butika.
11: D3 Bio.
14: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
11: D3 Bio.
12: Ang D3 Bio.
11: Yung may PCO.
12: Ang PCO.
11: Yung may D3.
12: Mga butika.
15: Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5.
16: K5 News FM.
17: Kampiyon.
18: Ah!

0: just to touch you once again.
1: Campione.

0: May music na, may balita pa. Kampyon!
1: D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio!
3: Ang D3 Bio!
1: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
1: Yung may
3: D3! Mabakas, mga butika.
1: D3 Bio!
4: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio!
3: Yung may Vizio!
1: Ang Vizio!
3: Yung may D3!
1: Mabakas, mga butika.
5: May family history ba na kamuusong diabetes?
6: Mag-DDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
6: Mag-DDX 500 ka na!
5: DDX 500!
6: Ang may powerful compounds!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
6: DDX 500!
5: Garantisado!
6: Epektibo!
5: Aramis
6: mo! DDX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
6: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
5: Masami nagapangihi!
6: Masami ginauha!
5: Si may diabetes ka na!
6: DTX 500 na!
5: Ang DTX 500!
6: Ang may powerful compound!
5: Nga nagapanubo!
6: Sang imo blood sugar!
5: DTX 500!
6: Garantisado!
5: DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
7: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix!
3: Mabaka mga butika!
1: DTX Coffee Mix!
8: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan na batian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Istingan ko man, nagnami kidang akong pamatyal, regular ang akong pagpamuhi, wala sang hangin ang akong tiyan.
1: DTX Coffee Mix!
3: DTX Coffee Mix!
1: Mabaka butika!
5: Mighty C!
1: Ang alkaline ng vitamin C!
9: Ako si Anika, kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
1: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika!
5: Mighty C!
1: Ang alkaline ng vitamin C!
10: Mugali si Bibi, mas masami ko allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C!
3: Mababaka sa mga butika.
11: Spore Biotics, nga ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy! Good news!
3: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
12: Libre?
13: Libre!
11: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
14: Dali ka mga langaw! Ari na kapaborito nato niya ilaw!
15: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Gadaragsak nga punggot,
17: DTX Beauty Soap.
16: Magaspang nga panit,
17: DTX Beauty Soap.
16: Galaong magputi,
17: DTX Beauty Soap.
16: Puro kapulkatol,
17: DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
12: X10 Food Superman from Man.
13: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. Itry ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
12: X10 Food Superman from Man. X10 Food Supplement from Man.
18: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
12: X10 Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. E3 Bio with Physio.
20: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
1: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU.

0: Cavite City sa Kalinog Branch. Kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog sa Miagao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Gabasa na naman bala ang imo.
2: Ay, gabasa na naman.
1: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa.
1: Kag nagabaho ang kilikili.
3: Mag-Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Clinica Dayo Fresh.
2: Nagabasa na naman balaga.
1: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Lane, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap. Pabakang sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
6: Pero subong,
7: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
6: Kag naghamis, kag nagputi gid ako nga pani.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kahit ako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
4: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
11: Wow, ayos gid.
10: Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
4: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas nga antioxidants.
8: Nga amo naman
4: ang nagatindo sa imo atay.
8: Basta tindo ang atay.
4: Happy kanunay.
8: DTX 500.
4: Masaligan.
8: Epektibo.
4: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
8: Ikaw ba na
4: ang may diabetes?
8: DTX 500.
4: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
4: Yan ang gapanupo.
8: Kagakontrolar
4: sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
4: Masaligan.
8: Epektibo.
4: DTX 500.
8: E3 Bio.
12: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
4: Ang D3.
8: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
8: Yung may D3.
4: E3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio.
4: Ang D3.
8: Yung may Physio.
4: Ang Physio.
8: Yung may D3.
4: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
4: D3 Bio.
14: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5.
15: K5 News FM.
16: Kampyon.

0: Yawn.
1: Hey, five, galing nga one time.
2: Dok, nga amo ng operasyon sa ulo ko, ha? Dumakita ng utok ko, Dok.
3: Amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
2: Nay!
1: Hey, five, galing nga one time.
4: O, si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi man namin ang akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio nga may D3.
7: Sa mga butika.
8: Para sa matino nga dugo,
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay,
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500,
9: ang may mataas nga antioxidant,
8: nga amo naman
9: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay,
9: happy kanunay.
8: DTX 500,
9: masaligan,
8: epektibo.
9: DTX 500,
8: mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500,
8: masamit ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500,
8: ang DTX 500,
9: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nag kalaydaing energy.
9: DTX 500,
8: masalika. DTX 500,
5: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
5: DTX Coffee Mix,
7: mga butika.
5: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog. Tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
12: Sang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng station. Yung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C, babaka sa mga butika.
14: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
15: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
14: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Good news!
5: Good news!
14: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
15: Libre?
17: Libre!
14: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
18: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
18: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
19: Kaya subukan ninyo.
18: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Dio Fresh.
19: Klinika Dio Fresh.
18: Available now.
0: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. God virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
16: Luto na!
7: Ang labahan!
16: Nakasumpay na!
7: Ang uniform ko!
16: Naplansa na!
17: Ganito ako!
3: Tigasin!
17: Tigalapa!
3: Tigasay!
17: Tigaplansa!
3: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
17: Sa gabi,
3: ako ang bossing!
17: Dahil kasangga ko!
3: Ang extend!
17: Supplement for men!
3: Lourdes!
17: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
3: Extend Food Supplement for Men.
17: May maca at lavawaska
3: na nagpapataas ng energy
17: at stamina
3: para sa tigasing performance.
17: Extend Food Supplement for Men
3: para sa matino nga dugo.
17: DTX 500
3: para sa healthy nga tayo.
17: DTX 500
3: ang DTX 500
17: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
17: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino ang atay,
17: happy kanunay.
3: DTX 500
17: masaligan,
3: epektibo.
17: DTX 500
3: mataas pala ang imo blood sugar.
17: DTX 500
3: ikaw pala
17: ang may diabetes.
3: DTX 500
17: ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
17: nga nagapanubo
3: kaga kontrolar
17: sa imo blood sugar.
3: DTX 500
17: masaligan,
3: epektibo.
17: DTX 500
3: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio
17: ang D3 Bio
3: yung may PCO
17: ang PCO
3: yung may D3
17: mga butika.
3: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
3: D3 Bio
17: ang D3 Bio
3: yung may PCO
17: ang PCO
3: yung may D3
17: mga butika.
3: D3 Bio with PCO.
22: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Isa galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio
17: ang D3 Bio
3: yung may PCO
17: ang PCO
3: yung may D3
17: mga butika.
3: D3 Bio.
23: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio
17: ang D3 Bio
3: yung may PCO
17: ang PCO
3: yung may D3
17: mga butika.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
17: Mag DTX 500 ka.
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
17: Mag DTX 500 ka na.
3: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds
3: yan agapanubo sang imo blood sugar.
17: DTX 500
3: garantisado,
17: epektibo,
3: ara mismo.
17: DTX 500
3: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
17: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
3: Masami nagapangihi?
17: Masami ginauhaw?
3: Masi may diabetes ka na?
17: Mag DTX 500 na.
3: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds
3: yan agapanubo
17: sang imo blood sugar.
3: DTX 500
17: garantisado.
3: DTX 500
17: DTX Coffee Mix.
24: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
17: DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix.
17: DTX Coffee Mix.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
26: Ako si Anika, nabatian ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One cup so, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
3: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
3: Mighty C.
17: Ang alkaline ng vitamin C.
27: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Maski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
14: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotics. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Good news!
17: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
28: Libre! Libre!
14: makasunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa Kilid, sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ra.

0: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo ng kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katul-katul, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman
4: Man. Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sa ngigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan, abaw, gatok, tura, okgid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
3: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
5: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid
3: Extend Food Supplement for Men.
6: Hindi

0: sa Martin Lunga Dugo.
1: DTX 500
0: para sa healthy nga tay.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang may mataas ka antioxidant
0: nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo nga tay,
1: happy kanunay.
0: DTX 500
1: masaligan,
0: epektibo.
1: DTX 500
0: mahigo bala ang imo dugo.
1: DTX 500
0: masamit ka bala ang gina-allergy.
1: DTX 500
0: ang DTX 500
1: ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500
0: masaligan.
1: DTX 500
0: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
1: D3 Bio
0: ang D3
1: yung may BCO.
0: Ang BCO
1: yung may D3.
0: E3 Bio
1: with BCO.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man kaladjuster nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
1: D3 Bio
0: ang D3
1: yung may BCO.
0: Ang BCO
1: yung may D3.
0: D3 Bio.

suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
3: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
3: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Lay, nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronan, isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akon body odor.
10: Kuya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis, kag nagputi gid akon nga pani.
10: Salamat gid sa DTX. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko.
14: Wow, ayos gid.
13: Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.

0: pataas pa lang ang Imo Blood Sugar.
1: TTX 500.
0: Ikaw ba lang
1: ang may diabetes?
0: TTX 500.
1: Ang TTX 500
0: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo.
0: Kagakontrolar
1: sa Imo Blood Sugar.
0: TTX 500.
1: Asal Rica.
0: Epic Tipo.
1: TTX 500.
0: E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
0: Yung may D3.
1: D3 Bio with VCO.
3: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
0: Yung may D3.
1: D3 Bio.
0: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: D3 Bio.
4: Ako si Karen. Kadamog itsang akon hair fall. Nag-indi man namin. Akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
0: Yung may D3.
1: Mabakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth. Isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
0: Yung may D3.
1: Mabakas mga butika.
0: Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas ka antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500.
1: Masaligan.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
0: Mahigo bala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamit ka bala ang gina-allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masaligan.
1: DTX 500.
0: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
1: Mabaka mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. So, nagigid ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
10: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
10: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: Good news!
1: Good news!
10: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
11: Wow!
10: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
12: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
14: Kaya subukan ninyo.
12: Clinica DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
14: Clinica DioFresh.
12: Available now.
15: Gadragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepe cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi!
18: Tigalaba!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod.
19: Sa gabi,
18: ako ang bossing!
19: Dahil kasangga ko!
18: Ang extend!
19: Supplement for men!
18: Lourdes!
19: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to mama!
19: Extend Food Supplement for Men.
18: May maca at lavawaska
19: na nagpapataas ng energy
18: at stamina
19: para sa tigasing performance.
18: Extend Food Supplement for Men
19: para sa matino nga dugo.
18: DTX 500
19: para sa healthy gatay.
18: DTX 500
19: ang DTX 500
18: ang may mataas ka antioxidant
19: nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
19: Basta tino ang atay,
18: happy kanunay.
19: DTX 500
18: masaligat,
19: epektibo.
18: DTX 500
19: mataas pala ang imo blood sugar.
18: DTX 500.
19: Ikaw pala
18: ang may diabetes.
19: DTX 500.
18: Ang DTX 500
19: ang may powerful compounds
18: nga nagapanubo
19: kagakontrolar
18: sa imo blood sugar.
19: DTX 500
18: masaligat,
19: epektibo.
18: DTX 500
19: D3 Bio.
5: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio
19: yung may BCO.
18: Ang BCO
19: yung may D3.
18: Mabagats mga butika.
19: D3 Bio.
21: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
19: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio
19: yung may BCO.
18: Ang BCO
19: yung may D3.
18: Mabagats mga butika. D3 Bio with BCO.
22: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa agalabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bao okay gidang resulta subong normal na gid.
19: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio
19: yung may BCO.
18: Ang BCO
19: yung may D3.
18: Mabagats mga butika.
19: D3 Bio.
23: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
19: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio
19: yung may BCO.
18: Ang BCO
19: yung may D3.
18: Mabagats mga butika.
19: My family history ba na kamuos ng diabetes?
18: Mag DTX 500 ka.
19: Mataas ba na ang imo blood sugar?
18: Mag DTX 500 ka na.
19: Ang DTX 500
18: ang may powerful compound.
19: Yan ang panubo
18: sang imo blood sugar.
19: DTX 500
18: garantisado,
19: epektibo.
18: Ara mismo
19: DTX 500
18: nagapalang durum bala ang imo panulukan.
19: Magalingin bala ang imo nga ulo.
18: Masami nagapangihi.
19: Masami ginauha.
18: Si may diabetes ka na.
19: Mag DTX 500 na.
18: Ang DTX 500
19: ang may powerful compound.
18: Yan ang panubo
19: sang imo blood sugar.
18: DTX 500
19: garantisado,
18: DTX 500.
19: DTX Coffee Mix.
24: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
19: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
19: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man nagnami kid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
19: DTX Coffee Mix.
18: DTX Coffee Mix.
1: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C.
1: Ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako si Anika. Nabatian ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
19: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
19: Mighty C.
1: Ang alkaline nga vitamin C.
27: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto. Inuras lang. Dula na dayo ng ako niya allergy.
19: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
10: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong aris resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka.
2: Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sa digestion at pagkakas ng toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Clinicas for Biotics. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Mianaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miag-Au. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Dali ka mga langaw! Aray na ang paborito natin niya, Ila!
6: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Kadragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
4: Bakal na sa mga butika.
7: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
7: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500. E3 Bio with Physio.
17: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
7: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio. D3 Bio.
28: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
7: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mga butka.

Suplemento! DTX 500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
1: Philippine Standard Time, alas 11:21 na saga.
2: Ilonggo Cops on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office na nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cops sa pagmintinar sang kalinong kagkatauhayan sa probinsya. Ilonggo Cops on Air! Ilonggo Cops on Air! Kagyari ang inyong mga Ilonggo Cops!

good morning, Iloilo. Welcome na naman dari sa taon sining programa kada Domingo. Nga nagadulong sang balita impormasyon sa buong man inisyatibo. Proyekto kag serbisyo sang inyo sining mga Ilonggo Caps. Ang ula sang liwan ko ni ang Ilonggo Caps on air. Yari kita sa adlaw nga Domingo of course. Pitsa 30 na katapusan nga Domingo. Sa subong nga bulan sang Agosto tuig 2026. Sa ngala sa aton Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan, kag sa ngalan sa aton Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, mahingkaw po ninyo sa subong

0: Pagay niyo sining kabalikat. Ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Kamusta niyo sining Domingo? Sa gyapon maulano ng aton sining weekend. Kagang iba na siguro nagapahuyway, ang iba na kasimbana, kagang iba nagpaunayon na idera, o iba nagaligid-ligid pa. So samtang nagapahuyway ka mo dira, katulang sa aton sining mga official Facebook pages, ang PNP Iloilo Police Provincial Office, agon ka mag-monitor sa aton sining programa. And of course, sinaknalis man ato ng aton sining mga listeners. Sa DYKU 88.7 FM, sa inyo sining mga radyo dira, kato lang sa aton sining comment section. Kahit pagabasaon naton karon ang inyo sining mga shoutouts and greetings while ongoing aton sining program sa subong aga. Kag siyempre sa mga nag-iwat sa sining birthday sa subong adlaw, sa katapusan sining Domingo Pizza 30 na. So happy happy birthday gino sa tanan nga nagaiwat sa ila sining kadlawan sa subong 30th of August. So katapusan nga Domingo no sa bulan sang Tigriwe. Ambot ko may tadlong gid man nga bulan daw wala man. So celebrate ato no dondra nga birthday. Nga chill chill lang, enjoy lang, hindi lang magpatama dira. So dapat in a moderation lang gid. Kaya sa aton sining mga commentors. Good morning dira na sa kay Sir Emil Alabanzas. Aton dira nga kopdanan no dira sa Office of the Provincial Director. Upo nga aton sining Provincial Director no sa subong aga. Thank you so much guys sa pag-monitor. And of course kay Sir or kay Sir Ras Marquelincia Carno. Kag subong man kay Mama Nala Rodriguez no dira sa Canada. Thank you so much guys. So sa dugang inyong mga comments no kadto lang dira sa kamo sa aton sining mga official Facebook pages. Diri sa PNP Iloilo Police Provincial Office, kag subong man sa mga official Facebook pages no sa K5 News FM Philippines, ila binigyan no sa K5 News FM Iloilo. And of course, nga pasalamat man kita no sa kalawan. Sa aton sining Chief Executive Officer sa K5 News FM Philippines, Doc Ramiloy. Maka black time program kita every Sunday. Libre no nga ginatag sa aton sining mga Ilocaps. Diri sa probinsya sang Iloilo kada Domingo sang aga alas 11 tuto balas 12 sang odto. Sa aton sining oras nga alas 11:25 na sa aga. Padamo sa mga aktibidades no ang inyo sining mga kapulisan diri sa probinsya sang Iloilo na sa subong sining nga sinimana. Kagway man andra no nagapauli ang aton sining Regional Mobile Force Battalion 6. Kaga in fact may bisita kita sa subong sining aga. Kaupo nato ng aton sining Battalion Advisory Group for Police Transformation and Development. Upo ng aton sining Regional Mobile Force Battalion 6. Para naman sa isa sining ka-activity nila no, sa subong sining sinimana. O sa masunod na rather sining sinimana. Sa mabot sining September 5, tuig 2026. So 1 week na lang no, or 6 days to go. Ang ila sining activity no despite sa mga kadamuon naman no sang ila sining activity sa mga previous sining sinima na kagabinulan nga nagasunod-sunod man ila sining mga activities no sa aton sining Regional Mobile Force Battalion 6 as paraded no sa aton sining BAG PTD sa aton sining Battalion Advisory Group for Police Transformation and Development. So hindi na naton pagpadugayon pa. Yari na nga taon sining mga dinapit sining mga bisita. Gikan rin no, sa live studio sang K5 News FM Iloilo. Agon nga taon sining pag-aistoryahan ang ila sining mga aktibidades no, sa masunod sining inadlaw or sinimana sa nga taon sining BAG PTD 6. So nga taon sining mga bisita, duwa nga taon sining mga bisita no, gikan sa RMFB 6 at subong man sa taon sining BAG PTD 6. Unaon nato no kaupo naton sa subong aga sanday sir. Una no nga taon sining BAG PTD member si Sir JP Barangco. Sir, good morning sir. Kag welcome diri sa taon sining programa ang Ilonggo Cops on Air. Kaupo nimo sa subong aga kabalik at Erwin.
1: No po diri kay kaya Sir Apid. Thank you sa paghatag sa amon sang kahigayunan kag sa pagbaton sa amon diri sa inyong programa. Kag also good morning man sa tanang tagpalamati sa inyong programa.
0: Okay, thank you so much, good sir, no, sa inyo, or sa inyo sininga chimpo sa Subungaga. And of course, kaupod man nato nagikan sa Regional Mobile Force Battalion 6, si Patrolman Rinella Vincent Apid. Good morning, sir.
2: Good morning, Kabalikat Erwin. Sa ako man kaupod, sa aton members ang Bag PTD, kay Sir GP, sir. Sa ako nga mga kaupod nga Subong, amon nga alert security, patrolman kahilig, amon driver, kaga with patrolman Montañez, mayong aga gid, sir.
0: Okay, thank you so much, good no, sa inyo siningat yung po sa Subongaga. Kaya despite ang gainula, no? Atong sining mga ilocaps no, gikan sa Regional Mobile Force Battalion 6, ang way man nagpaway no, sa mga activities sa atong sining mga community engagement. So prior sina sa atong sining activity sa masunod nga semana, sir, no? Aluyang nato na itagaan sa insights no, or view ang atong sining mga kauturan, no? Labi na gid sa mga bago lang nag-tune in no, sa atong sining programa. Ang hindi lang ang mga municipal police stations naton or ang aton sining mga municipal advisory group for police transformation development ang naghatag man sang serbisyo kag proyekto sa aton sining mga komunidad kundi pati man aton sining RMFB6. So mga sa mga previous aton nga activity kay sir ano na no kay sir JP Barangco no. Sir ang aton sining mga side sa abot sining Domingo or Sabado nga activity naton ano nga mga activities ang ginhiwat na sa aton sining Bag PTD6 diri sa probinsya sa Iloilo, Sir JP.
1: Okay. Kabalik ata Erwin, no? Ang pinaka latest naton nga activity sa may Bag PTD is amo ang sa Barangay Madong sa Haniway kung sa diin naghatag kami sang free medical and dental mission na kandak magkita sang libre tule. Kagat at same time may ara kita sang siyempre crime prevention seminar na ginatag sang aton ng RMFB6. At the same time on that said activity last July 25 if I'm not mistaken sir no. Magluwas sa mga na-mention activity, we also gave the usual nga gift giving activity sang amo sila nga panahon. Kaga prior naman sang July activity nga na nakakandak naman kita sang balik eskwela naton. Kung sa diin nga naghatag kita sa mga school supplies sa mga selected nga barangays nga na-identify sang Bag PTD naton.
0: Kaga mga lain-lain nga mga ano kuli nung mga activities no especially no sa mga outreach program naton. Kaga mostly sir no kay sir ano naman no kay sir patrolman Rinel Apid no ang aton sining mga activities hindi lang nagkasentro no sa mga rural or sa mga urban areas no kundi sa mga far flung barangays man ang aton sining mga activities kaga for this year 2026 no kay sir patrolman Apid no sa iban pa gid or ano pa gid mga other activities nga gikandak sa aton sining RMFB6 with the support no sa aton sining Bag PTD
2: sa liwat i-reiterate kong amon nga mga naging activity sa past month baligin July was PCR month so nag align kita sa activities sang Bag PTD together with RMFB6 para sa ginhambalgan ni Sir JP ang latest naton nga activity is sa Barangay Kanawilihan nga which is considered as far flung area ginsaka namon to kaga may ipataklad doon, ipadulugon para maabot na paabot ang serbisyo sa pumuluyo ba. Nagatag kita dito sa tanod lectures and seminar. Pasalamat gid sila kay for the first time nalabot sila sa aton kapulisan, natudloan sila sa kung paano ang proper nga pag-arrest, kag paano ang proper nga pag-interact sa mga tao. Balang baga nakakuan nakahimo sa ano sa aton nga layi. Tapos nagatag kita dito sa mga ang masarangan takag maabot sa aton nga makaya alin sa mga mayo nga Balatsyagon nga mga sa mga sponsors nga nagbulig sa aton nga activity para matigayon nagatag kita dito sa bugas kag nagatag kita dito sa libreng gupit kag also lectures naman sa aton naman nga mga kababaihan kag anti-crime prevention.
0: So, kumbaga, madamo man sa mga activity, aktibidades sa atoan sining RMFB6, no? Kay Sir JP Saliwat, no? Paano na aton sir natigayon ining mga activities nato, no? Sa inyo sining pag-bulig, no, sa aton sining RMFB6, paano ining natigayon? With the support man bala sang hindi lang sa aton sining mga pag-PDD member or sa mga pag-PDD member naton, or may mga stakeholders bala kita or mga individual, no? Nga may mabulawanon man sang tigbasoon nga support sa aton sining mga activities, Sir JP.
1: Okay. Siyempre, ining activity, especially ang upcoming September 5 nga Run for a Cause ni RMFB6. Hindi naton ini maobra kung kami-kami lang sa Bag PTD. There are support from other associations, especially ang amon nga major partner diri is sa Bag PTD is ang Duanyas Anihan Eagles Club. Ara man ang suporta, kag nagapasalamat kami sa suporta sang aton nga Haniway LGU, kati hindi man ini matigayon kung wala sang go signal halin sa may lokal nga gobyerno sang aton nga banwa. At the same time, ang mga ibandera nga mga individual nga nga naghatag sang ilang nga mga sponsorship sa aton, gin tingob naton ini para mapatigayon ang aton ng activity sa may Sabado ng adlaw.
0: Oo. Kaga speaking of fun run sa nos mabos ini nga Sabado no September 5, paano naton bala ini nga gindihon nga activity or ini nga activities no or dara sa banwa sang niway sa mabot sini nga Sabado, sir?
1: Okay. As mentioned sa imo kabalikat Erwin, you know, kati siyempre this is the first time nga nag-guest ako sa mga programa, kati as mentioned before, nga ang Bag PTD for the year 2026 has already aligned its one-year activity.
0: Oh.
1: So, every month, may ara kita nga identified activity nga suited sa iyang activities nga nag-anchor sa iyang RMFB6.
0: Oh.
1: So, actually, this was already formulated months ago. Kaga ang date nga na iyang kung saan o siya pagahiwaton is already approved sa mga nagliligad pang mga binulan. Kag ang previous ang mga next activities pagid ni Bag PTD was already identified in the kumbaga sa program of activities sibla for the year ara na siya kabalikat Erwin.
0: Kumbaga nakaplastado na no kag kagisana dara no mabot sini nga Sabado is ang fun run nga pagaywato naton. Kay Sir Patrolman na api naman no. Ang ining fun run bala naton sa mabot sining Sabado, pwede bala naton matagana naton sining mga viewers and listeners naton kung pila ni ang registration fee naton kag kung paano sila maka avail or maka join no sa sining pagiwato naton sining fun run sa mabot sining Sabado.
2: Okay, bali ang regarding sa aton nga fun run, may ara kita nga duha ka kategory, which is may ara kita sang 3 kilometer run. Pag may ara man kita sang 5 kilometer run. So, sa ato naman nga registration fee, may ara kita sang, kung sa 3K, may ara kita nga 100 pesos sa registration naton. Sa 5K, 150 for regular rates na siya.
0: Oh.
2: May ara man kita, siyempre, may mga ara kita nga mga athletes and students, which is tagaan taman sang in consideration, maga may discount sila. So, sa 3K, for students, 50 pesos. Sa 5K naman, for students is 100 pesos. So, ipakita lang nila ang ilang IDs, ang school IDs nila, para maka-avail sila sa aton nga 50% nga discount. So, sa mga sa mga enthusiast naton sa dalagan or sa mga mahilig sa fun run, ma'am and sirs, gina-invite namon kamo nga magkadto sa September 5. Bali, 4 a.m. gina siya agahan ta pa kay para may siyempre may registration pa kita follow up by mga dance kita fun run with before fun run may dance kita with the Tower C Zumba Squad and RMFB dance group. May ara man kami nga gina-create nga group nga mga man sang Zumba. So pwede nyo kid kami i-visit sa mon nga official Facebook page sa RMFB. Kag dito makita nyo dito ang amon nga Facebook post nga about sa aton nga fun run nga ginatiguluhan nga padalagan sa paglaom kag kalinong kundi nga inline ini siya sa aton nga crime prevention week. kag ara dira nakabutang ang aton nga link. May ara makita da ang QR code, iskan nyo lang ina kag pwede na kamo makaregister through online. Para pagkadto dito sa ano kuha na lang kamo sang inyo nga ano nga race bibs. Oh. Kag hindi na kamo mag ano get madugayan sa pag fill up sang aton nga mga registration form.
0: Oh, kung baga, ina. Oh, uh-huh. Kung baga barato na nga daan no, may discount pwede kali kung estudyante no. Kay I guess no daw mo ning pinaka barato nga fun run no aton nga akon sininga na madumduman na Sir JP no. Kay sa iba na kalambot tig 15 tig 1000 plus no. Pero area is 100 sa regular na 100 sa 3K kag 150 sa 5K kag may discount pag din na anong kung estudyante ka. So simple lang no, dalawa lang ila sining ID no kag may ara na blang naka prior ano na sir kay sir Patrolman Rinel no, may ara na blang prior na naka register or naka register na sa aton sining ano nga panran ngini.
2: So far sa ato naka-assign nga registration committee, may ara naman kita sa mga gaka-receive online nga naga-registered na sila gamit ang aton nga gin post sa Facebook page nga QR code. Kaga bisan pa paano damo naman sang naga ano sang naga sulod kag damo na sang may ano gid nga mag-join sa aton nga activity.
0: Kay Sir JP naman no sa sining activity plan aton sir sa fun run sir di naman in makadto ang aton sining process kag anong tinutuyo sa sining pagkakitaon naton sa pagibaton sining naton nga fun run Sir JP.
1: Okay. Ang tanan nga ang proceeds sang ining activity sa September 5 no. Na-mention mo gani kabalik at Erwin nga doa mo ini ang pinaka barato nga registration fee nga imo na balaan sa pagpahiwat sang fun run. It is because nga wala man sang price nga monetary nga ihatag sa ma first, ma second or ma third. Kay basically this is a run for a cause.
0: Okay.
1: Ang pinaka-premium na din naton is ang makahatag kita sang aton bulig sa aton beneficiary. The beneficiary of this activity is ang the family, ang pamilya sa mga nasunugan sa Barangay Barasalon sa Haniway. Barasalon is an upland barangay, one of the upland barangay sa Haniway, wherein a few months ago may insidente, dira isang fire incident no nga nasunugan gid balay kag may I don't know, correct me if I'm wrong sir Apid, no, kung may casualty.
2: Mayara.
0: Oh.
1: Okay, so all the proceeds ini magakadto sa ila. Ang amon nga idea sila dere kabalik at Erwin is let's make this fun. At the same time maging healthy kita, we had fun on that day. At the same time ang pinaka importante is nakabulig kita sa aton isig ka pareho.
0: Yes. Oh, sa mo nang pinaka importante no nga that's why no nga wala sang prices nga paghatag sa aton sini mga kumbaga daw enjoy nga pagdalaga no. Hindi kinanglan nga mag bira-bira kag dira Sir JP.
1: May ihatag man kami gamay nga tokens sa mga mata kami certificates, mata kami tokens. But in terms of monetary prices wala kita, hindi kita maghatag kiti it will be explained to everyone. And thank you again for having us here para ma-explicar man namon sa aton nga mga participants na basically ang iba naman expect nga madalagan tapos may premyo sila. So sa subong pa lang, this is actually a run for a cause.
0: Yes.
1: Ang pinaka-premyo naton is ang magabulig sa aton si Kapareho.
0: Yes. Kaya of course, no, siguro no, may ara man silang certificate ng pagbatanon patunon sa tanan ng mga finishers naton.
1: Yes, sir. May ara agad, sir.
0: Okay. So masadya ni nga, no, kumbaga pwede na ano lang, jog walk lang or importante dira ano mas nami pagid kung may mga grupo sila nga pagdalon agud nga samtang nga dinalagan dira may mga PDs la ka chika samtang kadalagan Sir JP.
1: Actually sir, ang ginobra namon parang madamo kita sa mga participants is may ara kita sang gin per sector nato ng aton invitation. Like for example, may ara ang bag PTD isang person in charge, committee chair sa pag invite sa business sector. May ara man niya sa youth sector. May ara man niya sa nakalain-lain. Parang like for example si RMFB6, if I'm not mistaken, they already committed 100 participants on the same event.
0: Yes.
1: So from there makita naton nga ginaboy lugan gid ini sa nagkalain-lain ng sektor sa aton ng komunidad. Kaya at kaya ang isa man sa aton diretso tuyo nga mapalapit man gid, di ba? Ang relasyon sang aton kapulisan sa aton mga pumuluyo sa komunidad nga hindi lang ang mga pulis gapanakop.
0: Yes.
1: Sang mga kriminal or nakahimo or nakalapas sa aton lagi kundi sa iban nga bagay.
0: Oh.
1: They are a very approachable people.
0: Mm.
1: Kaga though they are men in uniform, trabaho lang ini nilaya.
0: Yes.
1: Pagka-police nila.
0: Oo. Oh. Kaga manami naglain kami sa dyan nga kay mabot sini nga Sabado, September 5, no? Wala sang klase. Kaga wala man sang trabaho ang kadamaan. So, chance again or pwede sila maka-join sa aton sini nga activity. Kaga that's why ang giniwa talas 4 sa nga gagod nga by 6 or 7 siguro tapos naman, no?
2: Ang aton sini nga.
0: Oh, hindi na masakit ang init.
1: Mga ano siguro, sir, we are looking nga daw ang init. Since ano man lang siya, 5 kilometer man lang siya, actually 5 kilometer siya balikan.
0: Okay.
1: So, ang route naton is from...
0: Oh, ang route agali
1: naton? Ang route naton is, starting point naton is in front of the Haniway Town Hall.
0: Oh.
1: Tapos going kita sa Bungol.
0: Mm-hmm.
1: So, bagi, may duwa lang ka barangay sa, from Haniway Poblacion to San Julian to Bungol, then pabalik na.
0: Okay.
1: This is also the route ng... ginpangayo nato din in ano bala with the advice of the LGU nga kun diin man nga hindi naton ma hindi kita maka cause sang too much traffic sa amo sinang adlaw kati ang adlaw nga Sabado kabalik at Erwin adlaw na sang tinda sa Banua sang Haniway.
0: Ah, okay.
1: So kung magamit kita sang highway ti ko magkato kita sa main road in most probability baka cause kita sang delays,
0: yes,
1: sang traffic. So gin ano na lang namon nga para nga wala sang hassle kag natestingan na ini before I think sang LGU nga dira ang ilang route sang ilang fan
0: run. Okay, kumbaga nga tong ruta nga sa daw ano si Paksa or Barangay Road sa
1: Barangay Road siya.
0: Oh, going to din na ganina ano
1: Bungol.
0: Sa Bungol going to nyo Pututan area in Rinde.
1: Hindi. Pagkanto kung halin ka sa Banua sang Haniway, kung ga facing ka sa Banua sang Haniway, turn left ikaw.
0: Ah, okay.
1: From the church dire-diretso lang na siya.
0: Ah, okay.
1: Ang Bungol from that area is the first barangay after Poblacion.
0: Ah, okay. At least hindi isa sa ano sa mga ano naton, sa mga motorista naton. Kaya mo na blakong isa ang mga sagabal ko isa. Kaibahan ng mga motorista na ito nga kinumod kami yung tingala sila nga traffic kaya may kapandran sa piyak nga lane or sa piyak sining yung karsada. No? So, that's a good no, sir, no, idea. No, nga, at least na dry wato na wala sang hindi siya do alagyan sa mga motorista kag wala sang disturbo man nga makakos ang delay. So, nga ito sining, ano pag sir, no? Sining, ano pag mga activities na itong kadungan sa sining fun run na ito na inibala after isang fun run, ano na dayon, no? Or may other pag ang mga activities aside sa siyempre walas 4, no? May sumba nga pag ito or warm up after isang ano na sir, isang makatapos na tanan na ito si mga finisher kasi may harap pag nga mga additional sining mga ano, dra, nga intermissions or activity pag kay sir Patrolman Rinel.
2: So far, pagkatapos ang aton nga fun run, may ara kita sang baga cool down exercise like zumba liwat, awarding. Ano ko lang gali, sa about man sa aton nga mga prizes, may ara man kita sa mga halin sa champion, pagkadto sa third placer, first, second, third, every categories, may ara kita gin-prepare man sa inyo, may nga mga medals and certificates nga syempre para ma-feel nyo gid nga kamo gid ang nagdaog.
0: Okay.
2: So pagkatapos ina mayara kita sang mga mensahe halin sa aton nga mga mga leaders sa ngalan ni Police Colonel Alexander A. Rosales, our battalion commander sa RMFB6. Also our deputy force commander Police Major Charlie E. Sebastian, and sa pangalan ni Police Lieutenant Darlene May Bilino nga amon chief sa PSMU officer. Ini maghatag kita sa mga mensahe kaupod si Honorable Paulino M. Parian kag si aton nga Bag PTD Chairman Dr. Allen Camiring. Maghatag sila sa mga mensahe sa pagtapos ang aton nga programa.
0: Okay.
2: For the kung ano man ang mga masunod nga activity aside sang fun run, we will have a meeting and discussion about that kung ano naman ang ma-formulate liwat sang bag PTD kag sang RMFB6 nga pwede taw naman mahimo para sa pagbulig sa aton nga community.
0: Oo, kag kay Sir JP no, sa sini nga or sa masunod sini nga bulan nga September or September sir no, September after sang sini nga fun run, may other pagid bilang nga na plan out ng activity ang aton sini nga bag PTD.
1: Yes sir, actually ang aton nga pagplan out sa activity naton sa bag PTD is for the whole year round. I cannot just say subong kung ano gina siya nga exact because the at aral siya sir sa aton balang ato plan, hindi ko siya memorize ang title niya. Pero for sure from September, October, November and then December up to this the end of 2026 may ara kita. I think ang if I'm not mistaken ang amon na plan out ni even to the first quarter na already of 2027.
0: Okay.
1: Kaya siyempre at the end of the year medyo masako sa ko ang tanan holidays. Hindi naton pwede mapabayaan gawa kita sa activity sa bulan sang Enero. Kag isa pa muna siyang bulan man nga pesta sa Haniway.
0: Okay. Ano nga bulan ang pesta sa Haniway sir?
1: January 28 sir.
0: Okay. Dungan-dungan sa dinagyang man gali ang ano sinimana.
1: Yes, kag may mga times nga last day sang dinagyang amo man na ang pesta sa Haniway.
0: Okay.
1: Dungan gid siya usually.
0: Okay. So nga to na lang sir nga mga acknowledgement no sa sining ano naton ng activities naton kag ang aton sining pag-acknowledge no sa mga atanan nga mga volunteers stakeholders naton kay Sir JP no sa sining mga nagasunod-sunod naton nga activity adara sa bag PTD naton no sang RMFB6 kay Sir JP sir.
1: Okay. So first and foremost no gusto ko pasalamatan ng akong kaopdanan sa bag PTD Battalion Advisory Group for Police Transformation and Development ang aton ng RMFB6 sa pagpanguna ni Colonel Alexander Rosales, ang aton ng major partner ang Duanyas Anihan Eagles Club, ang Haniway LGU sa pagpamuno ni Mayor Paul Parian. Gusto ko man special mention ang aton ng sports coordinator sa Haniway, si Mr. Chester Catedral. Sila man ini ang nag-attend sa aton ng last meeting para nga ma-plancha ang tanan. At the same time, ang aton ng Haniway, ang BFP Haniway, ang MDRRMO sa Haniway nga ara agad ang ilang suporta sa mo sining activity and of course to all the shareholders sa aton mga sponsors kag ano ko na lang kabalik at Erwin no
0: yes.
1: Na invitation nga sa tanan nga available nga pwede makadalagan kati aray naging mga tasya tawag blan naton nga running era
0: yes
1: hindi bala so kadamo sa enthusiast nga mga kadalagan so ginaimbitaran namon kamo nga mag-upod sa amon activity nga Run for a Cause with the theme Padalagan sa Paglaom kag Kalinong sa palaboton nga Sabado September 5, 2028. Makitaay kita kag at the same time mag-enjoy kita, makabulig pa kita sa aton mga benepisyaryo. Sir, madamog nga salamat kag sa tanan nga sa inyo diri nagbaton sa amon.
0: Yes, so thank you so much good kay Sir Norman Patrolman Rinel Man.
2: In additional sa acknowledgement sa kay Sir JP, sir, I would like to specify these following persons nga without them this activity will not be possible, no. Sa aton nga mga sponsors isa-isaon ko para ano gid nila, ma-feel gid nila nga gina-acknowledge gid naton sila.
0: Yes.
2: Sa aton nga sponsors from Ramdos Internet and Pizza Prize kay Sir Romel Lanario, sir, salamat gid. Sa McCormick Merchandise kay Mr. Atong Sikita. Sikito. Mr. Bernardo Hintil. Our Prince Hypermart Haniway. DLS Marketing Haniway. Duenas Anihan Eagles Club. Paaso Grill and Bar Restaurant Haniway. Kilois Inasalan Haniway. Masidlak Black Gold Zapatilla Eagles Club. Also, I would like to invite the community lapit diri sa aton nga banwa sang Haniway pag sa mga kaingod nga mga banwa sa mga mahilig sa nga mag join kag mag participate sa sining activity nga mga fun run open gid ang aton nga ano nga Facebook page sa Liwat. Kindly visit our Facebook page, RMFB 6 official Facebook page. Pangitaan nyo dira ang aton nga ginpost nga poster kag ang aton with details, scan the QR code and input your tawag sini, input nyo ang inyong mga names and other mga kuan kung sa diin ka mga categories maano ma-join kag mayara naman dira instant nga pwede naman kamo dira makabayad kay may nakabutang naman dira nga GCash nga number. So sa subong sige kita sa pag-accept sa mga online nga mga naga-registered kag may ang aton nga deadline of submission. Ang deadline sa aton nga pag untat sa pagbaton sang registration is September 4. Okay. So may pila pa taka days para mag-join kag pila pa taka days para mag hanga mag-intra. So amo lang ina ma'am and sirs sa Liwat sa taga Manog sa mga taga Palamati sang sini nga istasyon gina-invite gid namon kamo mayong aga kag special mention galit ta newly wedding. My sister Rizabel Marie and John Henry Ordinario happy we ano gala sa inyo. Congratulations and best wishes sa inyo nga wedding. Also shout out to my family, Apid family, Ribayo family, Pindon and Tasoy family. Good morning everyone and God bless.
0: Yes, thank you so much gano sa aton sining mga bisita nung ikan sa Regional Mobile Force Battalion 6 with our Battalion Advisory Group for Police Transformation and Development. Ang aton sining bisita no si Sir JP Barranco. Ikan sa aton sining bag PDD nung kagsarim FB6 naton, Patrolman Rinel Vincent Apid. And of course, aton sining mga commentors. Thank you so much gano kay Sir Dre K. Leong. Kay buddy Chris Vincent Blusa Jr. No, thank you so much sa pagmonitor man. And of course, no, si Sir Ariel Skitisoy. Kay Ma'am Marian Valentino dira sa Barangay Trangka, Maasin, Ililo. And of course, kay Ma'am Robilina Agasnog Magtanong. Kay Sir Er Marcy Tau Solovires. At subong man sa kay Sir Romy Eman Esquilarga. Kay Sir, or kay Ma'am Jenny Lee Gabayoyo Gabayeron. And kay Ma'am Ivy Brillo, no, kag subong man sa kay Ma'am Bibing Pendon Apid, kay Sir Hidyon Kabayan. No, thank you so much gid no sa pagmonitor nyo. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at naramdaman. Ang kalinungan kagatawayan sa aton sininga probinsya, obligasyon sang tagsa-tagsa. Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Bayani Manuel Razalan, at sa ngalan sa aton Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, kapsalamat kikita no sa kalawan sa Key 5 News FM Philippines. Ilabinigin sa aton sining Chief Executive Officer, Doc Ramiloy. And of course, mas sa management and staff no sa Key 5 News FM Lilo. Sa pagpunan sa aton sining Station Manager, kay Key 5 Warren Friends. And of course, sa technical side na aton nga partner sa Subungaga, thank you so much man. Sa aton sining mga commentors, viewers and listeners na aton, madamogid nga salamat. Kilita na kita by next episode na naton sa ika 158 episode na by next week. Iningin nyo sining kabalikat ako si Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Inyo, Masaligan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ano bala ang dapat naton himuon agud nga indi makawatan ang aton mga salakyan? Una, likawan ang magparking sa mga madulom nga lugar. Ikaduha, saraduhon gid ang mga bintana kag pwertahan sang salakyan antes inibayaan. Likawan man nga magpilin sa mga malhalon kag importante nga dokumento, gamit o kunkwarta sa sulod sang inyo salakyan. Maghalong sa mga tawo nga nagapalapit sa inyo salakyan. Iba kayo sa gilayon ang mga depekto sa inyo salakyan, ilabi na gid ang bintana at puwertahan. Mas makapaayo kung may ara dashcam o kung alarm system ang inyo salakyan. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamlapit nga police station sa inyo lugar, agot makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kung kinahanglan. Mangin alerto sa tanan nga tihon, indi magkampante. Ini nga panungdong ginatulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. apat ka mga butang nga dapat naton himuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sa multi-factor authentication sa aton account kag device, iniisa ka pamaagi agud nga madoble ang depensa sang imo password kag indi madali nga mahack. Ikaduwa, ugalion pirmi nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kon anuman nga virus o kon threat sa pag-penetrate sang aton account. Ikatatlo, dapat gid naton i-obserbar ang think before you click o kon paminsaron gid anay antes magpindot o kon mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kon nagapop up sa inyo mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga strategiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account kag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ikaapat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyo mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tanaan nga the more nga unique ang aton mga password kag indi kinaandan, the more nga mabudlayan sa pag-penetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Yari ang pila ka mga pahanumdom agud nga makalikaw sa fake news o kon sala mabalita ag impormasyon. Una, i-verify gid ang ginalinan sang impormasyon, indi gilayon magpati sa mga indi masaligan nga mga sources. Ikaduwa, likawan man ang pag-share sa mga makaduluta nga impormasyon nga makahatag gakugma kag kabalaka sa kadamaan. Manginalerto sa tanan nga tion, ilabi na gid sa mga impormasyon nga aton nabato. I-follow man ang mga official Facebook pages sang inyo kapulisan agun nga mangin updated sa mga masaligan nga impormasyon. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agun makapadangat sang impormasyon kung kinahanglan.

0: kini nga pahanumdong ginadulog sa inyo sa Iloilo Police Provincial Office, the home of the Iloco Cops.
1: Ano bala ang dapat natin himuon agun hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-internet na ron ang mga nagapadala sang mensahe gikan sa hindi mo kakilala ng mga individual, text man, o kung chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahiling mag-shopping online, magamit lamang sa lehitimo ng masaligan ng mga online shopping applications. Likawan ng magpadala sang kwarta, pinaagi sa mga online remittance kag online banking, ilabi na gid sa mga dalagko nga kantidad. Likawan man ang mag-post sa social media sang imo manggad pagkud mapalayo sa mga potential target sa mga online scammer. Mangin alerto sa tanan nga tion. Hindi gid magsalig gidayon. Apang, kung ikaw nga biktima na sa mga online scammer, hindi magkahuya nga magbisita sa pinakamalapit nga police station para sa nagakaigong aksyon. Agud nga hindi na madugangan pa ang ilang mangin biktima. Tandaan, wala sang manuginto kung wala sang nagapainto. Ini nga pahanumdong ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Iloco Cops.
2: Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sa mga kawatan? Una, siguraduhon nga pirmi sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pwertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sa mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga mag-post sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sagwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyong lugar. Agud makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kon kinahanglan.

0: ini nga panumdom ang inadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himuon agod nga hindi kita mabiktima sang mga kawatan? Una, sigurduhon nga perme sarado o kung nakapadlak ang inyong mga gate, pwertahan, bintana, kagtanan nga pwede magyan sang mga kawatan. Ilabi na gid antes ninyo bayaan ang inyong panimalay. Ikaduha, likawan nga magpost sa social media sang inyong mga hilikoton o kung nagapabalo nga wala sang tawo nga nabilin sa inyong panimalay. Likawan man nga ipasayang-sayang ang inyong mga malahalon nga kagamitan sa guwa sang inyong balay. Mas maayo kung pirmi masanag o kung bukas ang suga sa palibot sang aton balay. Mas maayo pagid nga may naka-install nga closed circuit television o kung CCTV sa palibot sang aton balay. Hindi man magbilin sang malahalon nga mga pagabutang sa sulod sang inyong mga salakyan. Kag, likawan man nga magsuksok pirmi sa madamo nga mga alahas kung wala man lang sang okasyon. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi magkampante. Ibaloon ang mga hotline numbers sang pinakmalapit nga police station sa inyong lugar. Agod makapangayo sang gilayon nga bulig kag responde kung kinahanglan. Ini nga panumdom ang inadulong sang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops.
1: Road safety tips, slow moving vehicles. Visibility. Siguraduhon nga nagagana ang tanan nga mga suga sang aton salakyan kag iban pa nga mga accessories ini para sa aton matalunsay nga pagbiyahe. Right lane usage. Sa mga nagagamit sang motor, tricycle kag e-bike, magpabilin sa pinakatuo nga linya sang dalan. Signaling. Gamiton gid ang signal lights antes magliko o kon magpunto para maalerto ang nagasunod nga mga sarakyan. Speed limits. Magpadalagad sang nagakaigo nga katasigon para malikawan ang aksidente. Kag maghatag konsiderasyon sa iban nga mga motorista para mapaiway ang inti pagintindihan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
2: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
4: Elimination Round Secondary Level.
2: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Pinakabarato nga dito.
2: Sa Shopee, may 10% off pa para sa tanan.
3: Conditions apply. For GTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
4: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
5: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
6: Good news!
5: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
8: Libre!
7: Wow!
5: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miag-Au. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
10: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
5: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5! Diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
12: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
12: DTX Beauty Soap.
14: Sa mga butika.
15: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
16: Pag-ibig fund solid!
6: pag-ibig ka ban?
7: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
8: Extend Food Supplement for Men.
14: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Kapamati gid ko sa K5 kay daw hindi gid bala makumpleto ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iya nga mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.
8: Extend Food Supplement for Men.
19: Ako si Mark, sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi naging makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlong na dugo.
20: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tayo.
20: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
20: Ang may mataas ka antioxidant.
8: Nga amo naman,
20: ang nagatinlo sa imo atay.
8: Basta tinlo atay.
20: Happy kanunay.
8: DTX 500.
20: Masaligan.
8: Epektibo.
20: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
8: Ikaw pala ang may diabetes.
20: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
20: Ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanupo.
20: Kagakontrolar
8: sa imo blood sugar.
20: DTX 500.
8: Masaligan.
20: Epektibo.
8: DTX 500.
20: E3 Bio.
21: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
20: D3 Bio.
8: Ang D3.
20: Yung may Physio.
8: Ang Physio.
20: Yung may D3.
8: D3 Bio with Physio.
22: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio.
20: Ang D3.
8: Yung may Physio.
20: Ang Physio.
8: Yung may D3.
20: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
20: D3 Bio.
23: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5.
24: K5 News FM.
25: News FM.
26: Kampyon.

0: This song is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo!
1: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
2: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kampyon! May music na, may balita pa.

0: 98.7.
1: K-5 Kalingawan Time!
2: Sa Guwasang Balay, may nakabutang nga ice for sale.
3: Mabagal!
4: Ano ba, Klon?
3: May dulce ka mo?
4: Wala.
3: May soft drink?
4: Wala.
3: May tinapay?
4: Wala gani! Kamangos imo karon ah! Kita mo, ice for sale! Ice lang baligyan namon! Mango ah!
3: Mas bango kaya eh! Balan mo na gin! Ice lang baligyan nyo! Sagad ka pa pamangkot kung ano ba, Klon ko!
5: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
6: Elimination Round Secondary Level.
5: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Pio.
7: O si Karen, kadamo isang akon hair fall, hindi man nami akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio. Nga may D3. Mabagat sa mga buti ka.
9: Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5. News FM. News FM.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
11: Para sa matino nga dugo,
12: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay,
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay,
12: happy kanunay,
11: DTX 500.
12: Masaligan,
11: epektibo,
12: DTX 500.
11: Mahigo bala ang imo dugo,
12: DTX 500.
11: Masamit ka bala gina allergy,
12: DTX 500.
11: Ang DTX 500
12: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
11: Nga sa masami,
12: amo naman
11: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
12: DTX 500.
11: Masalika.
12: DTX 500.
11: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili ng alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
11: DTX Coffee Mix.
14: Mga butika.
11: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
11: DTX Coffee Mix.
14: Mamasaga butika.
11: Mighty C.
14: Ang alkaline ng vitamin C.
16: Sa si una yan, niwang-niwang sa ako. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
11: Mighty C.
14: Mamasaga butika.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampiyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
0: Mighty C.
14: Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
14: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
18: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Kadalhay ang pag-ariya.
19: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
20: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
20: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow! My puso!
20: Sa mga suki na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
20: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
23: Libre? Libre! Wow!
20: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myanaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
24: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
25: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
24: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
25: Kaya subukan ninyo.
24: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
25: Clinica Diofresh.
24: Available now.
26: Gadragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
27: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
28: Bakal na sa mga butika.
29: Nestor, ang sinaing!
30: Luto na!
29: Ang labahan!
30: Nakasampay na!
29: Ang uniform ko!
30: Naplansa na!
31: Ganito ako!
32: Tigasi!
31: Tigalaba!
32: Tigasay!
31: Tigaplansa!
32: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
31: Sa gabi,
32: ako ang bossing!
31: Dahil kasangga ko!
32: Ang Extend!
31: Supplement for men!
32: Lourdes!
31: Tapos ka ng maligo!
33: Yes, darling! Come to mama!
32: Extend Food Supplement for Men.
31: May maca
32: at lavawaska
31: na nagpapataas ng energy
32: at stamina
31: para sa tigasing performance.
32: Extend Food Supplement for Men
31: para sa matilo nga dugo.
32: DTX 500
31: para sa healthy gatay.
32: DTX 500
31: ang DTX 500
32: ang may mataas nga antioxidant
31: nga amo naman
32: ang nagatilo sa imo atay.
31: Basta tilo ang atay,
32: happy kanunay.
31: DTX 500
32: masaligan,
31: epektibo.
32: DTX 500
31: mataas pala ang imo blood sugar.
32: DTX 500.
31: Ikaw ba na
32: ang may diabetes?
31: DTX 500.
32: Ang DTX 500.
31: Ang may powerful compounds.
32: Yan ang gapanupo.
31: Kagakontrolar
32: sa imo blood sugar.
31: DTX 500.
32: Masalikan.
31: Epektibo.
32: DTX 500.
31: D3 Bio.
34: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kadintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
31: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
31: Yung may VCO.
32: Ang VCO.
31: Yung may
32: D3.
31: Mga butika.
24: K5.
31: K5.
24: News FM.
35: Ang kakampyon.
36: Yes,
0: istasyon sa Iloilo City. 88.7
2: K5 News FM.
3: K5 News FM. Kampyon!

0: May balita na, may serbisyo publiko pa! Kampyon!
1: K-5 Galingawan Time!
2: Tagbalay!
3: Sino na?
2: Ah, mga pulis kami, sir.
3: Ah, mano tani, sir, aw?
2: Gusto lang tani namon mag-istorya.
3: Pila ka mo kabilog, sir?
2: Duwa lang man kami, ah.
3: Ah, duwa ka mo?
2: Oo.
3: Tika mo de istorya, nai, eh.
4: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
5: Elimination Round Secondary Level.
4: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng regular nga regla. Galabot gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
4: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
7: Mabakas, mga butika.
4: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
4: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
4: Yung may D3.
7: Mabakas, mga butika.
9: May family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
9: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
9: DTX 500!
4: Ang may powerful compounds!
9: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: TDX 500!
9: Garantisado!
4: Epektibo!
9: Aramis
4: mo! TDX 500!
7: D3 Bio!
10: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio!
7: Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
7: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
7: Mabakas, mga butika!
9: Nagapalang durong pala ang imo panulukan!
4: Magalingin pala ang imo nga uno!
9: Masami nagkapangihi!
4: Masami ginauha!
9: Kasi may diabetes ka na!
4: DTX 500 na!
9: Ang DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
9: Nga nagapanubo!
4: Sang imo blood sugar!
9: DTX 500!
4: Garantisado!
9: DTX 500!
7: DTX Coffee Mix!
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiin nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka mga butika.
7: DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami gidang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
7: DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
4: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika. Kadayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
4: Mighty C,
12: mabaka sa mga butika.
4: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang nadula na dayo ng ako niya allergy.
4: Mighty C,
12: mabaka sa mga butika.
17: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre!
19: Libre!
18: Wow!
17: Pagyari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga BTX Coffee Mix. Tutok na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
18: Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
19: Gadaragsa nga punggod,
20: DTX Beauty Soap.
19: Magaspang mapanit,
20: DTX Beauty Soap.
19: Gala o magputi,
20: DTX Beauty Soap.
19: Puro katol-katol,
20: DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
17: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Aga pamati, gid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka K5.
17: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow! My puso!
23: Extend Food Superman.
24: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
23: Extend Food Supplement for men. Extend Food Supplement for men.
25: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo
23: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlong nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlong atay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. Mahigro bala ang imo dugo, DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy, DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga energy. DTX 500. Masalika DTX 500. D3 Bio.
26: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
23: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. D3 Bio. With PCO.
27: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alert ito ang akong pamilsaron.
23: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. D3 Bio.
28: K5. News FM.
29: K5.
28: News FM.
29: Kampyon.

0: yon.
1: K-5 Galingawan Time!
2: Ga? Gapati, kabala nga, ang babayi, mas gagwapa kung magtigulang.
3: Ah, huuwi.
2: Ti, sa pamatsyag mo, nagwapa man ko.
4: Ah, nugay de gani, kabataon pagani si Muga.
1: Hey, bye!

0: 500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500, ang health mo protektado.
2: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
3: Elimination Round Second Term Level.
2: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
1: Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
5: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa.
6: Kag nagabaho ang kilikili.
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman bala ka.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Pabangang sa mga butika.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Kapamati, ganti sa K5 kahit daw hindi gidbala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Matcha Chocolate. Tapos kung gwapo, gidangiya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
4: Wow, my puso.
8: DTX Beauty Soap.
11: Ako si Ronald, sa ka-sales rep. So una, magid ako sa akong body odor. Huya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid akong nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Pamakas sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, Extend Food Supplement for Men. Intistingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, tingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend
15: Food Supplement for Men.
12: Para sa matino nga dugo.
15: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang may mataas nga antioxidants.
12: Nga amo naman
15: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino nga tayo.
15: Happy kanunay.
12: DTX 500.
15: Masaligan.
12: Epektibo.
15: DTX 500.
12: Mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500.
12: Ikaw ba na ang may diabetes?
15: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
15: Ang may powerful compounds.
12: Nga nagapanunay.
6: nupo kagga kontrolar sa imo blood sugar.
15: DTX 500
6: Salrika
15: Epic
6: DTX 500
8: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog kita nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
8: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO.
15: BCO
8: yung may D3.
15: E3 Bio with BCO.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
15: D3 Bio. Ang D3
8: yung may VCO.
15: Ang VCO
8: yung may D3.
15: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
16: K5.
17: K5?
16: News FM.
18: Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7 K5.
19: K5 News FM.
16: News FM.
20: K5 News FM. Kampyon!

0: music na, may balita pa! Kampyon!
1: K-5 Galingawan Time!
0: Day, alam ka sa mat?
2: Ay, oo, day, best in mat ni sang kinder, ya?
0: Bawa, abe, sige, tisningan ta. 4 plus 2.
2: Ay, kahapos, 6, eh?
3: Bawa, alam, gid man.
0: Tisningan ta pagid, be? 2 plus 4.
2: Ay, 9, eh?
0: Ha? Nga, nag-9? Dugin suli ko malangang pamangkot.
2: Bauti, siyempre ginsuli ko man ang sabat, eh? Bis in mat, gani mo?
1: K-5 Galingawan Time!
4: Oras sa K-5 News FM Iloilo, alas 2, impunto. That time check was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo!
5: D3 Bio!
6: O si Karen, kadamugid sang akon hair fall, nag-indi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio! Ang D3, nga may Visio! Ang Visio, nga may D3! D3 Bio!
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio! Ang D3 Bio! Nga may Visio! Ang Visio, nga may D3! Mga buti ka.
8: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
9: Elimination Round Secondary Level.
8: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
10: Para sa matino nga dugo,
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo,
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino nga tayo,
11: happy kanunay,
10: DTX 500.
11: Masaligan,
10: epektibo,
11: DTX 500.
12: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
13: Pag-ibig fund, solid kaban.
8: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
10: Mahigro bala ang imo dugo?
11: DTX 500.
10: Masami ka bala gina allergy?
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500
11: ang nagatinlo sa imo mahigro nga dugo.
10: Nga sa masami,
11: amo naman
10: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
11: DTX 500.
10: Masaliga DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
16: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginapinan serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
17: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kumpleto ini from A to Z. paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulik sa apon ang Centrum Advance.
18: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
20: D3 Bio Health News, D3 Bio.
21: Ako si Gabriel, nagalibog itang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
20: D3 Bio, ang D3 may BCO. BCO, may D3.
22: Kung adlaw-adlaw gigagainom D3 Bio, adlaw-adlaw ginakagat mo, ginakaon mo ang D3 Bio. Siyempre nabalaan na ton, nga ang D3 Bio, tipuno sa ang gitawag MCT, medium chain triglycerides. Tungod kay may ara, ang aton D3 may ara sa ang gitawag extra virgin coconut oil. Tiining MCT, Sir Boy, ginastimulate niya, ginasuportahan niya ang gitawag hormone production. Ang hormone nga naga-include sa ang gitawag appetite controlling hormones, no? Such as leptin, kagrelin, kag cholecystokinin. Ti imagine ba kung kontrolado, ginastimulate niya, Sir Boy, meaning pa may time nga mahambal siya, ops, untat na busog ka. Mahambal man ang ano, ang isa ka hormones, ops, makaon ka na. Ang importante ni kining musiling nga, ops, hindi sobra na, busog ka na. Amo ni pinaka importante, Sir Boy, kay may ara mga kuan mo.
23: Kay kaon mo gutom ka, makaon
22: wala na niya hormones. Kaon na lang, kaon ka. Importante ni siya para sa gitawag healthy body. Hindi ka dali ma-obese, hindi ka dali ma-overweight, malayo ka sa high blood, malayo ka sa hypertension, malayo ka sa cancer. That's why wala lang kakabalo nga sa imo nga inom adlaw-adlaw sang D3 Bio, wala ka diabetes, wala ka nagka-cancer, wala ka nagka-balatian tungod kay nga man kontrolado ang bugat o ang timbang mo kay naka D3 Bio ka adlaw-adlaw.
20: D3 Bio with Physio.
24: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay magayo, pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang magayo.
20: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
25: So ang D3 Bio, hindi lang kaya makapatay sang virus, no? Hindi lang kaya makapatay sang kagaw, kundi pati fungi. Ang fungi, paborito yung ginipuyuan ang aton nga mga panit, ang mga alagyan pasulod sa aton lawas, no? Ang sa mga babae, ang ilang flower sa aton, sa mga lalaki, both male and female, sa baba na to, no? So pwede na da magpuyo ang fungi. Kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa ginatawag natin nga mga fungal infections. Kaya ang D3 Bio may ara medium chain triglycerides, no? Tatlo ka medium chain triglycerides nga kaya makapatay sa fungi. Ang lauric acid, caprylic acid, kag capric acid. So hindi lang dira naga tapos ang mahatag nga benepisyo sang D3 Bio. Pagsulod sa imulawas, himuon pagid ini sila monoglyceride. Ang lauric acid mo mahimo monolaurin. Ang caprylic acid mo mahimo nga monocaprylin. Ang capric acid mo mahimo monocaprin. Inatanan, kaya makapatay sang fungi nga pwede magatugas ang imo pag-ubo, sang imo nga skin diseases, sang imo nga urinary tract infection. So kung naka D3 Bio ka adlaw-adlaw, layo ka sa sininga mga balatian.
23: Going back to makakatambok, isa sa mga paagi para magniwang kadasig, mag-carbless diet ka. Inablang you shed out, kuwaon mo tong mga grabe nga carbohydrates,
22: stop mga matamis, tinapay, pasta.
23: Noodles, pasta, miki, bihon, kanon, jutayon mo na.
22: Islin o galing, bayo, ah.
23: o galing, galingin ulo mo na, kaya kulang ka sa energy. Pero kung ga D3 Bio ka, ang D3 Bio ga provides mo sang alternative source of energy to your cells. That's why nga kung gajita ka, dapat ga D3 Bio
22: na,
23: ka.
22: Namiya jita, tubig lang tubig, tapos D3 Bio, D3 Bio. Mas dasig ka man. No?
23: Hindi ka mag-hypoglycemic.
26: Ginkagat ka sang lamok, ginkagat ka sa mga sapat-sapat, no? Ano imuon mo, kwa ka sa D3 Bio. Ang D3 Bio nga, iputang mo. I-haplas mo sa imo skin. Kaya ang D3 Bio may anti-inflammatory properties. May ginatawag pa anti-pleuritic, no? Pagka anti-pleuritic nga properties, which is really good against skin bites, no? Ang munigin kung ang alternative mo sa corticosteroids ng ointment, butangin na sa D3 Bio. Makuha na yun ang katol sa mga insect bites.
22: So, amo na. Ang bintaha kung adlaw-adlaw ka sa nga gainom D3 Bio, hindi lang nga makontrol mo ang kagaw, hindi lang makontrol mo ang virus, bakterya, kaya pa niya mamligan ang madamo pa nga mga kaayuhan kung ikaw adlaw-adlaw ginom D3 Bio.
23: Wow, right?
0: D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
2: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
2: Yung may D3.
0: Mga butika.
2: D3 Bio.
0: Health News.
2: D3 Bio.
0: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ang una yan, iwang-iwang sa atay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
0: Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita. May dismeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule, 3 times a day. Hasta subong kung magabot na ako ng menstruation.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
6: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
7: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatuga sang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
6: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
0: Good news!
6: Sarang na mo makapakonsulta sang libre.
7: Libre?
4: Libre!
6: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbis Street, Baybay Norte, Myadaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
27: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
28: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Dio Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
27: Clinica Dio Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Dio Fresh.
28: Kaya subukan ninyo.
27: Clinica Dio Fresh, Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Dio Fresh.
28: Clinica Dio Fresh.
27: Available now.
6: Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5 News FM Iloilo 88.7. Basi ikaw na ang amon madakpan kag makadaog sang isa ka box nga DTX Coffee Mix. Tutok na mga ka K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.
7: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika. Nestor, ang sinaing!
29: Luto na!
7: Ang labahan!
29: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
29: Naplansa na!
30: Ganito ako!
29: Tigasi!
30: Tigalaba!
29: Tigasay!
30: Tigaplansa!
29: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
30: Sa gabi,
29: ako ang bossing!
30: Dahil kasang ako
29: ang extend!
30: Supplement for men!
29: Gordes!
30: Tapos ka ng maligo!
7: Yes, darling! Come to mama!
30: Extend Food Supplement for Men.
5: May maca at lavawaska
30: na nagpapataas ng energy at stamina
5: para sa tigasing
30: performance. Extend Food Supplement for Men
5: para sa matino na dugo.
30: DTX 500
5: para sa healthy gatoy.
30: DTX 500
5: ang DTX 500
30: ang may mataas ka antioxidant.
5: Nga amo naman
30: ang nagatinlo sa imo atay.
5: Basta tinlo ang atay.
30: Happy kanunay.
5: DTX 500
30: masaligat.
5: Epektibo.
30: DTX 500
8: nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
8: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow! My puso!
30: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500!
30: Ikaw bala ang may diabetes?
5: DTX 500!
30: Ang DTX 500!
5: Ang may powerful compounds.
30: Yan ang kapanupo.
5: Kagakontrolar
30: sa imo blood sugar.
5: DTX 500!
30: Masaligan!
5: Epektibo!
30: DTX 500!
11: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
12: Pag-ibig fund, solid kabon.
13: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
14: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
30: D3 Bio! Ang D3 Bio!
5: Yung may Visio!
30: Ang Visio!
5: Yung may D3!
30: Mga buti ka!
12: K5 News FM! Kampiyon!

0: champion.
1: Hey, five, galingawan time.
2: Salawahan ka? May kabit kagalinga 18 years old?
3: Oh, hindi na yung matuod.
2: Damo nang nakasugid sa ako, hindi ka pa mag-ako.
3: Hindi gani ina matuod.
2: Te, ano ang kamaturan? Isugid sa ako.
3: 19 years old to siya, hindi 18.
1: Hey, five, galingawan time!
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Anay. Before problema, kugid ang akon, irregular nga regla. Isa, galabot, gid tatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
4: Yung may
6: D3! Malakas, mga butika!
4: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio!
6: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
6: Yung may D3!
4: Malakas, mga butika!
8: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Para mismo!
9: DTX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagapangihi!
9: Masami ginauha!
8: Si may diabetes ka na!
9: Mag-TDX 500 na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos
9: ang imo blood sugar!
8: DTX 500!
9: Garantisado!
8: DTX 500!
10: Pinakabarato nga dito!
11: Sa Shopee!
12: May 10% off pa!
11: Para sa tanan!
13: Conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
4: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
4: Mabasa ka butika.
15: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
4: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
17: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Kasi magwalang ko at mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ng allergy.
4: Mighty C!
6: Mabaka sa mga butika.
18: Spore Biotics, naging updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics! Nagapanan sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
19: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift!
19: OT!
8: Breadwinner!
19: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
18: Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan? Kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
4: Good news!
6: Good news!
18: Sarang na kamo makapakunsu resulta sang libre.
20: Libre? Libre!
21: Wow!
18: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
22: This is presented to you by Aeon Group of Companies, from building spaces, creating dreams, and designing unforgettable experiences. Wherever life takes you, Aeon is there, innovating for a brighter tomorrow. Because at Aeon, we make life better.
23: Ari, nakapaboritong natin niya, Aeon! Aeon!
0: Botica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
12: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
21: Extend. Food Superman. Man.
23: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa ngigo ko. Itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. O gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
21: Extend Food Superman. For Man.
24: Para sa matilo nga dugo.
21: DTX 500.
24: Para sa healthy gatay.
21: DTX 500.
24: Ang DTX 500.
21: Ang may mataas nga antioxidant.
24: Nga amo naman
21: ang nagatilo sa imo atay.
24: Basta tilo ang atay.
21: Happy kanunay.
24: DTX 500.
21: Masaligan.
24: Epektibo.
21: DTX 500.
24: E3 Bio with Physio.
25: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
24: D3 Bio. Ang D3
25: nga may Physio.
24: Ang Physio
25: nga may D3.
24: D3 Bio.
26: K5 News FM.
27: Ang kakam Pure Nesta Sean sa Iloilo City 88.7
28: K5 News FM
29: K5 News FM
30: Kampyon!

0: May music na, may balita pa. Kampyon!
1: K-5 Galingawan Time!
2: Berta! Berta! Nagtawag ako sa lota! Imos na da! Imos na da, Berta!
3: Ha? Sa din ta baka do?
2: Imos na gamit mo, layas na ta!
1: K-5 Galingawan Time!
4: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 3 impunto. That time check was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Magload na!

0: Sa Mighty C.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Sport Biotics. Makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa gagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na ka mo makapakonsulta sa libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Costmark Kalinog, sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Gabasa na naman bala ang imo.
4: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa.
5: Kag nagabaho ang kilikili.
6: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
6: Clinica Deo Fresh.
4: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Saka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag nag-hamis, kag nagputi gid ako nga pani.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. Pabakal sa mga butika.
11: Extend Food Supplement for Men.
12: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid na salamat sa Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
13: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung ang Extend Food Supplement for Men.
11: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
11: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
11: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas ga antioxidant.
11: Nga amo naman
7: ang nagatinlo sa imo atay.
11: Mas tagtinlo ang atay.
7: Happy kanunay.
11: DTX 500.
7: Masaligan.
11: Epektibo.
7: DTX 500.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
11: Ikaw ba na
7: ang may diabetes?
11: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compounds.
7: Yan
11: ang
7: gapanupo.
11: Kagakontrolar
7: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
7: Masaligan.
11: Epektibo.
7: DTX 500.
11: E3 Bio.
14: Ako si Gabriel. Nagalibogit ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
11: D3 Bio.
7: Ang D3. Yung
11: may Physio.
7: Ang Physio.
11: Yung may D3.
7: D3 Bio with Physio.
15: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
7: D3 Bio.
11: Ang D3.
7: Yung may Physio.
11: Ang Physio.
7: Yung may D3.
11: D3 Bio.
7: Mabakal sa mga butika.
11: D3 Bio.
1: K5.
16: K5.
1: News FM.
11: Ang kakampiyon ng estasyon sa Iloilo City. 88.7.
1: K5.
11: K5.
1: News FM.
11: News FM.

0: champion.
1: Hey, five, galingawantay.
2: Sa plaza, may babae kag lalaki nga nagaistoryahanay.
3: Ga, may ipamangkot lang ko tani isi mo. Hindi ka lang mga kig, ha?
4: Okay lang ah, ano to?
3: May nakahambal na bala sa imo nga cute ka?
4: Ay wala, agit bala.
3: Ah, tiwala tada ba himo?
1: Hey, hi, galingaw ang
5: the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. E3 Bio.
6: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kag naghining akon buhok kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yung may D3 mga mga butika. Para sa matilong nga dugo
8: DTX 500.
5: Para sa healthy nga tayo
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500
8: ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo nga tayo
8: happy kanunay
5: DTX 500.
8: Masaligat
5: epektibo
8: DTX 500.
5: Mahigo bala ang imo dugo
8: DTX 500.
5: Masamig ka bala ang gina-allergy
8: DTX 500.
5: Ang DTX 500
8: ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo
5: nga sa masami
8: amo naman
5: ang gina halina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
8: DTX 500.
5: Masalika DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
5: DTX Coffee Mix.
8: Mamasaga butika.
5: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata.

0: Aranga Superior Antioxidant. Nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabastog sang bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang Superior Antioxidant Eye Formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nanamigid ang akong napamin. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal ng butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Rosita, my dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sang sakit.
0: Mighty C, mabakal sa mga butika.
3: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
5: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics.
4: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa K5

0: Masuki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
0: Sarang na ka mo makapakonsulta sang libre.
2: Libre? Libre!
0: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvacion Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
3: Good news!
1: Good news!
3: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
4: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
5: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
4: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
5: Kaya subukan ninyo.
4: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh.
4: Available now.
6: Gadragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Galaong magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalaba!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa! Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
9: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
9: Ang extend!
10: Supplement for men!
9: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing
9: performance.
10: Extend Food Supplement for Men
9: para sa matino nga dugo.
10: DTX 500
9: para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500
9: ang DTX 500
10: ang may mataas nga antioxidant
9: nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino ang atay,
10: happy kanunay.
9: DTX 500
10: masaligan,
9: epektibo.
10: DTX 500
9: mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500
9: 500.
2: Ikaw ba na ang may diabetes?
9: DTX 500.
2: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
2: Yan ang gapanupo.
9: Kagakontrolar
2: sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
2: Asal rikan.
9: Epektibo.
2: DTX 500.
9: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
9: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
9: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
9: Yung may D3.
2: Makakats mga butika.
9: D3 Bio.
12: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
9: D3 Bio.
2: Ang D3 Bio.
9: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
9: Yung may D3.
2: Makakats mga butika.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
3: This song is brought to you by My TC, ang alkaline vitamin C.

0: I love you.
1: K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM
1: K-5 Galing Awan Time.
2: Berta! Berta! Nagtawin ako sa lota! Imos na da! Imos na da, Berta!
3: Ha? Sa din ta ba kanto?
2: Imos sa gamit mo, layas na ta!
1: K-5 Galing Awan Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
6: Mabakas, mga butika.
0: D3 Bio.
7: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
0: Yamay D3.
6: Mga butika.
8: My family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag TDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
8: nga nagapanubos ang imo blood sugar.
9: TDX 500
8: garantisado
9: epektibo
8: aramis
9: mo. TDX 500
8: nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga uno?
8: Masami nagapangihi?
9: Masami ginauha?
8: Masi may diabetes ka na?
9: Mag DTX 500 na!
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compound
8: nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
8: DTX 500
9: garantisado.
8: DTX 500
9: DTX coffee mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar, nabatian ko ang DTX coffee mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh, nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
9: DTX coffee mix.
6: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
9: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
0: Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C.
6: Mabaka sa mga butika.
14: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
3: X4 Biotics nga ginubdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. X4 Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika X4 Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? X4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? X4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, Mag-Klinika X4 Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
3: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
16: Libre? Libre!
3: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Good news!
15: Good news!
3: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginapatiyag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
2: Dali na mga langaw! Ari na ang paborito naton niya, ilaw!
17: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Kadaragsa nga punggot,
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang nga panit,
19: DTX Beauty Soap.
18: Galao magputi,
19: DTX Beauty Soap.
18: Puro katol-katol,
19: DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
20: Extend Food Superman.
21: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement Formula. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
20: Extend Food Superman. Extend Food Superman.
22: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement Formula. Kaysang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man gali.
23: Salamat
22: gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
20: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
1: DTX 500.
20: Para sa healthy nga tay.
1: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
20: Nga amo naman
1: ang nagatilo sa imo atay.
20: Basta tilo ang atay.
1: Happy kanunay.
20: DTX 500.
1: Masaligan.
20: Epektibo.
1: DTX 500.
20: Mahigo bala ang imo dugo.
1: DTX 500.
20: Masamig ka bala ang gina-allergy.
1: DTX 500.
20: Ang DTX 500.
1: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
20: Nga sa masami,
1: amo naman
20: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
20: Masaligan.
1: DTX 500.
20: E3 Bio with Physio.
15: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
20: D3 Bio.
1: Ang D3
20: yung may Physio.
1: Ang Physio
20: yung may D3.
1: D3 Bio.
20: D3 Bio.
16: Ako si Norberto, isa ka atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo, sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
20: D3 Bio.
1: Ang D3 yung may Physio.
20: Ang Physio
1: yung may D3.
23: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
24: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
23: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
25: Wow, my puso.
26: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
27: This song is brought to you by My TC, ang alkaline vitamin C.

0: 85 News FM.
1: K-5 Galinga One Time.
2: Berta! Berta! Nagdawin ako sa loto! Imus na na! Imus na na, Berta!
3: Ha? Sa din tapakad to?
2: Imus na gamit mo! Layas na to!
1: K-5 Galinga One Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso! BTS!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung

Sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Pinakabarato nga dito
2: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
3: Conditions apply. For DTI Fairtrade permit number FTEB 26290 series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
4: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori na nagatuga sang ulcer. Mag-klinika, Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
5: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
6: Libre? Libre!
5: Wow!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman.
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinica Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman aya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 4:30.
10: This time check is brought to you by Shopee.
4: Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
11: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! My puso!
13: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
14: Trentay uno minutos nang nakaligan sa tapnas sang alas 4 Subo nga hapon, maayong hapon, Western Visayas.
13: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
14: Trentay dos minutos nang nakaligan sa tapnas sang alas 4 Subo nga hapon, August 30, 2026. Kagiyari kita sa ato niya programa nga Punto Legal, upod kay Attorney Paul Ray Tolentino.
4: Punto Legal. Punto Legal. Ang inyo legal clinic on air. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino. Punto Legal sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Sa aton 180 ka mga barangay diri sa siyudad sang Iloilo. Sa Sa aton pinalangga nga 42 ka mga kabanwahanan diri sa probinsya sang Iloilo, Cagayan Component City, Pasay City. Sa mga kaupod naton yung mga probinsya diri sa Isla Sang Panay, Capiz, Aklan, kag Antique. Sa aton yung mga abyan dira sa probinsya sang Guimaras, kag iya lima ka mga kabanwahanan. Mga abyan nato nga nagapamati dira sa radyo sa 88.7 FM. Kag diri sa Facebook Live naton, sa aton Facebook page nga K5 News FM Iloilo 88.7. Ini ang
5: punto legal kaubod si Attorney Paul Ray Tolentino.
14: Maayong hapon sa aton sa tananyat ga pamati diri sa aton nga estasyon sa 88.7. Ako ang inyo alagad nga si Attorney Paul Ray Tolentino. Kaga yari naman kita nga nag-updalay sa sulod sang 90 minutos. Agud pagkaistoryahan ang mga legal nga mga konsepto o kung ano man ang inyo nga mga legal nga mga problema. Agud nga mahatagan man naton sang katawhayan ng inyong mga isip kag kung ano man nga mga solusyon nga base man sa layi.
5: Punto legal kaubod si Attorney Paul Ray Tolentino.
14: Maayong hapon gid no, labi na gid sa aton yung mga Facebook Live viewers diri, aton yung mga taxi drivers nga nagapamati sa aton nga estasyon. Sa aton nga mga nagabiyahe sang jeep kag mga ibas, maayong hapon sa mga abyanta dira. Do pila na gid nga tiniun nga nagasakay ako sang taxi naton kis a madakpan tagid nga ang ilang estasyon nga ginapamatian amo ang 88.7 FM. Madamo gid nga salamat. Malapit na mga abyan ang aton nga bar examinations kung sa diin nga pila kalibo nga mga law graduates nga nag-aaspirar nga maging abogado sang aton nga pinalangga nga pungsod, no? Magakuha sang bar examination sa maabot nga September 6, September 9 kag 13. No? Ang aton nga bar examination isa ini sa mga requirements para ikaw maka-practice ang law diri sa aton nga sa Pilipinas, no? Kung sa diin nga dapat nakatapos gid sang imong 4-year course, no? Pre-law mo kag dayon dapat nagkuha man ikaw sang imong Bachelor's of Law sang una pero subong Juris Doctor degree sa isa ka qualified man nga eskwelahan. Dapat makatake man sila sang bar examination. Kag dapat pagkatake nila sang bar examination, dapat magasumpa sila, matake sang oath bilang isa ka abogado kag mag-sign sa roll of attorneys. Sa maabot nga bar examination naton sa September 6, September 9 kag September 13, ini pagahiwaton sa different nga mga sites diri sa aton nga sa Pilipinas, no? May ara kita damo-damo nga site kag diri sa Iloilo na pilian sa gihapon sa ikapila na nga tinion ang Central Philippine University magasirbi nga isa sa mga sites naton o contesting site for the 2026 bar examination. So the September 6, September 9 kag September 13, amo ini siya ang compressed 3-day format running across sa duwa ka Domingo kag isa ka Wednesday. So starting next week, September 6, then September 9 nga Wednesday, kag September 13 nga kung sa diin amo man isa ka Domingo, magahiwat kita sang aton nga bar examination diri sa siyudad sang Iloilo sa Central Philippine University.
6: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
14: Nagpagwa sang sanoo ang announcement ang aton Supreme Court, no? Ang Korte Suprema pamaagi sa Office of the Bar Confidant. Miara kita sang 14,291 applicants para makakuha sang bar examination. Out of 14,291 applicants, 13,441 applicants lang ang na-clear sang Supreme Court nga pwede makakuha sang bar examination.
6: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
14: So expected, no, sa maabot nga September 6, September 9, kag September 13, no, medyo matraffic gawa dira sa Central Philippine University kag sa mga lapit nga mga neighboring nga mga areas kay tungod nga students across the nation, no, hindi lamang diri sa siyudad sang Iloilo pero may mga ara kita nga mga law schools or law students from Aklan or from Bacolod o kon sa diin nga preference nila diri sa city of Iloilo magkuha sang bar examination, no, magkadto sila dira kag tatlo ka adlaw nga magkuha sang ilang exams.
6: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
14: Sa pila ka mga dekada, no, ang aton nga bar examination ginahiwat didto sa Manila kung sa diin naging centralized gid ang pagkuha sang bar. Amo na nga medyo mala magasto gid man ang pagkuha sang bar examination sang pila ka tuig na ang nagligad. Pero subong kay tungod nga may ara nakita ka mga local testing sites, though not even just in Manila, but also we have testing sites diri sa Visayas, kag sa Mindanao, naging mas accessible na ang pagkuha sang bar examination sa aton nga mga law graduates.
6: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
14: Amo na gani, no, for decades already, examinees nga magahalin sa Visayas kag magahalin sa mga Mindanao kailangan pa maglupa didto sa Manila magsupot sang pila ka hundreds and hundreds of thousands para baydan pila ka bulan ang mga renta sang ilang mga apartment o kon hindi man gani ang ilang mga boarding houses kag magdeal gid sang mga everyday expenses nila. That is why, as what we say, it takes a village to raise a lawyer. Kumbaga, damo-damo nga mga tao ang nagabulig sa isa ka estudyante para lamang malabot ya ang iya nga handom nga maging isa ka abogado.
6: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
14: So as of today, miara kita nga 15 local testing centers nationwide, no? Kag isa na diri sa aton sa Iloilo City amo ang Central Philippine University. Kag ang makita naton may mga estudyante kita dahalin sa mga Lasal, no, dito sa Bacolod o kun sa mga Recoletos, miara man kita sa mga Aklan nga mga students, ila mga faculty gakadto na diri sa aton nga syudad kag medyo mapuno nagawa ang aton nga mga hotels, ang aton nga mga Airbnbs o kun mga condominiums nga ginaparenta kay tungod nga medyo madamo-damo pa ang mga bisita naton diri sa syudad sang Iloilo sa masunod nga semana.
6: Punto legal, kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
14: Di may mga desperates na kami kisano nga mga law students, no. Tikagina ako bilang isa ka abogado na hindi ko gid malikawan nga may mga panata man ako para sa akon nga kaugalingon kag para sa mga makuha man sang bar examination. Kag for sure makarelate gid diri ang aton yung mga listeners hindi lamang ang mga gakwa sang bar exam kundi makarelate man na diri ang aton yung mga nagakuha sang licensure exam such as I think ang aton yung mga nursing students nagakuha sang exam subong, no, may ara man kita nga mga upcoming examinations for our psychology students sa maabot nga pila ka semana na, no. So kagina naghalad ako yasang isa ka tray nga itlog didto sa Carmelite kag nagsulat sang petisyon kag sang mga ngalan sang akon nga mga abyan nga magakuha sang bar exam. So sa maabot nga day 1, day 2 kag day 3 no. Ang aton nga first Sunday sang para sa impormasyon man sang tanan no. Nga ang day 1 naton sang bar examination amo ang saaga ang political and public international law. So laban-laban na damo nagapredict nga ba si ang aton nga mga impeachment nga mga cases, ang aton nga mga Senate questions basi magwa dira sa aton nga political and public international law pati ang mga arrests or mga warrant of arrest salin sa ICC no. So amo na ang ginabantayan sa mga estudyante naton, amo na siya ang political and public international law. Sa hapon naman amo ang aton nga ginatackle ya ang ila examination ang commercial and taxation laws. Mga abyan no, ang amuni siya diri makita naton ang mga value added tax, mga estate tax, kung may mga nagkalamatay ka gusto niyo ibaligya ang inyong mga propiedad, mga capital gains tax, amuni siyang exam nila sa hapon. Dayon sa day 2 naton Wednesday September 9 amuna ang civil law sa aga, diriya ang mga annulment, diriya ang inyong mga agaway duta, ang inyong mga inheritance halin sa nanay kag tatay ninyo kung magtaliwan sila no, ang mga legitimate diri na siya ginatakal ang mga last will and testament sa civil law sa aga. Dayon sa hapon niya amuna ang labor law and social legislation no. Mga abyan diriya kung kamo nagaobra sa isa ka kumpanya, dira na ninyo mabalaan niya ano kailangan, may notice to explain, may notice of decision. So amuni siya ang ginaobra sang abogado ninyo kung sa ulihi may mga problema kamo sa labor ninyo. And ang day 3 naton ang Sunday which is ang aton nga September 13, pinaka importante amo sa aga ang criminal law. Diriya ang criminal law amo ni siya ang mga cyber libel, diriya ang aton yung mga theft, murder, rape, mga bigamy, concubinage, adultery, dira na siya ginatest nila sa criminal law sa aga sa pinaka last nga day sang bar examination. Dayon ang pinaka last nila nga exam no, kag ang dako gid nga percentage which is which comprises if I may be correct no, 25% amo ni siyang remedial law, legal and judicial ethics. Kagaton gina-emphasize no nga above all no. Ang kailangan naton nga abalagi na exam pa niya ang legal ethics, attorney nga importante bala ang legal ethics. Because no, mga abyan, it is very important to have lawyers that are ethical.
15: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
14: Inang bala mga abogado nga ang tadlong dapat tadlong gid kag dapat ang hustisya mapalabot gid sa aton nga mga pumuluyo no. Because first and foremost, lawyers are officers of the court that will aid in the administration of justice. Meaning, dapat kung ano ang insakto, amo na iya dapat. And that is what is expected from us, ng mga abogado, nga dapat maging ethical at all times because then and there again, mga abyan, ang mga abogado naton, all lawyers are under the direct and controlled supervision of the Supreme Court. Ano ay han ang danger kung imo abogado, amo pa na ang number one nga abusador kag ang nagalapas sang mga layi.
15: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
14: That is why gina-expect sa aton yung mga bar takers no, kag sa mga fellow practitioners naton sa legal profession, we are all expected to be ethical. That is why gina-exam gid ini ang legal ethics naton. So subong mga abyan no, kung nagapuyo kamo sa nga malapit dito sa aton nga testing site labi na gid dito sa Central Philippine University no. May ara kita nga mga ginpagwa nga executive order especially ang aton nga mayor nga si Mayor Risa no, may ginsign siya nga EO number 076 nga naga-enforce ang strict ban on the sale and public consumption sang alcoholic beverages within 500 meters of CPU. And these are gina-remind niya from the September 5 to 6, September 8 to 9, kag September 12 to 13, may ara sang ban, sang pagbaligya, kag sang pagkonsumo sang mga alcoholic beverages within the 500 meters sang CPU.
15: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
14: Kag maga-expectar man kita sang mga rerouting o kung ang paglain sang ruta sang aton nga mga salakyan, although wala pa man kita sang announcement siguro sa aton nga city government, no? Bantayan lang naton kay basta may ara balasang paglain sang ruta sang aton pagbiyahe o kung pagsakay sa aton salakyan, labi na gid sa pag-agi dito sa Central Philippine University.
15: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
14: Kag gina-expectar kita mga abiyan, no? Labi na gid sa mga supporters naton, sa mga parents, labi na gid sa aton yung mga faculty and law students nga may ara kita sang zone kung sa diin nga pwede lang kita makasalubong pero dapat layo lang gid kita sa aton nga testing site para hindi lang madisturbo ang aton nga mga exam takers.
15: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
14: So out of 14,291 total applicants dito sa aton nga bar examination, no, ang gin-clear lang gid sang aton nga Korte Suprema sa through the office of the bar confidant nga makakuha sang bar exam sa September 6, September 9 kag September 13 mga abyan, amo ang aton nga mga estudyante nga 13,441 bar takers nationwide.
15: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
14: So aton nga mga abyan dira, no, especially sa mga bar takers naton, samtang nagapalapit na gid ang September, sang akon simpo ang September nga kanta do medyo triggering na gid, pero we have to face this reality nga as September approaches, kag nagapalapit na gid ang pinaka mabudlay kag pinaka importante nga exam sa imo nga kabuhi, we know what you have been through: sleepless nights, towering stacks of books, and ang mga moments nga gusto mo na mag-surrender. Sa inyo tanan nga mga mabar exam, kag sa pamilya nyo man, no, this is not merely a test of what you know o kung ano ang nabalaan sang aton nga mga bar examination. Iniisa ka testament sang ilang courage, steadfast dedication, kag ilang mga sakripisyo nga ginahatag sa ini nga journey. Not just the sacrifices sang mga bar takers, but sacrifices man sang ilang mga teachers, sang pamilya, kag mga abyan para lang maging abogado ang aton mga pinalangga ng mga abyan. You have already done your part, dear friends, and you have bled tears, time, and dreams into your legal education. Now, ginapangayo namon nga, this is the time to trust that the justice and the future you have fought for are finally within your grasp. And especially sa aton yung mga law schools diri sa Iloilo, Central Philippine University, West Visayas State University, kag University of San Agustin, no? Aton singgit, Waswas CPU, Hanot taga West, kag bulahan ka San Agustin Law.
15: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
14: Magkilit anay kita sa September 6, September 9, kag September 13 para magsuporta sa aton yung mga bar exam takers dito lapit sa Central Philippine University. Kag sa liwat, no, Waswas CPU, Hanot taga West, kag bulahan ka San Agustin Law. Bago kita mag-commercial break, no, nagpagwa ang Judicial and Bar Council nga they have officially opened ang mga applications kag mga nominations para sa posisyon nga sa masunod nga Chief Justice ang Supreme Court of the Philippines. Ini kasunod nga maabot nga retirement, no, kaangot sa retirement sang aton nga Chief Justice nga si Chief Justice Alexander Hesmundo sa maabot nga November 6, 2026 kay maging 70 years old na ang aton nga Chief Justice, so may mandatory retirement ini. So ang JBC o kung ang Judicial and Bar Council nag-set sang application deadline sa October 13, 2026, no? Nga abala, importante ini kay tungod balaan ninyo, ang Supreme Court o kanang Korte Suprema amo ang pinakamataas nga korte diri sa pungsod naton. Kag this is the court of the last resort kung sa diin constitutional issues. Kung may issue man, example sa executive department o kon sa legislative department, ang Korte Suprema amo ang naga-desisyon.
15: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
14: Nga abala, kailangan mag-agi pa sa Judicial and Bar Council, mga abyan, no? Ang aton nga legal basis diri amo ang Article 8 Section 8 sang 1987 Philippine Constitution nga the JBC holds the exclusive constitutional mandate to screen and recommend appointees to the judiciary. Screen kag magrekomendar sang mga appointees naton sa Judicial and Bar Council. Ano bala ang mga kwalifikasyon para maging isa ka Chief Justice sang Pilipinas? Ang Chief Justice dapat maging natural born citizen. At least 40 years of age. Kag dapat may at least 15 years of experience as a judge of a lower court or engaged in the practice of law in the Philippines.
15: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
14: Nga abala, JBC, mga abyan, no, o kunang Judicial and Bar Council. Prior to the 1987 Constitution, ang judicial nominees naton ginapakumpirma pa naton sa Commission on Appointments sa Kongreso. Amo ni siya this turned the judge kag ang mga justice appointments naton sa mga political favors bala, congressional lobbying kag partisan deal making. So ang mga intention or the framers intent sang nag-ubra sang 1987 Constitution, ginubra nila ang JBC para ang aton nga Korte Suprema maging independent kag non-partisan body para wala balasang bahid sang politika ang pag-appoint sang aton nga mga judges.
15: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
14: So amo ni siya, no, this is to depoliticize the judiciary, remove confirmation of power from politicians in Congress, kag mag-ensure sang aton nga meritocracy o kon dapat base lang gid sa ilang merits, ilang legal expertise, financial transparency kag public record rather than sa connection-connection o kon padrino system.
15: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
14: So mga abyan, no, ang pamangkot subong, no, ano ang pinaka-importante nga quality sang Chief Justice ang dapat nga ma-appoint sa Korte Suprema? Kag dapat, mga abyan, no, ang pamangkot subong sa gakalatabo sa ato nga pungsod, mga abyan, sino ayhan ang masunod nga Chief Justice of the Supreme Court of the Philippines? So ato na lang gid nga pangadian nya kabay pa ang ato nya JBC, no, mahatagan sang wisdom kag enlightenment sa pagpili sang masunod nga Chief Justice of the Supreme Court of the Philippines. Sa pagbalik naton pagkatapos ang aton commercial break, mga abyan, no, aton pag-aistoryahan ano bala ang pagnotaryo. Ano bala ang mga kinahanglan naton para ipanotaryo ang aton nga mga dokumento? Kag paano mabalaan naton kung legit bala ang inyo mga ginapang kinakantuan para magnotaryo, kag ano ang epekto kung ang inyo nga ginkantuan hindi gali isa ka notary public. Amo na ang aton nga bantayan sa aton pagbalik sa aton nga palatuntunan diri kada Domingo sa K5 News, ang Punto Legal upod kay Attorney Paul Ray Tolentino.
16: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5.
17: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: PTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
19: May family history ba na kamuusong diabetes?
20: Mag-TDX 500 ka!
19: Mataas ba na ang imo blood sugar?
20: Mag-TDX 500 ka na!
19: DTX 500!
20: Ang may powerful compound!
19: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
20: DTX 500!
19: Garantisado!
20: Epektibo!
19: Para mismo!
20: DTX 500!
21: Importante katama ang reproductive health para sa lalaki kag ilabi na sa mga mag-asawa. Dako ang papel sang antioxidant sa pag-amlig sang reproductive health.
22: Duha ka klase ang problema sang lalaki sa reproductive health, Sir GP. Impotence kag kini ining tawag nila nga sterility. When we say sterility or sterile ang lalaki, ini siya ang may kapabilidad nga mag-perform sang sexual act sa babae apang siya ang hindi makapabata or makahimo sang bata. Ang importance naman, ang iniya, hindi niya magtindog ang plug pole. In short, magtindog si Manoy. Hapos lang kung sperm count lang man ang problema. Isa ka normal nga semen, ini ang may ara 40 to 300 million ka sperms per milliliter. Grabe. Dipindi na sa kondisyon sang lawas mo. Or magpalakaong ka damo antioxidant nga pagkaon, or palakaong ka gulay, palainom ka, palakaong ka prutas, or palainom ka DTX 500 kag maitisi, mas maayo ang production sang imo nga viable sperm cells for pregnancy.
21: Wow.
22: So mga hindi ka bata da, adlaw-adlaw inom ang DTX 500 kag maitisi.
19: Mataas pala ang imo blood sugar.
20: DTX 500.
19: Ikaw pala ang may diabetes.
20: DTX 500.
19: Ang DTX 500.
20: Ang may powerful compounds.
19: Ganagapanubo.
20: Kagakontrolar.
19: Sa imo blood sugar.
20: DTX 500.
19: Asal rikas.
20: Epektibo.
19: DTX 500.
23: Sa isa kapagtuon nga ginhimo sa mga lalaki nga may yara sa nga problema sa sperm count, timbaluan nga ang major cause sa nga defective sperm function is oxidative stress.
22: Ay, galik ka? Galik na. Ang tawag lang. Lantawag lang ang mga ano, ang mga cook per minute ka damage ang kan.
23: So ang free radical, no? Ang wala lamang nagaguba sang integrity sang sperm cells, ini man ang nagaguba sang fertilizing potential sang sperm cells. So, bangod sa pagguba sang free radical sang proteins kag lipids sa plasma sang membrane sang sperm. Ang ina nga damage ang resulta bangod sang bisyo kaangay sang pag-inom, pagpanigarilyo, no? Pagkaon sang sobra nga added sugar, kag hindi pagkaon sang utan, no? Wala ka kakaon prutas, labi na, no? Wala ka nagainom sang DTX sa 500 kag maitisi, no? Bilang superior antioxidant. So muna sa mga gusto mag nami ang ilang sperm count. DTX sa 500 kag maitisi kag adlaw.
22: So wala pa ba discoveryan, Sir GP, ang DTX 500 kag maitisi? Anong ginapahimo ko sa mga wala di ka bata? Gina juices lang na.
24: Juices. Gusto. Hindi lang ni basta nagasugod sa isa ka simple nga ereksyon. Ang involved din rin, no, ang interplay sa mga sexual hormones. So may involved nga sexual hormones, no. Amuning rason nga may arousal, may gratification, kag satisfaction. So kung maapiaran mo, Sir JP, may ara mga chimpo nga si misis mo wala gidya, wala gana, no. Kay syempre ang mga babayi amo gini ang prone per mi sa ginatawag naton nga mood swings. Mood swings nga tugas ang ilang mga hormonal imbalances, no. So dapat mag DTX 500 kag maitisi para mayo ang imo performance, no, sa kung in kaso gin man mag-perform kamo sa imo asawa, nga ang free radicals ang isa sa mga kabangdanan nga isa ka sperm hindi na maka-fertilize ang ginatawag naton nga ovum. Free radicals naman niya sa mga kababaihan amuni ang isa sa rason nga nagapigaw ang pag panaog sang ovum halin sa imo nga ovaries, no, halin sa ovaries pakadto sa imo nga uterus, no, ang implantation. Dapat hindi lang ikaw, dapat kamo na duwa nga mag-asawa, no, a good taas ang inyo chances makabuo sang bata.
22: Ako gani damo ko bata, ha. Pero gainom ko gyapon dito X500 kag maitisi. Ang purpose ra hindi nga dugangan pag inako akong bata. Ang purpose na biskan paano hubin ko Japon. Hubin ko tulokon. Seriously, damo sang mabulig sang samaing panglawas. Kung ano, ang powerful nga combination sang DTX 500 kag maitisi, imo gid imnon adlaw-adlaw. Ugali ang pag-inom sini bangod makabulig gid ini para sa imo kag sa imo nga pamilya. Stay younger with DTX 500 Kag Mighty Seed.
0: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uno.
0: Masami nagkapangihi.
1: Masami ginauhaw.
0: Kasi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
18: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
2: Elimination Round Second Tier Level.
0: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may PCO.
1: Ang PCO.
0: Yung may D3. Mabagat
1: sa mga butika.
0: Para sa matilo nga dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatilo sang imo atay.
0: Basta tilo nga tayo.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500.
1: Masaligat.
0: Epektibo!
1: DTX 500!
0: Mahig ko bala ang imo dugo?
1: DTX 500!
0: Masamig ka bala ang gina-allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatindo sa imo mahig ko nga dugo?
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy?
1: DTX 500!
0: Masaligan!
1: DTX 500!
0: DTX Coffee Mix!
8: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
25: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
1: Mga butika.
0: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
26: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule 310 after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
1: Mabaka mga butika.
0: Mighty C.
1: Ang alkaline ng vitamin C.
27: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag pang sakit.
0: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
28: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
29: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
30: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
29: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kada sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: Good news!
2: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: Kadaragsa nga pungkot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
7: Bakal na sa mga butika.
8: Nestor, ang sinaing!
9: Luto na!
8: Ang labahan!
9: Nakasampay na!
8: Ang uniform ko!
9: Tiga-plansa na!
10: Ganito ako!
11: Tiga-sing!
10: Tiga-lapa!
11: Tiga-sign!
10: Tiga-plansa!
11: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
10: Sa gabi,
11: ako ang bossing!
10: Dahil kasangga ko!
11: Ang extend!
10: Supplement for men!
11: Lourdes!
10: Tapos ka ng maligo!
12: Yes, darling! Come to mama!
11: Extend food supplement for men.
10: May maca at lavawaska
11: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
11: para sa tigasing performance.
10: Extend food supplement for men.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift,
15: OT,
14: Breadwinner.
13: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Cheers sa barkada nating
14: Night Shift,
15: OT,
14: Breadwinner!
13: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
15: Drink responsibly.
2: Para sa matilo nga dugo.
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo.
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatilo sa imo atay.
2: Basta tilo ang atay.
3: Happy kanunay.
2: DTX 500.
3: Masaligan.
2: Epektibo.
3: DTX 500.
2: D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
2: Yung may BCO.
3: Ang BCO.
2: Yung may D3.
3: Mabagat sa mga butika.
9: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
15: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
9: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
16: Wow! My puso.
17: K5.
18: K5
17: News FM.
18: K5
17: News FM. Championing the lives of the Filipino.
19: Wow! My puso.
20: 13 minutos na ang nakalikad sa top na sang alas 5. Kagiyari kita sa ato niya palatuntunan nga.
21: Punto. Legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
20: Mga abyan, mayong hapon liwat kag-ari kita sa ato niya palatuntunan niya punto legal upod si Attorney Paul Ray Tolentino.
21: Punto legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
20: Bago kita na nag-commercial break, no, ato niya ginisturyahan amo ang maabot nga aton nga bar examination which is on September 6, 9, kag 13. Kag miara kita nga testing site diri sa siyudad sang Iloilo amo ang aton nga Central Philippine University. So expected nationwide more or less 13,000 applicants ang maga take sang bar examination para maging abogado. As soon as they pass the bar, they will take their lawyer's oath kag mag-sign sang ilang nga role of attorneys.
21: Legal kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino.
20: Aton man nga ginahambal, no, nga nag-open naman ang aton nga application ng ambalang Judicial and Bar Council nga may open application na para sa masunod nga Chief Justice sang Supreme Court of the Philippines, masunod nga mag-retire na si Chief Justice Hesmundo sa maabot nga Nobyembre 2026.
21: Si Attorney Paul Ray Tolentino.
20: Ayon mga abyan, no, kag subong ang aton nga pag-istoryahan amo ang aton nga pinaka-importante nga parte sa nga lawyering which is nga kada transaksyon, hindi man gid kada pero most of the transactions naton nga ma-encounter mga abyan is that ginahambalan kamo nga ipa-notaryo ninyo ang ini nga dokumento. Kagsubong ginapamangkot naton nga abala kailangan nga notaryuhan. Kag nga dapat mag-personally appear ka sa aton nga ginapanotaryuhan. Kay tungod nga ano lang for formality sake o kun ang layi nagahambal sa aton nga kailangan gid nga mag-appear before or personally before sa notary public para maging public document na ang inyo nga mga dokumento. For example, special power of attorney o kung inyo nga mga deed of sale, ini nga mga dokumento dapat kailangan naton nga inotarize. So subong nga hapon, no, mga abyan, ara aton nga pag-interview live, no? Live na live kung sa diin man siya subong kay tungod nga online interview naton. Amo si Attorney Joseph Bernard Marzan, isa man ka notary public kag abyan ko man, no, nga para pag-istoryahan naton ang topiko naton amo ang notarization. So Attorney Marzan, ara na siya, no?
22: Yes, good afternoon Attorney Paul.
20: Ayon, maayong hapon Attorney Marzan, live na live kung saan ka man ngayon sa diin kasubong Attorney Marzan, no?
22: Yes, thank you Attorney Paul for having me. Thank you man sa mayong hapon man sa tanan yung tipalamati, no, sang K5 News FM Iloilo 88.7.
20: Okay, so Attorney Marzan, clear man ko dira sa imong bahin subong, Attorney Marzan?
22: Yes, very very clear, Attorney okay. Paul.
20: So kagina, bago ako na commercial break, Attorney Marzan, akong ginhambal nga nga maabot na ang ato niya bar examination sa September 6, September 9, kag September 13, no? Bago kita mag-aumpisa, ano ang imo nga gusto nga mensahe sa ato niya mga bar takers, labi na gin sa mga abyan nato, no? Basi may gusto kang balo, nanay.
22: Yes, sa ato niya matanong nga bar takers, please know that we are with you, we are praying for you, and we are rooting for your success in these bar examinations. Hindi na tamaghatag sa mga specific names, but they know that we are praying for them, pero also sa mga hindi namon bala friends, sa bisan hindi ta kakilala, we just want to let you know that you have a whole community behind you, and they will be with you every step of the way, that they are rooting for you. So please, it's not for you to be pressured, but for you to remember that you are not in this alone. Okay,
20: ayon. So, Attorney Marzan, subong nga ito nyo pag-aistoryahan amo ang notarization. No? Ang first naton bala nga pamangkot diri, no? Kay ako, isa ka-abogado. Ikaw, isa ka-abogado. Ang una ginato nyo question diri, no? Ang tanan bala nga abogado, pwede makanotaryo? Attorney Marzan.
22: Well, Attorney Paul, hindi tanan nga abogado makanotaryo, no?
20: Yes.
22: Of course, mahambalta nga all notary publics are lawyers, but not all lawyers are notary public.
20: Ayun.
22: So, sa logic lang na balahaw. Mm. Pero, kung mangin abogado ka, no, pareha sa akin, when I became a lawyer earlier this February, I became eligible to apply for a notarial commission. So, hindi automatico nga, ano, no, nga mangin abogado ka, mangin notaryo ka na dayon. May gina-applyan ka pa ng notarial commission sa imong regional trial court.
20: Mm-hmm.
22: So, balaan isang tanan nga mga abogado kay last year lang sa bar exams 2025, naging question gid ini. So, imposible nga ang, especially ato sa mga atong new lawyers no this year, balaan nyo gid nga gina-applyan pa ni notarial commission with your with the regional trial court where your office is located.
20: If you can recall, Attorney Marzano, because you mentioned about that bar question, no? Ano ina siya nga question about in connection sa notarial commission, Attorney Marzan?
22: Yes, actually, if I recall correctly, Attorney Paul, no? If I recall correctly lang ha, kahit siyempre, damo na nakatabo, no? It was a question about if pwede ikaw makanotarize ang dokumento sa imong cousin, which is actually not not allowed under the 2004 notarial rules of notarial practice, no. So hindi ka as a lawyer, hindi ka pwede ka as a lawyer and a commission notary public, hindi ka pwede ka notarize sa dokumento sa imong relatives within the fourth degree of consanguinity. So upod na da aton mga pakas, no.
20: Pakaisa.
22: Oo, mga pakaisa ka, mga tito tita na ako na mga manghod ko, mga iloy ko, ang iloy ko ako na ama, hindi ko pwede ka notaray sa ila.
20: Yes. So, but silingon na Attorney Marzano, it doesn't mean nga kung may parinti ka nga abogado, swerte ka na gidya, ay hala, libre na niya notaryo ko o kung dito na kumapanotaryo sa pakaisa ko kay abogado man siya. So, meaning at least at hag subong mga

0: paano bala naton mabalaan ang ini nga abogado legit nga makanotaryo? Kay kis ano, wala man sa may gina ano kita nga gina tumod kung sino man, pero wala man kita kabalo kung sino bala diri ang legit nga ganotaryo, sino bala gid man ang gapirma ang abogado o kon ang sekretarya sang isa ka abogado. Kay syempre this is a public document, ano ni siya importante. So attorney, going back to my question, paano naton mabalaan kung legit bala ang ini nga notary public?
1: No, ang mabalaan mo na siya kung may ara siya nga ginatawag nga notarial commission. So amo na yung pinaka-importante nga pangitaon mo dira, no. Of course siguro aton nga publiko wala gini sa nakabalos kung ano ni ang notarial commission, pero pareha sa hambal ko kagina sa first question, yes, naton attorney Paul, no, nga gina-applyan ina sa mga abogado with the regional trial court where they are holding office. So for example ako, kay ako nag-abogado sa Iloilo City, siyempre ang ako nga gina-applyan nga notarial commission is the regional trial court of Iloilo City. Kag ang sakop sina, no, ang ginatawag ko nga CO2D City, Iloilo City o Ton, kag ang bilog nga second district of Iloilo. So amo lang na ang pwede ko notaryuhan gid nga area, no.
2: Correct.
1: So for example, bay taga Pututan, may gintirmahan kamo sa Pututan, mm-hmm, o kun sa San Joaquin, bay, pero gusto mo ipanotaryo sa akin, hindi ako pwede kanotaryo sina, kay asta lang ako sa Saraga hag sa Uton.
2: Okay.
1: So hindi gid pwede ina attorney Paul, no. Ang notarial commission nga ina ad bale hindi siya basta-basta nga gina-applyan just because lawyer ka, pwede ka naka-notarize ka dayon. May mga qualifications man ina, no. Mm-hmm. You have to be not only a member of the bar, but also you have to be a member of the bar in good standing.
0: In good standing.
1: Yes. Balaan mo man na attorney Paul kung ano ginatawag sang good standing, no? Gabayad ka sang mga juice mo sa
2: IBP,
1: oh, gabayad ka sa imong professional tax receipt, oh, wala ka sang kaso. So importante man ina nga wala ka kaso nga pending sa korte, or even if may pending ka sa korte, dapat ideklarar mo gid ina
0: ang
1: siya.
0: Status ya. Oh.
1: Yes, ang status sina. Kag again, pareha sa ginhambal ko kagina, dapat ma-apply ka sa kundiin ka nag-opisina. So, mm-hmm, amo na, ako ang ginaplayan ko sa Iloilo City. So, mm-hmm, kung for example, ang abogado mo is based sa say Carles.
0: Oo.
1: Ang iya nga ano, ang iya nga notarial commission gina-applyan niya na sa RTC of Barotac Viejo.
0: Mm-hmm.
1: Parehas man sa aton nga for example be kung ikaw taga ano ka taga Gimbal, you apply it with the RTC of Gimbal and not the RTC of Iloilo City. So kung ano ang sakop sang RTC mo, so kinanglan mo gina siya hibaluan, no, para sa aton nga publiko nga gapalamati, kinanglan mo gid mabalaan kung diin ang sakop sang ano sang ginanotaryohan sang imo nga notary public nga ginapalapitan. So kung for example be dira ka sa San Joaquin, be, o kung dira ka nagpirma sa San Joaquin, pwede ka kapirma anywhere kung diin pwede within the jurisdiction of RTC Gimbal. So pwede sa Gimbal, sa Miag-aw, na Tigbawan, pwede ginaguro. Mm-hmm. Pero kung for example be nagpirma ka sa San Miguel, so pwede ako kapirma as a notary public nga may jurisdiction over dira, no, sa San Miguel. Ikaw attorney Paul, kay taga Alimudyan ka, kung gapangita ikaw sa kung wala kami makita, like for example ang ginihanga wala gid sang mapirma sa imo sa Alimudyan, pwede ka kapalapit sa akon sa Iloilo City
0: because sakop sang jurisdiction mo.
1: Oh, diba? Because sakop siya sang jurisdiction mo, pero isa pa ni ka, ano ka limitation, hanga pwede ka kanotarize only within your office.
0: Within your office. So, amo na siya, attorney, no, Marzano, nga base bala maglain buot sa iban nga mga tao, sa ilang mga abogado, turns nga hindi kaya magpirma sa ngakon nga notaryo, nga hindi kaya, ano, dapat i-take into consideration man sang aton yung mga pumuluyo nga may jurisdictional man kita nga requirement, no, nga, di, but silingon nga si attorney nagbisita dito sa Carles, mapanotaryo ka na to, kaya ang iya jurisdiction syudad lang ginsang Iloilo. So laban-laban, ngita ka ginsang abogado dito sa Carles o kung sa mga Barotac Viejo. Is that correct, attorney, no?
1: Yes, attorney. Kamugin na siya.
0: Mm-hmm. So now the next question natin, attorney, no, kay tungod nga, kailangan bala ang tanan nga dokumento ipanotaryo gin?
1: Hindi man tanan, attorney Paul, nga dokumento kinalan ipanotaryo, no. Bali may madamo kita nga dokumento nga kinanglan ipan gina-require nga notarize. For example, sa atin nga mga government employees, they are required

0: to submit their notarized personal documents, personal data sheet o kung ang ilang mga PDS, no?
1: Yes.
0: Balaan na sa ito yung mga government employees nung ginapasa mo, gina siya every year. So, balaan na nila nga dapat nila na ipanotarize. There are also some, like for example, yung mga deed of sale.
1: Yes.
0: For example, mabaligya ikaw sang balay o kung mabakal ikaw sang balay, need mo na siya ipanotarize. Bali, ang important siya sa pag-notarize ng documents, Attorney Paul, no, para ma-discuss, taman diri, is it converts a private document into a public document.
1: Okay.
0: So, ang iyangan nature is publiko na siya nga dokumento.
1: What do we mean by public document, Attorney Nong? After notarization. No.
0: So this means that the document becomes prima facie evidence or on its face nga evidence, no, nga courts and government agencies assume that it is authentic and valid. So meaning matuod, so there is an assumption,
1: yeah,
0: nga authentic kag valid ang dokumento mo kag matuod ang iya nga unod amo na siya.
1: Okay. So amo na siya gani, Attorney Nong, nga it doesn't mean, no. So question ako nga, does notarization, kung ipanotarize nato ng isa ka dokumento, is it automatic nga ang dokumento valid?
0: Not necessarily, no. Hindi gid man not notarization establishes the authenticity of the execution. So meaning authentic nga ginpirmahan mo siya.
1: Okay.
0: No, authentic nga ikaw nagprepara sina, pero hindi kuon nga ang unod sina matuod, no?
1: Oo.
0: It does not notarization, kapilan ni nga kaso sa Supreme Court nga na-encounter nato na Attorney Paul, that notarization does not cure the illegality.
1: Correct.
0: Or the voidness of an unauthorized transaction.
1: May presumption lang gid of regularity, no?
0: Yes, amo na ginatawag natin nga presumption of regularity.
1: Yes. So ang subong do, kaya this is very important kasi syempre when we talk about deed of sale, kag diyon, yes, when we talk about special power of attorney, kag mga ano pa gani na mga adjudication, paborito gid ini sang mga pumuluyo na to, mapa-adjudicate lang mga extrajudicial settlement. What if peke ang notaryo, attorney? Ano ang matabo, no? What if ngang hindi gali ya notary public, ano ay hanang maging epekto sini, attorney Marzan?
0: Amo na ang aton nga ano, no, if sorry. Mm-hmm. If amo na kikinanglan, amo na importansya gid ya, attorney Paul, kinanglan mo gid mahibaluan if commission gid sila nga notary public.
1: Yes.
0: No,
1: kasi syempre there are instances bala, attorney, no, nga hindi sila commissioned as notary public, what will happen, anong matabo kung basi i-contest bala, what if may matuhaw nga bata gali sa anak sa labas, or mga wala na nalimtan bala sa extrajudicial settlement, mga eredero nga nalimtan, no, it will not make the document as valid bala, attorney, kay tungod nga syempre nga hindi siya gali tsakto nga notaryo, kung sa diin mo lang siya gin pa notaryo, that's why, no, important gid ya nga ipa-check kung tsakto gid man ang manog notaryo naton. Subong, attorney, may ginatawag kita nga acknowledgement kag jurat, no.
0: Mm-mm.
1: Ano para sa ano sang tanan sang for the education sang aton publiko, ano bala ang difference between sang isa ka acknowledgement kag jurat?
0: So ang jurat usually, no, actually subong sa mga dokumento natin usually acknowledgement na ginagamit, no, pero ang jurat yung adahan is similar kung mag ano ka, kung mag oath ka, kung mag testigo ka bala,
1: mm-hmm,
0: di ba, mag testigo ka sa korte daw mo na siya, pero written lang na siya. Ang kinanglan mo na sa ano, sa magjurat, is that pirmahan mo gusto sa tubang sa notaryo.
1: Oh.
0: So, ang muna important requirement dira.
1: Yes.
0: Sa acknowledgement naman,
1: okay, attorney.
0: Sa acknowledgement naman, usually ginagamit gina siya sa agreements and contracts, at ang mga deed of sale, mga lease contracts, even special powers of attorney, sometimes ginagamit na siya. Dina-declare na siya to the notary nga they did sign the document voluntarily as their free act and deed. Sa acknowledgement naman, medyo may leeway. Pwede nga hindi mo siya pagpirmahan in front of the notary public, pero kinanglan mo magpakita sa competent evidence of identity.
1: Yes. Of course, attorney, you require nga mag-personally appear ang mga ganon taryo, Simo, correct, no?
0: Yes.
1: So,
0: yes.
1: Can you explain sa publiko, no, nga syempre yung iba, miara, ng mga practices nga sugoon mo lang biin mo nga driver, Nakakatuto kay attorney ay panotaryo lang to siya. Sugoon mo na yung mga assistant o aryo ay panotaryo to. Well, you know what is the effect of that? Kag ano ang requirement gid naton gidya in the practice ang notary public attorney?
0: Attorney Paul, actually ang gina-require gid sang 2004 no, rules on notarial practice nga personal ang appearance sang aton nga mga amanmanug panotaryon no. Mm-hmm. So for example, ikaw mapanotaryo ka sang imo nga affidavit, kinanglan mo gid magkadto sa imo nga notary public, indi gid pwede nga ipapalihog mo ni kay tatay mo, kay nanay mo, kay driver mo, kay sekretarya mo, dapat ikaw gid na dapat ang makadto sa iya. Kag dapat mapakita ka gid sa imo nga competent evidence of identity o kung ginatawag naton nga ID. So ano
1: what kind so, of IDs ang acceptable sa imo attorney no, or acceptable or should be acceptable nga ID?
0: Of course, obviously, Attorney Paul, ang mga aton nga mga valid government ID, ang mga aton mga passport, aton nga mga driver's license, aton nga mga, for example, ang mga aton nga mga licensed professionals ay ilang nga mga PRC license, for example, kung sila mga engineer, mga teacher na pwede gidin na. Sa aton nga mga abogado, sometimes pwede ginapato ng IDT ID, pero although it is not advisable, kay kinanglan gid ka dapat other competent evidence of identity ipakita gid naton no. So short answer, any valid government ID, valid ha nga government ID, so for example ang imo nga passport nag-expire na, hindi ina siya pwede.
1: Yes, kay actually di ba attorney, kis we require sa kilid na balasang ID nga valid until or di bala date of issuance ang ID di bala nga ginalista para gani kag di in-gin issue para ma-prove nga tsakto ang ID nga ini. Kag for the information of the public no, kasi amin nakabutang kita da nga ang kamo personally appeared before me or personally known to me. Ano bala ang ginatawag nga personally appeared before me kung ang driver mo yang nag-personally appear dito, di bala? So that is why to protect tanan, to protect your rights, to protect everyone nga may kaangtanan dira sa dokumento nga ina, it's better nga you personally appear before the notary public kay para wala na damo question. Because sometimes, what if hocus pocus lang ang imo gin panotaryo, doon mangkuton ka, nagkantongin man to, kag masabat ka, ay hindi, driver ko to yung nagkanto. So meaning, you did not personally appear before your notary public. Correct, attorney?
0: Yes, attorney.
1: Ayun. So, subong, no? Ang, liwat, no? You've mentioned kagina IDs, etc. No? But, ang next question ko, no, what should a person bring? Anong dapat kailangan dalon niya kung magpa-notarize siya sa isa ka dokumento, attorney?
0: Of course, kinunay dalon kagalingon niya. Kahit siyempre, ang personal appearance, kinang atin nga ginaano, no? Ginapangayo, no? At the same time, gapangayo man kita sang isa ka copy, of course nga kinanglan ibilin man sa notaryo, kay ang kita nga mga kami nga mga notaries are actually required to report kung ano ang mga ginpang notaryo namon na mga dokumento no.
1: Mm-mm. Okay, so of course no, dapat kompleto man ang aton dokumento, hindi pwede nga attorney, pwede ang page number 7 i-bilin ko lang ay sa balay nalimtan, di ba la? Kasi syempre nakabutang na sa last mo, di ba? Including the page of this acknowledgement. Kung pila ka pages dapat tanan ginanotaryohan kag is it correct attorney nga ginasilyohan nyo tanan ang mga pages or gina-check man ninyo ano anong proseso naton for the information of the public?
0: Oo, for of course for the information of the public, hindi basta-basta namon nga ginatatakan kag ginaselyohan no ang tanan na nga dokumento nga ginanotaryohan namon. For the information of everyone, gina-check gina namon no. We are required by the rules of notarial practice to check ang dokumento kung sakto gid man na siyang iya nga unod. Mm-hmm. Kay kun hindi sakto ang iya nga unod de it doesn't require nga truthful siya, no? Kahit siyempre ang gina-attest is the execution and not the contents of the document. Pero ang gina-ano namon is that on its face, valid ang iyang mga unod, no?
1: Okay.
0: Kay, kung for example, Bima, there have been a lot of cases where nagnotaryo lang, sige, sige lang notaryo, lang notaryo, wala nila, gina-check ang ilang ano, ginatawag, may ginatawag, makita nga due diligence sa ato nga mga yes. kaabugaduhan, nga kinanglan, ginatun, i-check ko ano ato, yung ginanotaryo, no.
1: Okay. Situation na attorney, no, for example, ang isa ka OFW spouse nag-aobra sa abroad. Kagkailangan na he needs to sign isa ka authorization letter or SPA para ibaligya ang ilang propiedad, no? Ang isa ka spouse again sa abroad, pwede ba lang ang spouse dili sa Pilipinas dalon lang ang iya ID sa iyang husband abroad kag makadulang siya sa notary public diri sa Iloilo kag ipanotarize na lang ang dokumento.
0: Very common na ina-poll nga anon attorney Paul nga ano no nga concern actually kapila naman ako na palapitan for that pero ga hindi gid ako ya kay syempre pareha sa ginhambal ta kagina required gid ang personal appearance.
1: So I think no the remedy for that no and also to add sa kay attorney Marzan the remedy is that kailangan nga ang SPA mo ipa-notarize mo na lang dito sa consular office or sa embassy
0: yes.
1: abroad.
0: Actually, duwana kaan ka option attorney correct. Paul no you can actually have it notarized sa nearest consul mo or you can have it notarized with a local notary public dito sa lugar nyo and ipa-apostille mo correct. with your ang equivalent pala sa DFA dire sa aton for example if it's a Ministry of Foreign Affairs amo na ang ngalan sang ano sang imo nga sang inyong foreign affairs dira mo ipa-apostille. Oo. So you have two options if you are signing a document and you want to have it notarized overseas.
1: Yes. So it's very important ha. Hindi pwedeng ako mo kay asawa ka pirma-pirmahan mo lang da. I mean other spouses, you know who you are. Ang kapamati din subong. Kag this must be a warning sa mga gadil sang mga properties no. Nga it doesn't mean nga ko mo asawa ka pwede mo ya signan. Ang dokumento sang imo yang abana because you need to have that authorization. For example, if it needs authorization abroad siya, yung SPA dapat ipanotarize mo gidya sa pinakalapit na consul or according kay Attorney Marzano, local notary public man sa ila dito sa abroad plus ipa-apostille mo sa mga Ministry of Foreign Affairs Manila or whatever office do they call it. Basta ipa-apostille mo, no? So same goes Attorney Marzan, for example, different areas no, may ara sa Cavite, may ara sa Iloilo, may ara sa dito sa Mindanao no. Syempre may ginatawag kita nga no, double notarization no nga notarize mo dito sa Cavite and then notarize here. So can you give us a situation be for example, deed of extrajudicial settlement no, Attorney?
0: Actually it's possible pero of course kung for example be amo na no actually to give you an example I already had an experience like that nga ang unang nga nagpirma ara sa Cebu okay. ang next ara sa Iloilo ang next ara sa Muntinlupa correct. So ipanotaryo mo kung sino man nagpirma they also have the obligation to have it notarized sa ilang lugar so for example be si sibling A nga nasa Cebu pa ma-execute siya sa acknowledgement dito man sa Cebu.
1: Ayun.
0: Si sibling B would also execute an acknowledgement dito sa dito sa iyang notaryo diri sa Iloilo. Ang si sibling C nga ara sa Manila dito man niya ipa-notarize sa Manila, di ba?
1: Yes.
0: So amo na ang pamalakad kay I understand siguro nga kung kis aga gaisip may kamo nga kinanglan nyo gid nga ara kamutanan sa isa ka lugar actually the answer is no nga
1: yes dilemma ginaya attorney
0: dilemma ginaya yeah, pero pwede mo siya nga ipapirmahan nga at pirmahan nga ari kasi sa isa ka lugar ang iban ara to sa isa ka lugar pero ma-execute lang sang different acknowledgement
1: correct.
0: Kasi kay ang ginanotarize malangda isang imo nga ano nga execution gid man lang.
1: Yes, because I think no may mga dilema ang aton yung mga listeners or even ang iba nga mga tawo nga hala ang akon utod to kay syempre extrajudicial settlement na utod ko ara sa Mindanao. Isa ko utod Cavite ari kay Iloilo, kailangan ba lang palupa doon kung gid sila diri? Kay para tingog kami notaryo. So at least it's an information for everyone na if you want to have it notarized, kung gusto ninyo ipanotaryo dito kay Cavite, dito lang siya sa Cavite pa notaryo. Dayon, okay, hindi man siya namo sponsor pa LBC mo lang dayon di. Di ba? LBC or registered mail. Kag dayon na after mo notaryo diri si Lilo, silo ka naman to, palupad naman dito sa Mindanao. It makes everything easier, no? So there's no need for you to forge. Hindi mo kailangan pagpirma-pirmahan lang ang pirma sang imo nga utod or what, okay, because what if ginpirmahan mo ang ngalan sang utod mo, mapatay ang utod mo, gamo gali ang mga hinablos mo, di ba la? They will contest as to the authenticity sang signature sang imo nga utod. So it's better nga para wala ka, actually this is about conscience and sleeping peacefully at night nga na-settle gid man ang estate. Dapat yan, notaryo dito, notaryo diri, notaryo naman dito sa Mindanao. So, amo na siya ang pinaka-safest way, no? Attorney Marzan?
0: Yes, pero attorney, we have to mention, ha, the Supreme Court already issued the rules on, ano?
1: E-notarization.
0: E-notarization. It's a good way
1: innovation
0: to have your documents notarized.
1: Yes.
0: without having to travel.
1: Yes.
0: So subong actually may mga nag-start na baton ang Supreme Court sa applications for e-notarization, and actually if I'm not mistaken it will be launched, the first set of e-notaries will be launched by this October.
1: Ayun.
0: So it will make it easier for people who worry about having to look for a notary public, no?
1: Uh-huh.
0: Pero of course para man sa ilang kasiguraduhan, no, kung to check whether or not it's a valid e-notary provider, pwede man sila kakadto sa website ng Supreme Court.
1: Yes. Kay
0: may mga accredited platforms na sila for that.
1: So ara iaabangan ginaya naton Attorney Marzan, especially the rules.
0: Yes.
1: On e-notary public, kag especially diri sa syudad sang Iloilo, no, kabay pa nga may ma-apply man sang e-notary public. Kay damo na gid ako ya cases nga nakita nga ang pirmahanay bala do cross borders, miara dito sa Negros, miara sa Manila, miara sa abroad, no. So lang tawon ta kung ano ang jurisdictional nga issues naman diri kag advantages kung ara na gid man ang mga first sets ang e-notary public. So for the information of everyone, no, e-notary meaning pwede ka na soon kung available na. Pwede ka nakapanotaryo electronically via video conference. Correct, Attorney Marzan, no? So, personally,
0: yes.
1: appear ka through conference lang, video conference, para i-prove lang nag-personally appear ka sa e-notary public. Okay?
0: Yes, Attorney Paul.
1: Mm. Ayun, so, at least, no, naklaro na natin. For example, Aria, again, for the information of everyone, no? So, next question, Kuya Attorney, no? Nga, can a notary public na na-commission sa Quezon City notarize, liwat kagina na discuss na naman ni, but notarize document sa isa ka transaction nga natabo sa Cebu or sa Davao?
0: Quezon City ka? No, hindi ka na pwede. Because jurisdiction is physical, no? Notary public, pwede lang sila ka-perform sa notarial acts within the territorial jurisdiction sa ilang commission. So again, parehas sa hambal ko hagina, no? I am a commissioned notary public for the city of Iloilo.
1: Mm-hmm.
0: So ang pwede ko lang notaryohan are those executed within Iloilo City, Oton, kagang aton nga second congressional district.
1: Ayun. So tandaan ha, ang inyong jurisdiction mga abyan, no? Aariya ako niya about fixers naman niya, Attorney Marzan, no? Hindi ko man gusto nga may maigoan, pero this is very important for the protection of the public, no? So for example, may makita kita nga fixers, no? Sagwa sang government office na nag-offer sang instant notarization sa sidewalk without needing nga for you to show up or magpakita sa abogado, no? Ano bala ayhan ang mga legal consequences naton kung magpanotaryo lang kita diri sa mga kilid-kilid, no, nga without necessarily appearing personally sa aton nga abogado?
0: Oo, damo gid na ya, Attorney Paul, no? Especially in the bigger cities, even sa Iloilo City, may ara kita nga muna. And if you have experience going to Makati, damo gid na sa kilid sang Makati City Post Office, kukon sa diin man nga may daw gamay lang sila bala nga table, tapos gambal sila nga notary public sila. So, gaga, supot sila 50 pesos lang o kung sometimes gani 30 lang for ano for notarizing a document. Pero actually, Attorney Paul, delikado gid ina no,
1: yes.
0: Mangin defective or invalid ang ilang a public document kung mapresenta ina bala sa court or sa government agency, basi pwede na i-reject and you could even face criminal charges for that, no.
1: Yes. So dapat proteksyonan ta man ang publiko nga dapat number one check whether or not legit ang imo nga notaryo publiko, kag i-check man ninyo kung sinugid man bala ang kapirma si secretary o kung si attorney. So you have to be very skeptical. Kasi syempre ang naka hindi lang niya pangyadi nga barato ang inyo nga notaryo pero nakasalalay diri ang mga propiedad ninyo, mga rights, etc. No? So ako niya attorney, let's talk about fees, no. Let's talk about ang pagsukot sang mga notary nga mga documents. So ang nga abala may presyo ang pagnotaryo naton. I mean, ano ang basihan sang isa ka notary public when you notarize a document para paathag man sa aton yung mga pumuluyo bala nga makibot kamo nga ang ginsukot ni attorney 3% sa deed of sale. No, nga abala 1% or 2% or nga 500 gid. Nga ang nagpaubra lang ko sang affidavit siya nga may notarization amugid ini ang sukot. Attorney Marzan.
0: Oh, important gid yang madumduman sa aton nga mga publiko nga notarization converts a private document into a public document. Okay. Ang amuna nga act pa lang no ang pag-convert sang private into public document. Amugin na ang rason nga medyo may kamahalan ang aton nga notarize sa mga dokumento. It is actually not to para lang kwartahan ng publiko pero also to protect the integrity of the document.
1: Yes.
0: To protect the public that is seeking to notarize a document and to protect the lawyers as well no from notarizing defective documents.
1: Ayun. So syempre no attorney sa mga rates naton niya sa notaryo no amo na siya ang ginatawag naton yung miara man nga tarifa. Correct no? Tarifa nga ginasunod ang aton yung mga abogado on which para mabalaan man nga kung pilagid man ang insakto nga pagsukot sang pagnotaryo sang dokumento. Correct, Attorney Marzan?
0: Yes. Actually, sa para sa aton nga mga lawyers nga pamati, you can probably check sa inyong local IBP, no? I know, I understand nga, of course, dire kita sa K5 News FM Iloilo, pero basi may gapalamati sa aton from Bacolod.
1: Yes,
0: you can check with your IBP Negros Occidental, or if you're from Capiz, you can check with IBP Capiz, or IBP Aklan or Antique, or Guimaras. Yes. May mga different nga nga rates based on the prescribed schedule of fees. I-check nyo lang dira sa inyo.
1: All right. So, amo na siya, no? At least subong nga hapon na bala nato, no? Kung when can we say nga safe ang pagnotaryo? Sino ayhan ang legit nga manog notaryo? Kag anong kailangan nga requirements naton sa pagnotaryo sang isa ka dokumento? Attorney Marzan, any final note or message sa aton yung mga listeners subong? Attorney Marzan. Mm-hmm.
0: Again, para makapanotaryo ka mo, you have to make sure that that person is a lawyer. At the same time, they have a notarial commission. Okay, so duwana ha. So, license to practice law, kag notarial commission nila. Kag ang kinanglan nyo dulong, of course, is ang dokumento nyo. Ang kumpleto nga dokumento ha. Siyempre, kung hindi kumpleto ang dokumento nyo, hindi ginapagbatunon sa notary, ibalik gina nila sa inyo kag hambalon gid kamo nga ikumpletuhon yun. At the same time, make sure that your dates are right, make sure that all of your correct details correct. Amo na siya kay ibalik gina sa inyo sang inyo nga notary public. Amo na ako nga experience actually sa first document nga ginotarize ko affidavit siya of affidavit solo parent affidavit siya ginbalik ko gid sa iya kay siyempre sala iya nga details no, so I had to reject notarizing the document. At the same time, next is complete current government issued identification, ang any valid government ID mo. Next is ang supporting documents mo. For example, ganotaryo ka for a corporation, dapat may authority ka to sign.
1: Correct.
0: Kung for example, mayor ka nga nagpanotaryo, dapat may authority ka from the city council to sign doon mo na balahaw. Dapat dapat gidya wala ka gidya sang impediment to sign a document. Wala gid may gapugong sa imo to sign a document. Tapos for some instances no, basi kinanglan yung mandalo ang inyong mga witness sa documents. For example, mga wills, ano, Attorney Paul, ang mga wills kinanglan, mga notarial wills kinanglan, yes, nila dulong ang mga
1: last will and testament. Oh.
0: Yes, for last will and testament kinanglan gid nila dulong ang ilang witnesses. Kay required ginadaan sang civil code nga mapirmahan ng witnesses. So, it is important gidyang para sa tinga publiko nga mangin mapagmatsyag when it comes to even notarizing your documents. I'm not saying nga kinahanglan yung magduda sa kung di ka mo pa notaryo, pero just check if they are legitimate nga notary public mo o kung hindi. Kay kamo man ang maapektuhan kung hindi, kung ang notaryo ang kuno notaryo sa inyo hindi man gali sila commissioned sa mga regional trial courts to actually notarize documents, Attorney Paul.
1: All right. So Attorney Marzan, any message to anyone kung gusto mo may i-shout out ka or i-hambalon subong, Attorney Marzan?
0: Hello. Hello man gali sa akon nga mga parente sa barangay San Jose Haro, Iloilo City. Of course, sa akon nga family sa Imus, Cavite, and sa tanan again, Attorney Paul, sa tanan natin nga ano nga bartakers, yes, kamanus na sang bar next week.
1: Next on Sunday.
0: 7 days from now they will have their first bar day, that is political law and political and public international law and commercial law and taxation. So it's of course it goes without saying the bar exam is hard, pero just pray and know that you work hard for it, and remember that you have a whole community behind you to support you.
1: Ayon. Salamat gid Attorney Marzan, no? Once again, mga abyan, no? Si Attorney Joseph Bernard Marzan. Thank you so much, Attorney.
0: Thank you, Attorney Paul Tosultanan. Thank you, salamat isang K5 News FM Iloilo.
1: Alright, salamat. Mga abyan, no? Ato na istoryahan ang aton nga pagnotaryo sa mga dokumento. Ano bala ang mga do's and don'ts nga bantayan naton kung sa diin nga magpanotaryo kita, no? Kag mabalaan naton kung legit bala ang mga notary public o kung ano bala ang risgo kung sala o kung hindi gidman gali commissioned as notary public ang abogado nga ginkantuan mo. So mga abyan, no? Pila na lang katulog, kag isa na lang kasimana bar examinations na. Miara kita nga testing site diri sa Central Philippine University sa maabot sa September 6, September 9, and September 13, 2026. Sa aton liwat nga mga law schools diri sa siyudad sang Iloilo sa Central Philippine University, sa West Visayas State University, kag University of San Agustino, tanan nga mga bartakers, ginapangadian gid namon kamo, kag ginasuportahan gid namon kamo. Mga abyan, no? Amo na gani ang aton nga singgit, waswas CPU, hanot taga West, kag bulahan ka San Agustin Law, basta Ilonggo, wala punaw. Sa liwat ini ang inyo alagad nga si Attorney Paul Ray Tolentino, kag magakitay kita sa sunod nga Domingo, kag kada Domingo alas 4:30 diri sa aton nga pinalangka nga istasyon nga K5 News FM Iloilo 88.7 FM, no? Kag kung may gusto ka mga pag-aistoryahan nga mga legal nga konsepto, komentar lang kamo sa aton nga Facebook live dira kay para basi naman amo nang istoryahan naton sa sunod nga semana. Mga abyan, madamo gid nga salamat sa tanan nga nagpamati kag ini ang aton nga palatuntunan ang
2: Punto Legal. Kaupod si Attorney Paul Ray Tolentino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangipabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.

0: 100. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.
1: DTX 500. Ang health mo, protektado!
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

0: Detox ka ba?
1: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
2: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance, alagang di magkukulang.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtanda sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
3: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
4: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
7: Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:03, oras ginadulon sa Kalawan sang Sintrum Advance. Alagang di magkukulang.
8: It is now 9 o'clock. This time check is brought to you by Sintrum Advance. Sintrum Advance. Alagang di magkukulang.
0: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sport at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
7: Maayong gabi Iloilo, magandang gabi Pilipinas, good evening world. Welcome sa D3 Bayo Evening Newscast, Domingong Adlaw, Agosto 30, tuig 2026.
2: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo, ka-K5 News FM Iloilo, 88.7.
7: Sa karunong edisyon sa aton mapagbalita, main couple ninyo, K5, Sunny Sarabia Punay.
2: Kag ako naman ang inyo alaga, dinisi ka K5, Kim Montaño Caluyo.
7: Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kalawan sa D3 Bio na himo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Sa mga nagabalik-balik ang hilanat, ubos ipon kag trangkaso, magtumar sa D3 Bio sa Klinika di Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa balita lokal, Traffic Management Office Head, ginkadismaya ang pagpark sa mga salakyan sa higad sang dalan sa Bonifacio Drive, City Proper.
2: Sa dugang balita lokal, Panday dakop sa drug bypass operation sa Dumangas.
7: Sa kabarangay chairman sa Banwas ang Balasa, nag-turnover sang armas lutang sa kapulisan.
2: Mga flower pots sa Luna La Paz, nabungguan sang hubog na driver sang MUX.
7: Balita nasyonal, Dasmariñas City Mayor Jennifer Ginibar Saga, daog bilang representative sang 4th District sang Cavite.
2: Sa dugang headline sa balita nasyonal, duha patay, duha pilason matapos ang nagluntad nga landslide malapit sa SC Texas.
7: Balita international, 37 individual patay matapos ang drone strike sang Russia sa Ukraine.
2: Sa balita sa patag sang hinampang, Alex Yala makasambua si Stoyana sa US Open.
7: Balita sa patag sa entertainment, Bini lakip sa performers sa Asia Pop Girl Fest 2027. Amayon to ba nung aton mga headlines sa aton nagapanguna ka nagabaga nga mga balita sa D3 Bio Evening Newscast. Oras, Philippine Standard Time, alas 6:07. Kagkaroon sa detalye na sang mga balita.
9: Balitang lokal. Balitang lokal.
7: Ang masunod nga mga balita lokal ng inyong mabatian ni Gadulong sa Kalawan sang Klinika DTX Coffee Mix with ang palaya, chia seeds, and sugar sugarcane extract powder para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko nga bawal na mainom sang kapi nga puro kalamay, hindi magkabalaka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kapi. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Gin kadismaya ni Iloilo City Traffic and Transportation Management Office o kon ICTTMO Head, Retired Colonel Aldarico Garbanzos, ang pagpark sang pila ka masalakyan sa higad sang dalan nga sakop sang Bonifacio Drive, City Proper. Sa FB post ni Garbanzos, ginpahig sini nga mayara sang verbal agreement nga hindi magpark ang mga salakyan sa nasambit nga dalan bangod ginapahanugutan man ang maini nga magpark sa parking area sa Iloilo Provincial Capitol. Sunod pa kay Garbanzos nga ginasakripisyo sa mga driver ang dalan bilang parkingan, apisar nga nahibaloan na nila nga nag-obstruct sila sa dalan.
2: Sa piyak na bahin, arestado ang isa ka panday nga nagrekabig bilang high value individual o kon HVI sa ginkasanga drug bypass operation sang gintingob nga puwersa sang Station Drug Enforcement Team sang Dumangas Municipal Police Station kag PNP Drug Enforcement Group o kon PDEG. Gin-launch ang operasyon sa Barangay Bakong Dumangas, Iloilo, las 4:46 ang hapon Agosto 29 kun siriin ang subject amo si alias Badjao, 27 anyos nga residente man sang nasambit nga barangay. Nabakla ng subject sang isa ka sa siya isang suspected shabu gamit ang 1,000 ka peso bilang bypass money. Na-recover sa iya ang 13 tanan ka sa siya isang suspected shabu. Lakip na ang bypass item nga grabanta nagabugat tanan sang 20 gramos kag nagabalor sang 136,000 pesos. Sa karon, yara na ini sa kustodiya sang Dumangas MPS kag magapangatubang sang kaso nga paglapa sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
7: Alas 6:09 ang aton oras, Philippine Standard Time. Ang masunod naman nga balita ang inyong babatian ni Gadulong sa Kalawan sang Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdi sa tiyan. Gani pwede gin magtumar bisan wala sang kinanaan. Mighty C, labing nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton heart health, agud makalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na hubin gihapon ang itsura. Na-recover ang pusil kag mga bala sa gina-implementar nga search warrant sa barangay Karimayor, Liganes, Iloilo, kahapon, Agosto 29. Ang subject amo si alias Mil, 59 anyos kag residente sang nasamit nga lugar. Na-recover sa iya ang 45 kalibre nga pistola kag 14 tanan ka mga bala. Ginpanginbulahan naman ni Iloilo Police Provincial Director Police Colonel Bayani Razalan ang madinalagon nga operasyon sang kapulisan kag na-recover ang indi lisensyado nga armas luthang.
2: Sa piyak nga bahin, voluntaryo nga gin-turnover sang isa ka punong barangay sang barangay Salong Balasan Iloilo ang isa ka armas lutang sa mga kapulisan pasadlo sa 2 ng hapon kahapon Agosto 29. Ini ang gin-turnover ni punong barangay Margie Biap sa makatapos ang Balasan Municipal Police Station kag sa Detachment Commander sang 1st Platoon 27 Panay CAA Company. Ang gin-turnover amo ang isa ka homemade break type pistol nga wala sang serial number, kaupod ang isa ka bala. Ginbaton ini Lieutenant Junicio P. Fernandez, Deputy Chief of Police ang Balasan Municipal Police Station, kag Sergeant Daryl F. Kaluba, Detachment Commander sang 1st Platoon, 27 Panay CAA Company, sa idalom sang pagpanguna ni Lieutenant Patrick John Alabado ang hepe sang Balasan Municipal Police Station. Suno pa sa Balasan MPS, padayon ang ila kampanya batok sa mga indi lisensyado nga mga armas lutang. Paagi sinigira pabaskog sang mga kapulisan ang ila kampanya niya, agud mapabilin ang kalinong kagkatawhay sa bilog nga banwa sang Balasan.
7: Aton nga balita lokal, ginadulong naman sa kalawan sang Klinika DTX 500 ang Palay Leaves with sugarcane extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sang kagabihon, para mangin mahamuok ang katulogon, mag-Klinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Nabungguan sang salakyan nga Isuzu MU-X ang pila ka mga flower pots sa Center Island sa atubang sang isa ka mall sa Dalan Luna, La Paz. Base sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Iloilo sa Traffic Enforcement Unit, yara sa impluensya sa makahulubong ilimnon ang driver sa natabo ang aksidente alas 10 sang gabi Agosto 29. Dugang pa may nabungguan man nga persona nga nagabisiklita ang driver sang salakyan. Maswerte naman nga minor lamang nga pilas ang naagom sang nagabisiklina o nagabisiklita kung sa diin nakikariglo naman ini sa hubog nga driver sang MU-X. Samtang magapanabat naman ang driver sang nasamit nga salakyan sa Iloilo City Government matapos ini nga naguba ang mga flower pots bilang kabahin sang beautification program sang syudad.
2: Sa dugang nga balita lokal, nagdangat sa balor 144,000 pesos ang nabilin nga kahalitan matapos nasunog ang stall sang fried chicken sa poblasyon Ilayasan, Enrique, Iloilo, alas 9:40 kainas ang aga Agosto 30. Suro pa kay Fire Officer 1 Oliver Diano, ang arson investigator sang Bureau of Fire Protection o kon BFP San Enrique, iagin payag nga nagapainit sang mantika kainas ang aga si alias Joji antes nag-ibwal ang kalayo. Nagsulod lang ini agud magkuha sang mga kagamitan apang pagkagawa niya, nag-ibwal na ang kalayo. Samtang totally damaged naman ang balaligyaan sang fried chicken, kag wala naman sang napilasan sa among insidente. Gindeklarar nga fire out alas 9:55 kay naman sang aga. Padayon pa ang investigasyon sang BFP para sa dugang nga investigasyon angot sa nagluntad nga sunog.
10: Balitang National!
11: Balitang National!
7: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:14. Ang masunod natin yung mga balita nasyonal, ngayon yung mabatian, igadulong sa kalawan sa Klinika DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi ka maghamis ang kutis, mag-Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit, kasubong sang buni, katikati, punggod kagiban pa. Klinika DTX Beauty Soap na, antimicrobial soap pa. Formal na nga ginproklamar bilang bago nga congressional representative sa ikapat nga distrito sang Cavite, si Dasmariñas City Mayor Jennifer Ginny Barzaga o kunang Iloy ni anay congressman Kiko Barzaga. Gintalusan sa alkaldi ang ianak si Barzaga matapos nga ini ang ginkakas sa iya posisyon bawod sa hindi maayong pamatasan sa House of Representatives sa tong Hunyo 2 sininga tuig. Nakakuha si Barzaga sang 201,893 kaboto, nga mo naman ang pinakadako nga boto kung ipanggit sa iya mga kontra lakip na si anay Vice Mayor Raul Rex Rosario Mangubat. Samtang ang ianak na si Vice Mayor Third Barsaga, amo naman ang mangin alkalde sang syudad. Ginpatigayon ang special election sang Sabado, Agosto 29, agud matalusan si Kiko Barsaga.
2: Sa dugang balita national, ginbuksan na sang Judicial o kon Judicial and Bar Council o kon JBC ang application kag nominasyon para sa masunod nga Chief Justice sang Supreme Court. Ang among pahibalo ang ginpagwa kasunod sang nagahilapit nga compulsory retirement na Supreme Court Chief Justice Alexander Hesmundo sa Nobyembre 6. Gintalana o kon ginschedule sang JBC ang deadline sang pag-submit sang application upod ang pilagpa ka mga dokumento nga kinanglanon sa Oktubre 13. Ang JBC isa ka constitutional body nga naga-screen kag nagausisa sang mga nominees kag nagapasa sang mga pangalan sa presidente para sa mga bakante nga posisyon sa Judiciary Office of the Ombudsman kag mga miyembro sang Legal Education Board. Si Hesmundo among ikaapat nga mahistrado nga gin-appoint ni anay presidente Rodrigo Roa Duterte o Con Duterte sang tuig 2021 kag amo ang ika-27 nga Chief Justice sang pungsod ang magatalo sa iya. Amo ang manginuna nga Chief Justice nga i-appoint naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
7: Sa iban pa nga balita nasyonal, duha ka tawo ang patay samtang duha man ang pilason matapos ang isa ka landslide nga nagluntad sa Tipo Haitica Park sa sulod sang Subic Bay Freeport sang Sabado, Agosto 29. Natabo ang insidente sa Tipo Road malapit sa Subic Clark Tarlac Expressway o kon ECTX. Kunsidiin ang padayon nga pagbaskog sang pagulan na ang nagdala sang soil erosion kag sa ulihi naguba sang slope protection. Ang mga personnel sa Subic Bay Metropolitan Authority o kung SBMA Law Enforcement Department Special Operations Operation Branch ang nagpadala sa James L. Gordon Hospital kag B Point Hospital agud nga magbulig sa search, rescue kag emergency response operations. Apat ka biktima ang gindala sa ospital, apang duha sa ila ang gindeklarar nga dead on arrival. Ang duha ka naluwas nga individual ginatagan sa medical nga pag-atipan kag padayon nga nagapahuway. Ang mga napatay ginkilala bilang si Ping Jiayan, lalaki, isa ka Chinese national, kag sales and marketing supervisor sang Fubong Environmental Technology, kag si Ernesto Ramos, lalaki, Filipino, kag isa ka dump truck driver. Sunod sa SBMA ang ila security team upod ang volunteers kag iban pa ang nagbulig man nga sa pagbadayon sang search and rescue operations matapos ang nasambit nga insidente.
2: Sa piyak nga bahin, nag-collapse ang porsyon sang Aquino Bridge bangod sa wala untat nga pag-ulan kag mabaskog nga daludo sang tubig sa Tarlac River. Na-record sa kamera ang pag-collapse ang porsyon sang Taytay tungang gabi sang Sabado. Ginsarado gilayon ini kag ginabisuhan ang mga motorista nga maglabay o kung mag-agi sa alternatibo nga mga ruta. Nag-inspect naman si Department of Public Works and Highways second DPWH Secretary Vivencio Vince Dizon sa naguba nga Taytay sang Sabado. Ang Aquino Bridge ang ginpatindog pa sang 1980 kag may kalawigon nga 60 metros.
10: Balita International.
7: Sa Ilokitaban, wa sa detalye naman sa aton balita international. Ginadulong naman sa Kaluan sa Extend the Food Supplement for Men with Maca and Clavo Wasca. Para sa mga pirmilang ginakapoy, madasig kapuyon, mahina ng tuhod, mag-extend the food supplement for men. Nagapanami maninis ang sirkulasyon sa aton dugo kag nagapataas ang libido para sa mas maayong performance. Extend the food supplement for men. Patay ang 37 ka mga individual matapos ang drone strikes ang Russia sa isa ka bodega sa Kiev, Ukraine. Suno kay Kiev Region Governor Timur Tkachenko, padayon ang ginaobra nga pag-rescue sa mga otoridad sa nasambit nga lugar. Angot sinin, nakabati pa ang mga otoridad sa mabaskog nga paglupok matapos ang pag-atake. Nahibuloan nga naapektuhan man ang 50 ka mga residential building matapos ang insidente.
2: Sa dugang balita sa luwas sang pungsod, nagpaandam ang Israel nga liwat atakihon ang Iran kun buhion liwat ang ilang nuclear kag ballistic missiles program. Suno kay Eli Cohen, ang energy minister sang Israel, bisan pa nga mayara na sang kasugtadan kun kasugtanan ang kun United States kun Estados Unidos kun ginubra sa gihapon ang liwat nga pagbuhi sa nuclear program, ila liwat nga atakihon ang Iran. Ginpasiguro sini nga ila pagabantayan ang Iran Sa diin, ginalauman nga sa sulod sang duha tubtob apat katuig, may posibilidad nga mabalik ang nuclear program.
10: Balitang Sports! Sports! Sports!
7: Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa aton balita sa patagsang sports, ginadulong naman sa kalawan sang klinika Spore Biotics. With 80 billion CFU sang good bacteria o probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, magklinika Spore Biotics. Nagabulig ni tinlo sa aton tiyan kagkulon, agud makalikaw kita sa mga balatian, ilabi na ang colon cancer. Klinika Spore Biotics, the fortified probiotics. Makasambuwa ni Pinay tennis star kag world ranked number 18 Alex Iala sa US Open si world ranked 122 nga si Mary Stoyana. Bangod sa agwat sa ranking, ginalaoman nga maduminar ni Iala ang hampang. Nahibaloan nga una nga na pierde ni Iala si Stoyana sa 2024 sa ITF 100 tournament sa Pennsylvania. Iwato naman ang hampang sang duha sa Lunes, oras diri sa Pilipinas sa Queens, New York.
10: Balitang Entertainment.
11: Balitang Entertainment.
2: Sa aton balita sa showbiz, nalakip ang Filipino girl group nga Beanie sa performers sa Asia

0: Hotdog. Batang TJ tayo!
1: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:22. Amoy at tubano ang kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bio Evening Newscast.
2: Mga ka-K5, padayon ka mo nga mag-like, mag-follow, kag-share sa amon official Facebook pages ang K5 News FM Iloilo 88.7, kag K5 News FM Iloilo. Agad mapabilin nga updated sa mga latest nga mga balita lokal, national, international, kag iban pa nga mga kalingawan.
1: Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center, kami ang inyong mga tagbalita ini si K5 Sunny Sarabia Punay.
2: Temporaryong atalos kay K5 Jenny Kauyunan, ako naman ang inyong nakaupod ang inyong alagad ini si K5 Kim Montaño Caluyo.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangipabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap. Sa mga butika.
5: Sino sa inyo ang subsob sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Centrum Advance. Alagang di magkukulang. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
7: So na,
6: problema, gid ako sa akong body odor.
7: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
7: Kag
6: naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
7: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Superman for Men.
8: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si Mark, sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500 E3 Bio.
10: Ako si Gabriel, nagalibog ng akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. Ang BCO yung may D3. E3 Bio with BCO.
11: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
12: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall. Nag-indi manami. Ang akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
13: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar.

0: na tunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika.
4: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
7: Tinig ng Reformasyon.
6: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
7: Tinig ng Reformasyon.
6: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
8: Mga kababayan at mga kapatid na nakikinig ngayon sa ating programa, isang mainit na pagbati ang aking ipinapaabot sa inyong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na manlalalang at tagapagligtas natin. Inaasahan ko na kayo po ay nasa mabuting kalusugan habang kayo po ay nakikinig sa ating Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Kung may mga kasamahan kayo sa bahay, ay anyayahan nyo rin na sumama o sumali sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Nang sa ganon, ay makinabang din naman sila. Pero bago tayo magsimula sa pagtalakay sa paksa na ating pag-aaralan ngayon, ay manalangin po muna tayo at humingi ng wisdom na umunawa sa banal na mga salita ng Diyos. Let us pray. Mahabagin at mapagmahal na amang banal sa langit, sambahin ang ngalan mo. Mangyari nawa ang iyong kalooban sa amin dito sa lupa, gayon din sa langit. Give us wisdom to understand your words that we are about to study today. Pagpalain po ninyo nang mabuting kalusugan ang lahat na nakikinig ngayon sa aming programa. Kung may mga may sakit, ay pagalangin po ninyo. Kung may mga nanghihina, ay palakasin po ninyo sila. Kung may mga nalilito na hindi alam kung ano ang landas na kanilang tatahakin sa buhay, ay gabayan po ninyo sila at ituro ang tamang landas na dapat nilang lakaran. Ito po ang aking dalangin sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa huling session ng ating pag-aaral ay aking tinalakay sa inyo ang anim na pagkakaiba ng legal justification at effective justification at kung ano ang kaugnayan ng dalawang gawain ng pagpapatawad na ito. Subalit hindi lamang yung anim na yan ang kaibahan ng dalawa. Kaya nais kong idagdag ang isa pang mahalagang pagkakaiba upang hindi mabitin ang inyong kaalaman. Tatawagin natin ito na ikapitong kaibahan ng legal justification at effective justification. Legal justification is objective at tinawag ito na God's work for us. Samantalang ang effective justification naman is subjective at tinawag ito na God's work in us. Kung maalala ninyo, ay mayroon tayong pinag-aralan noon tungkol sa tatlong bahagi ng gawain ng kaligtasan. Yung unang bahagi ay yung tinatawag na salvation from the penalty of sin o salvation from the curse of the law. Dito po nabilong ang gawain ng legal justification sa unang gawain ng kaligtasan na kung saan ay ginawa ang pagliligtas para sa atin. Subalit wala po tayong personal involvement sa gawain na yun. It is a work done by Christ outside of us, kaya nga tinawag na objective justification. Ibig sabihin na wala itong kinalaman sa ating personal experience. Katulad lamang ng isang ama na kumuha ng 1 million college educational plan para sa kanyang anak, subalit hindi niya ito pinaalam sa kanyang anak. Ang tatay na ito ay nagsumikap na magtrabaho at ginagawa niya ang lahat na self-denial na pwede niyang gawin para lamang maibigay niya ang monthly premium ng college educational plan para sa kanyang anak. Hindi siya nag-restaurant, hindi rin siya laging bumibili ng bagong damit. Lagi siyang nag-overtime sa trabaho at lahat ng pwede niyang maitabi ay ginawa niya para sa future ng kanyang anak. Niminsan ay hindi tumulong ang anak sa pagbabayad ng monthly premium, and it took the father 18 long years to complete the preparation for the college schooling of his son. And when all preparation were done and the son is about to enter college, this good father passes away, leaving the son all alone, without a father and without a mother. Ano sa palagay ninyo ang naramdaman ng anak na ito? Siguro sa pakiramdam niya ay gumuho lahat ng kanyang pangarap sa buhay, at pakiwari niya ay madilim at puno ng panganib at kahirapan ang kanyang buhay sa hinaharap. Siya po ay depressed na depressed dahil sa kanyang sitwasyon. Bakit po ganyan ang feeling ng anak? Dahil hindi niya alam ang tungkol sa college educational plan na inihanda ng kanyang ama para sa kanya. Hindi niya alam na ang daan na kanyang tatahakin tungo sa isang matagumpay na kinabukasan ay ginawa ng kanyang anak, ginawa ng kanyang ama na malinis, maluwag, maliwanag at ligtas. All that the father did for his son were done outside of the son's person, feeling and knowledge. Hence, all the hard work, the difficulties, the self-denial, and the trials that the father did in order to make the future of his son easy, happy, and successful, the son has no knowledge at all. Ganyan din po ang tungkol sa legal justification. It was done by Christ for us outside of our person, feeling, and knowledge. Christ drank the bitter cup of suffering alone from Gethsemane to Calvary for us. Basahin po natin ang nasusulat sa Matthew 26, verse 37 and 39 bilang patunay. At nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Ang puso ko'y tigib ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito at makipagpuyat sa akin." Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin, "Ama ko, kung maari, ilayo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari." Kaya kahit may mabuting bagay na ginawa si Jesus para sa ating lahat, pero parang wala siyang nagawang mabuti para sa atin dahil hindi natin alam ang kanyang ginawa at wala tayong naramdaman. Binayaran at pinatawad niya ang ating mga kasalanan at tinubos niya tayo mula sa katakot-takot na kamatayan. Subalit wala tayong kamalay-malay, wala tayong naramdaman sa ating sarili na tayo ay pinatawad at tinubos. Hindi natin nafe-feel ang kanyang pagmamahal at wala tayong feeling of gratitude and appreciation. This is because our legal justification was all done outside of us in the person of Jesus Christ. Pero iba ang effective justification dahil ito ay malaki ang kinalaman sa ating personal na karanasan. Yan po ang malaking pagkakaiba ng legal at saka effective justification. Ang isa ay objective, ginawa outside of us, at yung isa naman ay subjective na ginawa na may kinalaman sa ating personal na buhay at karanasan. Upang may idea kayo sa ibig kong sabihin, ay balikan po natin ang kwento tungkol sa mag-ama. Isang araw ay dumating ang isang ahente ng insurance company at ipinaalam sa nang lulupaypay na bata ang mabuting balita na ang kanyang ama ay mayroong kinuha na college educational plan para sa kanya at ito ay fully matured na and ready for implementation. Sinabi sa bata na lahat ng kanyang gastusin sa college mula umpisa hanggang matapos ay inihanda na ng kanyang ama at fully covered na, protected na siya doon. Ang kanyang board and lodging, transportation, tuition fee, miscellaneous fee, book allowances, living allowances, and all other fees and expenses related to his college schooling ay inihanda ng kanyang ama bago siya namatay. All this money has been properly documented in what and it was all placed in the name of the son. Kung kayo po ang batang ito, how would you respond to this news brought to you by the insurance agent? After knowing what your father did, magkakaroon ba ng pagbabago sa inyong damdamin o wala? Siyempre mayroon. Tiyak na mararamdaman mo na parang may naalis na isang mabigat na pasanin sa iyong balikat. At ang masikip na pakiramdam mo sa iyong dibdib ay magiging maluwag. At ang daan tungo sa iyong kinabukasan na dati ay madilim sa iyong paningin ay magiging maliwanag na. At ang iyong pananaw tungkol sa iyong ama ay tiyak na magbabago rin. Ano ngayon ang masasabi ninyo sa iyong dumaong ama? Tiyak na ang pagmamahal mo sa iyong ama ay lalong lalalim and your feeling of gratitude and appreciation will spontaneously increase. Subalit lahat ng mga ito ay mangyayari lamang kung piliin mo na paniwalaan na totoo ang sinabi ng insurance agent sa iyo. Ngunit walang mabuting pagbabago sa karanasan mo, sa pag-iisip mo at damdamin mo kung hindi ka maniwala sa balita. In like manner, something like this will take place in the experience of all who will choose to believe the good news about legal justification that Christ has accomplished for all men at the cross. Imagine ninyo lamang po kung ano ang naging buhay ninyo sa ilalim ng kasalanan at kung paano nagkawindang-windang ang inyong buhay dahil sa mga kasalanan na inyong ginawa. Imagine ninyo how much you will suffer if one day in the future, because of your sins, ikaw at ang buong pamilya mo ay itatapon sa impyerno sa lawa ng naglalagablab na supre na siyang pangalawang kamatayan na ayon sa Revelation 21 verse 8 ay doon dadalhin ang mga duwag, mga taksil, mga mamamatay tao, mga nakikiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan at lahat ng mga sinungaling. Pagkatapos mong ma-realize ang hirap ng mapaparusahan sa impyerno, ay may darating sa inyo na magsasabi ng mabuting balita ng kaligtasan na isinagawa ni Jesus para sa iyo at sasabihin sa iyo, kapatid, huwag kang mag-alala sa iyong mga kasalanan at sa parusa ng kamatayan na inihanda para sa iyo sa dagat-dagatang apoy. Dahil ang totoo, hindi mo alam dati, pero ipapaalam ko sa iyo ngayon na hindi ka dadalhin sa impyerno dahil tinubos ka ni Jesus mula sa parusa ng kamatayan. Alam mo ba kung ano ang nangyari? Lingid sa iyong kaalaman ay kinuha ni Jesus ang parusa na para sa iyo at siya ang ipinako sa cross at pinatay sa halip na ikaw. At dahil diyan ay nabayaran na niya ang lahat na kasalanan mo at ikaw ay pinawalang sala, pinatawad na ngayon. Wala ka namang ginawang mabuti para kay Jesus upang mapaibig mo siya ng ganito. Subalit minahal ka pa rin ng ganun kalaki ng pagmamahal kung kaya't kinuha niya ang parusa na para sa iyo upang ikaw ay matubos sa ikalawang kamatayan sa impyerno at mapalaya ka sa kasalanan upang ikaw ay maaring mamuhay na mapayapa at masagana sa kasalukuyang panahon at mabubuhay na walang hanggan sa kaharian ng langit. Ang tanong, ano ang magiging reaksyon mo sa mabuting balita na ito na ipinarinig sa iyo? Hindi ka ba magkakaroon ng pagbabago ng inyong damdamin at pag-ibig? Hindi ka ba makakaramdam ng ginhawa sa iyong dibdib na parang nahugutan ka ng malaking tinik? Kumusta ang inyong pananaw sa panahon na darating? Hindi mo ba nakikita na may maalwan at mapayapa na buhay na naghihintay sa iyo na inihanda ni Jesus para sa iyo? At ang daan tungo sa inyong kinabukasan na dati ay madilim sa iyong paningin amin. Hindi pa ba nagiging maliwanag sa ngayon? At ang iyong pananaw tungkol sa iyong Dios Ama na sa langit at ni Jesus na Panginoon, wala pa bang pagbabago? Iniisip mo pa rin ba na ikaw ay kaaway ng Diyos? Kung ikaw ay tunay na nakakaunawa at naniniwala sa mabuting balita na ating pinag-aralan ng ilang araw, ikaw ay magsisimulang makaranas sa tinatawag na effective justification. Dahil sabi nga na effective justification ay may malaking kinalaman sa ating personal na karanasan. Pero simula pa lang yan. Balikan natin ulit ang kwento ng mag-ama para lamang maintindihan ang punto. Kung ikaw po ang batang ito, how would you respond to this news brought about to you by the insurance agent about the education plan prepared for you by your father? First, you have to make a choice. Ano ang unang pagpapasyahan mo? You have to decide to believe. Kapag ikaw ay naniwala sa pabalita, your feeling will certainly change from bad to good. Magkakaroon ka ngayon ng pagbabago ng damdamin. Mawawala na ang discouragement at depression mo. Lalago ang sense of gratitude, love and respect mo sa iyong ama. At ang focus ng concern mo ngayon ay kung papaano na ma-implement yung college educational plan sa buhay mo. Something similar to this will happen kapag pinili ng isang tao na maniwala sa pabalita na siya ay tinubos ni Kristo, binayaran at pinatawad ang kanyang mga kasalanan at ginawa siyang tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Back to our illustration about sa mag-ama. Ang tanong, basta ba ibibigay ng insurance company sa bata ang 1 million na nasa kontrata ng college educational plan? Hindi po. Kailangan na sumunod siya sa office procedures. Kailangan na mag-report siya sa opisina at ipakilala ang kanyang sarili as the owner and beneficiary ng nasabing educational plan. Kailangan na magbigay siya ng mga dokumento na magpapatunay na siya na nga yung tao na nasa nasabing educational plan. Lahat ng mga hihilingin ng opisina na mga requirement ay dapat mag-comply siya. Otherwise, hindi niya mapapakinabangan yung pera na inihanda ng kanyang tatay para sa kanya kahit nakapangalan pa sa kanya. Gayon din po sa effective justification na meron ding mga prescribed requirements na dapat sundin ng tao upang maranasan niya, matikman niya, matamasan niya talaga yung kaligtasan na sinasabi o isinagawa ni Kristo para sa kanya. Ito po ang susunod na tatalakayin natin, yung mga hakbang kung ano ang dapat gawin ng isang tao na tinubos na ni Kristo, pinatawad at binayaran ng kanyang kasalanan upang sa ganon ay hindi lamang sa papel siya iniligtas kundi maranasan niya talaga sa kanyang buhay yung kaligtasan. First, unawain ng maigi at sampalatayanan ang ebanghelyo ng kaligtasan. Kaya kailangan po ang pagbabasa ng Bible at pakikinig ng pangangaral ng ebanghelyo. Dahil kung wala, hindi tayo makaabot ng ganitong kaalaman, we cannot exercise the faith that is required. Sabi ng Romans 10 verse 8 to 13, sapagkat kung ipahahayag mo sa pamagitan ng iyong bibig si Jesus na Panginoon, at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ay maliligtas ka. Sapagkat ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ngunit paano nga silang tatawag sa Kanya na hindi nila sinampalatayanan? At paano sila sasampalataya sa Kanya na hindi nila napakinggan? At paano sila makikinig kung walang mga ngaral? At paano sila mangangaral kung hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga magdadala ng mabuting balita ng mabuting bagay. Kaya ang pananampalataya ay manggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya mahalaga po na pakinggan, basahin, unawain at sampalatayanan yung mabuting balita. Yon po ang first step. Pangalawa, pagsisihan at ipahayag sa Diyos ang ginawang mga kasalanan upang ito ay mapatawad. Sabi ng Acts chapter 3 verse 19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. So kinakailangan po ang pagsisisi bago mapawi ang mga kasalanan. Huwag pong itago ang kasalanan dahil sabi sa Proverbs 28 verse 13, siyang nagtatakip ng kanyang mga kasalanan ay hindi magtatagumpay, ngunit ang nagpapahayag at tumatalikod sa mga iyon ay magtatamo ng awa. So, ibig sabihin na sa halip na itago natin ang ating mga kasalanan, ano po ang ating gagawin? Sabi sa 1 John 1:9, kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Ang pagpapatawad po na ito na makakamtan dahil sa pananampalataya ay tinatawag na justification by faith. At ito ay nabilong sa effective justification. Sabi ko kanina na sa effective justification ay involved ang experience. Meaning, may mararamdaman ka talaga sa iyong sarili na epekto kapag ikaw ay pinatawad. Ano kaya ang mararamdaman mo sa iyong sarili kapag ikaw ay tunay na justified by faith o pinatawad, inaring ganap dahil sa iyong pananampalataya? Basahin po natin ang Romans chapter 5 verse 1 to 5. Kaya't yamang tayo'y inaring ganap o pinawalang sala o pinatawad sa pamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan. Yon po ang una, ay magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating puso't isip, sa ating buhay. At ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan niya ay nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinaninindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. O pangalawa, magkakaroon po tayo ng kagalakan sapagkat meron na tayong pinanghahawakan na pag-asa ng kaluwalhatian. Patuloy natin. At hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian sa pagkakaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. So meron, magkakaroon din po tayo ng pagtitiis na bilang ugali natin. At ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. At hindi tayo binibigo ng pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu na ibinibigay sa atin. So ano pa po, maliban sa kapayapaan, maliban sa kagalakan, maliban sa pagtitiis, ay meron pa po tayong pagmamahal sa ating puso. Dahil ibubuhos po ng banal na Espiritu, ibig sabihin lalalangin niya sa ating puso ang pag-ibig na yon para matuto tayo na umibig sa Diyos at sa ating kapwa. Yan po ay mangyayari kapag tayo po ay pinatawad o justified by faith. Pangatlo, ihayag mo sa publiko na tinalikuran mo na ang iyong dating amo na si Satanas at ikaw ngayon ay nakiisa at tinanggap mo si Jesus bilang iyong personal na tagapagligtas. Paano po yan na mihahayag mo yung ganyan na pananampalataya na nagbago ka na ng amo? Sa pamamagitan po yan ng tinatawag na water baptism. Sa Acts 2:38 ay sinasabi, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo upang mapatawad ang inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Importante po ba ang water baptism? Ayon dito, importante. Basahin pa rin po natin ang Mark 16 verse 15 to 16. At sinabi niya sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay ano daw po ang mangyari? Sila ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ano ang pagkilala ng Diyos sa iyo after natanggapin mo by faith si Jesus bilang personal na tagapagligtas mo? Magsisi at mabautismuhan ka sa tubig. Ikaw po ay kikilalanin na anak ng Diyos. Sabi ng John 1 verse 12 and 13, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, meaning kay Jesus, na sumasampalataya sa Kanyang pangalan, ay Kanyang pinagkakalooban sila ng karapatan na magiging mga anak ng Diyos. Kaya pag tayo po ay justified by faith, kay tayo po ay kikilalanin na anak ng Diyos. Pero ito po ay matapos na tayo sumampalataya, magsisi, at tayo po ay mabautismuhan. Ikaapat, kailangan na umanib ka sa katawan ni Jesus na kung tawagin ay iglesia. Pero huwag kang basta-basta umanib sa iglesia na nakikita mo dyan sa kanto dahil hindi po lahat kundi marami ang peking mga iglesia sa ngayon na ginagawa ang relihiyon na kasangkapan upang kumita ng pera. Kilatisin mo muna at patunayan mo muna na yung iglesia na yan ay tunay bago ka aanib dyan. So Acts chapter 2 verse 41 and 47 ay ganito ang ating mababasa na siyang magpapatunay na isang mahalagang hakbangin yung pag-anib sa iglesia. Then they that gladly received his word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. Saan po daw sila nidadagdag? Unto them. Sino yung them? Basahin po natin sa verse 47. Praising God and having favor with all men, and the Lord added to the church daily such as should be saved. So yung pong nababautismuhan, pagkatapos nun, maidadagdag po sila doon sa simbahan bilang bonafide member ng church. Sa 1 Peter chapter 2 verse 9 and 10, ngunit kayo isang lahing pinili, isang maharlikang pagkapari, isang bansang banal, sambayan ng pag-aari ng Diyos upang inyong ipahayag ang mga makapangyarihang gawa niya na tumawag sa inyo mula sa kadiliman tungo sa kanyang kagilagilalas na liwanag. Noon ay hindi kayo bayan ng Diyos, ngunit ngayoy bayan kayo ng Diyos. Noon ay hindi kayo tumanggap ng habag, ngunit ngayoy tumanggap kayo ng habag. Yan po mga kapatid ang napakagandang pribilehyo na ibibigay ng Diyos sa isang tao na siya po'y nanampalataya, nagsisi at nabautismuhan at naging kaanib ng iglesia ng Diyos. Anong karapatan mayroon ang isang anak ng Diyos? Basahin po natin ang Romans 8 verse 16 and 17. Espiritu ang nagpatutuo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak ng Diyos, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. So once na tayo po ay confirm na nagiging kabahagi ng sambahayan ng Diyos, naging kabahagi ng pamilya ng Diyos at ibinilang na anak, tayo po ay magkakaroon ng karapatan na magiging tagapagmana ng Diyos. Kung paano sa langit, ganun din po dito sa lupa. Normal po sa takbo ng buhay dito sa lupa na ang anak ay magmamana sa ari-arian ng kanyang magulang. Ikalima, kailangang makipagtulungan tayo sa Diyos sa paghubog ng magandang pag-uugali at mamuhay na banal at kaaya-aya sa Diyos. Iwanan ang dati nating buhay na makasalanan at mamuhay bilang isang bagong nilalang. Sabi ng 1 Peter 2 verse 11 and 12, mga minamahal, ipinapakiusap ko sa inyo bilang mga dayuhan at ipinatapon na kayo'y umiwas sa mga pagnanasa ng laman na nakikipaglaban sa kaluluwa. Maging marangal ang inyong pag-uugali sa gitna ng mga hentil upang kung magsalita sila laban sa inyo na parang kayo'y gumagawa ng kasamaan, ay makita nila ang inyong mabuting gawa at luwalhatiin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Yan po ang sinasabi dito na matapos na tayo kilalanin ng Diyos, magiging anak tayo ng Diyos. Ano po ang dapat na ikabuhay natin? Paano po tayo mabuhay? Ang sabi dito, mabuhay tayo ng marangal at banal. Sa Romans 12 verse 1 and 2, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. So yan po ay isa ding mahalagang hakbangin. Kinakailangan na matuto tayo na gumawa ng mabuti, magbagong buhay, iwanan yung dating masamang kabuhayan at mabuhay ng malinis. Ika-anim, kailangang huwag kang susuko, huwag tayong susuko sa pagiging anak ng Diyos o sa pagiging Kristiyano. Magpatuloy tayo hanggang sa kamatayan o hanggang sa wakas. Ang Matthew 24 verse 12 and 13, ang kasamaay lalaganap anupat manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Kahit po tayo ay naging anak ng Diyos, nasa poder na tayo ng Diyos, pero pwede po tayong mawala pa rin kung pipiliin natin. Kung hindi tayo mag-iingat, kung hindi po tayo magpapatuloy. Kaya sinasabi po dito na kinakailangan mula sa pagpasimula ay magpatuloy tayo hanggang sa wakas. At kung hindi naman tayo makaabot doon sa wakas, ay namatay tayo. Ayon sa Revelation 2 verse 10, sinasabi dito na manatili kang tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan kita ng korona ng buhay. Ano ang magiging kahinatnan ng buhay ng isang tao kapag hindi siya magpatuloy na tapat hanggang sa wakas o hanggang sa kamatayan? Kundi siya po ay tatalikod o susuko. Sa Hebrews 10 verse 35 to 39 ay ganito ang mababasa. Kaya't huwag kayong mawawalan ng pananalig sa Diyos sapagkat taglay nito ang dakilang gantimpala. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang kanyang ipinangako. Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magluluwat at ang paririto ay darating. Ang tapat kong lingkod ay mabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko kalulugdan. Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumalikod at napapahamak, kundi sa mga nananalig sa Diyos at sa gayoy naliligtas. Saan po daw po patungo ang mga taong tumatalikod? Hindi sa kaligtasan, kundi sila po ay tumatalikod patungo sa kapahamakan. Kaya mapanganib po, once po na nagsimula tayo sa tama, magpatuloy po tayo walang atrasan. Mga kapatid, now that you came to the knowledge of the truth, you have a choice to make. To believe and enjoy salvation or not to believe and continue in sin and be lost. Mga kapatid, huwag po kayong mag-atubili na manampalataya. Huwag patigasin ang puso. Ngayong nalaman ang katotohanan, piliin po ninyo ang buhay. Papaano? Piliin ninyo si Kristo sa iyong buhay na iyong tagapagligtas at sa Kanya ay nandun ang seguridad at kaligtasan para sa iyo. Choose Christ, and by choosing Christ, you choose life. And when should you choose? Not tomorrow, now not next year, not next month, but today. Yan po ang panawagan ng Diyos. Dito po tayo magtatapos dahil wala po tayong oras, pero manalangin po muna tayo. Maraming salamat, Ama, sa banal na katotohanan na inyong ibinigay sa amin. Tulungan po kami na sa ganon ay yung nalaman namin na katotohanan ay maisakabuhayan namin, sampalatayanan at isakabuhayan namin. Tulungan ang mga tao na hindi pa tumatanggap kay Kristo bilang tagapagligtas ng kanilang buhay. Ngayon din po ay hindi sila mag-aatubili na tumanggap kay Kristo bilang kanilang personal na tagapagligtas sa ngalan ni Jesus. Amen.
6: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterCay-OHEN, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig. K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!

0: radio ko.
1: Kampiyon na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Isipan yung orasan, oras sa Pilipinas, alas 7.05. Ang oras, builong ang iradulong sa inyo sa Kalwan Sang Syndrome Advance. Alagang di magkukulang.
4: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
3: Ang subuman, ginadulong sa inyo sa Kalwan Sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kagbuilog man, ginadulong sa inyo sa Kalwan Sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kag ginadulong man sa inyo sa Kalwan Sang Mighty City Alkaline Base ng Vitamin C, Extend Food Supplement for Men, kagsang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, naka-detox ka pa.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
2: K5 Nightwatch, programa nga maghahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tiun sang kagabihon. K5 Nightwatch, ang inyo tagabantay sa tangsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch, June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. K5 Nightwatch, June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
3: Sa liwat, mayong gabi sa aton ng mga pinalangga ng mga taga-Pramati. Mayong gabi sa bilog ng Western Visayas. Mayong gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay, Siringaton, Surad, sa 7 taran ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sa Anglapos, Lapas-Haro, Andurriao, Molo, Arevalo, City proper. At sa aton man taran ng mga taga-Pramati sa 42 ka mga Banwa. At isa ka component city sa bilog ng probinsya sang Iloilo. At sa mga kaiping man ng mga kaprobinsyahanan, Siringaton, Pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros, Occidental, Kabisaklan, Antique, Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Kamindanao, Cebu, Island. Kag sa kutob sa marabutan sang aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Nightwatch,
2: June Alojado Capulo. K5 Nightwatch.
3: Sa kinandan mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangalaga. Liwat kita ang magatalakay na sa nga pila kamadlag ko ng mga issues. Mga top stories of the day sa balita lokal, nasyonal, kag international. Mga mainit-init ka nagabalingasong ng mga issues. Katon pa talakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalaga. Sa kinandan, nangin kaupon man aton karon ang mabarita na kag information halin sa aton nga mga ka-K5 patrol reporters kay kang taran sila na tipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Kung naton karon sa patrol, ka-K5 Jenny Kauyunan, samtamay kaupon man aton karon iban pa nga mabarita man kag information halin sa iban pa naton nga mga ka-K5 patrol reporters. Kung naton karon sa iban pa nga mga report na gikan kay ka-K5 Kim Kaluyo. Nga balita man kay impormasyon na tipon ni ka-K5 Jenny or ka-K5 Karen Badilla. And of course, nga balita man na tipon ni ka-K5 Aaron Lloyd Rifuyo and ka-K5 AJ Cordova. Samtang mangin ka upon naton karon ang mga dalag ko nga mabalita nga kag-information sa mga balita nasyonal kag-balita international. Kung naton karon ato nga news center with ka-K5 Sunny Punay. Kinandano po natin diri sa technical side. KK5, Andre Lapastura. Ako naman ang inyo KK5, June Alohado Kapulot. Nag-welcome git sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga KK5. Today is a Sunday, August 30, 2026. Kapit sa 30 na kita subong irisyon. San lang kadlaw na bilin. Kag mga start na kita sa bulan sang September. Mga KK5, mga kag mag-start ang bulan sang September sa Martes nga adlaw. Mga KK5, sa buwas sa Lunes nga adlaw, katapusan nga adlaw sang bulan sang Agosto. Pero ti holiday KK5 Andre. Ah, so holiday buwas Lunes mga KK5 holiday. Kay tungod nga National Heroes Day. Mga KK5, botchingon adlaw sang tanan nga mga baganihan, mga KK5 diri sa bilog nga Pilipinas. Ah, so sino mga baganihan aton dire? Damo man eh, no? KK5 Andre. Ang mga kilalang kilalagi diyan nga mga baganihan diri sa Pilipinas. Ginapangunahan ni Dr. Jose Rizal. Si Gat Jose Rizal. Ah, nagapanguna mga KK5 nga basta gani magambal kita nga baganihan o kung ginatawa naton nga bayani or heroes diri sa aton pungsod. Mga KK5, number one dayon aton nga madumduman is Jose Rizal. Ikaduha tadayon nga madumduman si Andres Bonifacio. Ikatatlo tadayon KK5 Andre nga madumduman si Apolinario Mabini. Ikaapat naton nga madumduman si Jigo Silang. Sila pula po hero taman eh. Hindi ba KK5 Andre? Jigo Silang. Gabriela Silang. Lapu-lapu. Si Melchora Aquino. Mga KK5. Sino si Melchora Aquino? Amo ni isang tigulang babae bla. Nga isa sa mga sumalakdag sang mga grupo sang mga Pilipino nga nagaalsa mga KK5 kontra sa mga Katsila. Sang mo sila nga chimpo. Si Melchora Aquino. Babae nga kwan kay si Gabriela Silang. Muna sila mga KK5 ang mga kababainhan aton nga mga hero. Sino pa gini iban nga mga hero? Mga KK5 o kon mga baganihan aton. Si Graciano Lopez Haina. Sa mga baganihan sang Pilipinas. Kagini siya ang tumandok mga KK5 sang Haro District sa siyudad sang Iloilo. Graciano Lopez Haina. Sa kamanunulat. Upod mga KK5 sa kay Dr. Jose Rizal nga mo ang nagpalapta sang ila sini nga mga ginpanghimo nga mga inang libro agod nga mabasahan sang tanan-tanan nga mga Pilipino agod nga mag-alsa kontra sa mga Katsila sang tiempo. Mga KK5, nga ara kita sa idalom sang kolonyal sang Katsila. Now ang pamangkot karon mga KK5, KK5 Andre, konbuhi ang aton nga mga national heroes. KK5 Andre, konbuhi ang aton nga mga national heroes or ang aton nga mga baganihan, ano ay han ang iya himuon kag ang ilang pagahimuon sa sining mga yudi patula nga mga nagauyat karon sa aton nga rinda sang gobyerno nga ginpanginmatyan nila, ginpakigbato nila, ginapatalsikan nila sang dugo, mga KK5, ginulaan nila sang dugo para nga mangin independente kita, kag para mga KK5 nga da kita ang makahimo sang pagpangabuhi bilang mga Pilipino nga wala sang may magdikta sa aton, wala sang may mag-ulipon sa aton. Sang una, nangin isa kita ka-ulipon. Gusto kita sa kupon sang Katsila kag hinumuon nga ulipon. Gusto kita nga sa kupon sang Hapon kag himuon kita nga ulipon. Gusto kita nga sa kupon sang Amerikano. Agod nga himuon kita nga mga ulipon. Pero ginpakigbato kita mga kakipab sining aton nga mga baganihan. Pariho sa ila sini ni Dr. Jose Rizal, ni Andres Bonifacio, ni Apolinario Mabini, ni Gigo Silang, ni Gabriela Silang, ni Melchora Aquino, ni Graciano Lopez Haina, kag iban pagid nga mga baganihan naton nga ang iban dire wala na malista sa listahan, pero madamo pagid sa aton nga paghibalo nga mga baganihan mga K5 nga wala lang malista sa listahan bangod sang hindi sila masyado kasikat, pero nagapakigbato man aton sini nga mga veterano mga K5 mga baganihan man sila. Ang aton nga mga militare, mga baganihan man sila. Hindi ba mga kakifive? So, ano karon ang ihambal sini sa mga baganihan aton kay 5 Andre? Anong ihambal nila sini kung pananglitan? Nga mabalaan nila kung anong sitwasyon subong? Kung anong sitwasyon sang Pilipinas subong? Ano ayan ang ihambal sini nila man? Ano ayan imuon nila sini man? Laban-laban base siguro base ko na kuan ni base na guripat na ni sa hita si kuan si President Bongbong Marcos na guripat na ni sa hita ni Melchora Aquino. Base ining mga senador nga ini nga mga kawatan ka mga congressman nga mga kawatan mga KK5. Base ko mga napangbakol na ni Jose Rizal sang kuan sang padol sa mga buli nila ni. Ni mga congressman ka mga senador nga mga kawatan, ang mga taga DPWH nga mga kawatan, ining mga sindikato, mga KK5 nga mga kontraktor, kag ang tanan-tanan nga mga kahimbon sining mga kawatan mga KK5 sa kaban sa gobyerno ta. Laban-laban siguro base kon ginapangbakol na ni sila sang padol. Hindi may posibilidad ba kung mga chimpo mga KK5 sang mga kuan aton sang mga baganihan aton base pirang pugutan ni sila sa mga ulo siguro ni mga UD patula nila ngani. Hindi ba mga KK5 kanugon sini daw kato sini nga lantaw mga KK5 kanugon sang sakripisyo sining aton nga mga baganihan nga ini. Grabe nga sakripisyo nila, ginulaan nila sang ginpatagnakan nila sila nga mga dugo ni para mga KK5 nga ato sini nga pungsod ibilin nila sa aton nga panublion naton mga KK5 nga mangin maayong pungsod ta kag dapat supposedly ang aton nga mga pumuluyo ilabi na gid ang aton mga KK5 nga mga national kag mga local officials nga nagapulungko kag nagapalakat sa aton nga gobyerno. Dapat paminsaron nila ini. Subong perte nagid kalayo ya mga KK5 why nagid? Walang wala nagid. Ang kredibilidad sang Kongreso wala nagid tupa. Andi Blacky 500. Ang kredibilidad sang Kongreso walang wala nagid ya. Mabalaan mo gid ya ginguba gid nila ang kredibilidad sang Kongreso subong. Wasak na wasak daw puso ni Nastimak. Ang kredibilidad sang Kongreso, wasak na wasak daw puso ni Nastimak. Mga KK5. Kung sa mga kanta pa ni Bitoy, mga KK5, daw ang aton nga pungsod Pilipinas, daw kaangay sang isa ka, winasak nga puso, sinaktan na puso, winas bipya inang tinuslok ng kutsilyo at pinakain sa aso, pinukpok ng martilyo. Kay Bandre, amo ng kalimbawa sang Pilipinas ta subong. Ang Kongreso ta mga KK5 nga ginasaligan naton nga ang aton nga mga representatives supposedly amo ang mangin Atig lawas na ton para nga maghimo sang mga kasuguan para sa kaaraydan sang publiko, para sa kaaraydan sang mga pumuluyo sa bilog nga Pilipinas. Sila ang aton nga nangin representante para nga para nga magbantay, para magbantay kag mag-care mga kaki-five, ha? Para mag-care, magbantay, mag-care, mag-aruga mga kaki-five sang pundo sang gobyerno nga indi pagkawaton agud nga ihatag nga maayo nga kaaraydan para sa mga pumuluyo. Sila ang nagahimo sang budget, sila nag-aaprobar sang budget, amo man ang Senado. Dapat diri sila mga kaki-five mangin aktibo agud nga ipahat-pahat sang insakto kag dapat matupa sa mga pumuluyo. Pero anong ginahimo sining mga yudipatula nila nga ini? Mga kaki-five, sila subong amo ang naga-inistruyahanay kag naga-himbunanay sang mga transaksyon kag ginsulod na sang sindikato ang kongreso ta. Ang tanan-tanan nga sinindikato ara na sa kongreso ta subong. Mga kaki-five, sila ya kainchindi kay nakahibalo kung paano nila kaution kag kaukawon ang kwarta sa kabansang gobyerno, kaghatagan sang gamay-gamay nga aid o kon ayuda ang mga pumuluyo para nga hindi mag-angal. Kita naman ya mga pumuluyo daw si Into man nga kuno abi utang tanga kabalaslan kay congressman, kay mayor o kon kay sinong mga politiko, kay presidente, kay senador, kay governor, kay board member, kay kunsyal, utang tanga kabalaslan ang mga ginabulig nila sa aton, pero likom sa aton ihibalo nga ginakawat nilang kabansang gobyerno kon sa mga isa pa, kon sa mga adubo pa, isa kakalaha nga adubo mga kaki-five ang ginakuha nila, tapos hatagan lang tanila sang isa kay iwa, ang isa kay hiwa nga hatag sa aton, masakit pa kay wala unod, puro patulan. Oh. Black, if

Dibla? Oh, pero sila pa mga kakifab ang nag-a-approve pagkatapos nangin sindikato sila kay hambalo na presidente. Sige, aprobahan na mo ni basta may harak, bida. Amo nang gakatabo, subong. Te, kung panangitan buhi, ini ang aton nga mga national heroes. Ting aton nga mga baganihan, ano ayan yung muo nila sini? Ano ayan ang matabo din sa aton pungsod Pilipinas? Mga kakipay, laban-laban, pinakdol na ninyo si Rizal, si Bongbong Marcos. Kinambalan niya, bangag ka nga yun, ipatula ka. Presidente ka pa, bangag ka nga, tunto ka. Bangag ang imo nga panggobyerno. Oh, mga kakipay, o hindi, Blackie 5, Andre? Lantawa, bla? Halos tanan nga mga balita, mga ka-K5, makuha na ito yung malantaw sa social media. Kaysa ato sining nga mga mainstream media, halos tanan nga mga balita dito sa Metro Manila. Mapabulakan, mapakuan, mapaanghilis, mapa... ano pa ito nga mga lugar to? Mapamakati, mapabulakan, mapaparanyake, mapatagig, mapapasik, iban pagin nga mga lugar. Bisan din lang ang lugar, mga K5, ang tubig nagalutaw. Ha? Di hamak, ga hindi lang kasi lang ang lutaw nga tagatuhon. Kundi tagahawak ang iban, mga K5, tagaliog. Ha? Ang tubig kag wala nagahalin. Wala nagasubside. Ha? Mga K5, ha? First time na nga nagkatabo dito sa Manila kung nagabahagi man sang una ang Manila. Iban nga mga lugar dito, mga ka-K5, after one day or two days, nag-subside na. Pero subong niya, aras nga po, nag-apabilin. Mga ka-K5, sa anong rason? Amunang rason. Ang rason, mga ka-K5, kay pinabayan kita aton nga mga Pilipino, kita nga mga pumuluyo, pinabayan kita aton sang aton nga mga public official. Kay di hamak nga mas ginuna nila ang ila nga kaugalingon. Mas ginuna nilang ila kaugalingon nga mga interest. E kundi, supposedly, dapat ang unahon nilang ginatawag na ton nga public interest. Ang interest sa publiko, pero subong, ang mga politiko, subong, mas ginauna nila ang ila nga personal nga interest. May ara, dira iban siguro ang ila nga ginapaminsar is public interest. Pero di hamak nga purti kagamay kag ilisipon ni sila tanan nga mga tawo ang mga ka-K5. Pero ang halos kalabanan sa ila, personal nila nga interes ang ginapaminsar nila, mga ka-K5. Amo na kung nga naghambal kita sa inyo. Nga ang aton nga kongreso, ang aton nga senado, kag ang aton nga Malacanang, mga ka-K5, ginsulod na sang sindikato. Halos kalabanan, sindikato na gid. Lantawan nyo balang Malacanang? Mga ka-K5, ang Malacanang, lantawan nyo. Kunin mo lang taon kagdaydayon, mga ka-K5, subong ginagamit sang Malacanang ang mga ahinsya sang gobyerno naton. Ha? Ginagamit sang Malacanang ang mga ahinsya sang gobyerno naton para naipton ang ilang mga kontra sa politika. Hindi kay para sa karaydan sang pumuluyo, kundi para ipton ang ila kontra sa politika. Ginagamit ang DILG, ginagamit mga ka-K5 ang ombudsman, ang Sandigan Bayan, ginagamit ang NBI, ginagamit ang pulis, ginagamit ang military, ginagamit ang mga congressman, ginagamit ang mga senador para sa kaayuhan sang personal nga interes sang Malacanang. Amo nang sitwasyon, subong, mga ka-K5. Kabati ka mo sang latest nga balita halin sa DILG? Batian nyo, mga ka-K5? Nga naghambal si John Vic Rimulya sang DILG? Nga nagaplano siya nga iduso, mga ka-K5, K5 Andre, iduso ya nga hatagan, mga ka-K5, sang tsansa, kaghatagan sang otoridad ang aton nga mga pulis. Agod nga sudlon ang tanan-tanan nga mga balay sa bilog nga Pilipinas sang mga pulis, K500, kaglantawon, kag-check upon ang mga tawo kon mga private person kag mga private citizen, mga ka-K5, kag-inspeksyonon ang ilang mga pusil na ginapanagiyahan. Oh?
PR na sa records ang PNP?

0: ni? Ara sa record sang PNP, kung sino nga mga tao ang nagbakal sang ilang nga mga pusil, sang ilang nga mga firearms, oh, mga kakifab, ining mga responsible gun owners, or ginatawatan nga persons responsible of gun owners, mga kakifab, oh, amo ning mga pro-gun ba ni, no? Ining mga persons responsible owners of gun, mga kakifive, no? Mga pro-guns, ini sila mga kakifive, why gigita kabatid kung may ara, gid man siguro mga ara sa mga tag 1% o 2% nga nagaabusar. Ya, kung once nga gun owner ka, nga lisensyado ang pusil mo, mga kakifive, daway kagid na siyang may nabatian siguro nga ina siya nagbakal sang pusil pagkatapos ipakawal-kawal yan ni Blackie 500. Way ang ginaginapakita kita sa publiko. Ginhawa yan na katago kay nga ini sila nga mga personalidad, mga gun owners nga ini, mga responsable ni sila. Kaya ang iya nga hambali John Vic Rimulya, mga kakay 5, nga kuno, oh, ang natabuan nga duha ka insidente sang pagpanglutang sa mga estudyante, mga kakifive, nga ang mga pusil nga ginagamit lunsay tanan mga pusil nga iyas ang mga pimbro sa pamilya nila nga ginapangkuha sa mga kabataan. Remember Mr. John Bakery Mulya, nga ang duha nga ato ka mga pusil hindi to iyas sa mga private person, gibabandre, lunsay ato mga issued firearms sang aton nga mga pulis kagsang mga militare. Ang una nga ginagamit dito sa may Tacloban, mga kakifive, ang tag-iya, babae, nga pulis. Police woman ang tag-iya sa to. Oh, kay Babandre? Tapos, ato naman, oh, ang isa nga natabo sa may Zamboanga, ang tag-iya sa to, issued firearms ato, mga kakifive, na ginaparagiyahan sang membro sang Bureau of Customs. Putsilingon, mga persons in authority to ya ang mga nagapanguyat. Ang mga private person niya diin sila gapakita gaano, ha? May nakita ka mo? Talagsas malaka ka na makabati nga may arang maging panggamit ng mga pusil na ginuthang o kung ginpamatay sang tawo nga ang ining nga mga pusil na ginagamit lunsay mga licensed firearms, kalabanan sa mga ginagamit pang patay ng mga kung ano, mga loose firearms, mga nagkaladula ng mga pusil ng mga inirestrado, iban ng mga pusil ng made in Dirimani, de Blackie 500, made in Dirimani, bot siningon, mga homemade ng mga pusil, ang mga ginapanggamit, agad ngay panggamit para sa mga katuntuhan, pero ining mga responsible or persons, responsible owners, mga KK5 or gun owners, ni mga pro-gun, mga KK5, ini sila ya responsable ni way kakakita sini nga may mga ginahimo nga mga katuntuhan ginawalagan ni tago na, ah, kung maglakat sila bisan may PIMBI, may PTC na sila, may mga permit to carry na sila, mga KK5 ginawalag tago na, ginawalag sulod sa bag na para nga hindi makita, kaya nga responsible sila ya mo. Kagwala sa mga tao, mga KK5, ng ilang mga pusil, mga nga lisensyado, ginapakita-kita nila sa publiko, kay balaan nila, kundiin sila abutan. Oh, ini mga KK5, ang pagtag-iya or ang pagpanag-iya ni mo sang pusil, isa ina ka pribilihiyo gid lamang. Oh, privilege lang ni siya mong pribilihiyo. Di kung ikaw ang nakainsindi, nga ginhatagan ka sang privilege, agad nga magpanag-iya sang firearms. Di nga ipakita-kita mo, nga ipahambog mo. Kay nakabutang inadira mismo sa imo nga kontrata sa lisensya mo. Nga kung panangitan nga himuon mo na sa kantundan, kay pakita-kita, ipahambog mo na. May karapatan ng gobyerno, ilabi na ang PNP, nga i-revoke ang imong lisensya sa pagpanag-iya sang pusil. I-revoke ang pusil kag ikwaon sa gobyerno. Tinga nga ipakita-kita mo. Nawano ni mga kasunod sa pinsan niya ni John Bakery Mulyan nga, oh, i-inspect koleksyonon ko ng mga pusil sa mga gun owners? Yung gago? Ha? Huh? Ito nagpapakita lang na mga ka-K5? Laban-laban hindi man ni maghulag K5 Andre si John Vic Rimuria? Hindi man ni maghulag kung wala sang... Wala mga ka-K5 sang pahanugot halin sa pinakamataas? Wala sang liwan kundi si Presidente Bongbong Marcos? Laban-laban iyan naman ni Mando? Ha? Huh? Nagagwa inidiri mga ka-K5 nga daw kaangay man pariyo sang una sang timpo ni tatay ni Bongbong nga si Ferdinand Marcos Senior sang una kon madumduman sa aton nga mga tagparamate sang timpo mga ka-K5 sang ining Marcelo nagpalayag kag naghambal Ferdinand Marcos Senior sang una nagambal sa nga tanan-tanan nga mga gun owners i-surrender nyo inyo nga mga pusel kay kinahanglanon nga wala sang tao nga gusto nga magpanag-iya sa pusel. Ang nagapanag-iya sa pusel amo ang mga insurrectos, amo ang mga kunsinuda nga mga rebelde. Gani kinahanglan nga ibalik nyo mga pusel nyo, i-surrender nyo sa gobyerno. Tapos ang balya sa una sinya bisan pa nga taguon nyo kay ilubong yung inyo nga mga pusil sa Dalumduta, mabalaan ka ma-detect man yapos ang gobyerno. Mapriso ka pa kundi upang i-surrender. Amo na sa una mga pamahog sa una ni tatay niya sa moto nga chimpo sang pagdeklara ni sang Marcelo. Di mga ka-K5 subong ariyo. Kaangay na inisay na tawag naton nga sikreto nga Marcelo ang ginapa-implementar sang buwiset nga klasik presidente niyo. Ha? Galing kay hindi mo na kami mapunggan subong. Sang una nga chimpo mga ka-K5 ginakuan niyo. Gina-take over niyo ang mga vital facilities. Mga ka-K5, mga vital utilities parios abis ang mga kwan sa mga inang media institusyon. Sang una mga media institusyon, sino gina-take over nila ni? Subong, hindi nyo kami amon ma-take over ni. Ilik sang ilik nyo. Abato kami amon. Pasiranduhan nyo istasyon namon na broadcast magmiyapo sa social media. Mga ka-K5. Nga gamat-amat nga mo pabalok, nga gamat-amat nga mo pakita sa inyong agrot. Kaya gusto mo sundon ang abilidad ni tatay mo nga visit ka. Or iso kung kay isa. Daw namin nila hambalon nga. Sige, dai Sara, padayunan na itong imo ginhambal. Mga ka-K5. Kuan na ni, sikreto nga Marcelo nang ginahimo sa inyo di patulang klase ka gobyerno ni. Ginago gini klase ka gobyerno niya. Ikay mo kitas naman. Ano labot sa mga private person na nagapanag-iya sa pusel yung asudlo nyo mga balay nila yaman. Ginago na ginangubra nyo na. Mga ka-K5, ginupaghulatan nga base mag alsa na ginlang blang tanan-tanan yung mga tao kontra sinyo bla. Hindi bla? Mga ka-K5, sa ato sining ang pagpangalagad mga ka-K5. Storyan tra karon di sa ato sining ang pagpangalagad. Ay way patagali ka headlines no. Pero samta way patagali headlines dali gila kay may flash report ato sining ang patrol. K5 News FM flash report. May stabbing incident mga ka-K5 sa Banwa sang Pabia. K5 Kim sa patrol. Go ahead.
1: Ka-K5, June, dali kita subong sa may area sa barangay Ungka 2, no? Sa Banwasang Pavia. Sari, no? May nagluntad dari nga isa ka stabbing incident. Based sa information, do mga around 5, pamanisang hapon na tabo, pero mayari dari, no? Sang arigyapon, no? Ang bangkay, sang isa sa ginapasuni, biktima ka-K5, June, kay gahulat pa dari, no? Sa makatapo sang scene of the crime operatives. Based dari sa information, may isa na kagindala sa ospital, no? Kag sa impormasyon nato nangindala dito sa ospital do sa ulo toya ang iyang igo tugas ang pagkabuno kag ang isa naman dari, no? Nga ti nagapabilin nga nagahamyango toya nga bangkay sa ginaubrahan nila ka K5 doon. Damo nga mga igo sa idalom sa mga ilok. Kaya riba na, no? Upod na ton si Barangay Tanod Plata, sir, no? Ka-K5 John, iata ko sa inyo sa piya kanina si Barangay Tanod Plata sa Ungka 2, Pavia.
0: Kagawad, mayong gabi. Hello, Kagawad.
2: Sir, may gabi, sir.
0: Yes, Kagawad, no? Inang On air kasubong, live kasubong sa K5 nyo sa FM Iloilo, si K5 June Kapulot. Yeah. Paano ito natabo? To ang insidente, kagawad?
2: Ate, sir, ang summon, sir, pag-abot na munti, sir. Tapos na, sir, mo?
0: Ay, okay. So, pag-abot ni mo, galiyan ninyo.
2: Ang nabuta naman ni sir, pagkadto naman ni isang... Pagkadto naman ni sir, upod ang mga pulis, sir. Why na? Tapos na, sir. Okay na, sir.
0: Ah, tapos na.
2: Why na? Ari na di ang bangkay. Tapos na, o, nadala na sa ospital ang isa, sir.
0: Ano na yun? Ang, sila nga dua ang nagbunanay or may nagpamuno silang dua?
2: Amo ganin ni may gina imbestigahan pa ni Subong sir, gina kay kami sir, way man mi kakilala di sir, mga obrero man ni sir mo. Mga pangayaw man ni sir.
0: Mga kuan gali sila, mga ano na sila ga trabaho?
2: Oh, ga trabaho sir, ga trabaho.
0: Ano ilang trabaho dira kagawad?
2: Do construction ni sir.
0: Construction worker. So, may gina construct nga building da?
2: Hindi man building, sir. Balay man lang ni sir mo.
0: Balay. Okay. So, gatrabaho na sila. Tapos, sang pag-abot ninyo, dira, may paano na, kwan? Paano nakaabot sa inyong insidente? Nakalabot sa inyo? May nagpabalo sa inyo nga may ilinaway sa lugar?
2: Oo, muna amo ginang senaryo, sir. May gakadto sa amon to, sir, nga pabalo. Nga muna ang natabo. Pinaka-responde mi, sir. Upod ang pulis, kag-upod man ang kagawad. Amo na, sir, nabutan mo.
0: So naptan nyo, may ara nga hurayad nga tawo.
2: Ara na sir.
0: Tapos ang isa naman may gindala sa ospital.
2: Sir.
0: Bilang barangay kagawad may ihibalo kamo kun lawig na inadirang ilang itiner
2: sa tanod ni sir, tanod sir.
0: Barangay tanod kalang galian, barangay tanod galian na tanod commander. Tanod commander ka, sir?
2: Hindi gina, sir.
0: At barangay tanod lang. Okay. So, ordinaryo nga barangay tanod. Bilang barangay tanod, eh, pag why ka mo ka balon na da, kay rubing-rubing, ka mo na kung kaisa sa sinang lugar?
2: Pamangkot ni sir, sang natabo, sir. Daw, why git man kuno, sir mo? Why man kumosyon nga natabo? Why man inaway, sir?
0: Why inaway, pero may patay.
2: Amo nang hambal sang mga ano, sir. Kasi tungkol sa amon, sir, may kilala ni sila, sir mo?
0: Okay. Ati, sige. Si Barangay Tanod, ano gani ni, sir?
2: Plata, sir, plata.
0: Barangay Tanod, plata. Sige, inang Tanod, plata. Salamat, kid, ha? Thank you, kid.
2: Sir, thank you, sir. Thank you, sir. Thank
0: okay,
2: you.
0: Sige. K5 Kim?
1: K5 John, nabatian na to, no? Si Kim? Tanod, plata. Subong pasalon kita sa K5 may Kim? Area. K5 John?
0: Dali, gilang, ha? Di way matakwaon.
1: Okay, Bob John.
0: Way matakwaon sa kwento. Way matakwaon to sa interview. Ito man. Way man ta sa may nabalaan to siya to. Ngita-ngita. Abis sige banda. Pwede ta makwaan sa informasyon. Okay,
1: Bob John.
0: May monitor ka na, why? May monitor ka?
1: Medyo gadula-dula. Abis yung imo nga signal. Medyo hina-hina ang bidring signal sa may area.
0: Hindi ang
1: kaya medyo sulod-lon na din mo.
0: Radyo bla, radyo ay ka-radyo nga inang monitor gid bla nga nakakabutang sa kwan. Dapat ang mga reporters miara na para nga direktahan na ibang istoryanay. Anyway, inang kwan no, ang itang-ita abi sang pwede ta ma istorya kay why man tukbalo tong tanod to, ni-responder to pag-abot to. Kita mo hambal yan niya do why mo kunin away sir? Why gani inaway pero may patay.
1: Aga K5 ba, John? Subong dire kita sa may actual nga area mismo. Nakita na ton, doon ano na siya mo, ongoing, pabalang aga na-construct. So, do two-story niya siya nga apartment or boarding house na di ka K5, John, no? Sa diin, tinabago lang di ka di rin, no? Nakaabot ang mga...
0: Gadula-dula signal mo, K5, Kim? May hinagin mo signal da, no?
1: Is information?
0: Go ahead. Go ahead, K5 Kim. Kadula-dula, signal ya, K5. Andre, no? Kwan gimaguro da, mahina yung mga signal na da, no? Kwan bla, ang... Ano gani ni? Ang... Wi-Fi kag ang signal sa nga... Mga kwan ni, no? Sa nga mga... communications dira guro, no? So, mahina-hina. Okay, padali gila nga sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati, ha? Sa kay K5 game da. Ako na lang anay na nang tipuna na lang anay ang tanan nga mga information, ubuson ang tanan nga mga information tipunon hasta mga interviewees da nga pwede taraton makwaan sang information. Kag mga witnesses da kung sino pili naton makwaan da mga upod nila blang trabaho da sa may construction. Mo nang nami nga mga witnesses no kay si Tanod to way man to sa may nabalaan gid masyado no nagresponder man lang to so abot nila kuno may patay na no pero ti inang way man kuno inaway amo gani ang balko ni ko way inaway pero may patay ya mo ginasir sila niya. Oh, so anyway panipuna lang kay 5K ang tanan nga mga detalye kag kompleto nga mga balita kag may mga interviewees kita dira karon nga pwede na to may interview bisan recorded lang kay i-play ta lang di karon ang mga recorded and of course ang initial nga investigation sa aton nga pulis sang inang pavia no ungka dos pavia no sakop ta sang pavia ni kuno nga lugar so mga ka K5 no so gani tanbay kamo kay pagpanubalik karon sa ato sini nga patrol kuhaon nato ng dugang nga mga follow up reports mga ka K5 tanbay makamo sa ibang panaton nga mga balita kay impormasyon kag iban pa nga mga headlines sang ato sini nga pagatrakayon nga mga balita mga ka K5 kag may mga balita nasyonal pata. Si Miao Miao Kiko Bersaga, Black K500. Si Miao Miao Kiko Bersaga. Mati ka mga kay pagbalik ko, istoryahan ta na. Why na siya nagdalagan, congressman, sa 4th District sa Cavite? Ang iyang nanay nga si Jenny, inang si Jenny Bersaga, ang nanay niya nga mayor sang Dasmariñas, Cavite, amo ang nagdalagan sa pagka-congresswoman. May mga kontra man siya, ang kontraya, former vice mayor, kag iban pa gid nga mga nagpadalagan man dira no sa giniwat nga special election sang 4th district sang Cavite. Mga ka-K5 sang nagligad nga pit sa 29 Sabado nga adlaw. Sang Sabado giniwat ang ining special election sa pagka-congressman kung madumduman sa mga tagpanamatigin kick out si Bersaga sa House of Representatives tungod sang iya nga pagkabastos baba kag daw hindi mayong attitude nga ginpatigayon nga naga-violate ni mga K5 sa House Rules rason nga gin kick out sa mga upod yung mga congressman tigin na open dito ang inang special election sang komisyon on election sa nagligad nga Sabado Agosto 29 dito sa may 4th district sang probinsya sang Cavite. Then mga ka-K5 so nagdalagan why niya maglagan liwat yas Kiko Bersaga ang nagdalagan sinanay niya no sinanay niya Jenny inang Bersaga mga ka-K5 so siya ang nagdaog ang nanay niya amo nagdaog pero ang nanay niya ni is a incumbent mayor of Dasmariñas, Cavite. So, kabangot kay nag-congresswoman na siya, mga ka-K5, kay siyang nagdaog, siyang gin-proclaim sang COMELEC, ang iyang bata nga vice mayor nga si 3rd Bersaga, amo ang magabulos sa iyang mayor, o dito sa may Dasmariñas, Cavite. Then, ang magabulos nga congressman sa kay Kiko Bersaga, amo si nanay niya, no? Si Jenny Bersaga, mga ka-K5. So, kay plasta tra karon si Miao Miao ay na. Makuha na lang si Miao Miao, ma-vlog-vlog na kuno si Miao Miao. Ma-vlog-vlog na lang siya kuno. Ma-vlog-vlog na lang siya kag makuan. Basi kuno kun pwede siya artista, ma-artista man. Ah, mga ka-K5. So, yan tam na karon diri sa ato siling pagpangalagan. Digri lamang sa K5 Night Watch. Ang mga balita ng inubatan ng builog na iradulong sa inyo sa kalawan sang klinika DTX 500 the superior antioxidant kagsang Mighty C the alkaline nga vitamin C ang power duo sang klinika de alternatibo medicine and wellness center ni Dr. Miloy amo ni mga produkto mga KK5 sang klinika de alternatibo nga ginahambal mga KK5 nga way kagid sang hinulsulan sini kuan siya magbakal kasi ni magamit kasi ni why kagid hinulsulan na? Why gid ni sang kapirdihan? Puro lang tanang kadalagaan ang makuha mo sini diri. Naka K5 amo ni sing na siling balanga. Kung hindi ka mo magtilaw sini, pirde kagid. Kung hindi ka magtilaw, pirde kagid. Pero kung magtilaw ka, kadalagaan ang makuha mo sini diri. Nga nagapabilin nga healthy ang lawas mo. lihamak nga bastante ang lawas mo? Mga ka-K5, kag ikaw ang makalikaw sa mga kung ano nga klase sa mga komplikasyon kag mga kung ano nga mga klase sa mga balatian nga nag-aatake sa lawas tay, labi na gid ining hypertension kag diabetes amo gini pirmi. Pag once magagani mga ka-K5 nga diabetic ka automatic ga abot sa punto nga gina-hypertension ka man dayon o kon gina-high blood ka man dayon. Bangod sang diabetes nimo mga ka-K5 mili hamak ka perti kitaas imo sining nga blood sugar level ti ang pag flow sang imo sining nga dugo or yung tawag nga blood flow mga ka-K5 masyado kahinay. Bangod mga ka-K5 nga lapuyot imo dugo bangod sang perti nga sugar. So isa sang pinaka-epektibo nga makapadula sa aton nga blood sugar level, makakontrol sa aton nga blood sugar level nga ibalik sa normal ang aton nga blood sugar level, amo ang Klinika DTX 500 mga ka-K5 plus dugangan sang Mighty C ang pinaka-the best sini kay mi ultimo kaso sang cancer kayang-kayaya nga i-control. Bot silingon i-prevent mga ka-K5 nga. Ang Klinika DTX 500 puno ini sang anti-carcinogenic properties agud nga pungga ng pagtubo sa mga bukol sa lawas ta or ginatawag naton nga inflammation nga sa ulihin nag-develop into a cancer. Mataas ka masaligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa disugar sugarcane extract sang DTX 500 kontra sa pag-develop sang cancer. Kag wala labot sina ginaparisan mo sa sang Mighty C kay ang Mighty C isa ka alkaline vitamin C ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities agud nga patyon ang mga nagkalaguba nga mga selula sang lawas naton through apoptosis bag-o pa man ini nga magmutate kag mangin cancerous. Ano pang ginahulat nyo? So, yun ang paulat. Tapang magtubo, mga bukol sa lawas na proteksyonan aton ko galingon kontra sa mga infections, kontra sa mga balatian, kontra sa mataas nga blood sugar level. Mga ka-K5, proteksyonan tang aton ko galingon Klinika DTX 500 kag Mighty C ang adlaw-adlaw naton nga pag-aimnon. Konkurso na danyo gid, mga ka-K5, kadto kamo sa mga butika, sa mga parmasya nationwide. O hindi gani, ma-share ka mo to dito sa kwano. Ma-share ka mo to dito mga ka-K5 sa mga tanan nga mga klinika de alternatibo medicine and wellness center ni Dr. Ramil Oy. Nationwide man mga ka-K5. Ayos! Wala sige! Sa aton nga pagpanumbalik mga ka-K5, mga dalag ko nga mabalita at impormasyon nga aton pagit pagkatalakayon din sa ato sining nga pag-pangalaga. Aton nga oras, alas 7:50.
3: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge, but only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
4: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio.
6: Yung may D3. Mabuti ka.
7: My family history ba na kamuusang diabetes?
8: Mag-DDX 500 ka.
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-DDX 500 ka na.
7: DTX 500.
8: May powerful compound.
7: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
8: DDX 500.
7: Garantisado.
8: Epektibo.
7: Aramis
8: mo. DDX 500.
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
8: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Masi may diabetes ka na.
8: Mag-DDX 500 na.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
7: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Garantisado.
8: DTX 500.
7: DTX Coffee Mix.
9: Eric Ledesma's mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
7: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabaka, magabuti ka.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba, try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
12: Mighty C,
6: mabaka sa mga butika.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Mabali si Bibi, mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako niya.
12: Mighty C!
6: Mababaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko, magadunog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
16: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
17: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Good news!
2: Good news!
5: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginamatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat nga maglala pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
6: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
6: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
7: Kaya subukan ninyo.
6: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Available now.
8: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre de cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: X10 Food Superman Man.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sang migo ko. I-try ang X10 Food Supplement for Men. Kay epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
9: X10 Food Superman for Men. X10 Food Superman for Men.
11: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang X10 Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
12: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tay.
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
12: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay.
9: Basta tinlo nga tay.
12: Happy kanunay.
9: DTX 500.
12: Masaligan.
9: Epektibo.
12: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo?
12: DTX 500.
9: Masamig ka bala ang gina-allergy?
12: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
12: Ang nagatinlo sa imo mo mahigo nga dugo. Nga sama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
1: DTX 500.
12: Masalika DTX 500.
1: E3 Bio.
2: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio.
12: Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
12: nga may D3.
1: D3 Bio
12: with Visio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio.
12: Ang D3
1: nga may Visio.
12: Ang Visio
1: nga may D3.
12: D3 Bio.
5: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Milpuy. Nakabuli kitin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako galing si Cynthia sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
5: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
13: Wow, my puso.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3.
12: Yung may BCO.
1: BCO.
12: Yung may D3.
15: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
16: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
15: A masking disease na.
16: Mga kuko nga, hindi mayong
15: patuloy lang.
17: Nail fungi.
15: UTI. UTI, no? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay isang yeast infection or iningito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sa iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sa imo nga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
1: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
18: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko dugay mag-ayo, pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3,
12: yung may Physio.
1: Ang Physio,
12: yung may D3.
1: D3 Bio,
12: mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio,
12: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio,
12: yung may Physio.
1: Ang Physio,
12: yung may D3.
1: Mabakal sa mga butika.
16: Hamot ang bulak.
17: Yes.
16: Buksan mo.
17: Bulaklak, ang bulaklak.
20: Sa buhay ay kailangan.
17: Bubuka ang bulaklak.
16: So sa ang bulaklak.
17: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
15: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalos la D3 Bio.
1: D3 Bio with Physio.
12: D3 Bio.
21: O si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio.
12: Ang D3.
1: Yung may Physio.
12: Ang Physio.
1: Yung may D3. D3 Bio.
22: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
12: Ang Visio
1: nga may D3.
12: Pumakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
12: D3 Bio with Visio.
16: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung nga D3 Bio ka, dasig mo ang pawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
20: Kag ang vitamin D3 sa Sir JP ngayara sa D3 Bio, no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no kag mga pilas sa panit.
16: Kuno amin gid jang ditribayo no pilas-pilas ka.
15: Di pagyapon mo ginom ditribayo perdigit ka. Oh, so amo na mga bintaha nga pala inom ka ditribayo adlaw-adlaw.
16: Bago nang discuss ko kuno nga ang babae flower ang hardinero nagchat niya sa Wibis lako ta makadto kay pamunyag pa ko sa mga flowers.
20: Actually why na siya ga-garden eh. Ginapanggalbot yung mga flowers. Kaya ginahimo yung bouquet.
0: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
6: Ako si Lito, isa ka mason na diagnosed na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat, mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnosed ako ang may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat, mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3 Bio.
23: K5.
24: K5?
23: News FM.
24: K5.
23: News FM. Championing the lives of the Filipino.
25: Wow! May kumso!
26: K5 Night Watch. June Alojado. Kapulo. K5 Night Watch. Night Watch.
27: Kabalik na mga ka-K5, badri sa aton nga pagpangalagad. Oras aton karon nakalabor kita sa 8 minutos na kaligad sa alas 8. Check na to anay latest weather report nagikan sa aton nga pag-asa Iloilo. Kamusta untang tiempo tas buong kay daw nagbuon man ulano. Ginasang kagahon, grabe ulan. Kag mag-aga gid. Tapos nag-init sa sang nagtrutirha sa kag init sa hapon. Pagka subong naman ng gabi, nagbubo naman ang ulano, mga ka-K5. So, noong taon na ito, kung noong ipikto yung sinisang ulan-ulan sa ito, habagat gapon, or may ara naman bagyo, or may ara naman sa low pressure area. Mga ka-K5. Very, check na ito ang latest na ito ng weather report. Nagikan sa ato sini nga pag-asa Iloilo mga ka-K5 para lang taon naton kanong latest weather report sa sini nga mga tinion. Una ton karon si Engineer Charlie Depra sang pag-asa Iloilo. Engineer Charlie Depra sa latest nga weather report. Good evening and go ahead sir.
28: Yes sir, may evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Good evening. Yari pinafauli niya. Tropical cyclone bulletin number 2 karon niya at law. Agosto 30, 2026. Alas ko to kayo sa hapon, ulit na sila ng sentro sa mga tropical depression na si Pilando, kinabulabata, base sa tanan niya, available data. Iyara sa mila, 180 kilometro, na sintakan sa extreme northern zone. May kapasugon niya hangin, magalabot sa 45 kilometro per hora, malapit sa sentro. May pagmandas, magalabot sa 55 kilometro per hora. Magahulag naman ini paminahan na katungdan sa mahinay. Samtang din sa ato sa may western Visayas, para ay maka-experience sa mga magalungan niya kalangitan. Pagkatan may mga scattered pagkatan ng mga pagulat pag pangilat pa ng gold sa southwest monsoon. Makasarangan tapos mabasog ng hangin, makalina na pagkatan ng katungdan, makadala sa makasarangan, tapos mabasog ng pagulat sa karagatan. At sa ato temperatura na sa 25-29 degrees centigrado, adlaw, nagtunod na sa ito unukay na sa hapon, magabot na kalasin 40 po sa aga. Ika mo na yung pinakawaling lakas ng panahon, dito rin sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
27: Hello Sir Charlie.
28: Yes sir.
27: Oo. Nakagwa na sa par naton si Saudil kag nangin LPA na lang to atong si kwanto no atong isa pagid ka bagyo anay nga sinening subong may ara naman kita sa nga tropical depression nga si Pilandok nakasulod na gali niya sa par naton na Engineer Charlie Depressor.
28: So listen, nag-develop ini sa Kalasang Philippine Area of Responsibility. Amo ini nag ang atong pinamonitor ng LPA sa mga naligyan ng adlaw, sir.
27: I see. So subong, bagyo na siya. Ang ngalan niya is Pilandok.
28: Yes, sir.
27: May chance ni nga mag-landfall sa aton sini sa kadutaan sa Pilipinas, Engineer Charlie Depressor.
28: So far, ang kudatutakas na rin ang forecast track, ang ining tropical depression niya si Fernando kula direct na kaipikto sa kaming nabayan sa Puso at possible by September 1 ako na mag-develop na niya ako maisanunin ka LPA, sir.
27: I see. So, ining ulan-ulan nga nag-tupa sa aton subong, ano ni siya nga local lang ni ang nag-ipikto sa aton o kung habagat sa Gihapon, Jerry Charlie Depressor?
28: Eh, sa Gihapon na, apektado kita sa Southwest Monsoon, sir.
27: Okay. I see. So, Southwest Monsoon ang nag-iigo sa aton rin. Dala ni siya sa sining mga tropical depression nga ini or sa sining bagyo nga si Pilandok o sa nga si Pilandok Engineer Charlie Depressor.
28: Yes sir, tama may paghatak man sa sining tropical depression nga resulted sa
27: far. Okay. So mga pila ka adlaw ni siya magwa sa aton sa par naton si Pilandok sir?
28: Actually sir, ang ini nga si Pilandok ano base sa iyang forecast track ano mangita na ini ka LPA bago magwa sa par.
27: Ah balik sa LPA na antes magwa yes, sa par. Ati sige. With that, Engineer Charlie Depra, thank you so much and good evening sa Liwan.
28: Welcome sir, may gabi sa Liwan.
26: K5 News FM. Pantay Bagyo. Pantay Bagyo. K5 Nightwatch. June Alojado. Kapulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
27: Mga ka-K5, ang mga balita sa Bagyo, ang builog na ang irdulong sa inyo sa kalwan sang Thunder Juicy Hotdog. Batang TJ tayo.
2: This news is brought to you by Thunder Juicy Hotdog. Batang TJ tayo.
27: Amo na subong ang usong hotdog, ha? TJ na, no? TJ, Thunder Juicy Hotdog. Ah, sa mga mahiling maglamon sang hotdog. Sa mga mayroon maglamon, hotdog daw! TJ na ta, TJ! Hindi BJ ha, TJ! Ang BJ na, buko Diyos na yan mo, hindi Blacky 5 ba, Andre? O pwede man, kung pagkatapos nyo kaon sang TJ, inom ka mo BJ! Ay, kalainin! Ay, antes na itong balikod ng mga balita kaga informasyon. Nagikan kay K5 Kim Kaluyo. Mga K5, kung ano tanan niyo, pasiplatan ang mga followers naton nga nag-monitor na din sa ito sila nga pagpangalagad. Shoutout sa kay Ray Tacleon. Good evening. Sa kay Art Calzas. Ay, pare, may gabi. Monitor subong si pare Art Calzas, no? Shoutout. Sa kay Norberto Aguilar Jr., may gabi Idol John, watching lang sa Mang Barangay Tanod, Jyoti sa Poblasyon Ilawod, dyan sa Pasay City. Nagapamati, gin sila sa Radyo Idol John. Oy! Thank you, Norberto Aguilar Jr. Sa mga taga Pasay City da. WCJ Dakyanan, shout out. Sa kay Angel Malan, Angel! Wow, I miss you, Angel. Sige lang na. Steady pulso lang na, Nigel, ha? Mayong gabi lang sa mga taga-barangay San Juan. Sa family Malan, labi na sa kay Angel Malan. Kay Joven Matias, shout out. Kay Peter Standarte, shout out. Ryan Panadiro, mayong gabi kay Five John, kag sa mga taga-super. Sa kay Den Villarreal, mayong gabi kay Five John, watching lang sa Bacoor, Cavite. Kay Romeo, Romy F. Espada, Idol John, good evening. Garaga putok naman ugat mo sa ugtasaw, ang heart mo. Di bali, may ari tadi nga klinika Ditri Bayo. Pampatunaw sang kwansang nagapulutok nga ugat. Ayari tadi nga DTX 500 pampatunaw sa mga nagabukol-bukol. Sa kaya Lorly Gardose. Idol John, palikot tamyo sa akon ng mga kabataan kag sa mga tanan nga kag sa tanan nga Gardose family. Thank you and good evening. Rinato Bindita, shout out sa kay Maria Fel. Good evening, Idol. Kay Grace Ko. Sir, good evening. May gabi na sa kay Grace Ko, sa kay nung Art Ko. So, grabing nam-nam nila gabi. Namit ilang kwan. Namit ang pancit mulo. Namig ilipalutuon sa pancit mulo si nang Grace Ko. Perte sang nam-nam. So, sa karamiton. Kag sa supportive nga mister nga si nung Art Ko, ay perte. May pancit mulo na, may bimbang pa. Ay, kalay nun. kay Ima Castro Kabilan. Good evening, Idol John. Pag-greet lang sa bata ko. Happy, happy birthday, Christopher John Kabilan. Kay Florinda Cadabero, shout out. Kay Richie Mago, shout out. Kay Shen Tansilia, shout out man. Ayos, wala sige. Asa kay Ray Tacleon. Oh, good evening, K5 Night One. Sa aton nga mga followers, mga K5, nga rin nga pamati, man, dito sa ato sa rin nga pagpangalay, labi na sa mga nagalantaw sa K5 News FM nga Facebook page, sa kay Nanay Chris Boyko Almohen. Sila niya, K5 John, na, good evening, we're listening here at Zone 5, Takas Haro. Thank you so much, Idol. Good evening da sa kay Nanay Chris Boyko Almohen, kasi tanan-tanan nga mga membro sa inang senior citizen sa Zone 5, Barangay Takas Haro. Ah, kasi tanan-tanan nga mga senior citizen sa of course, no, sa Barangay Takas. Sa kay Fernandez Samson Arar Ignacio, shout out Idol John from Taguig City. Kay Rose Impasda Kagria Kapana, shout out. Kay Arman Bakuguay, Edmar Liquinha, Tristan Wyatt Vigulay, Grace Heroso Amistoso. Kay Ria Kapana, sa kay Ray, Rose Simpas. Kay Stanley Valiente, Dindin De Los Santos, Laila Sofia Altello Heroche, kay Verna Salvilla, tanan mga miyembro sa John Capulot Fans Club International, kay Jenny Halyorina, damang gabi, kag sa tanan-tanan. Sa kay Nonito Sumbong, sila nga wala inaway, sila nga pero may patay, amo ngani. Wala inaway pero may patay, ngani. Sige lang lang, sige lang na, don't you worry kay Dugay-Dugay. Check ta balikon, ta karoon patrol ta Dugay-Dugay. Kotsa kay KK5 Kim Caruyo. Para mabalantay karoon ang latest. Sa sining natabo ng stabbing incident, no? Dira sa may Barangay Ungkados sa Banwa, San Pavias. Sa kay Fred Pasgala, Diyo Campo, shout out. Sa kay Angelo Sidigo. Servano, brand out naman di sa ato sa Uton, Pakyad, Idol Jono. Ah, ti. Tapos si Kwanda, inang general manager sang Iliko Uno, mga ka-K5, kung pasugiron mo, tanan-tanan ni Moon, ilala, para nga magmayad ng ilang servisyo da sa mga pumuruyo sang Kwan, sang First District, kag sakop sa ginasakupan sang Iliko Uno. Pero mga ka-K5, ang mga pumuruyo, yung mga naga-star dira nga ginasakupan sang Iliko Uno, gusto na nila yung mga KK5 nga magbag-o ang ilang pagpangabuhi pareho sang pagpangabuhi sang mga taga Iloilo City nga nangin matawhay sang ginto sang gin take over sang More Electric and Power Corporation ng Iloilo City. Ah, mga KK5, so good lang sang na-take over ya sang More Electric and Power Corporation ng Iloilo City. Ito na ito tawhay agawa mong pangabuhi di. When it comes to electric supplies ang paghahambalan, ang Iliko Uno ya, wag niya pag-uminto, wag niya pag-asinso. Pero nagpag-anot pa mga ka-K5, daw halos ang mga pila ka mga board of directors, kaglakip na mga ka-K5, mga local government unit, mga LGU sa mga kabanwahanan sang First District, ang iban pa nga mga banwa, gusto na nila nga mag-kwan, nga mag-silo na sa serbisyo sang More Electric and Power Corporation. Ang para sa Iliko Uno yung mga ka-K5. Pero ang general manager sa Iliko Uno ay daw pangin matyan yung daw pangin matyan yung kwan ang ilang kwan nga kooperatiba nga kung sa bagay ang mga pumuluyo na mga ka-K5 gusto na nila yung magsailo sa more. Kita nyo may mga pila na ka mga dalagko nga mga establishmento komersyal nga nasakupan sa Iliko Uno ang nagsulod na ya sa more mga ka-K5. Katulad sa mga pila ka mga dalagko nga mga establishmento komersyal sa Banwasang Pavia, ang Banwasang Liganes gamat-amat naman, Banwasang Saraga, kag iban nga mga lugar, Ting sa mga taga Banwasang Otoni, halos gusto naman nila tani ni astang LGU sa Kwan, LGU mga ka-K5 sang Uton, LGU sang Gimbal, LGU sang Miagaw. Isan gani mismo si Congresswoman Janet Garin nagaduso na nga gusto nila nga isailo na ang pag isailo na mga ka-K5 sa inang pag hinakop sang More Electric and Power Corporation ang pagserbisyo. Ang nagapaganot na lang da mga ka-K5 ang kwan general manager sang Iliko man nga napaminsar yan niya panangitan gani kung smile nila balaman siya niya why na tani oh boss kining lalamunon tani mga kakay five ay hindi gani sila ka-improve sang ila sini nga mga kwanda nga mga facilities so may mga pila karon ka mga nagaguluwa na ganing informasyon nga daw ginamitingan na subong mga kakay-5 in between sang Eleco kag sang More Electric and Power Corporation nga iga take over sang More Electric and Power Corporation ng Eleco. Eleco uno ha. Pero ginaplastar pa subong kon ano ang ila sini nga venture, kon ano ang mga pamaagi like for example joint venture or ginatawag na to mga kakay-5 nga totally take over sang kwan sang More pareho sang ginhimo diri sa Iloilo City. Nga ang ginimo sa Iloilo City, gin-take over sang More Electric and Power Corporation ang tanan ng mga gamit kag mga pasilidades sang sang PICO diri sang una, mga kakay-5, ang ginbayaran, no? Ginbayaran sang More Electric and Power Corporation. Kag pagkatapos, automatic, ginamat-amat ng pag-rehab sang tanan-tanan ng mga fasilidades diri sa sudan. Kita nyo kundi nami na yung aton ng mga fasilidades di gamay nga brand out, tugidugay, balik na yon. Wala yung problema mga kakay-5 mo, basta may supply lang. Galing problema, subong kung nga nga mayari kita nga manual drop load mga kakay-5. Bangod kay kulang sang supply, ang problema yung supplier, hindi yung kay

Han, makakifive kag daw ara na gamat-amat na. Ako na ko sa taga Iliko, no? I-turn over nyo na ni. Kagihatag sa taga More Electric Power Corporation para nga madula ng kalbaryo sa mga pumuluyo na. Kay mayo kamo inyo eh, kay kakubra kamo kwarta, lagko mga sweldo nyo na nga ara na mga kakifive, labi ng general manager da. Pero ang mga pumuluyo yung mong gantos. Halos kadadlo-adlo, yabran auton kay mo, blada. Mga kakifay, pagkatapos, ang tag-iya, ang general manager, ya, gapatawhay-tawhay to sa hotel, gapanamit-namit to sa pangabuhi ya, sa hotel, o kundiin pa to. Ang mga pumuluyo, yung mga anto, siya halos adlaw-adlaw, ya, brown out. Mga kakifay, hindi, bla? Sige lang, bla. Nung chowori kay istoryahan, tara mga kakifay, diri sa ato, sila nga pagpangalagad, ni. Tiranglan na siguro, dapat, ibailuhan na da ang hilo si Digo Serbano. Ang balya niya, brand out naman din siya sa uton, no? Sa pakyad, idol yun. Kita mo gilang na. Ang banwa sa uton, isa sa rising town, mga kakifive, rising municipality. Kaya nga, damo-damo na sa mga establishmento ng ara da subong. Hindi mga kakifive, kinanglano na na sa bastante nga supply. Sang kuryente da, di ko mag-amo naman lang Iliko nga wala ga-improve ang ilang mga pasilidades da, mga kakifive. Dako ang mahimo sinasang More Electric and Power Corporation, mga kakifive, sa improvement sa ilang mga facilities da, para nga madula ang brown out, kag manubo pang inyong mga balayran. No? Sa kung pananglitan nga inang magbalik na ang insakto nga supply kag generation, mga kakifive. Subong nagsaka-saka gimanggawa ang baligyaan na isang kuryente bangod sa ginatawag nga grabe nga demand kag wala labot sila ginakulang ang supply subong. Amo na kun nga nagsaka-saka gamay ang presyo sa kuryente subong, mga kakifive. Sa kay Eric Minggito, ya damo makasuhan ng advitary case nga pulis gagunis John Beko in inhibition act use ginagawa ni PBBM Marcos eh. Kala nila wala maintindihan. Gani. Sa kay Banks PSG da, shout out man. Thank you. Sa kay Jim Marmolejo Manuel, sa niya mga haslo. Sa kay Agosto 5, good evening, watching from Kuwait, Idol John. K5 Iloilo, Sir John. Sa kay Herconi Takdoro Acuesta, good evening Sir John Kapulot. O may gabi man sa kay Jod Azil. Sila nga yung tsakto, sila nga to. Sa komentaryo kung higin na parte sa kongreso nga daw ginsulod na sa sindikato. Hasta sumung sindikato na sila ganit. Naghirimbon ba ng mga dungol ng mga sindikato? Inanom nga. Hinirasyon gina. Ini mga ka-K5 nga administrasyon. Ginting ban gidya K5 Andres ang hinirasyon sa mga kawatan ng mga politiko, no? Grabe gidya. Sa kay Nelly Efondo, shout out ta. Sa kay Sweden de Prania John, insakto gidna. Gidna, pagret lang da sa asawa ko nga gapanghugas pinggan. Gapamati si imo di makumpletong adlaw namon kundi kabati sang programo. Gasigabong ang K5 diri sa 5th district si Onyok kag si Janela. Pagid. Okay. Sa kay Duane Bolivar Quinyanula, may gabi, shout out. Sa kay Juan Serra, good evening John, sa Serra kag Camariusa family, watching from Manampunay, Leon, Iloilo. Thanks and God bless. Sa kay Janita Taso, shout out man, Julia Rebecca Gansia, shout out. Kay Hiniken Estrella, Sir John, good evening. Nag-PM ako sa page mo na hanungod sa aksidente sa Ungka 2 sa likod ka Gray Gearbox Resto Bar. Amo na tuguro ang gingkatuan sa aton nga mga reporters. Sa kay Aisha Ahmad, shout out. Sa kay Andre Agil, good evening kay 5 John. Shout out sa kay Lisandre Axel Atinon Agil. Lisa Atinon Agil, kay Daisy Atinon Agil. Kay Florentino Gilbert Florentino kag sa Pumuloyo sang Barangay Lawaan kag Tanzagwa Roja City Capiz. Bo grabe ha. Labot pa rin aton muniaga monitor pato sila sa mga taga Capiz. Oh. Okay? Sino pang way tama basahan di? Sa kay Romel Maximo
tumpong. Yaba na tay dol, hidlaw mantas tingog mo ba dol?

0: supporter mo ni halin sang una bisan diin kaw lang nga istasyon makadto ginasundan ginasundan tagid kadol. I thank you so much na sa kay Ramil Maximo Tumpong. Ayos. O hala sige kay Christine Gardo, sida shout out man. Kay Richie Magos. Shout out sa inyo tanan-tanan. Check na ton mga kakay-five ang report na kay-informasyon. Nagikan sa patrol, ang follow-up to sa sinistabing insidente sa may barangay Ungkado sa Banwasang Pavia. And then, iban pagid nga mga balita, may isa pagid ka natabo mga kakay-five nga pagpatay sang isa ka mangunguma pag ito. Kagalakip na, iban pagid nga mga balita, informasyon na tipon sang patrol na ton. Kung kita kay kakay-five Kim Kaloy. Kakay-five Kim sa kampiyon nga report. Stand by!
1: Kakay-five News FM. Kampyon Report.
0: K5 Kim?
2: K5 John, literal nga nagahirigdaon no, sa iya kaugalingod nga dugo ang isa din no, sa mga biktima sang stabbing incident diri sa may zone 6 sa may barangay Ungkados Pavia Iloilo. Para sa aton sining mga listeners bali dira sa Uloonha no sang GT Mall mayara dira sang sulodlon sa natuo going dira ka K5 John sa Ungkados nga may signage kag dira sa Uloonha na no may mga eskinita pasulod sa din diri na ninahamtang ang boarding house nga ginaobrahan sang mga biktima kag mga sospetsado. Ang mga biktima ka K5 John, amo ni sala ang mga panday. Ang mga suspect naman, amo ni sala ang mga nagapaminta o kon pintor ka K5 John. Pero ang nagpangamot isa ka minor di edad, 17 anyos K5 John.
0: Oh, minor pang suspect.
2: Yes, no? Based diri sa information naton, bali ululupod man sila diri trabaho, kag di kahalin kay ina sang aga, mga around last 9 sang aga, nagainom-inom na sila sa Chunky. Kay wala ba na sila sang trabaho o kon duty kon matag Domingo kay John. Usually ti amo nang ila routine inom-inom. Tapos sa muto kaina natabo ka kay 5 June, no? Kaina all of the 9 ang mga biktima by the way, no? Ang at ang isa ka biktima nga napilasan sa ulo nga establish naman ang kondisyon subong sa may ospital, mga around 50 years old. Ang ginbawian sang kabuhi diri sa may area ang mga around 25 to 30 years old ka kay 5 John. Kagbase diri no sa aton siri nga pagpangusisa sa Pavia Municipal Police Station nga around kaina na actually nag
0: mga oras liwat-liwat be ano oras to
2: alas 2 kaina dos. Kay para katulog ang ining mga wait kay 5 John ay check na ton ma signal check it
0: ma, okay no. Ara daw okay naman.
2: Okay naman.
0: Okay naman oh. Sige, proceed.
2: So based sa information naton kay K5 John no, mga around alas 2 kay na sang hapon nagakatulog during that time ang luha ka mga biktima no, which is amo ni si alias Poy kay K5 John no, around 25 to 30 years old kag ang isa pa ka biktima no nga around ang tigulang nagawa kay K5 John no. During that time nakit-an sa mga witnesses man diri sa area na nagbalik ning ining duha which is amo ni si ulot kay K5 John amo ning minor de edad nga 17 years old kag ang lookout niya kag nagserve driver sa pagpalagyo amo ni no ang isa pa gid ka suspect nga legal naman ang pangidaron pero ang nagsaka gid kag ang nang pangamot no didto kaina sa mga biktima amo ni siya ang minor de edad sa information tinaga katulog kag nagapulopahuway gid during that time ang ining duha ka mga biktima rason ati wala man sila yan nakapangaman kumbaga kay K5 John ati ang ining biktima nga si Poy nga sobra 20 anyos ang pangidaron amo gani siyang natam-an may pilasa sa lapit sa dughan may pilasa sa likod kag iban pagid no nga mga parte sang lawas ang isa ka victim nga tigulang sa ulo ang iya nga igo pero hindi man nagad amo na balakadalom ang tawag na nung iya sa nga igo where in fact nakadalagan pa ni siya kag nakagwa patulong diri no sa may area nga may mga panimalay kag nakapangayo sang tabang
0: nakabugtaw sa siguro sospetsado.
2: Yes possibly ka K5 John
0: oh ang ini yang isa niya
2: ang yagid ni ang isang ano ang ginuna abi si Poy
0: amo ning naga amo ning una ang ginuna buno si Poy ti sempre way nakabugtaw kay tiga katulog sa imong muok tulog ya pero nagainom
2: inom nga dan
0: gainom inom ni sila sang aga pa lang
2: mga alas 9 sila nag-inom-inom tapos naguluntat naman sila mga around lunchtime probably kay Pablo.
0: So tapos nagtulog sila yon mga sang hapon-hapon na mga alas 2 na tulog-tulog sa gamitin nakasiyat-siyat na And then, upod man nila inom ni, ining may minor de edad ni, kagang iya nga upod to?
2: Yes, that is why nga.
0: So, ining minor de edad, ining minor de edad ni, upod man nila sa trabaho?
2: Gapaminta.
0: Gapaminta. So, upod sila inom, then tapos ang, tapos na sila inom, nagpauli niya, why niya ga start na sa may boarding house da ining, kwan, ining minor?
2: Gati nira man ka K5 John, pero probably masiging planuhan.
0: Kung
2: mga senaryo nga
0: pero sang
2: ginatanaw man sa otoridad naton. Pero usually, dari na sila gati nira.
0: Sang tapos nila inom, naglakat niya galing minor de edad. Tapos, kagang isa pa gito ka suspect. Tapos, ining duha niya, nagpabilin da ka magtulog.
2: Yes, K5 John.
0: Tapos, pagbalik sining duha nga ini, ang isa, nagpabilin sa idalom, pero ang ising minor de edad, amo gina yung nagsaka sa boarding house to, kag wala sang durog amo, pinang buno ning duha ka mga biktima ni sibabaw.
2: Yes, correct K5 John.
0: Okay. So, pagkatapos, nalagyos lang duha, but sino preparado na sila nga daan? May anong
2: yes, okay, may motor sila.
0: Ah, may motor sila. So, ang naga-drive sa motor, amo tong may edad-edad nga upod sang minor de edad.
2: Yes, no, kaya actually, based sa information, may mga nakasugata pa ni sa ila, bigyan ni nila bala, no, nga mga ayos ang tabang, kay may mga dugo-dugo sa ila lang tawag na sa nga bayo, especially sa minor nga nangamot gyud kay Five John. Pero amo ni no nagdulo diretso lang sila, that is why no nga ti sa karon at large sa gihapon ang ining duha ka mga suspetsado kay Five John.
0: Mga taga diin gi sila, mga pangayaw kay ti boarding house na daw mo, no? Mga pangayaw ni mga taga diin ning mga biktima ni kagang ining mga suspect.
2: Mga taga antike kay Five John ang biktima. Mga suspect based sa information. Do mga taga 3rd district kay K5 John.
0: Ako na mo taga Iloilo yang kwan ang mga suspect tapos ang mga biktima taga Antique.
2: Yes, K5 John.
0: So pero isa lang sila katrabahuan. May posibilidad nga may ginbaisan sila ante samtang nagainom-inom?
2: Posible gid ka K5 John no nga hinubog bula kung kaysa di maka di malikawan nga may mga ulo istorya nga mabuyan o kung kaysa ang lang wala ng bala nagakasaklaw mo ding mga ginatan-aw man where in fact gina check naton dere sa gin imnan bala nila nga Changge kun may mga nabatian sila nga mga singkian ay kay na
0: ay hindi manggali
2: sila magbulagay K5 John
0: hindi manggali sila nag-inom sa may boarding house kundi sa Changge sila yung nag-inom tapos pagkatapos na inom man sigbulagay sila puli.
2: Yes.
0: Galing kayang duwaya, huwaya nagdiritso upod puli, kundi naglakat anay. Kag nag, guro nagplano eh, no?
2: Dako gid ang posibilidad na nagsipak sila para planuhan ang pagpatay ni sa duha ka mga
0: may
2: biktima. Pero yung isa nakasurvive.
0: May na-recover nga kutsilyo nga gingamit sa pagbuno ni sa duha ka biktima?
2: Wala ka K5 John. So possibly nga
0: pindala
2: sa mga suspetsado.
0: Ang dala sa suspect.
2: Yes, K5 John.
0: So ang kwan ni, ang involved ng mga tao, apat lang sila tanan. Duha ang suspect, duha ang biktima.
2: Yes, K5 John. No? Ang ining duha ka mga suspect, nati ang bagani nila kaina, dire do chill-chill lang. Pag duha kaina, no? Tila sumalang, pas ang ibang mga pumuluyo, abi nila, ti wala man sila na-anticipate lang, may natabo dere nga insidente. Una ganit, dire, abi nga information, disgrasya mo. Or aksidente sa dalan ka K5 John, there is why nga ti wala sila kabalong at suspect na ganito sa pagpangmuno, especially ang ining minor de edad niya si Ulot.
0: Grabe no, grabe nga kano nga isog no, minor de edad ka pa lang, 17 years old lang gapamatay ka na yung no?
2: Okay. Grabe itong kita na ton, may mga pictures, may pictures kita itong insan. Kasi nga, tawag na, higda agad siya sa iya nga dugo. Hindi lang isa, hindi lang dugo, gila tatlo ang angkon niya nga pilas. Kaya pag yun, tugas ang pagkapunan.
0: Grabe no, saksak kaya galibo, chilingon, hindi lang kay isa niya gin saksak. Ni sinaksak kaya trutudo, guro ng isa, ti isang ulihin, nakakuan siguro, nakabatsyag ang isa, amo to nakabugtaw, that's why, nga nasagang ang ura nga buno nasagang that's why sa ulo na igo tapos nakadalagan ka nagkapalagyo ang ining isa ka biktima
2: kaya hindi pa man hindi man amo nakadalom ang buno sa iya bala
0: yes.
2: Probably nasagang niya or nakapulo preparar sa kakipad yun compared sa kay Poypoy
0: bisan namurag-muragan guro to eh mati siyempre kibot siguro nga tiyaga tigok na guro itong isa nga ginabuno mong So, mo ito nga nakabatsyag siya. Siguro, bisa nung kahulugbon niya, nakabatsyag siya.
2: Actually, based sa information doon sa kay ang area, Abika K5 John, kung sa diin siya nagahamyangon o nalaptan sa mga kapulisan, dira na siya sa salog. So actually, doon may huluhigdaan sila sa sulod. So possibly, base pala na ibutong niya o kung ano pag yung mga posibilidad kung paano pala nakagulugwa.
0: Nakakuan siguro, yan.
2: Ining biktima.
0: Once nga mabunaan mo na kag makabatsyag sa pilas, bisan... sa bisan na igo na sa sentro kon patalang igo niya makapalak pa man mong makapalak pa man so base gating huwa guro madalagan eh galing kiti amo nang hindi na sa kadalagan bangod sa nga fatal nga pilas niya amo na rason kun nga anga dra na lang siya naghamyangon sa may salog sang ila sini nga boarding house.
2: Kapayan pa kung bago ka bugtaw, medyo tuga pa lang luya ka pa na mo, tapos nakainom pa nga daan.
0: Oo, kagati, siyempre murag-muragan, kaya kung murag-muragan ka, sinagli-bug ulo mo, ano, huwag ka pa nakabalo kung ano natabo mo. Kaya kung basta mamurag-muragan ka.
2: Ano itong sakit to?
0: Oo, mamurag-muragan ka, kuwal ka pa na gani, glibog ulo mo din kuman, ano ko diman. O hindi, blamo na, kung murag-muragan ka.
2: Amugid, kaki 5
0: jo. Oo, tiba, sinamurag-muragan, kaya dugangan pati, siyempre may sakit ka na nga nabatsyagan. So, amo na ang kape pa, nakainom ka pa. O, te, ano, abi, may imo mo sina kay ang imo kontrato. Ya, bugtaw nga bugtaw to. Ya, sinang paminsaron nga ang plano. Ya, patyo niya, gid.
2: Kag makitaan mo, gid, based man rin sa mga pictures, no, nga, dako gid ang pagkakaakig, kumbaga. And then, syempre, kung for example, at the spur of the moment, nga, ginagmay lang abi nga mga rason or gagamay lang nga kaakig ka K5 John, isa lang kabuno, okay ka na na mo. Pero aram lang, kumbaga, dungin do mo, ang yung biktima, kagpi wala yung ginuntatan hasta sa mapatay. Kag ang usually mga igo, kagin gin ang naiguan gid no sa pagkabuno, mga patal, kumbaga, dralapit sa dughan, dralapit no sa mga internal organs si K5 John.
0: Okay, sige. No? So, identify man tong duha ka mga suspek. Hindi man na pwede nga hindi sila makilala kay manti upod man nila sa trabaho laban-laban ang ilang foreman o kung ang ilang inang boss da sa ginatrabahoan nila identify na sila tanan-tanan da no? May kwa na so laban-laban na pangitaon gini sila kag pangdakpo na malang kay manti identify man ni sila K5 Kim.
2: Actually, kilala man sa mga tao, dari sa, especially sa Changi nila, permi lang nga ginaluin nan. Kagang mga tao man, permi nila makasabay-sabay or makasumalang-sumalang, bandari kay from time to time, to nagagulo-agwa man sila. Pero muna, no, pros pangayaw, ti kaluluoy lang tong pamilya sa mga biktima. Tinga, nangayaw pa ni mga taga-antike, nga makatrabaho, baladari sa may syudad, sa may Iloilo, amo pa ning natabo sa ila no tisubong ongoing pa yang hot pursuit operation sa aton suri nga mga awtoridad kag din nagapanawagan sila no sa pamilya ni sa mga suspetsado especially ning sa minor gid nga nangamot niyan ipasurrender na no agud yang kumbaga atawag na no matagan man niya sang hustisya ang kamatayon no sang isa ni sa mga biktima sang pagpangbuno kay Petron.
0: Okay, sige.
2: Sa dugang naton nga balita, may naglungtad man no, nga isa ka shooting incident at dito kay na no, sa may area sang tawag na no sang Banwa sang Haniway based sa aton siring information do nag do natabo ni no sa may barangay Tuburan Haniway Iloilo around kay na sang kaagahon do mga probably 2 or 3 a.m. August 30 no sa riin ang ining biktima. Amo ni siya si alias Felipe, 54 anyos, kagagintiro siya no, sa gwa sa isa ka bilasunan. Based man din sa Haniway Municipal Police Station, nagwa ning victim kay nagpangihi. So probably, ginabantayan na siya kung ginapreparahan na siya sang suspect. Pero based sa information, ang suspect, no, may tabon bala sa iya, sininga itsura, o kung nakabonet siya kaki 5 June. No? That is why, nga ti amo na subong ang ginatingwaan sa aton siring mga awtoridad nga matumod kag ti samtang nagapangihi dito ya naging tiro no sa ulo ang ining victim kag amo na ang rason nga ti patalgid nung iya sa nga igo nga dalapa ni sa ospital ang ining victim, pero wala na natabangan, kumbaga wala na ka-survive ang ining victim. Ang ring suspect madayon pa no nga gina identify man niya sa mga kapulisan naton kag tinagapabilin or nagapadayon man niya ang hot pursuit operation. Ang motibo nga ginatan-aw dari sa aton sa mga awtoridad sa Haniway Municipal Police Station duha. Ang isa diri posible no sa away sa tuta or no na involved ni ang victim sa away sa duta ka K5 John kag mayara man no kay ang iya balang ang hinuptanan sang ining biktima dumay nakagat bala kumbaga ka K5 John so amo ni mga ginatan-aw na nga mga posible ang gulo kun nga gin tiro gid no sa ulo ang ining mangunguma nga sa 24 anyos nga si Felipe K5 John
0: tinagapadawagan so, niya sa opisya. So, buo chilingon nga may posibilidad nga ang suspect inang kilala yaman eh kag nangin kontraya either sa amo tong nakadtan sang iyang sapat or either man ang kakontraya sa parte sa duta nilang ginagawan kipekim okay so buo chilingon may lead ang mga pulis na ton may persons of interest sa atong mga pulis.
2: Yes, may person of interest sila kakipag John nga tiyamo na no ginatingwaan nila nga madakpan no pinagi sa hot pursuit operation kasi as of this time ni bansag hapon ni mahimuos ang pamilya sang biktima nga tiyamo na gidang natabo no timakod mo nagkadtulog sa bilasyonan kumbaga pa traidor nga pagtiro at nagapangihi ka nagatalikod dira kayo gatiro sang ining suspetsado kay Pepjon
0: ti kwan mong siyempre gusto ya patyo na ta gusto ya patyo ng tao mo kundi siyempre pa traidor gila na gamito niya kay nali kung magatubang na ka makalikday pa na kundi base kung siya pa yung madisgrasya.
2: Tiyan mo gindo ti sa karon ongoing pa yung hot pursuit operation sa atong sarili ng mga otoridad and so far no may person of interest naman at pinagi no sa mga ginatanaw dala ring motibo pagi man niya sa mga ginahatag yung information sa mga himata sa sining manguma na biktima kay Patron.
0: Okay, sige.
2: So amo na no madulong nato yung mga balita medyo madinuguon kumbaga grabe, sa no? Haniway kay sa Pabia cross patay duwa ni kay Patron no shooting kag stabbing incident. So sa mga kay Patron naton may dayat gagabi man dira no sa nagapamati dira sa may lapas si Mami Immaculate kag si Sir Cliff Acosta dira naman sa Bay Area sang Lapu's si Ma'am Maymay, Ma'am Kaykay, si Tita Rana Mapa, dira sa Tekamay, kag si Ma'am Veronica. Upo dira natin sa patrol si K5 Jason Talaro, na po naman si K5 Kim Montanio Caluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: K5 News FM, Kampiyon, Kampiyon Report.
0: Nabatian mga ka-K5 report impormasyon nagikan kay ka-K5 Kim Caluyo duwa ka mga biktima nagkalamatay sa ka-shooting kag isa ka stabbing incident sa separado nga mga lugar diri sa may probinsya sang Iloilo. Ang ini nga mga balita mga ka-K5 ginadulong na sa inyo sa kaluan sang TJ Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
3: This news is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
0: Kag subuman ginadulong sa inyo sa kaluan sang Klinika District Bio. Mga ka-K5 ang antiviral and antibacterial specialist. Ang District Bio mga ka-K5 ang isa ka superfood supplement. Aginhimogikan sa cold press extra virgin coconut oil kag vitamin D3 nga pareho may maayo nga natural antimicrobial properties ilabi na gid kontra sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides nga sa cold press extra virgin coconut oil nga parte sang D3 bio ang ginahimo sa aton nga lawas into monoglycerides kag isa na diring ratawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka-K5 ang nga halin sa D3 bio ang ginakonsider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinaka kakusog no nga natural microbial sa aton nga palibot kag suman ginapanami man sa D3 bio pinagi sa medium chain triglycerides ang absorption sa pag-usar sa vitamin K sa aton nga lawas. Mga ka-K5, ang vitamin K isa ina sa ka-fatsoluble vitamin nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dengue ka. Ginapanami man sa D3 bio pinagi sa ang absorption sa pag-usar sa sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation. Nga nagabulig naman agud nga malikaw ang lawas nato sa bleeding kung naimpiktar ka na sang dengue mga ka-K5. Ganyan ang panginahulat nyo kontra balatian, kontra sa mga sipon, hilan at ubo, trangkaso. Kag-iban pa nga mga balatian, mga ka-K5, nagabulig, minipabako sa aton nga immune system, ang Clinica D3 Bio. Kung gusto ka nga mag-ayo, mag-Clinica D3 Bio.
1: K5 Night Watch, June Alojado, Capulo. K5 Night Watch.
0: Shout out sa kay Romar Lampago Britanico. Sila niya idol, Romar Britanico Lampago from Paga, shout out sa family Lampago Britanico, Kabaging Gali, Kabaging Gali, Longno, De La Cruz, Hongko, sa family ni Paredo Ming. Salamat kid idol and good evening. Okay. Sa kainon nito, Sumbong, shout out man sa Highway Antipolo, sa watching sa Sumulong Highway Antipolo. Kaya Benny Hermano, shout out man. And thank you so much sa pagpakikupo diri sa aton nga pagpangalagad. And Suwong man, shout out man sa kay Apple di Aptabataasan. Shout out ko na sa kay Grace Ledesma, Aisa Ledesma, Angelis Taasan Ledesma, sang Barangay Zonto, Tubungan, kay Verinia Pareño, Nong Rode and Benji Pareño, Marivic Pareño, sang Barangay San Pedro Molo, sa Family Taasan, sa Barangay Mambiranan, Kalinog Iloilo, kag sa Tabilid Family, sang Barangay Kalamong, Kalamonggo, Kalinog, Iloilo, Kamalunggo, Kamalunggo, Kalinog, sa Sipida Line Families Zone 1 Tubungan, shout out man, alin sa kay Apple di Aptabataasan. Kay Verna Salvilla, shout out kay Sheila Mishuero, nga idol diri sa Kabuluan, bago lang nagsiga, perme lang brownout ang balaydan ni nagalakaak kag ang mga appliances ta dali nagaguba. Oh, Barangay Kabuluan, ano nga banwa ni ganing Barangay Kabuluan uton man gyapon, sa kay Jeme Canido prosakop yapo sa Ilikuan eh. Kay Jeme Canido da, shout out man. Kay Marinette Manikan, good evening sir power. Sa kay Ace Tanyo, good evening idol. Oh, may gabi man. And mga ka-K5, no, standby ka mo kay Sabwas, mga ka-K5. Aton nga kuhaon ang mga follow-up report dito sa may barangay. Ano ganing nga barangay to? Dito bala, Linubayan? Sa may Banwasang Tigbawan? Kay kundi, nabirahan niya mayor nila di kay 500? Lang matumato naman sa lakat to sa may barangay to? Tapos naghinunanon kuno sa mga pumuluyo to? Nagtaasay kuno sila tingog sang maestra. May maestra nga dito nga pumuluyo sang barangay Linubayan sa Banwasang Tigbawan nga nag-inta sa hinunanon. Upon kay mayor, anay kay nagririsa na mga barangay official to, mapapagkantok mayor to. Mga ka-K5, mayor ka, hindi ka kahimo sang pamaagi para nga makapan-kapan kag maistoryahan ina dira. Kaya ang mga pumuluyo, yung mga ka-K5, kung mayo, malang nakamatarong, malang pangabuhi nila, da, nga wae sila ganilisturbo sang baho, kagsang langaw, da. Hindi ka na magreklamo, K5 Andrea, hindi ba? Hindi ka magreklamo, ha? Ano man yung labot ka mga pumuluyo, daya kung ano mga negosyo, daya sang tag-iyan, sang TJ Poultry Farm, daman? O hindi ba? O ilabot na sila, ya, basta hindi lang madisturbo pangabuhi nila, hindi maguba ang ilang nga ikayong lawas. Nga wae na sang disturbo sa ilang. Lang alam na sila mareklamo kung why disturbo, hindi ba? Puchilingon may disturbo, gina. Di ka rin kayo ginadisturbo sila, da. Mareklamo sila, sila papasakaan kaso. Ginago, di ikaw mayor, da. Di mo mahimo na nga mapatungan, da. Oh, mga ka-K5, ang malain pa, kay hinatagan nyo sang certification nga wala sa may gin-violate na ang buisit nga poultry farm nga na. Amo nang malain, da. amo na kun nga ang daw gina konsensya ka subong mayor amo na nga nakadto ka to. Oh, mga ka K5. Gilang kay boss istoryahan tara mga ka K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Kag sa mga nagapamangkot parte sa barangay election kon marayon o kon indi, boss istoryahan taman. Kaya ang impormasyon mga ka K5 whether they like it or not, mga ka K5 dapat dayunon ang barangay election. Indi pwede nga i-postpone kay pirmi lang gina-postpone buwisit. Ano na lang yakaroon ng amon sila nga kinamatarong mga ka-K5 yan ginauntat nyo kagina kamuyang nagahimo yasang mga pamaagi kang nagadesisyon kung bala kinahanglanon kung bala kamuya ga desisyon eh kamuda yas sa kongreso kaya sa sinado nga desisyon kami amon nga mga pumuluyo why kami ni why na kami yasang puder de dapat amon niya puder nga magpili sa amon mga barangay official nga nga untato nyo na sa din ang ginatawag naton nga demokrasya kag pagdatuman sa aton konstitusyon man. Puisit ka muna sa kongreso kaysa sinado. Mga bilik sa ngilik nyo. Pero nga akong pakilala sa yung latibaya. Mga balita, ngayon na ba tayo mga ka-K5? Ginadulong na sa inyo sa kalwan sang klinika DTX Coffee Mix, ga kafe ka na, ga detox ka pa. Kag sumuman ang extend for supplement for men. May maka kaklabuwas kang nagabulig, gahatag extra energy sa lawas ang tao para nga magbalik ang kakusog kag puwersa. Mga ka-K5, kag nagapanami sa aton nga blood circulation, that's why layo kita sa stroke. Extend for supplement for men para sa mga lalaki nga nagaamat-amat na palang luya ang lawas. Tigado ang performance. Imni nyo na sang extend for supplement for men para magbalik ang aton nga puwersa, magbalik ang aton mga ka-K5 nga maayo nga performance. Kasi nga mga tinanong, check naton ang dugang nga mga balita kag information. Nagi ka na kay ka-K5 Karen Badil. K5 Karen sa Kampyon nga report. Standby.
1: K5 News FM. Kampyon. Kampyon report.
4: K5 June na bungoan sang salakyan nga Isuzu MUX ang pila ka mga flower pots sa Center Island sa atubang ni sang isa ka mall o kun sa Maygaysano Capital nga nahamtang sa Luna Street La Paz K5 June no based diri sa information nga nakuha naton sa Traffic Enforcement Unit o kun TEU sang Iloilo City Police Office yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon ang ining driver sang natabo ang insidente pasado alas 10 kagabi Agosto 29 K5 June. Una nga information nga may nabungguan maning nga persona nga naga-bike ang driver sang salakyan pero swerte K5 June no nga ti minor lang ni ang pilas nga naangkon sang nagabisikleta pero nakipag-aregluhanay or nag-aregluhanay mani ang magtimbang nga bahin K5 June. Samtang magapanabat naman ni ang driver sang MUX sa Iloilo City Government matapos siniya naguba ang mga flower pots bilang kabahin sa beautification program sang aton niya nga syudad K5 June. Mm. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Inis K5 Karen Badilla para sa Kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM. Kampyon, Kampyon report. K5 Nightwatch June Alojado Capulo. K5 Nightwatch. Nightwatch.
0: Mga ka-K5, nabatean ang mga balita at informasyon na gikan kay ka-K5 Karen Badilla. Kuwita tiyempo rin sa ato, sila nga pagpangalagad. Kita naman tabuas ha, pero buwas mga ka-K5, so good na ta 7:30 ha. Kaso ko kita 7:30 to 9:30 sa buwas, basta sa Domingo, so good kita 7 o'clock hasta 9 o'clock. See you mga ka-K5 tomorrow, rin sa ato sila nga pagpangalagad. Sa ngala sa bilong puwersa sa K5 News FM Iloilo, ako naman yung ka-K5 June Alhuado Capulot para sa Kampyon ng Balita, Serbisyo Publiko Kagkalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
1: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. This year,
5: 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
6: Elimination Round Secondary Level.
5: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
8: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
9: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
10: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
11: Damo no ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
9: Hindi lang gani-carots.
11: Oo, hindi lang carots.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
9: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, kalingin tayon ang akong ulo.
8: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
8: Sinig na babalaan yung mga flowers na damong probiotics.
9: Pasto.
8: At yung engineer ba?
7: Ma-edukar ka pa.
8: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: Welcome na kamo sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy sa mga waiga na magkaon, bitry nyo DTX 500. Basta nagka-problema lang kamo sa hormones nyo, that's why nga daway kamo gana magkaon, gapida kamo. Ay ning sagay bla dula sang gana sa pagkaon, oy basi sa uli mahulog na sa anorexia, ha? Isa ka blatian nga di way ka nagidyaga na magkaon. Try nyo anay bi DTX 500. Parisis ang mighty si. Kay dira sigurado manamit gid ang kaon nyo, magagana, mababalik ang imo gana sa kaon. Ako si Jean Paul Hineroso. Istoryanta karon, ano bala ining ginatawag nga premenstrual syndrome? Ining ginaagwanta nga sakit kada mag-abot ng pamalanon sa mga babay. Kaupod din sinakaroon nga diskusyon si Dr. Ramiloy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Solueta. Dr. Ramil.
13: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Gabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
12: Ano bala ang rason kung nga lain ang pamatsyag sa babay kung mag-abot ang ilang pamalanon, Dr. Ramil?
13: Ginatawag na Sir GP nga PMS or premenstrual syndrome. Ini ang may physical kag psychological symptoms nga ginabatyag sang babay isa o duha ka semana bag-o man mag-abot ang pamulanon. Pagsakit sang ulo, bloating, cramps, amo nang ginabatyag pagkabaho sang ulo kag 90% or
12: siyam ka mga babay. No?
13: Siyam gid sa napulo ka mga babay ang naga-experience sa gituag ni nga PMS. Dako gid Sir GP ang mabulig sa paghaganhagan sang sintomas sang PMS kun regular nga magainom sang DTX 500 Mighty C ang babay. Aside sa physical pain nga mabatyagan, ang budla i-manage sa mo ang ito ang psychological symptoms. Kaya nga isang mood swings, tingala ka, ginaway ka, may man rason, no? Low mood, increase anxiety, kag nagabingit. Siling din lang nga, pangga lang na. Inabala nga, wala ka na muna mo, no? Gulpi lang mahibi, kag daw, hindi may sindihan.
12: Bati lang sunlog, no?
13: Bati lang siya sang sunlog. Alabuton.
12: Alabuton.
13: Eh. Alabuton ka. Aratsyan mo. Ina ang bangod sa gito ang fluctuation sa hormone level especially sa estrogen kag progesterone. Lamin na kung kulang ka antioxidant sa lawas, ang babae pag kulang antioxidant, mas heightened ang epekto sini sa mga babae. Amo na nga dapat, inom gid DTX 500, inom gid Mighty C kung hindi ka gusto magka PMS.
12: Correct gid Dr. Ramil. During ovulation, ang female hormones nga estrogen kag progesterone ang nagganubo kag ini ang nag-aapekto sa serotonin levels.
13: Sulit-sulit na tanang ginambal Sir GP nga ang serotonin amo ang brain chemical nga ginaregulate sang mood, sleep kag gana sa kaon. Dugangan pagid ang madamo nga free radicals sa lawas nga nagatugas ang oxidative stress. Ini ang nagaresulta sa increased anxiety disorder, depression kag emotional distress. Amo na nga kinahanglan mo inom gid ka DTX 500, Mighty C or Pure C para malikawan ining mga premenstrual syndrome.
12: Ano nga mga health na conditions, Dr. Ramil, ang nagapalala sa mga sintomas ng PMS?
13: Ang mga babaeng magproblema sa reproductive system, kaangay sa gituag endometriosis, kag polycystic ovary syndrome, ang makatugas ang gituag severe PMS. Ang hormonal contraceptives, ang makatuga man sa mga sintomas, kaangay sa gituag PMS.
12: Eh, anong bulong sa PMS, Dok?
13: May mga over-the-counter nga medication, Sir GP. No? Agod nga marilib ang sakit nga mabatyagan related sa gituag PMS, kaangay isang abdominal cramps, kag pagsakit sang ulo or migraine. Ang acetaminophen, nga pain reliever, ang makabulig sa gituag muscle pain, cramps, kag migraine. Pero nami, gid, bisita na lang ka mus clinic, no? Agod ma-check up. May mga natural tada nga kwan mo.
12: Uh-huh.
13: Natural tada nga pang-correct sa mga PMS, mm-hmm. no? Total libre mo lang konsultasyon.
12: Mm-hmm.
13: So, ang pag-inom sa mga synthetic na bulong like pain relievers, temporary lang na na solusyon. Kaya hindi, manami magsagay ka-inom sa ang gituag pain relievers. Guba, kiddi mo dahi.
12: Mm-hmm.
13: Kung gusto mo nga mag-ayos sa gituag chronic na PMS, dapat lifestyle change gid. Likawan ang sobrang nga carbohydrates. Ano, abing babae, mahiligid niya tamis. Labi na niyong mga pagkaon nga ususubong, Sir GP.
12: Mm-hmm.
13: Milk tea, and kung ano-ano pa da, no?
12: Mm-hmm.
13: Bangod, added sugars, gakos ang gituag pro-inflammatory.
12: Mm.
13: So, instead, kung ang budget nyo para sa mga tamis, ibakal na lang ninyo sa ang DTX 500 kag Mighty C, no? Kada adlaw. So, mintras, tanto nga wala pa ginahimo nga pagbago sa lawas mo kag sa mga gawi mo, ilabi na sa pagkaon, forever kagid nga mag-anto sa kada na lang bulan nga sakit bangon sa gituag PMS. Mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C kada adlaw. Ang mataas nga level sa antioxidant ang makabulig sa pagtap na sining mga inflammation nga gakatabo sa reproductive organ sa mga kababayanan. Kag eventually, with the right mindset, kag disiplina sa pagkaon, madula na ang gituag PMS or ining gituag premenstrual syndrome. So, permi na mo ginapanog yan adlaw-adlaw. Inom gid DTX 500 Mighty C para goodbye ng mga palanakit. Gani, dula man ang mga kuriit kag sakit.
14: DTX 500.
15: Ako si Rosel Acuyan, taga Kabankalan, 32 years old. Sang una kadamos ang akon nga ginabatsyag, may ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon 2 times a day. Anami gid wala na nagahapdi ang akon tiyan, wala na ko nagapalpitate. Salamat sa DTX 500. Ginaagdata kamo nga magamit sang DTX 500 para kamo man maka-experience sa kanami sang DTX 500.
14: DTX 500. DTX 500.
12: Dugang pa nga mga benefits nga makuha naton sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Ang sa mga palakaon, utan kag prutas, ilabi na sa mga mahilig mag-inom beer kag whiskey. Sa mga hindi galing kakaon, prutas kag utan ha, tapos hilig ka pa whiskey kag beer, palapanigarilyo ka, palakaon ka tamis, inatanan nagaresulta sa pagtaas ang oxidative stress, which is dangerous sa imo health. Ginakurap sang oxidative stress ang imo nga cells, causing a host of health issues, especially sa nervous system. Pwede ka magka-Alzheimer's disease, Parkinson's disease, diabetes, high blood pressure, atherosclerosis, stroke, heart, kag kidney and liver disease, and worst, magka-cancer ka pa. For better health and disease prevention, mag-DTX 500 kag Mighty C ka permi.
13: Kung magmasakit gani Sir JP, sang una, mga nanay kag tatay, tapay mo nun, throw orange.
12: Gusto? Skyflakes?
13: Salagali. Dapat tuod-tuod gin na orange. May antioxidant.
12: Gusto?
13: Kung gabalatean ka, mas dasig ka maumpawan kung may antioxidant ka. Same sa ga-exercise ka. Kung ga-exercise ka, ti kapoy. Tungod kay damo na sunog nga ano glucose, damo na produce nga na generate nga free radicals.
12: Dasug pala nakit lawas.
13: Pala nakit lawas mo kung ano-ano lang batyagon mo. That's why nga kung mahilig ka exercise, athletic ka, you need inom gig ka DTX 500 kag Mighty C. Kay para makuha nimo ang benefits ang exercise, kay kung sige lang ka exercise, wala ka antioxidant.
12: Abaw! Plakit, plamanog lawas mo.
13: Oo, gadamo ang ano ang pag-generate sa free radical. So that's why inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw kung especially ga exercise ka.
16: Most sa mga lifestyle diseases comes from eating too much sweet. Ang pag-abusar gid sa mga matamis nga mga pagkaon, maasin nga mga pagkaon, uga, mga pinakas nyo da, no? Tapos-tapos yung kaon nami, dessert cake, ay Diyos ko. Processed food and too much carbohydrates, kasi syempre, namit ang sudan. kudan, tamis kagasin, damo kanon makaon. Actually, Sir JP, hindi ka makabalatian kung gamay lang ginakaon mo. Tanawa bala mga huli men, ga-fasting per me, layo sa masakit, lawig ang kabuhi, sobrasin, nalabot. Eating too much is what makes you sick, no? Ang malamal nga nila, eat in moderation, get per me. Eating fried food on a regular basis could cause you to develop cardiovascular diseases. Ordinary, yun sa Pilipino, yung aga preto, panyaga preto, panyapon preto. That's why ginapa-emphasize gini namon per me that you need to have a supplementation using a superior antioxidant supplementation. Wala na iban, kundi mag-DTX 500, parisan mo sang Mighty C. If you take this regularly, layo ka sa balatian, magalawig ang imong kabuhi, ma-delay mo pa ang aging process. 50 ka na, looking 40 ka lang.
13: Hindi pwede 30, Sir Boy. Ari pa, sa mga babae nga may menstrual pains, kung mag-abot ang pamula nun, nami gid ya ang power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Ti sa mga pagtuon permi na ginabalik-balik nga ining mga oxidative stress nga kakatabo tungod kay mababay palakaon cakes palakaon tamis no. Amo nang rason nga anga nag-abnormal ang gituag menstrual cycles nga gabatyag mo sa gituag amenorrhea, dysmenorrhea kag iban pa nga mga balatian. So that's cellular oxidation nga katabo kung palakaon katamis no. Palaugtas magig ka. So, stressful ka bala. Sila na yung kakatabo nga may problema sa gitong administration. So, permi na mo, ginapanog yan nga, adlaw-adlaw gid inom, DTX 500 kag Mighty C, specialist mga kababayanan. Nga, once nga adlaw-adlaw kag inom sa DTX 500 kag Mighty C, damo nga mga balatian ang malikawan mo. Matinlo dugo mo, healthy ang kurason mo, hindi ka mangin malipaton, dugay ka magtigulang. Amo na nga ako, panigurado lang gig ko, no? Inom gig ko, damo nga DTX 500 kag Mighty C. Kun isa lang inyo, akon lima, no?
17: Wow!
13: Kaya nga man, akong gusto makaabot pa ko, Sir Boy, sang 100 years old. Mm-hmm. No? Kaya ba lang mapatay ka, Sir Boy, daw nagtulog ka lang.
17: Ay, kung
13: hindi sila nga mapatay ka, kakuriit ka sa kasay mo balatian, wala sang sakit nga mabatsyagan, kapoy ka lang kay tigulang ka na. Wala kaya cancer, gusto ko na. Amo nang gusto nyo man, no? Kung di nyo gusto, tipa gusto na kamuda.
18: So, kung gusto
13: nyo. Amo na nga, adlaw-adlaw gid, inom DTX 500 kag Mighty C, subong na, sugdi na. Si Gina Rabaw, gawa panago-nago lang na siya.
17: Ano sekreto niya?
18: Milig siya tagoay.
13: Once ka panago si Gina Rabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabalo ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, Sir Boy.
17: Dizzy, ano?
18: 19, ang 8, nag-19 ako nung last year, 18 plato mo. Uy, ka 19 ah.
17: Ah, kampiyon ni
13: Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamassage ka at least once a week. Kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
18: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa bawas ang ilok mo, anong imuon niya, Sir Boy?
17: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
18: Basic.
17: Oh, maligo. Basic.
13: Ang pagligo is not enough.
17: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May ano ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga rin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginputangan sa vitamin C. Na puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
19: DTX 500.
20: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko, ang muning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
21: Sugod lang nag-inom ka DTX
20: 500.
21: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
20: Almost 3 months na.
21: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
20: 3 times hindi.
21: Kamusta ang alay sa kamot?
20: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig ka mo sa DTX 500.
19: DTX 500!
2: 500. TTX 500.
19: Ikaw ba lang may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang TTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginabangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tubag sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street Corner, Ipanay Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasay City.
22: Gusto ko man, gusto tamantanan, ngamot kamo.
13: Wala asing gusto nga baho ilog ang imutupad.
23: Klinika huh? Dio Fresh.
17: Klinika Dio Fresh, ang kapadugay sang friendship.
13: Ang kapadugay. Nos-nos na ba kamo? Nos-nos ang
17: term. Napaka-swipe-swipe na kamo na.
23: Swipe kamo da?
13: Biskan, wala lang nga pang swipe dito, no? Pwede galing mo na pang swipe mo.
17: Mang swipe na kamo.
13: Swipe sa ilog.
17: Swipe sa ilog. Panang Klinika Dio Fresh gives you 48 hours of freshness. Layo kasi kinatawag nga underarm body odor or angsud, no? This gives you back your confidence na may nga ga-apply ka obra, mumut ka, no? Namin niya nga hagas.
13: Mga kanan nga medyo baho ang ilog sa kabataan nga mas timprano, i-correct nyo na na.
17: Oh, correct.
13: Gamit sa Klinika Dio Fresh. Mga kape na tao po kay Sir Eljan.
17: Ang kape ni Sir Eljan, DTX Coffee Mix. Abang kapanami kasing imong metabolismo, kapainit-init kasi imong lawas, may gahugas, may gatinlo, sing imong selula, kipuno sang antioxidant nga DSE. That's why si Sir Eljan, hubing tanawon, no?
13: Pero may mga kape para sa mga balati anon, Sir Boy. Especially kung may degenerative disease ka.
23: Oh, may diabetes ka.
13: Ang gitawag kape nga DTX Premium.
17: Correct.
13: Nami ang DTX Premium. Kaya nga sugar, hindi brown, hindi white, kundi stevia. Stevia. So natural na sugar, natural. Zero calories, kag nami git sa health. Kaya nga, gin-combine ang de-sugar, sugar cane, kag siyempre, Sir Boy, gin-combine nila ang Ganoderma Mushroom.
17: Pulain niya ang templada ni engineer, no? Ang ginaputang niya sa DTX Premium Coffee, extend.
22: Ay.
17: Ang extend is a food supplement that improves your blood circulation. That's why nami ang delivery sa oxygen kag minerals sa imo mga cells. Nami malang paghimos sa basura sa imo selula. That's why you feel younger and you act younger. Just as engineer Albao kung paano mag-perform ni kinaka-extend.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
22: Sige, ang memories naton importante ni kinanglanon mo imo memories especially si imo nga loved one. Paano balabuligan ni D3 Bio nga ang imo memorya tama ka crisp kag ready mo ma-access anytime especially sa mga estudyante. Sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
17: The brain is so powerful. Ano ka powerful? Ganta ka mo short story. May isa ka tao nga ambal nga gaan siya kung na death penalty, kuhaan siya kung na dugo sa mapatay siya. Pero tutuod na, gin-blindfolded lang siya, gin-kiyada niya kamot po, man siya gin-pilas, tapos may gin-patulo nga tubig, gatulo-tulo, ay, dugo ko na tugatulo. Napatay siya. Biskan why siya nagdukuha ang dugo. Because the brain is conceiving that he will die.
13: May term na. May term na pag tublang pag ano ko pag training.
22: Oo.
13: Gin-blindfold kami.
22: Ay oo no.
13: May sa tubang na mo may gin ano.
22: Gina Saywardok.
13: Saywar, that's the term. Galain ko mo.
22: Di ba kasi linggitan? Gagay.
13: Daw mag-walk out ako. Kun ano ni sila man, yung panakit ni ilang braman.
17: That is called brain conditioning, no?
13: Yes.
17: Amunang ipikto, sang amunang ka-powerful sa aton brain. And ang brain tagali, kung may dementia ka, gamat-amat manubo ang imo immune system cause the brain could not relay information anymore sa imo immune system. Subong nga adlaw tundaan ta, paano bala si D3 Bio makaamnig sa imo brain e pagprotektahan ang imo mga precious memories. Dr. Ramin?
13: Ang D3 Bio, Sir Boy, may medium chain triglycerides nga kaya niya pang tinloan ang beta amyloid plaque. Ano ning beta amyloid plaque? Amo ni siya ang mga nagabara sang imo neuron sa imong brain, Sir Boy. Nga tani nami ang communication pero kay ginbarahan sang beta amyloid plaque. So kung nakainom ka D3 Bio, inatanan pang tinluan because of ketones nga makuha mo sa gitawag di Trebayo. So kung ga-deposit ina mga beta amyloid plaques between neurons, ati may tigtinlo, Sir Boy. Amo na nga, kung palainom ka di Trebayo, adlaw-adlaw, malayo ka sa sakit nga Alzheimer's disease. Tanan nga memorya sang imo kabuhi. Damo amo na mo, may mga edad na bala. Balaan pa nila ang ilang kuan. Anong natabo kahapon pa? Correct. O anong natabo sang bata pa sila? Mm-hmm. Amo na yung nakanami, kung adlaw-adlaw ka gainom di Trebayo. Tungod kay mabuligan ang imo nga knowledge, imo nga memories, kag siyempre ang imo abilidad nga mag-acquire paghihapon skills, biskan tigdulang ka na. Di Trebayo lang na.
23: Ang di Trebayo, hindi lang nagatinlo sa ginatawag beta amyloid plaque, kundi may ara pa sila sa ginatawag antioxidant, Sir Boy. Tungod sa ginatawag ang utok naton, 20% sa ginakaon naton nga pagkaon nga may ara sa ginatawag glucose, nagkakadtugin sa aton nga brain, Sir Boy. Correct. No? Tungod sa ginatawag glucose, may ara ginaya sa latak, mm-hmm. No? So, namiya ang di Trebayo kumiyara sa ginatawag antioxidant nga gallic acid kag ferulic acid nga gina-prevent niya nga ma-oxidize no ang cellulas ng aton nga brain, Sir Boy. Tungod sinang ginatawag beta amyloid plaque kag oxidation nga nagkatabo, pwede kita magka-Alzheimer's sa disease, Sir Boy. Kung Alzheimer's disease ang nagabiktima sa isang tao, malipato ng isang tao, Sir Boy, no? So, but silingon, nag-amat-amat shrink ang aton nga utok, Sir Boy, no? Kung may ara kita sing natawag Alzheimer's disease, tungod nga hindi na magkaon sang glucose ang aton nga brain. So ang pagkaon nga ihatag naton sa aton nga brain para hindi magkupo, Sir Boy, MCT halin sa D3 Bio, Sir Boy.
18: Kampiyon, no? So duwa pa lang nga discuss na about nga agakalipaton ka. Una, ang beta amyloid plaques nga ginambal ni Doc Ramil, nga ginambal naman ni Doc Sam. Basi, ang brain mo hindi naka-accept ang main source of energy niya, which is glucose, at tawag da type 3 diabetes. No, is a term that has been proposed to describe a brain that is affected by Alzheimer's kay hindi naka-accept glucose bilang gatong para mausalya para sa iya enerhiya. So anong kakatabo sini? Gaamat-amat patay ang imo brain cells. Kung patay imo brain cells, gamat-amat gamay ang imo brain. That's why importante gid ang D3Bio nga kay kung hindi na yakauyon ang brain mo sang glucose kay may type 3 diabetes kaya ang brain cells may makaon gapon ketones nga alin sa D3Bio. Tiini nga ketones kay ini gamat-amat ni sa ginatawag nga brain recovery kay gamat-amat nad balik ang imo ginatawag nga brain cells, no? That's why your brain becomes significantly bigger physically hamban sa mga researchers and studies nga nabasahan namon. That's why D3Bio is really important. Kung ang edad mo is 60, no? 50 to 60 to 80 years old na, dapat ga D3Bio ka na for maintenance of your cognitive and emotional ability sang imo brain. That's why D3Bio is really important sa aton mga medyo senior citizen, Dr. Ramil.
13: So, amo na, Sir Boy, no? Importante gid nga adlaw-adlaw ka inom D3Bio para ma-prevent ining gitawag Alzheimer's disease, no? Ang nakanami lang, Sir Boy, paano ma-prevent ang Alzheimer's disease sa pag-inom mo sa D3Bio? Because medium chain triglycerides, kaya niya atipanon ang imo nga mga probiotic sa intestine.
18: Grabe mo, kabalong mga
13: so, once nga nami imo nga probiotics, imo nga good bacteria sa intestine, it will produce gut-derived B vitamins. And that B vitamins, Sir Boy, amo nangga nourish sa imo, no? Brain. So, at least, biskan paano, malayo ka sa problema sa gituag Alzheimer's disease. So, MCT from D3Bio, not only nga ga-produce ang ketones, kaga turni siya sa imo nga autophagy. That's the time na tinluan ang tanan niya mga higo, patay nga mga brain cells dira sa imo nga brain.
18: Ang switch gili sa pagtinlo sa imo brain, D3Bio, kigi-ion niya ang autophagy, tinluan niya sa imo brain.
13: Wala na glucose, Sir.
18: Wala na glucose.
13: Bahuway na siya.
18: Bahuway na siya, no?
13: So, wala naman sa imo on. Pangkakuno na lang niya dang matupad niya nga mga guba nga, no? Nga mga brain cells. Pangtinloanan niya. So, dra ang kanakanami, kung adlaw-adlaw kaga inom D3Bio, abi ni mo, bulong lang na sa may hilanat, may infeksyon, trangkaso, bulong lang na sa TB. Oy, ang palainom gali D3Bio, mas gatalom, ga-sharp, ang imo nga brain sa sige ni mo inom.
0: Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galing inulo ko na ibaluan ko ng taas ng dali akong blood pressure. Kaya nang paninisis ng D3Bio, tatlo kami sisa isa ka dalawa. One month lang, kuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
1: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Magabot ka! D3Bio!
3: Ako si Maria. Basta akbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing akong inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Magabot ka! Pure C! Ang alkaline nga vitamin C!
4: Silisi si Masa ang Gimara. Nambal ng doktor, sakit ko kidney. Yun may high blood ko. Gamit ako sa Pure C. Nakuha ang sakit ko. Mayo na gid ang nabatyag ko.
1: Pure C! Kag Santhum Plus! Epektibo! Pure C! Vitamin C!
19: Ikaw ba lang may ginabatyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libreng konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblacion Ilawud, Pasay City.
22: Para sa dugang benefits ang D3 Bio.
13: Dugang benepisyo kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Ang MCT sa D3 Bio is makabulig sa para sa gitawag excellent delivery. Nami ang dulong sang vitamin E kag coenzyme Q10. Now, ano naman ang gamiton sa coenzyme Q10? Siyempre, ang coenzyme Q10, isa ni ka-antioxidant nga kaya magprotekta sa imong selula kag kung ini ma-damage. So, makabulig ni siya sa imong gitawag metabolism. So, kung palainom ka sang D3 Bio, gina-promote niya ang vitamin E, no? Para nga ma-absorb sa imong tinai, para ma-improve ang imong vision, imong reproduction, kag siyempre,

0: Mr. Boy.
1: Mm-hmm. No?
0: So, ang D3-bio, nagpa-increase inigali Sir Boy sa hormone yung ginatawag leptin. So, ang leptin ng hormone, once nga busog ka na, kuhito niya ni si hypothalamus, no? Hambalon niya, oy, busog na ko di, no?
1: Unta tatakaon.
0: Si brain mahambal naman na sa ato niya kamot up, stop na kaon, stop na usap da ba.
1: Buhingin ang kutsara.
0: Oo. So amo na ang ubra sa nga D3-bio gina-regulate niya ang aton nga gana sa kaon once nga kita busog Sir Boy. No kag ang MCT nga sa D3-bio, nubo ang iyang kalori sini i-compare naton sa gitawag long chain triglyceride nga matambok kaya Sir Boy.
2: Correct.
0: So kung adlaw-adlaw ka.
2: Matambok halin sa kaan?
0: Oo, sa karni. Mm. Kag sa kanon, abi. Mm. No? So kung nakadetribayo ka kada adlaw, sigurado kaya Sir Boy nga magnubo ang imong timbang balik sa normal.
3: Okay. Mm. No? Tingala ka mo, di ba kung nila naton ka gasalakit mga joints mo?
2: Mm.
3: Imnibla detribayo, baka kasigilanat mo, why pagkaplanakit joints mo? Nga ah. May ara siya sang caffeic acid.
2: Mm-hmm.
3: Isa ini ka polyphenol nga makita sa D3-bio who is also a powerful antioxidant.
2: Yes.
3: Anti-inflammatory siya. So bangod nga anti-inflammatory siya, ini may antiviral capabilities man. That's why kung mag-inom ka D3-bio kung ginahilanat ka, ginatrangkaso ka, gakadula man ang body pains mo, sakit sang ulo, sakit sa makasukasuan, sakit sa imong tiil bangod sining caffeic acid nga ara sa D3-bio kag wala sa plain D3.
2: Mm.
4: Kung ikaw D3-bio every day, protektado ka, kampiyon ang imo immune system nga nami ang absorption sang vitamin A, D, E and K. Those fat soluble vitamins are vital in the creation and sa pagpadamo sang ginatawag nga mga immune cells mo. That's why even though hindi kilala ni D3-bio ang imo immune cells when it fights your viruses, di ka makita nga ang bagay ni Sir JP kung tapos mo yung ilanat kag D3-bio yung tumal mo, why kigaluyan? Number one, ang immune cells mo minimal ang ubra, jutay lang. Meaning to say, kung jutay ang ubra sa immune cells, jutay ang production sa ginatawag oxidative stress nga ginahimo nila. That's why you feel better kung ginusar mo papaayos ang ilanat, lalo na kung virus kag bakterya nga linansin ang D3-bio. No? Amo na ang epekto sang imo sa D3-bio sa Sir JP.
3: All right. So kumpletohon ang atong
2: dapat
3: mga
2: D3-bio gid Sir Sir JP. Mm. Hindi lang gid vitamin D3.
3: Kulang na.
2: D3 nga wala BCO. Kulang na. Pero kung BCO lang nya wala D3. Kulang pa. Dapat D3-bio. BCO. Mm-hmm. D3-bio.
3: Laing gid jam nga kumpleto.
2: Amo na yung D3-bio.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy magasiling ang juice magapakamay sa tanan mag ayugid sa madamo ninyo nga balatian.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

X500, epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harrow.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City, sa Kalinog Branch. Kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog, sa Myagaw Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Good news!
2: Good news!
1: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka bala ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
4: Balik na mga lamaw! Ari na ang paborito naton niya, ilaw!
5: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: DTX Beauty Soap.
7: Ako si Elaine. Ako, gidangakon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
8: Sa mga butika.
6: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald. Sa ka-sales rep.
10: So, una,
9: problema. Gid ako sa akon body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
9: Pero subong.
10: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga panin.
10: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap.
8: Mamakas sa mga butika.
6: Extend Food Superman for Men.
11: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Superman for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
12: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, hinakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Tingnan ko Wow, ayos gid. Kamu man bala testingin yung Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
2: DTX 500.
6: Para sa healthy nga tay.
2: DTX 500.
6: Ang DTX 500
2: ang may mataas nga antioxidant.
6: Nga amo naman
2: ang nagatino sa imo atay.
6: Basta tino nga tay.
2: Happy kanunay.
6: DTX 500.
2: Masaligan.
6: Epektibo.
2: DTX 500.
6: Mataas pala ang imo blood sugar.
2: DTX 500.
6: Ikaw ba na
2: ang may diabetes?
6: DTX 500.
2: Ang DTX 500
6: ang may powerful compounds.
2: Yan ang kapanupo
6: kaga kontrolar
2: sa imo blood sugar.
6: DTX 500.
2: Masaligan.
6: Epektibo.
2: DTX 500.
3: K5.
13: K5?
3: News FM.
13: K5.
3: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: E3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio, ang D3
2: yung may Physio.
6: Ang Physio
2: yung may D3.
6: D3 Bio,
2: mabakal sa mga butika.
6: D3 Bio,
15: the official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM,
16: Iloilo 88.7.

0: 38 after 9 on your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. The K5, happy Sunday. Good evening. Kamusta tanan-tanan nato ang mga kauturan? Labay ko na sa Mandoriao. Dira sa may taytay na wala pa kanto sa isang ospital. O may swimming competition naman dra. Grabe. Kabay pang aton nga mga salakyan galalagi da hindi maliptos peruses kedo kadalom na no. Baskog subong ang syudad sang Iloilo kay kundi nga makadto mga K5 baha diri baha didto. Ari da aton mga rapper kabay pa obrahan na nila kanta. Party sa baha no. Baha diri baha didto. Ay grabe gid. Well mga K5 naton, good evening. 39 after 9. Sa mga tatay naton nga nagawala nagatindog ang ilang abangs. Inom ka mo extend food supplement for men para nga paghikap sa misis ninyo kibot sila dayon nga isa ka hikap sweet dayon. E ba niya yawan kay mo ya kuti-kuti. Ahay kaluyan mga tinguha man tani. Ano na be? Pero sa mga friends natin nga nagatutok subong. Kaupod naton karon ang mga sikat naman nga mga rapper naton. Interviewhon tanay sila. Pati may mga composition na sila kag i-play naton later ilang mga songs sa. Kasi mga friends man natin nga nagatutok. Thank you good sa inyo kay Danielle. Hello, good evening. Kay Ramor. Oh, share the live mga K5 para enjoy. Oh, thank you good. Especially pag sa mga friends naton sa kay Rodel Alpiano nga nagapamati sa bang sa aton. Rodel, good evening. Tamyaw ko man ang friend naton diri sa may Sunset Boulevard. Gapamati sila sa bong. Oh, tanay, gapamati na ka muda. Why, hindi ka magpa-boulevard, ha? Sunset lang. Maya gabi, happy birthday. Good evening, Macho Colit. Happy birthday kinang Cheryl Guadalupe sa Aniway. Si Karel. Maya gabi, si Mo Karel. Good evening, Macho Colit. Shoutout kay Lil Gons. Oh, nakatutok sa bong sa aton, ha? I-share aton nga live. At amyaw ko man si Jayden nga nagpamati isubong. Macho kulit ako gali si Jennifer gaduwa-duwa ko kay ang komblatsagon do pang lalaki at itumba patis tapos. Ayong gabi si Imo da. Sa bata ko macho kulit birthday niya wala kami himos. Importante wala lang masakit no. Sa una hindi man nauso himos subong-subong lang na. Usa mang himos ka. Actually nami maghimos ka kung magkaon kayo pamilya. Tiba niya ginahagad no pa mga piyak balay mo, nag-a-chismisi mo, pakanoon nyo pa. Alright, so kaupod nato ng Metro Manila Subong, ng mga newest P-pop group. Wow! Namin ni kati may mga Metro Manila na kinasubong ng mga guests. Mamayang gabi sa inyo. Kaya next week, tanika pangita ko sa mga, ano bla, mga half, mga India naton nga gusto ko tani i-guess sila diri. Ano bla kabudla manayhan manukot no? Amo na mga India naton na sa sunod ipang-guest tadi sila sa aton. Ha? Shout out kay Gerald Manahan. Ging obrahan niya this si Jam Jam Baronda. Mayang gabi, ano na? Mayang gabi sa imo. Especially pagit some friends naton dira sa may Sikihor. O nagamati sila subong sa aton. Kagilog list of viewers naton nga 589 kabilog nga nagpamati subong sa aton. Good evening sa inyo. Pamati na kamuda. Oh, thank you so much man. Sa kay Princess. Ay, grabe ngalan mo Princess. Princess imo ngalan. Tapos do lalaki ka pa ya. Well, sa mga gabi kasama na natin. Kaupo na natin Sir Andre. Ara na. Naka-ready na lang aton nga giasubong. At ang miyaw taliwat ay sinananin fa. Mayong gabi sa imo dira. Kay Mama Nitnit, happy birthday sa imo. Oh, kay Renza. Kay Echo, na nagpamati man subong sa aton. Good evening sa imo, Echo. Kag sa mga friends naton, diri sa may Singapore. Oh. Na nagpamati. Hello, good kay Sir Arnick. Sir Arnick, mayong gabi sa imo. Basko gya. Go Vraha. Shout out kay Ilonggons. Okay na po? Well, tonight, ladies and gentlemen, makasama natin the newest P-pop group sa Pilipinas. Good evening po sa inyo. Ay, tatlo lang ba kayo? Good evening.
1: Good evening po. Good evening po.
0: Oh, bakit tatlo lang kayo ngayon ang kausap ko? Hello, good evening po.
1: Ay, actually po, usually limagid kami, sir, no? So,
0: ay, Ilonggo. Ilonggo rin pala ikaw.
1: Ilonggo kami diri, sir.
0: Opo. Ah, Ilonggo.
1: Lima kami, sir. Tiang dalawa naman ka members, abi, as of the moment po, may ara sila sa sarili nila ng mga events, kaya not feeling well po. So, subong kami ani, tatlo ang nag-represent sa Vraha, sir.
0: Ah, okay. Grabe. Ah, lahat kayo, Ilonggo? Tatlo kayo, Ilonggo?
1: Ako po, Ilonggo ko, sir.
0: Ah, eh, si yung isa naman.
2: Bisaya.
0: Po. Ah, Bisaya.
3: Ako po, Tagalog
2: pero
3: po.
2: Pero makagets po ako ng Ilonggo. Oo.
0: Pero saan ka ba? Sa Iloilo ka rin, sir?
1: Ah, hindi po. From ang family ko dati, pang mga lolo ko taga Iloilo, sir. Uh-huh. Tapos nagbalihin sila dali sa Mindanao.
0: Ano
1: sa
0: mga apelyido ni lolo mo? Kaya kadamo mo kung da pamilya sa Mindanao?
1: Ah, okay lang ba?
0: Oo.
1: Ah, Poras po.
0: Poras. Oy, baka parinti tayo kasi yung mga tatay ko, Poras yung mga ano niya eh.
1: Basin, sir.
0: Oh, grabe ah. So, dapat lima kayo. Anong yung grupo Vraha? Tama, Vraha?
3: Yes po, Vraha po.
0: Bakit Vraha?
3: Actually, Vraha po, kasi po, Raha po, it's a pre-colonial term po for kings. And V po, dahil po V is a Roman numeral po na lima po.
0: Kala ko virgin ang V. Oh, sige, pakilala muna kayo isa-isa. Ikaw una, yung mga Ilonggo. Ikaw muna, una.
1: Sige, mauna tayo mga Ilonggo.
0: Sige.
1: So, mayong gabi sa atong tanan yung mga nagaparamati dali sa K5 FM. Yes, no, yes. Madamo nga salamat sa pagtangkilik at pagsuporta sa amon at kapin pa sa especially sa aton nga P-pop industry. Madamo gid nga salamat. Ako po si Aaron. Ako po.
0: Aaron. Anong next natin?
2: Ako noon po si Yumar. Yumar.
0: So Bisaya ikaw, sir, Bisaya.
2: Yes po. So, pero makagets po ako ng Ilonggo.
0: Anong Bisaya sa Panyapon?
2: Panihapon.
0: O dinner.
2: Panihapon.
0: Panihapon din.
2: Yes.
0: Anong guwapa sa Bisaya? Guwapa rin?
2: Guwapa.
0: Ang law ay ano?
2: Ang law ay pangi.
0: Sa amin, tsaka.
2: Maot. Maot.
0: Si sir na naman sa Center of Attraction. Ang pangalan?
4: Magandang gabi po sa ating lahat. Ako nga po pala si JB. At magandang gabi po sa live viewers po natin dyan sa K5 FM po.
0: Yes. Oh. Si JB from Manila talaga?
4: Yes po. From Manila po. Quezon City.
0: Sa Manila,
4: Muñoz,
0: sir.
4: Quezon City. Amunios. Pero ngayon po, nandito po kami sa Coronadal City, South Cotabato po.
0: Sana makapunta din ako dyan sa Coronadal. Sana, no? Alright! Sino yung pinakamagulang sa inyo? Tatlo.
4: Sa aming tatlo po, ako po. Pero sa aming lima po, ang pinaka matanda po si Vraha Adam po.
0: Wala siya ngayon. Tatlo lang
4: wala
0: kayo.
4: Wala po siya ngayon eh.
0: Pero grabe niyo mga pogi niyo, no? Tumlagsahin lang tayo makakita
4: po
0: ng mga pogi, no?
2: Buyag.
4: Do salamin mo lang, sir, ah.
0: Hindi, grabe, tsura ko. Ako tagok, tsura ko, oh.
4: Grabe naman sa tagok, sir.
1: Do gabi naman.
0: May mga friend mo ko sa Coronadal, makilala niyo si Mingming.
2: Ning
0: si Mingming ang ano, si Kuring Mingming.
2: Yes po,
4: yes po, Kuring Mingming.
0: Kilala niyo si Kuring Mingming doon sa Laset cassette recorder.
2: Si Salasala.
0: Si Laset cassette recorder. Oo. Magkalapit lang kayo diyan.
2: Tantangan ba sila? Yes po.
4: Sa tantangan po sila.
2: Medyo po malapit.
4: Opo.
2: Malapit lang po.
0: Kasi may mga parinti din ng tatay ko diyan, mga tahala. Tahala diyan sa ano, sa Coronadal. Oo. Tapos mga Estrada din. Malayo yung malay-malay mo kid noon sa inyo, no?
4: Layo na siya gawa, sir, ang dito.
0: Layo na daw. So, sir, paano kayo nag-start, sir? JB, paano kayo nag-start ng career niyo? Paano binuo yung grupo ninyo?
3: It all started po with with Vraha, Aaron, and Adam po. And
4: Humor na.
3: Humor po. Nag-decide po yung management po namin na bumuo po ng bagong P-pop group na ire-represent pa po yung Coronadal City. And ako po as a choreographer po ng Active Talents Guild, nag-decide po ako na sumali po. Kami po yung tatlo, yung pinakauna po sa Vraha po. And nag-audition po si Adam, which is naging apat po kami, kaya po kami Kings na tinawag na concept sa cards, which is yung Club Spades, Hearts, and Diamonds. Mm-hmm. And dumagdag po si Vraha Van, kaya po naging 5 po kami, kaya po V, kaya po Vraha po siya.
5: Alright, grabe. Hello pala kay Lindon Zambrono, Zambrona rather. So si Sir Aaron, kumakanta ka, sino yung singer talaga sa ano sa lima kayo?
1: Baliktad ata sir, si John Van po yung main vocal namin.
5: Mm, main vocal nyo. Tapos?
1: Yes po, ang role ko po is the main rapper of the group po.
5: Ay grabe, may mga rapper ako dito, kasama ko yung mga rapper. Pwede mo pakita sir mga kasama natin dito sa studio yung rapper? Ito may mga rapper ako dito, guest ko ngayon eh. Mga sikat din dito sa Iloilo, ipa-flash namin sa director namin. Direk, paki-flash nga yung mga kasamahan natin dito para mag-riot kita doa. Oh, ito. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sila versus 3. Ito na, ito na. Wait lang, sinichick pa ni, ano, ni Direk. Eh. Good evening, mga Pogi yung guest mo ngayon. Pogi daw kayo, bawat tatlo. Oh, ayan na, Sir Andre.
3: Thank you, salamat po.
1: Oh. Thank you po.
5: May mga uyab na kayo?
3: Wala po.
5: Bawal uyab sa inyo talaga, no?
1: Bawal, good sir.
5: Pero pang-artistahin talaga. Kasi first time ko nakakita ng P-pop group na puro lahat kayo mga Pogi. Iban may mga po, may mga grupo din lima, isa lang yung pogi. Joke lang, pero totoo yan. Oo. Pero kayo, grabe, mga pogi. Oh, pogi. Oh, di ba?
1: Thank you sir, thank you sir.
2: Bigo lang po, limang beses.
5: Siguro yung manager niyo pogi din.
1: Actually sir, sa amon sir, siyang pinaka pogi sa aming lahat po.
5: Yung manager niyo?
1: Yes po. Si Coach Chris.
5: Nandiyan ba si Coach Chris ngayon?
2: Nandiyan. Sa labas.
5: Nasa labas si Coach Chris. Coach Chris, ang galing mo talaga, Coach. Maganap ng mga pogi. O, di ba? Alam mo, mga pogi kayo. Simple lang. Pero, ano, pogi. Binibenta niyo yung gitara niyo sa likod? Pamain nga. Binibenta nyo ba yan?
1: So, pa-check out lang to the sir sa amon
5: sige,
1: na gitara.
5: Sige, sige.
3: Mine lang po. $150.
5: Anyway, may songs na ba kayo na na-publish na sa Spotify?
3: Yes po. Crown po. Entitled po, Crown po.
5: Mm-hmm, Crown. Ilang songs na ba kayo sa Spotify ngayon?
3: Isa pa lang po.
5: Mm. So, grabe. So, ilang years ba yung grupo nyo, Vraha?
3: Actually po yung... Ang Vraha po, nag-start po siya this year lang po, nung February lang po.
5: Valentine's Day, grabe, in love.
3: Yes po.
5: Pagkatapos?
1: Since then, sir, yung Vraha namin na group, it only started nung February po until now. So, around 6 months pa lang po yung group namin. Group, and yet, happy-happy po kami, sir, kasi grabe na yung so far na achieve namin. Nakapag-debut song na po kami agad. Actually, 3 months into training po, we were working na po kami sa debut song namin, which is yung Crown. It's a story namin ng iba't ibang member ng Vraha po. So, if mamaya, I'll explain po mamaya yung meaning ng Crown.
5: Alright. So, right now, may mga national exposure na ba kayo sa TV? Rather?
1: So far, sir, wala pa po as of the moment. Pero we are preparing for one po. That's the P-Pop Music Award po. That's sa October 18.
5: Yes, October 18
3: sa Araneta Coliseum po.
5: Araneta. Yes, ay, galing ah. Anong awarding night na yan?
1: Basically po, hindi siya awarding ceremony naman, sir. Awarding ceremony siya, pero for different groups lang. For P-pop groups po ng buong Pilipinas, yun po. So kami po yung magre-represent ng Mindanao, Vraha po, and others, meron din naman po.
5: Mm-hmm. Parang P-pop, ano yun? Kasama yung mga Cloud 7, ganon?
1: Yes po.
5: Kasi si Cloud 7, kasi yung kasi si Cloud 7 yung manager niya, kasi best friend kami. Oo. Actually, grabe no, hopefully mag-usap din kami ng manager mo, kasi... may mga P-pop group din ako hinahawakan eh. May mga artista din ako minamanage. So, kasi dating ano ako, talent scout ng Kabilang Network. So grabe. Appreciate ko pag artistahin talaga kayo. Pwede ba kayo magbigay ng sample songs yung Crown?
1: Sure po.
2: Sure po. Kantayin namin.
5: Oh, sige.
1: Ready na ba?
2: On the top.
1: Ayan, wait lang po. May pinifix lang po. Sige lang.
6: This time check is brought to us by Asin. Brato na utangon pa. All right.
7: Wala po.
6: Okay, okay. Well, hello pala kay attorney kinakatutok. Ayan na.
8: Yeah. We rise together. Only one crown.

0: yun po.
1: Wow,
0: yun po,
1: grabe. Ang ganda ng songs. Grabe, na-appreciate ko talaga. Hopefully, sisikat pa kayo, po. Sir. Hopefully, sisikat pa kayo. May gusto kayong shoutout ngayong gabi?
2: Shoutout po sa mga fans namin na nanonood, na patuloy na nagsusuporta sa amin, especially sa Barahari po. Maraming salamat po. Sana patuloy niyo po kaming suportahan sa aming mga future ganaps and projects po.
0: And oh, quick shoutout lang din po sa nakikinig right now po sa K5 radio po. Maraming salamat po. We have 6,598, around 600 na viewers. So maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta and pagtangkilik po.
3: Yes po, shoutout po sa aming fan which is ang Barahari po, sa management mo po namin, ang Active Talents Guild, sa aming coaches Chris Campo and Joy Lucille Cagente, and to our songwriter-composer Mash Unas, and sa ating live viewers, 595, napakarami niyo po.
2: Hello,
3: maraming
2: po.
3: Salamat po sa
2: papanood
3: po, and maraming salamat po sa pagtangkilig po sa P-pop music po.
1: Alright.
2: Please don't forget to follow our official page po, Vraha. And don't forget to stream our original debut song, Crown. Available po siya sa
3: all streaming platform
2: po.
1: Alright, thank you so much, Vraha. Wala tayong oras. Hopefully, makapunta kayo ng Iloilo.
0: Hoping so. Okay. Yes, sir. Ikaw gitso gudo naman, sir.
1: Oo, inform mo yung manager niya, PM niya ako.
0: Opo, hambalan na po, sir.
1: Para hambalin mo siya mamaya.
0: Hanggang guwapo.
1: Oo, sige. Hambalin mo siya mamaya, PM niya ako. Matt Estrada, Facebook name ko po. Alright, maraming salamat po. Thank you so much. Bye-bye. Thank you.
2: Thank you so much, sir.
1: Mga gagaling to. Well, mga K-5, balikanta ka mo, ha. Kahit di ko mas masagad pa, may arim ako niya yung grupo, ha. Natanda man yun. Well, magkabalik mga chocolate on your favorite radio station, 88.7 K5 News FM.
4: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
5: Wow! May puso!
6: Ifri Bio.
7: O, si Karen, kadamugid sang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3, gamay Visio. Ang Visio, gamay D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio, gamay Visio. Ang Visio, yung may D3. Sa mga butika. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligat. Epektibo. DTX 500. Mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka ba na ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang gina halina sa mga nagkalaylay ng energy. DTX 500. Masalika DTX 500. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
6: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuo giyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
6: Mighty C. Babaka sa mga butika.
13: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
14: masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya, Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, gadalhay ang pag-ariya!
15: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics!
14: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
16: Good news!
14: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
15: Libre?
17: Libre!
14: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Talinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myadaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Good news!
16: Good news!
14: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa Setyembre 6, 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na ang check-up sa Klinika, Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina, Sara Branch. Libre ka check-up kada Domingo para sa imo kag sa inyong pamilya.
18: Gabasa na naman bala ang imo.
19: Ay, gabasa na naman?
18: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa?
18: Kag nagabaho ang kilikili?
20: Mag-Clinica Dayo Fresh.
18: Para sa maputi at mabangong kilikili.
20: Clinica Dayo Fresh.
19: Nagabasa na naman balaga.
18: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinica Dayo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Gadaragsa nga punggot,
22: DTX Beauty Soap.
21: Magaspang mapanit,
22: DTX Beauty Soap.
21: Galaong magputi,
22: DTX Beauty Soap.
21: Puro katol-katol,
22: DTX Beauty Soap.
14: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: Nestor, ang sinaing!
25: Luto na!
24: Ang labahan!
25: Nakasampay na!
24: Ang uniform ko!
25: Naplansa na!
26: Ganito ako!
27: Tigasi!
26: Tigalapa!
27: Tigasay!
26: Tigaplansa!
27: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
26: Sa gabi,
27: ako ang bossing!
26: Dahil kasangga ko!
27: Ang extend!
26: Supplement for men!
27: Dortes!
26: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
26: Extend food supplement for men.
27: May maca
26: at lavawaska
27: na nagpapataas ng energy
26: at stamina
27: para sa tigasing performance.
26: Extend food supplement for men
27: para sa matino nga dugo.
26: DTX 500
27: para sa healthy gatay.
26: DTX 500
27: ang DTX 500
26: ang may mataas nga antioxidant
27: nga amo naman
26: ang nagatino sa imo atay.
27: Basta tino ang atay,
26: happy kanunay.
27: DTX 500
26: masaligan,
27: epektibo.
26: DTX 500.
27: Mataas pa lang ang imo blood sugar.
26: TTX 500.
27: Ikaw pa lang
26: ang may diabetes.
27: TTX 500.
26: Ang TTX 500
27: ang may powerful compounds.
26: Yan ang gapanupo
27: kagga kontrolar
26: sa imo blood sugar.
27: TTX 500.
26: Masal rika.
27: Epektibo.
26: TTX 500.
27: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
27: Ang PCO.
6: Yung may D3.
27: Mga butika.
6: D3 Bio.
0: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
6: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
6: Yung may PCO.
27: Ang PCO.
6: Yung may D3.
27: Mga butika.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi ka bala makumpito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Macho Kulit. Tapos kung gwapo, gidang iyang mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
3: Wow, my puso.
6: D3 Bio with Vizio.
16: Ako si Ana, before problema ko gidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
6: Yung may Vizio.
27: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
27: Mga buti ka.
17: K5 News FM.
23: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
25: K5 News FM.
28: Mga K5, alas 10:08 na. Bago tagaan na sila di duwa, isa ka oras ah. Ilan ito ng tanan. Dahil lagi naman namiyaw kita anay sa mga friends naton. Ngayon nagpamati subong kay Ventor. Ventor, mayang gabi sa imo. Kay Harleen. Nga gatutok subong sa aton. Good evening sa imo dira. Kalabanan, Macho Kulit. Shout out sa HGK Specialist sa Bana ko nga si JN. Kaya nyo na yan, support of Raha. Salamat, salamat. Go Martin D. Mayang gabi sa inyo, si Marfine. Ngayon nagpamati masubong sa aton, si Olive. Mayang gabi sa imo, Olive. Ngayon nagpamati masubong sa aton. Macho Kulit, kadamo ako sa problema. Ano bala ang gusto, ano gid bala ang gusto ko? Amot sa imo, yay, imo niya kong lingon. Ako yung pamakoton mo, yaya, ano gusto ko? Hindi ko mahibaluan ang balatsagon ko sa konbana. Kung gisa, ginahatag ko na lang gid sa Ginoo. Ang problema, may time at chokol kakadula ng gana ko sa konbana. Ano blang himuon ko? Inom ka bulong. Mga bana-bana ninyo, bala nyo, ari kami sa mga guest-guest. Di, ala ka mo yung pamangkot nyo. Ala ka mo na pamamana, kapangasawa kang mga problema. May dulog nyo din sa amon. Ay na, no? May mga pangampakon sa mga lababo. Hello, galit kay Marky. Nagpamati man subong. Shout out from California. Nagatutok subong sa ato na. Si Marky Mac. Gayuma. Mga kakifay, bantayan nyo sa September, ha? Maamat-amat na kami audition sa mga singers nga gusto mag-join. Pero, ang aton konti, September, October naton, mga libago namon nga mga singer amo na ipahampangon naton dere. Ang pinakalibag ang magadaog sa aton pa-premyo, ha? Kati kalaw, tagaan taman kaya yun na ng aton yung mga mailig diba? Sa mga nanay nato na sa mga nanay naton yung mga edad 40 hasta mag 100 ila edad nga piling pa kamo mag-join sa competition. May ari kita singing competition sa K5 sa mga nanay ni anay, hindi anay sa mga bata. Ang mga nanay na lang ako makainom nami ang tingog mga why Delilah na gusto namon yung mga kanta. Gusto pa rin na mga kanta lang anjo. Ang jotay nga damang nagsaka sa sanga. Umamo pag inabala. So, mga nanay, prepare nyo yung mga vocal cords. Kahit i-invite on ka muna muna. Tapos, ang aton final, tibutang ta sa mall. Mayo pa yung antike, may MOA. Mall of Antique. Guys, ano? Mayang gabi. Kaya sa mga friends naton kay Patrick, mayang gabi sa imo. Nga nagatutok man subong sa aton. Well, subong gabi, upod nato ng aton ng mga rappers. No, ibaloon nato ng aton ng mga amigo. No? So, lima ni sila kabilog ang aton nga upod. Nagpalakpakan naton live subong diri sa K5 News FM Iloilo ang aton nga mga grupo, nga mga tidugay na ni sa entertainment of songs. Palapakan po natin. Yon, mayong gabi pare ko eh. Mapalapit ka mabi sa microphone sa si Sir Gary, Sir Martin, si Sir GN. O, mayong gabi sa inyo, tanan-tanan. O, mauna ta guru kay Sir ah. O, Sir, Sir Gary, guru unaon ta. O, Sir, Sir, palapit na niya sa microphone ba, Sir? Ara-ara, sige, ara-ara. Sir, pagpindot ta guru, Sir, sa silver, unisilver mo na. Ayos, o, sige be.
4: Yo, check mo yung gabi ayos sa inyo, tanan. Pagkali si Gary Joe, isa sa mga Ilonggo artist diri sa Iloilo. Gina-shoutout ko da ang mga tumalan na ito sa K5 News FM. Kag sa tanang aga suporta sa ito, shoutout sa inyo, tanan.
28: Da. Alright. Next.
5: Yo, shoutout ako kali si Lel Gons, isa sa mga local rap artist man diri sa Iloilo. And shoutout lang, gina-shoutout ko lang ang local wear brand Iloilo, kundi sa Jadid Tuta, Movie It Riders, Rapid Riders, AI Production, Titulo Hiligan ng Rap Battle, kay Lira Malinaw, and Lemuel Malinaw, kay Francis, kay Flo, kay Kagay Big Junior.
28: Next! Oh, sige. Tipa, on tanay, sir, microphone nyo. Okay. Ayan.
7: So, may gabi sa tanan ako galing si Chan Chan sa production. So, shout out ko lang sa mga galantaw sa K5 News. Shout out ko lang kay sa pamilya ko, Magdato Family. Ipapa ko nga rin sa barko. Tapos kay Ira may pangako sa mga tropa sa AI Production, sa Upod, kay UN, kay Crazy Drake, kay Meg Ryan, kay Harry, kay Tristan.
28: Salamat, Sir Chan Chan. Next!
9: Yes, mayong gabi sa tanan. Ako gali si JN sang Hiligay Nun. Gina-shout out ko na gali ang ato na 588 nga viewers. Shout out nila sa Iloilo, sa may kay, local wear kay Sir Marky, no? Sa Akongalo, sa Bayo Namon. Shout out da kay SYK Unit, AI Production, kag sa tanan nga grupo kag nag-suporta sa Hiligay Nun Music.
28: Alright, Dolgo ni Sir JN. O, next!
10: Ako gali si Martin sang Hiligay Nun, no? AI Production, under AI Production. Siyempre, gina-shoutout na sa si Boss Marky sang local wear brand. Siyempre, shoutout man sa Daoy sa grupo ko. Stick to One, kag kay Billy, shoutout sa inyo. Kag siyempre, madamang salamat sa K5 News nga rin, Medisubong.
28: Alright. Dahil na supportaran ka muna, mon, sir, sa mga inyong mga performance and songs. Later, mabatian natin. Ano mga project nyo subong, sir? Longer rappers nato. Ano mga project nyo sa mga shows? Ano ang ginaabalahan nyo? May mga composition of songs? Paano ka mo mapapatian sa aton nga mga friends subong?
10: Yes, sir Matt, no? AI Production, artist of Iloilo, ga-generate kami isang Ilonggo artist diri sa Iloilo, ga-organize kami events, fiesta, or something, ano man sa mga barangay nyo. Free ka mo mag-message sa AI Production nga page. Ang package na nasa, kung gusto nyo rap battle, mayara kami. Performances, mayara man. Titulo, Hiligay Nun Rap Battle, shoutout man kay Paktis Soy, no?
28: Grabe. Next, sir.
9: Kagabi lang to natapos ang amon event dira sa may barangay West Timawa, no, tama ka, sulid sang crowd dira. Same man, nagaano kami sa event na sari-sari nga performance, no, sang kanta, mga original composition, na kadamo man sang mga naga-intra nga mga artist diri sa Iloilo, no. So sa mga barangay sa upcoming fiesta dira, pwede niyo kami ma-message, no, kagay follow niyo page namon nga HGK, kag suportaran gid naton always kag naya ang Ilonggo Music. Dapat aton gidyang musika ang mga yaw.
28: Correct. Next. Yes.
5: Pwede nyo kami malantaw sa Facebook page ang Lel Gons and Gary Jome, isa sa mga BND. Kag sa YouTube, may araman ko nga account nga Lel Gons Official. Kag kay Gary Jome, may araman siya. Kag sa mga gaubrama kami sa mga jingle songs, kag may ang ginobrama naman mga amon nga mga original composition.
28: Alright. Lapit na subong patalagan. Daan subong, paimo na ka mo di. Next, sir. Masimil mga sugpon pa ka mo, Danay.
10: Yes, no? Bago lang kami tapos si Ben sa may barangay Timawa, so sa may mga palabuton ng piyesta, message lang kamo sa mon sa Facebook page. Siyempre, may harap man kami Facebook page nga mon, HGK. In terms naman sa kung gusto nyo sang rap battles nga may harap, tada mga Ilonggo talents in terms naman niya sa rap battles, pwede ka mo ka-message sa titulo Hiligaynon Rap Battle League. Dira na lang sila nagpa-tryouts na sila sa mga gusto magi sulod sa larangan siyang rap battle. Kung sa hip-hop naman nga music or R&B or hip-hop music, may ara kita sing mga local ding studio, may ara man sa BND, sa The Oys, may ara kami studio. Kukuk Tour, syempre, shoutout kay Kukuk Tour, no? So, madamo ta di sang mga studio diri sa Iloilo nga pwede gid sila ka record sang ila kanta sa mga aspiring tada nga mga Ilonggo talents.
28: Actually, Sir GN and Sir Martin, ang problema sa mga Ilonggo diri kung isa, di gusto sila mag-produce ang songs, no? Mayara man iba nga ti gusto mag-rap, pwede sila ihan makapalapit sa inyo, sir, kag makapangayo bulig para at least magdamo ang community. Kati kung gusto kulbaan sila, basisuyaan sila, no? At least, sir, ipa-inchindi taguro sa ila na parang at least mga buligan taman, ang iba nga nagapangarap man nga mag-produce ang ilang songs.
9: Yes, oo, sa tanan nga mga gahandom, mga passion man ang magsulat sang kanta, ang mag-compose ang ilang mga original music, hindi ka mo magkakulba, magpalapit ka mo sa amon, hindi ka mo magkauya, magpalapit ka mo sa amon kay open, gid ang hip-hop community magbaton sa inyo. Mas mayo pa nga mabuyo kita sa music, no, kaysa sa mga malaend ang mga buluhaton.
10: Yes.
9: So, amo gina, no, ang ginahangyo gina namo ng mga aspiring ng mga talents like sa rap, damo-damo kita da sa street, no, mga potential gid nga mga rap artist. Mag-PM ka mo sa AI Production, no, ara man dang SYK unit, ara man da si Kukuk Tour, mga kabataan da subong, so diri kita sa musika, hindi kita ya sa mga malain nga buluhaton.
28: Correct.
10: Yes.
28: All right. So maghambal ka mo bi sir kay Sir Gary pamangkuton. Sir Gary, ano ang trip mo ginya mag-uobra ginya kanta or mag-uobra beat amo gina imo nga trip?
11: Bali sir, ako sir na.
28: Okay, okay, go on sir. All right, okay.
11: Bali ako sir nga kon ginaano ko man na kung Wyko Brown sa balay na gaimo ko na kanta, pero kung ano man lang Wyko ga no sang mga ibang music da.
28: Ado do gusto mo lang mag obra ka kon dumijo ano ka na.
11: Do wala kami ginobra. Bali ako trip ko lang ah. Kon trip ko lang muna pag obra ko.
28: Alright. Dapat dulaon gilig obra mo para makatrip ka kanta. No? Para awa na pero sir. Alright. So, if that case, sir, no, I know nga very talented ka mo. Nag-aabot man kung isa sa point, sir, doon natakaan na ka mo mag-ubra sa kanta kahit ito gamay lang ka pamati. May ga-abot man sa life niyo kung isa, Sir GN?
9: Ang music grocer sa amon, grocer daw, ara na nag-uro, gigadalagan sa amon, dugo, grocer. Yes, yes. Bisan may edad ka na, guro, maano ka gid sa music. Siguro, ang kalayo, magamay na lang siya.
10: Gahinay.
9: Pero ang mga baga-baga nag-isamo pa ng delikado, makapa-ibwal pa na, makapa-kalayo pa na sa dako.
28: Correct.
9: So, amo na, kung stress ka, palapit kami sa music. Kung may problema, music ka salbar sa amo na. Kung baga amugin na siguro sa lang amon nga kabuhi, gitang music.
28: Yun. Alright. Hindi man na iya pwedeng kung ano-ano lang puti. Laingid ako ng ang gapanalaytay sa dugo mo, no? Ang music. Huwag ko kabalo kung ano nga dugo na yun. Kasi A kag B mo lang ato. Kag-O mo ba si NJ na guro nga dugo?
9: Engine guro.
10: Kag daw stress reliever naman abi na mong sir eh. May times nga mga stress ka or ano ka. Sa music kami nag-focus.
9: Ma-express mo gid ang imo bala chat.
10: Yes, of course.
28: Ako migo to ganay sa una. Sobraya ka-express ang iya nga kaugalingon. Lain na kadoan niya. Talented man to migo, ta kilala niyo matuguro tiara sa mga priso sa Kaluoy.
10: Yes.
28: Ti very talented to, kay ti tanan ka balusa, video, music tanan.
10: Actually daw masubo nga balita na sa hip hop ano taman no, hip hop community namon. So galing kay ti choice naman.
28: Correct. Sir, may mga question lang kita de, kay ti may nag PM di sa aton no. bilang isabla ko gis kung saan rason ka nung kakadulaan man gana ang mga singers na di kasi wala man niya tawag na support mo. Kumbaga, makasulod ka sa productions, hindi man stable ang income, mga shows, hindi man stable. Paano niyo, sir, nga, dira man kamugyapon, passion niyo gidya, no? You're yes. Not after man siguro sa talent fee kung kisa, kasi ang importante, makaperform lagi ka mo, no?
9: Yes, sir, siguro sa passion gid ka, gano'n gididikasyon gid, sir, kagbalanse gid, sir, sa oras, pwede gina naton, matunga aton simpo, while nagapangita kita sa aton nga kinawala, then balik naman kita liwat sa music. Kaga dapat sir makita man sa mga aspiring nga mga artist man dire sa Dilo nga wala kita nag-untat para sila man mismo ma-inspired man sila mag-join sa hip hop community or sa music community bala sir.
28: Pero dapat, may ara na kamuya concert sir nga puro gidya Ilonggo artist gakanta sa mall.
9: Yes sir, may ara na sir no naka-perform na kami sir sa lain-lain mga banwa kaga may mga naga-invite man sa amin sir.
28: Si Sir Lil Gons, okay kailan na sir?
10: Kag-isa pa sir ang music abi sir, hindi man sila nga pagkanta mo, masikat ka na din yung orga pangayuan na dyan sa suporta. Hindi sila nga pagtanong mo, pagkaaga, mamulak na sa
28: dito. Ano na dapat ibutang nila sa ulo, Sir Marty, no?
10: Yes. Kinanglan tagi dyan sang consistency, padayon, kung gusto mo ginaya, kung subong wala may kasuporta, pulo lang be, adlo-adlaw nga, ano mo, sa adlo-adlaw may pulo ka, sa isa ka bulan, 300 na nakon.
28: Oo, matamat lang.
10: Matamat lang. Ano ko po inyo?
28: Sa wala. Ang maliliraw, Jennifer. Namiyon, ha? Nalingan ka man, nalingan ko si Jennifer sa ato.
10: Si Jennifer naman niya.
12: Asawa ni Sanigari.
10: Asawa ni Gary. Shoutout kay Ma'am Jennifer.
28: Ma'am Jennifer, asawa, magalitin mo. Adigli si Sir Gary, guru sa bongo. Sir Chan Chan, okay ka lang na sir? May kasakit mo, Chan? Okay lang? Alright. Si Sir Chan naman, pambalon, tabi kito. Ah, kaluyuan mo na sa bata sa likod, oh. Okay, sir. Sir Chan, move on kita, guro. Palapit-lapit kita gamay sa microphone. Si Sir Chan, anong kin, sir, singer kagid, sir? O ano ka ay mga, ano, nga posisyon sa inyong grupo?
13: Isa singer. Singer ko kaga battle rap man ko.
28: Aga battle rap. So magambal ka nga battle rap ga ano na sir?
13: Like do flip top nga ano.
28: Ah. Nga do ga suya ay. Ah. Mamayo ayo no. Sir

0: Parang nga matalsik yung mga kapitan niya, wala plus. Oh, ari rin si Sir, ano gali? Sir Lirgans. Siya, no. Oh. Siya ni gali ang nag-organize ng events. Like, anong gina-organize mga events, sir?
1: Iyaka hip-hop. Hip-hop.
0: So, doon may mga contest, may something mga, ka mo?
1: Ah, yes, sir. Bali, may mga battles, tapos may mga performers. Sir.
2: Performances. Mostly sa ano ta, no? Sa ano ta eh? Ano ba eh? Safe house?
1: Yes, sir. Safe house. Yes. May mga barangay, mga may mga bar, mga may mga ginapahibin.
0: So, bali, sir, sa kay balik na tubig kay Sir Chan Chan, wala man gapikon ang kontra mo, sir. May tamang gapikon man sila. Sa tuntood lang.
3: May time ganyan gapikon sila.
0: Oo.
3: May mga time nga.
0: Tikang ginasuya, ano ba churay, giman law, ay giman sa gapikon pa sa, o ginabato niyo na lang?
3: Ikaw law, sa bato, no? Nga lang
0: siyempre, ikaw ba, itsura mo, tutulabong, batunon mo ganyan. Itsura mo, itutangkogo, batunon mo eh. Pero grabe, gilis sir, no? Like, ano, sir, for example, patilawa kami ba sa imo, bi sir, nga, ano, nga, hip-hop, bi sir Gary, bi, oh, patilawa, sabi. Ano, dayaw na siya kung buyayaw? Oh, may mga dayaw ka na, sir? Oh, para ma-discover, today, actually, oh, sa 525 natin, nakastay ang atin, nga, viewers, subong, oh, very solid, kay Marky. Good evening. Yung lang ko sa bata ko, tiyana. Ako, is padayon lang, puli, dayon na. Oh, si Tintin, 85, magdato. Oh. May bata ka na, Sir Chan Chan, gila eh.
4: Hindi, mama ko to.
0: Ah, mama mo na. Wala, liog lang ko sa bata ko. Ano ko rin bata? Umamaw? Eh, may yung gabi, ma'am. Alright. Te, may sample ka na, Sir Chan. May sample ka na. Si mama mo, be. O, si mama mo, trip eh. O, sige.
3: Para ko rasa ko, ano, ang about sa kay sa Bendy, kung din ko nagalin.
0: O, sige, sige.
3: Salamat gid sa oportunidad nga nakalabot ko di sa Subong gabi. Wala ko na diskubra na, wala ko na diskubre akong talento kung wala ang BND.
0: Tungod sa BND, nangutang ako pliti para makadto sa K-Pop News FM. Grabe. So hopefully no, ang kanta nila pamatian takron sa pagbalik naton na. Pero at least sige-sige, Sir Lil, may ara pagi kamo mga events Subong. Ano pag ina-organize niyo Subong?
5: Ko na lang ang opportunity no. Maliban gali sa pag-grap no, isa ako ka drum and lyre trainer o bandmaster no. Nag-champion ako dira sa may gimbal, Disyembre sa gimbal drum and lyre competition na nagdaog man kita dira sa may Alimudjan drum and lyre competition no, kag sa mga sa aton viewers nga 600 plus sa mga schools, teachers, basi mga teachers da, no, isa ako ka-trainer sa drum and lyre. Search yun na nga ako nga ngalan, JN Efraim de la Torre sa Facebook, mag-message yun na ako. Harap mo na akong CB, oh, madami nga salamat.
0: Alright, hey, contact yun si sir. Sa lyre, no? Lyre, dumay sa out, sir, napatay mo na, dala mo pa.
5: Yes, sir. Yes,
0: suwabi, gali. Doon di pala nun, sa imo nga palang gold, sa imo nga tangkugo, doon di pala nun, nag-champion na, no? Simple lang. Oh, si Jane! Leo Gon, salente gina sa DJ Kulita. Ara na sa iya tanan galing kay wala iya ginbalik kay Flow K. Ang media siya nga may gisi. grabe na gali. Sa inyo paglantaw, sir, nga mas madasig magsikat ang Metro Manila nga mga compared rin sa Ilonggo artist man.
5: Siguro, sir, ang support target, sir, sang aton diri. Sa music. Pigado, gig katama. Ang Cebu, galabot pa dila kantaya sa Ililo. Ito yung, ang mga Ililo artists, kita, kami gadya mismo, nagahimakas gadya, nga makalabot sa lain-lain nga lugar ang amon nga kanta. So, do wala isang platform, la, sir, nga nagasuporta gadya sa mga local artists dito sa Ililo. Dapat sariling sikap gadya, sir, kami.
0: Kagang Ms. Adri, wala matagapakalain, pero ito may mga attitude yung isabla nga nagpagwa na kamukanta, mismo Ilonggo, suyaan ka pa.
5: Yes, so,
0: oo, dapat na binuligay kitang kasuya. Ay, tsuray nila do pakang man. Ito mabudlay bala. So, amo na no, like, tama to siyang Cebu, galabot rin sa Ililo, ang yes, songs so, nila. Oh. Ang Manila, ano nga mga kanta na gani, mga kita mo na, mga iba nga singer nga simple lang gani, nagalabot ang inakanta diri sa aton. Pero sir, may mga Tagalog songs man ka mo nga ginaobra?
5: Bali, Subong Sir Matt, nag-focus si kami sa Hiligay Nun. Kaya ang gusto ko namun nga maglagaw ko dyan Hiligay Nun, mga ayaw ko dyan Hiligay Nun music sa ibang nga lugar. Mm-hmm. Ay, yung baga, proud gig kami sa lingwahe natin. Kaga bugal ko namun nga gamiton, ina. So gusto ko namun nga ang Hiligay Nun music nga mga ibabaw ko sa uli, kag mga lugayaw man.
0: Alright. Ano gid sir nga songs ang nagalagaw?

0: sa ibang lugar. Kaya dumduman ko, anong gusto mo? Buho, no? Doon muna na sila ng sukat, no?
1: Oo, oh, mga muna sila. Mga legendary na sila.
0: Oo. Oh. Ano pagin mga songs sa bong, sir, ang nagsikat, three man, nga nagalabot sa ibang nga lugar, man?
1: Kay Coco Torcer, damo na siya sa Negros, Bacolod, damo na siya mga may fans na sila sa bong. Damo ginagapamati isang kanta ni Coco Soborong dira sa Bacolod, Negros.
0: Alright. Sir Martin, may iba mga taong gusto magsugata sa inyo. Like may events ka mo, may ara iba nga pag-treat sa inyo, do matsang mo bala, do kanubog yung pagpananaw nila sa inyo. May mga muna man ka mo na-encounter?
2: Siguro may mga ara man sa mga hindi gig ka injindi sa nga mo nga passion, no? May ara agad na nga ma-encounters. Pero so far, daw mas more kami sa support gid. Sa circle namon, sa mga mabatsaga namon sa mga event nga ginakadua namon ang pagbato nila, tama ka swabe, especially na gid sa kagabi lang gid natabo sa West Timawa. Shoutout sa inyo da.
0: Ara gali. So magabalik kami ha, mga K5. Kahit di pa matian ta ilang songs. Before that, sir, before ta mag-end anay sa bong, before commercial, basi may gusto ka mo tamyawon sa ibong sa mga friends ninyo, pamilya nyo, miga nyo, asawa nyo, ginapangulagan nyo sa bong, basi kami asawa pa ka mo. O sige, pwede ka mo ka tamyaw, ha? O sige. Pare na, ladies and gentlemen.
3: Gina-shoutout ko lang gali ang local wear brand kay Boss Marky, kay Sir Arnick Ortega, kag sa Dungol Sinagaan, kag gina-shoutout ko man ng mga pamilya ko, may mama, kay papa, sa tatlo ka magulang, kag sa isa ko kamangod.
0: Alright. Next, Sir Gary, oh, tamyawa na yung asawa.
4: Shoutout agad sa asawa ko, bantayan na ba, tata? Kag shoutout kay Sir Arnick sa pagpatigayon di sa amon. Thank you again, sir. Sa masingilik, shoutout.
0: Alright. Next one, ituto chan-chan.
5: Shoutout galing kay Boss Arnick, no, sa nagpatigayon di sa amon. So thank you so much, kid. Tapos shoutout bang sa kay Carl Jan. Tapos sa mga tropa ko doon sa Roas, kay Dandelo. Tapos sa Binalay by Rap Battle League.
1: Yes, shoutout gililiwat, siyempre, sa kay Sir Marky, local wear, Ilunggo, pinaka-Baskog. No? Shoutout kay sa Perales, pamilya sa may West Abugabog, Dilaturi, pamilya sa may Barangay North Baluarte. Ang sa mga tropa tada, Spike Unit, EI Production, sa tanang nga hip-hop community sa Iliilo, shoutout sa inyo.
0: Alright, sige, Sir Martin.
4: So doon na shoutout naman nila, tanang nga i-shoutout ko, no?
0: Uh-huh. Ang sukmae sila sa mga problema, bla.
4: Gusto ko pasalamat kay Boss Arnick, syempre sa pag-repair, kag kay Boss Marquez sa pag-sponsor, Perme, Iloilo. Syempre, shoutout sa page ko, guide, sa grupo ko, The Oys, THE space OIYS. Syempre, ang link ara Perme sa comment section ta.
0: Grabe ba? Kanami sa inyong, di na pwede mabakalang yung Iloilo nyo ng kalo, sir, kanami, no?
6: Yes, so, local wear.
4: Yes, so.
0: Bagay, ginasakong kay Kalbo ko daan, di dapat magsurusok-sok man ka na.
4: Local wear brand, gali, located sila sa Bilya Dulonan, Arevalo. Facebook page nila, local wear brand or PM lang sila. LW brand or PM lang sila kay Boss Marky.
0: Alright. Para gali. Taga-Vilya, man ko, provide ko na kakita. Sige lang. Well, mga K5, we'll be right back. More music, more fun. Maka-perform later. Ang ating Ilonggo artist, only here to favorite radio stations, the number one, K5 News FM 30, 33
7: after 10. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
7: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026 Elimination Round Secondary Level. Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo.
6: D3 Bio.
9: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
10: Mga buti ka.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
10: Mag DDX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag DDX 500 ka na.
6: Mag DTX 500.
10: Ang may powerful compound.
6: Yan ang panubos ang imo blood sugar.
10: DDX 500.
6: Garantisa.
10: Epektibo!
6: Aramis DDX 500!
10: Nagapalang durong pala ang imo panulukan.
6: Magalingin pala ang imo nga ulo.
10: Masami nagkapangihi.
6: Masami inauha.
10: Kasi may diabetes ka na.
6: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubo.
6: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500!
6: Garantisado!
10: DTX 500!
6: DTX Coffee Mix!
11: Eric Ledesma, mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamiyara, inigali, gasang ang palaya extra.
6: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka, mga butika.
6: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
6: DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix. Mabaka, mga butika.
6: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
6: Mighty C!
10: Mabaka sa mga butika.
6: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C.
14: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwalang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
6: Mighty C!
10: Mabaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadunog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka-K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
6: Spore Biotics naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanamig sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics. K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka-K5 sa

0: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
0: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
1: Kaya subukan ninyo.
0: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh.
0: Available now.
2: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
2: Bakal na sa mga butika.
4: Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
4: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo nga tay. Happy kanuna. DTX 500 Masaligan Epektibo DTX 500 D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Mabagat sa mga butika.
7: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
8: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique. Pro, dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka-K5.
7: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
9: Wow, my puso.
10: K5 News FM.
11: Ang kampyon na istasyon sa Iloilo.
12: K5 News FM.
13: Alas Pilipinas, 41 after 10, all your favorite radio stations. Di makalipad mag-inom sa DTX Beauty Soap. Well, sa mga K5 lang naton, di nag-enjoy kita o pabanjapo naton ang aton ng mga rappers diri. No, sa aton lang ang mayor, sa aton ng mga congressman, vice mayor, supportaran naton ni sila. Kahit yung aton ni mga Ilonggok o magsikat ni sila, proud man ng mga Iloilo eh. Kinabanan na nagasikat sa bong Sir Martin. Kinabanan mga Cebu, no? Cebu, ano mga singers? Mga sila likat man. Cebu,
14: yes,
13: Dabao.
14: Grabe ang suporta sa Cebu. Abi to, Cebu, Dabao. Oh, labot pa di sila sa aton. Miski guro mga Bacolod, Negros, do medyo suwabe pa gano'y.
13: Oh.
14: Suwabe pa.
13: Nga Iloilo, wala agad, no?
14: Ah, mo gid ang pinakadako ta nga pamangkutano no kung nga ang Iloilo do kabudlay mag-evolve kita. Actually ang Iloilo ano gi advance pa ta gani katama sa
13: advanced
14: ano,
13: technology
14: eh.
13: kita mo gani yes. Nakadakpan to iba sa planet advance pa ta yo. Oh, di ba? Why na sa ibang lugar why di yan? Oh. Eh, good evening, ili kay Madam Bugres. Madam Bugres, ikaw na suporta, di ba sa ilaho? I-shout out mo Madam Bugres per many mga Ilonggo artists para mag-follow man sila. Ay, gabi sa imo da. Well, ano nga songs yung ganito, sir? Ang i-perform nyo sa mga gabi? Mm-hmm. Eh, check natin. Yes,
14: ang amon nga i-perform sa mga gabi, ang isa sa mga upcoming track namon, unrelease pa ni siya, ang title ni Harana.
13: Tama, Sir Andre, Harana. Harana ang title. Ay, gusto niyo mabatian mga ka-K5 naton? Okay lang po sa inyo, sir? Alright, mamatian naton. Ladies and gentlemen, on stage, yapon naton ang Ilonggo Artist tonight.

0: Wow.
1: Yeah, thank you so much.
0: Grabe. Nami, ngami. Palapakan natin. Grabe ah. So, saan yung i-release, sir, yung song, sir?
1: Abali, wala pa kami isang exact date, kid, sir, nga inog-release. Basi, this September.
0: September na. Alright, grabe. So, grabe. Okay, palapakan natin to. E, siyempre, muning yung mga songs siya, maka-relate. Kalabanan, sir, sa mga muning yung songs, anong mga ages, gid ang dugi nakagat sa mga muning nga mga pangindadon?
1: Mga Gen Z, siguro nga generation, sir, mga like 20, mga hasta sa 24, 25. Mga 18, mga 19.
0: Amo-amo, ginawa. So, anong new genre, ganit, sir, man? Rap, no, ah?
1: Ang lilain mo kami, sir, bali ara kami sa rap industry, pero ga-imo mo kami sa mga genre like afro, mga ang R&B, pop, reggae. May lain mo, sir.
0: Alright. So, subong, Sir Martin, ang rap, may mga, ano na, no? May mga bago naman, may mga upgrade style naman sa?
2: Yes, may arat, sir, no? Actually, subong gani, doon, naging ko idea sa mga bago, pero mga, ano na, mga trap music, yes, mga trap music, subong, ang daw suwabe, gid sa subong nga henerasyon.
0: Grabe, no? Lain na subong eh. Ang rap genre tawag, may mga rap rock, no? Mga rap rock, tapos ano pa gid, mga drill. Oh, may mga drill, yes, so, music. Do mga dumduman ko pa gid, may mga boom bap. Mga classic, old school.
2: May mga variety, may mga...
0: Ang trap rap is a heavy 80s na mo, no? Mga hits, mga hats, no? And then ang aton nga drill mo na mga dark beats or medyo hard, no? Mga hard, no? Damo, gali, damo, git. Pero right now sa inyo, sir, ang pinakasikat yung mga songs, ano, git, subong, dumabatian mo, git, yabla sa nakanta-kanta sa mga longgo, ano, git, subong, ang do pinakahit, no?
1: Ang amon guro nga nag-git song, git sa amon nga naubra namon is uno na ang Adwadlaw Sunday, isa sa ginubra namon party sa Tanduay. Mga mahilig sa una mag-inom sa mga mix bala nga Tanduay, sir. Kag doon medyo hit song sa namon. Tapos ang ikadawa namon nga nahimo nga kanta nga featuring namon kay Martin, amon ang maanyag para sa mga dalaga.
0: Alright, wow. Grabe. Kabay pa, sir, nga timi mga songs pagig ka mo nga basi malantaw nila sa YouTube, subong, or may Spotify ka mo nga account?
1: Amo pa na, subong, sir, ang wala pa samon kay
0: work out po na grabe ni mga ano mga rap yung di, subong, sir, nga patugtog naton la, may ara na ka mo sa YouTube, subong, mga songs nga rap?
1: Wala kay ka. Kalabanan, subong, ga medyo ga solo-solo artist kami, sir, mo. Bali ga solo song kami. Bali ang akon nga tawag na updated nga kanta nga na-release is Ilongga Girl para Ilongga sa Girl. Para sa mga Ilongga. Ang kay Gary Miara man siya.
0: Alright. Ilongga Girl. Alright. Well, ba si Sir GN, may mga gusto ka pa da ipalabot sa aton? Oh, may gusto ka pa babalabot sa aton kag i-promote ang inyong Ilonggo artist?
3: Yes, Sir Matt. By the way, ang amon galing ang ngalan nga Hiligay, no, no, bag-o na siya nga ginpundar namon nga grupo. Para kay Sir Martin, no, halin sa The Ois kag ako. Yes. Duwa kami nagagobra kami, duwa ka isa ka label nga muna siya ang Hiligay noon. Mm-hmm. So may bago kami nga page sa muna sa ang HGK ang ngalan sang page namon kag mayara pa lang kami da sang 1400 nga followers. So
0: HGK. Yes,
3: i-follow nyo ang page, capital letter na tanan, HGK. Dira namon pag-uon ng amon nga mga bago nga kanta.
2: Yes, may na-release naman kami nga kanta da. Ang title ya Gulpi ka lang kinakatok para sa mga partner ta, nubya ta, asawa ta nga gulpiada lang nabla nga kinakatok. Mm-hmm. Tapos may ara kami isang palabuton nga kanta nga gani pre.
3: Wala ko yaga pang babahe kagang, yes, isa pa namo ka kanta nga guwapo-guwapo si mo ba.
2: Yes. Actually na. Ang kanta namon nga wala kami yaga pang babahe.
3: Perform namon subong karon.
0: Alright. Oh, pwede na.
2: Para sa
0: gapang noktok, ano to ganin namin itong title, no?
3: Yes sir, o gulpi ka lang kinakatok para na sa mga partner, tanga daw gulpya, dalam laga, abot ang laing niya mood, nung mood swings gulpi, yes. Tapos amo na atok kon sa diyon, wala man rason.
0: Tok hangli. Grabe, gulpi ka lang kinakatok, no? Kung may ginatago ka, ti makatok ka dyan ulo mo eh. Oh, grabe, uminagal may tawag si mo sir, Marty, sa line number 2. Oh, wow. Grabe. Ano pa ilang songs yung i-perform niyo sa bong sir? Okay ba? May hala pa ka mo?
3: Yes sir, wala ka miga pang wala ko yaga pang babahi. Amon na sa bong amon kantahon sa bong no. Yan asang hiligay noon kami, amon na siyang amon ngalan hiligay noon.
0: All right.
2: Yes.
0: Ara na ra ra. All right, ladies and gentlemen, ito ay try natin to perform tonight. Wala sila kanong pang babahi.
3: Yes. Amon kami ya.
0: Kung matuod ini. Para sir. Yes sir, yes. Martin.
2: Para sa mga loyal da, may mga lalaki pa mang gurong abilin ng mga loyal da, magluwas sa mo ni Pre-GN.
0: Aba, perte.
2: Bueno, ko balo sila ni, okay man sila ni. Pero,
0: si Chan Chan, siguro to may, si Chan Chan, siguro, ano, chick boy ni guro?
2: Pero, gainom man kami at agagab eh, pero wala kami yan agapang babahe. Amula na yan nga mo, mambal.
0: Ang grabe. O yes. Si Sir Jan Jan, si Sir Chan Chan, siguro chick boy para sa chicks, pwede man sa boy. Alright, sige, ladies and gentlemen, plapakan na to. Anong title ni what, sir?
3: Wala ko yung kapang babahe. Unreleased na naman yung kanta. Gabay pa sa cinema niya September ang pagwa na mo ng official music video niya.
0: Alright, sige. Ato!

0: Ayos,
1: yes. Grabe! Kita ko papalakpak ni Sir, ano mo? Ni Sir Gary mo, kati ito, pabati-bati sa mga siya asawa nga, man. Sabi ah.
2: Importante, white today ka pang babae.
1: Oh. Pero grabe, sir, ang inyong utok ng komposisyon, ha? Kanami? Oo. Oh. Nakaobra ka muna sa kanta, kaya ginadudahan ka mo sa inyong asawa?
2: Yes, sir. Daw real, ano ginisay? Daw real gininga na tabo.
1: Reels ka sa Facebook?
2: Hindi, true to life story. True to life story.
3: Lisinsya ka, Blaser, malisinsya ka, malagaw ka, mainom ka. Huwag ka ginapasugtan kay base, may babae sa imo katuan. So, damo kayo makarelate sa muna nga, kay damo ng arada sa muna nga sitwasyon.
2: Kaghalos kalabanan, abisar sa mga lalaki, basta mag-iilis lang tayakag mag-balaan sa asawa ta, ormiga, ta nga may katuan ta. Ang ila da yun nga instinct or pinsar, may babae ta. Huwag ko kabalo kung ordinaryo lang na yun. Ano man na.
1: Mas namin ginisir ginasilusan ka sa imo nga asawa o kunmiga. Kati palanggaya ka mo.
2: Yes, dira naman tagaling mabawi. Nga, it means may gamater kasi ya. Ano kasi ya.
1: Kunista na mo lang. Sir, kunista mo lang imo asawa kagmiga nga do turutot churaw ni munong ka na lang. Oh. Diba, Sir Martin?
2: Siyempre naman.
1: Ipapakuto naman si Sir Chanchan. Ito audience impact na mo, sir. Sir! Sir Chanchan, palapit naman na sir. May asawa na si Sir Chanchan, man. May miga.
4: Wala miga pa lang.
1: Wala pa lang miga. Wala. Plan na ka mukha bulan no, sa Atinoeg?
4: Maga 3 months pa lang.
1: Ah, 3 months pa lang. O, ito Sir Martin, advice sa oh. Dapat kasi sa kanta nyo, kaya mo ito advice sa iya.
2: Yes. Pila na ka na edad mo, Chan? siguro ma-advise ta kay Pre Chan Chan nga ti 24 pa malang sa explore yan na yung pangabuhi gid kung hindi sana magsulod sa pangabuhi namin ko explore yan na yung plastada antes siya sudlon ang pangabuhi gid
1: kaon ka munsil da mo ah.
2: Yes,
1: para dayo sa sugar. Then naman, balmos mong Sir Chan-Chan sa imo amiga, sabo ka ti kabaloko nagpamati siya sa imo, kag nalantaw yung imo nga buka nga buhok. Oh. Oh, sige, may message ka da sa imo nga amiga sa mong gabi. Oh, may message ka da. Oh, sige, punta-kanta ka na sa music, madun suabe na lang makamati siya sa imo.
4: Oh, mamba ko lang sa amiga po, huwag ka lang na kay Kapoy, pata sa biyahe lang, pata sa tapas.
1: Alam pa, tapas ka mo? Tapas ka, pis? Okay. Tapas ka, pis, galing August 24. 21 siguro, no? Ara ng Iconics PH 1VX ang gali. Upod naman si Elias da gali. September. Balabantayan nyo da ang Iconics PH. Alright. Muna ga-enjoy gid ang tanan naton nga mga friends. 599 na aton nga viewers abong. Basi sir, basi may mga gusto pa kamo i-plug. Thank you so much yung mahatag sang kalo sa akong kanuto sir.
2: Yes, yeah, si Boss Marky, local wear brand.
1: Oh, sir, Boss Marky, baki basi pwede taman kita mag-guest sa next Sunday. Oh, no?
2: Yes, open. Ginaguro si Boss Marky sa guesting.
1: Oo. Man, kay... Para makita ang mga produkto mo, sir.
2: At actually, Boss Marky, aton ginaya Iloilo based gina sa yung clothing line. So, suportahan ta gid no, ga-suporta ta ganit sa iban.
1: Correct.
2: Kita pa ihandi ka sa Iloilo lang.
1: Boss Marky, grabe. Tabay pa nga ma-invite na siya guest sa sunod ah.
2: Yes. Tag shoutout. Ay, sir, pwede shoutout.
1: Oh, sige sir, pwede.
2: Shoutout galit sa mga take-off riders na noong 24/7 nga nagabiyahe pa miski kay lain ng chimpo, mga emergency tada nga pabakal or ano. Shoutout sa inyo mga take-off riders. Halong permidas dalan.
1: All right. Si Sir Lil, masi may open up ka man, sir?
5: Ay, sir, bali, may pa-shoutout lang ko nga yung agaw last. Gina-shoutout ko lang sa mga inablos ko na kay Zacchaeus sa Plaska, Benjamin na Plaska, kay Jeremy Manahan, Jan Francis Manahan, Jana Rose Qualing, Precious May Qualing. Gina-shoutout ko man si Karil, Tata Carbon, Manuel Carbon, Erlwain, Toto Bird, ka J. Emanua.
1: Kabay pa suportaran naton ang Ilonggo artist, no? Oh, grabe. Sir Gary, may ara ka pa na i-greet?
6: Shoutout na sa pamilya ko sa Veterans Village. Salamat gid sa pagtanaw nyo da.
1: Taga Veterans ka gali, oh. Sir Chancha, may shoutout ka man, sir?
4: Shoutout man na sa pamilya ko sa Santo Rosario Duran. Ferrer family kag sa papa ko ara sa barko nga magpuli na sunod bulan kita lang ta.
1: Oh, te, kumusta si papa mo subong? Ano message mo kay papa mo be? Pa?
4: Hello lang siya perme sa biyahe kapin pagid ka delikado sa obra sa dagat.
0: Grabe.
1: All right. Yes sir, masi may gusto pa kamo yang balda, ubos ubuson na niwa.
3: Yes, shout out na galing sa sawa ko man, kay Dorina Pedilatorio sa bata ko da. Ang tanaw sa subong live sa pamilya ko sa ginikanan ko mga proud na siguro subong sa akon. Ari na ko sa TV.
1: No, ari na sa TV.
3: Live namin subong, ari na kami di.
2: Yes, kag sa liwat no sa mga bago sulod sa live ta. Sa liwat kami galing AI Production, artist Obiluilo, organize kami sang event, hip hop events, rap battles, performances, kanta, pure Hiligaynon music sa may mga piyesta or ano man dang okasyon sa inyong barangay, municipal, PM nyo lang kami sa AI Production kay package na na ang ano ang deal namon sa event ka kami na organize host battle MC, rap artist, amo na natanan, PM nyo lang kami. Siyempre, shoutout man kay Kukoktor, isa sa mga Hiligaynon music na din nga nag-ilabaw, no? Nga nag-tibong sang Hiligaynon music.
1: So, po siya rin, sir, ma-organize ka mo sa event, tanan-tanan, inyo na bahala na ka mo?
2: Yes, sir. Package na sa sir ng may hosting man kami, mega-host man kami, may ara man kami mga battle MC, may ara man kami isang artist nga amon nga mag-perform sa event. Mayo.
1: Alright! Madamong salamat kay Sir Marky Gayuma. Sir Marky, thank you so much again. Mayang gabi sa inyo. At sa tanan-tanan natin. Sir, basi may last word ba kung kayo na?
3: Yes, always supportara nato ng kagulingon nga ton, Hiligaynon music, bugal nato na Ilunggo, pinakabastog, dapat mga lugayaw ang Ilunggo music sa bugos nga kalibutan.
1: Pasudla yes. News last sa inyong abalaya.
2: Kag shoutout sa tanan nga mga lalaki nga wala na pang babahi. Yes, yes.
1: Ayos. Well mga K-5, madamong salamat gin. Macho Kulit Boss naman, the same time. The same station. Magabulos na si Madam Usang. Ha? Mapa-autograph naman ang mga lalaki. Tani. Madam Usang! Magabulos na. On your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM.
7: Kampyon sa balita. Kampyon sa drama. Kampyon sa musika. Kampyon sa komentaryo. Kampyon sa serbisyo publiko. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio Health News. D3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3.
9: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbe nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
10: Ang D3 Bio no, kung adlaw-adlaw ka gayno makaserbe sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses unsay. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. T mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag ditribayo. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kaya siyempre, imagine ba, kaya hindi ko gusto makadtula akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus, kaya siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang ditribayo.
11: D3Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
12: D3Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
13: So ang D3Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang. No? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Paagi sa paghapin. Sa intestinal wall sa good hindi ma-reabsorb ang toxin kag ginukdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages no maghimo sang toxin sa lawas so ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas
10: dapat hindi gidya
13: so, dapat hindi magwa amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
10: kag sa atay,
13: atay no
10: kidney, kidney.
13: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no, kinahanglan naka D3Bio kita kadadlaw.
1: Dapat D3Bio gid kay ang D3Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan, pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Pero kung naka D3Bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract? Ang D3Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa paghimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
10: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3Bio Sir GP, Sir Kevin nga antibacterial kag antiviral
1: correct
10: specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon o bitokon parasite, may mga parasites no or even virus inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3Bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin D3Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
12: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
14: Magalingin pala ang imo nga ulo.
12: Masami nagkapangihi.
14: Masami ginauha.
12: Masi may diabetes ka na.
14: DTX 500 na.
12: Ang DTX 500.
14: Ang may powerful compound.
12: Nga nagapanubo.
14: Sang imo blood sugar.
12: DTX 500.
14: Garantisado.
12: DTX 500.
7: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
15: K5.
16: K5.
15: News FM.
16: K5.
15: K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
18: Bedtime secret. Bedtime secret.
19: You are lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM sa programang Bedtime Secrets. O pwede naman si Madam Usang sa programa nga makahatag kalipay sa inyo. Gusto ko makaupod dagid ka mo.
20: Wow!
19: Kaya makaistorya kita karon sa ginatawag nato nga mga night secrets. Like a K5 Itching Radio sa 88.7 K5 News FM. Ako naman po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets on K5 News FM. Magabalik pa si Madam Usang.

0: secrets.
1: This is K5 News FM. Good evening, everyone. Good evening to all. Ini si Madam Usang, ang inyo madam sa kagabihon. Makahatag kalipay, kag makahatag kasadya. Ang magahima sa imo kumkapi, makapatindog sang imo balatiagon. Makapaumpaw sang mainit mo nga lawas. Ako po si Madam Usang sa programang Bedtime Secrets. Ako si Madam Usang. Usang ako kay Usangon Taman Ka.
2: You're lucky into your favorite radio stations, 88.7 K5 News FM. Mga K5, happy Sunday. Good evening, everyone. Domingo nga adlaw. Wow. May mga part nga nag-trutality. May mga part nga mainit, mapaang. May mga part nga nag-ulan-ulan, kids of bong. So, sa mga part, may mga areas, dili sa Atuan, sa Sridag, at pabidyo sa Iloilo, nga medyo mapaang gidya. Kaya may medyo malamig-lamig man. Sa akong basa, ang dalan halong-halong ikita sa pagmotor. No, hindi na ito mabalaan. Wish agol pila mag- maglapayang ito, bam, bato bunggo, ano, matumbar hers kagit, matumba kagit. Well, sa mga gabi, mga ka-K5, natamyaw naton, our friends naton, ng mga kapulisan, na nagalibot-dibot sa mga syudad kag-probinsya sa Iloilo. Drapag sa Sunset Boulevard, kinagpamati man sa po sa aton, ang mga parents naton, our friends, heller, good evening sa inyo, tanan-tanan. Wow, gamatama tayo sa diyante natuan. Kamusta ka mo, buwas? No? Naka-enjoy giyapon ang tanantang mga estudyante. Well, iba nagilang tao pa sa TV, iba nag-cellphone pa daw, iba may klase, iba wala, no? So, well, sa mga K5 natin, tutok lang giyapon sa 88.7. Well, sa mga

sa Maya nabitasan kag sa Maya dinigaring Luke Carl ni Madalena kita dunatula sa ako niya message sa may Halandoni o gumati sila sa box sa aton dira. Good evening sa inyo tanantunan mga friends naton nga nagpamati mga taxi drivers naton nga naka-tune in pero may sa aton radio. Especially pi kita tay Berto nga nagpamati subong while nga nag-drive-drive siya nga taxi na tay Berto kamusta? Kadamo ka na subong sa nga binta. Kamay pa nga ang benta mo damo-damo gid para papuli mo karon sa inyong balay no enjoy ang buong pamilya no ginatami ako tama mga taga malipayon good evening everyone mga taga malipayon tira nga nagkabamati sa po sa aton no especially kay Ma'am Jane good evening si Ma'am kay Ma'am Rose kali adra sa may lapos sa ano kaya sa may Alalason Lapus. Oh, good evening, everyone. Agda po sa mga friends natin, ha? Sa Alalason, dira sa may Tanod Outpost ba? Oh, good evening, everyone, sa inyo. Matag Alalason, dira sa Kapesa. Good evening sa inyo. Hello, hello, hello sa inyo, pagid. Kaya sa mga friends, pagid natin, dira sa ano, sa out of town, matag Alimeri, yan nagawa mati isubong sa aton. Good evening. Hello, manggalit kay Taiho. Oy, grabe, kung lalaki Taiho, kung lalaki Naiho, no? Kung ngalan sa taho Bella, Bella ho, ay, birthday. Well, hello, manggalit sa friends mo naton. Diri sa may Aganan, gumatik sila sa bong Aganan Pavia. Good evening. Kaya diri mo sa Mega World, sa may Mandurriao. Nagatutok man na aton yung mga taxi, nagatulutan by while, nag-await sa ilang mga pasayro. Good evening sa friends pa natin dari sa may Infante Molo. Nagatutok man sila sa bawsa. Always nakatune in gin sa program ni Madam Usag. Kag sa mga friends pa natin dari sa may Haro Liwat. Balik kita sa Benedicto Haro na nagatutok man sa bawsa. Mga friends natin ng mga panday. Hello, good evening sa inyo mga panday nami. O gupod sa panday, kaya nami ang imong abalay. Pamana ka mo sa panday, kaya para inyong abalay, manami kid. Hello man kay Victor, nga nagatutok man sa bong sa aton sa Ayala. Ay, good evening sa inyo mataga Ayala there. Hello, hello sa inyo sa Festive Mall. Good evening mga guards, no? Nga nagatutok sa bong sa aton. Good evening everyone. And especially pagida kay Jacob Smith, kay Kay Alistrada, kay JC Miguel. Hello to Jacob Smith. Good evening sa imo kay Christoph Davis and Idrico Ramos. Good evening sa inyo. And especially pagiging nag-trutan by sa dira sa may SM, sa Super. Good evening sa inyo. Nagabaligya sa Pansit Canton. Wow, kanamit sa Pansit Canton. And tamiyaw taman si Vaycar. Ganda ka ba mati? Well, pagkabalik si Madam Usang, ha? Tune in your radio ni magkawala ka. Ako ang bahanat sa inyo sa mga gabi. All here to your favorite radio stations, the number one K5 News FM.

0: on K5 News FM.
1: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow!
3: May puso!
1: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. E3 Bio.
4: O, si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tatino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masa Ligat Epektibo DTX 500 DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agad yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
1: DTX Coffee Mix, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. Dry eye, pirmiga katol, imo mata. Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon sa Iloilo. Padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo. K5 News FM.
8: Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sporbiotics.
9: Sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga K5 sa KKB, K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
10: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw kayong may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
2: Clinica DioFresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica DioFresh.
11: Kaya subukan ninyo.
2: Clinica DioFresh, DioRollOn. Feel fresh and clean all day long. Clinica DioFresh.
11: Clinica DioFresh.
2: Available now.
3: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapulkatol, DTX Beauty Soap.
12: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Nestor, ang sinaing!
15: Luto na!
14: Ang labahan!
15: Nakasampay na!
14: Ang uniform ko!
15: Naplansa na!
16: Ganito ako!
17: Tigasing!
16: Tigalapa!
17: Tigasay!
16: Tigaplansa!
17: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
16: Sa gabi,
17: ako ang bossing!
16: Dahil kasangga ko!
17: Ang extend!
16: Supplement for men!
17: Lourdes!
16: Tapos ka ng maligo!
18: Yes, darling! Come to mama!
17: Extend Food Supplement for Men.
16: May maca at lavawaska
17: na nagpapataas ng energy
16: at stamina
17: para sa tigasing performance.
16: Extend Food Supplement for Men.
17: Mataas pala ang imo blood sugar.
16: DTX 500.
17: Ikaw pala
16: ang may diabetes.
17: DTX 500.
16: Ang DTX 500
17: ang may powerful compounds.
16: Yan ang kapanupo
17: kagakontrolar
16: sa imo blood sugar.
17: DTX 500.
16: Sa rika
17: epektibo.
16: DTX 500.
17: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa kamason na diagnose kami pala tian sa atay. Nabatian ko kag intestinan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
16: Ang D3 Bio.
17: Yung may PCO.
16: Ang PCO.
17: Yung may D3.
16: Mabagat sa mga butika.
20: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
21: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kape kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye. Tunay na ha K5.
20: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
22: Wow, my puso.
23: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
22: Wow, my puso.

0: You are looking into your favorite radio stations, the number one, K5 News FM. Happy Sunday, mga K5. Hello, hello, hello sa inyo tanan-tanan. Sa mga suki naton sa kahanginan, good evening everyone sa inyo. Especially pag sa mga friends naton, dali sa Cambodia nga nagatutok subok sa itong program. Hello, sa inyo tanan-tanan. Kung Sunday, family day kid, no? Every time, nga kung aga, kung Sunday, doon ka namin, but sa gawin kati Domingo naman. And then, ma-church ikaw, after church, upod mo yung family, makakaon ka, on kamunda banding-banding, kung Sunday, kati, nung duman ko sa unang panahon, mga KK5, pagpatak na yas ang Sunday, ya, dapat nag-church kita every Sunday. So, every church, after church, iba nag-lunch, iba nag-dinner, prepara na, prepararo na. Pagka alas 8, alas 7, na babati ako na ang once upon a time dayo, no? But do ka miss yet, do ma-miss kid natin ang mga 90s ng mga kabataan, good. So, ba mga KK5 millennials na, so, iba niya, mas kami klase buwas, iba klase, ula klase buwas, example lang, ha? Iba niya, hindi pa rin magtulog, mapulaw-pulaw pa na sila, ya? Mahulat sa mga message sa mga friends niya, classmates, or girlfriend, or boyfriend. Well, sa mga topiko natin, dapat makahulat ka kung tiyempo mo tiyempo kagid. Muna ba lang ba nila, ibang nga manalaki na gadali bagmika, ibang nga babahi gadali bagmiko, ano ba lang makuha mo kung gadali ka sa imong mga gusto? May naong isa nga kung gadali ka mag-drive, kung magdali ka mag-drive sa bike, motor, jeep, auto, may chance nga 98 or 99% madisgrasa ka kung gadali-dali ka na nagasala-sala ta. Pero kung may preparation si ikaw, natural, medyo layo ikaw sa tinatawag natin nga disgrasya. Alright, from 29874, ganitabiyo, yan ka no si Belen, nga nagpamati sumong sa ilabalay, ara sa may nabitasan. Ay, garabi, matagal ang bitasan, kadamudamu, kadamudamu, the viewers, sa may alalasan, no? Kadamudamu, the viewers, manalasan, magwapo. Ay, bangga. Sa mga friends natin sa alalasan, dira ha, good evening sa inyo. Gabay pa nga, sige-sige gyapon ang pag-support sa K5 News FM. Ikaw, gid ang number one nga super tran. Wow, grabe. Sa alalasan, dira maglabay si Macho Palagong isa. True to do, ginada ang ilang nga radio. Nag-atubang sa gym nila, no? Tika, musta ka muda, ma'am and sirs, no? And from 3775, madam usang, kala, hindi man kong gadali-dali ikaw, mga girlfriend, no? Kung kasi hindi ka pakabalo, maga, o kakabalo ko, anong tsakto? Anong sala, ang rason nga nagabusong early, eti, ang wis amahabar ang lalaki nga kong palangga mo, kung ihatag mo ang gusto ko. No, grabe, nagid sa bombo, halong-halong, gid ka mo mga K5. And, ginatamiyaw taman si Melvin, nga nagabamati sa bong sa aton, hello to Melvin Patrimonio. Yan ang pamati subong sa atuan. Good evening. And may mga kabataan, ikita yung subong nga mahilig magtago-tago. Madam Usang, pwede ko ka questions kung ikaw na yabi ka palangga sa tao tapos saya ginagamit ka lang yabi. At pagbibahan mo na paramdumuan mo na siya. Paramdumuan mo gano'n siya, agkibutun mo lang siya, no? Hello, man, gini sa kay Efren, gini sa may, di what ball ka damo, sa viewers ato sa Dapitasa, no? Si Efren, good evening sa imo, dira. Kamusta? Kag sa kalumpang, kalumpang, kag bulwarte, o, oh, nagatuto sa lagyapon, kay Madam Busan. Hindi ako magtulog, ay. Thank you. And, Madam Busan, pwede mo ko matagan advice tugay na kami sa boyfriend ko pero hindi ko ma-feel nga palanggat niya ko. May gusto siya nga kwaon sa akon pero hindi ko gid paghatag habang niya mas maayon nila ma-break it kaya duwala man pulas ka nung iyang effort o. Tingin pa ka o siya Madam Usang ikipapayaan ko lang siya. Magkabalik si Madam Usang all here to your favorite radio stations K5 News FM.
1: Bedtime Secret with Madam Usang.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga K5, last part sa ating program, alas 12 na. Well, tonight mga K5, manabang salamat kids sa pagtutok nyo every night sa ating program. Bedtime Secrets, kapwa si Madam Usang. Mga taxi drivers natin, di magkalipat maginam sa DGX Coffee Mix, may kape ka na nakatitaws ka pa mga K5. Enjoy the program, kapwa di giyapon si Madam Usang sa atin na Sunday edition mga K5. Kaginatam yun natin mga friends natin, dili sa may panuwarte nga nagatutok mga pulis natin nga nagatutok giyapon. Patayon sa pag-inom sa DGX 500, mga KK5. Well, madamang salamat sa pag-upo niyo sa akin sa Sunday edition. Ako si Madam Usang, only here to your favorite radio stations. The number one, K5 News FM.
1: K5. News FM. K5. News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May kumso!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calvibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtakna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harbor.

0: sa bawat ikot, ramdam mo ang saya. PDX Coffee Mix, talagang kakaiba.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Mighty C,
1: ang alkaline nga vitamin C. Nagaburun nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakatol. Mag-Eye Care Go, ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Go, ang maskin pabasko nga kapsula para sa mga mata. Eye Care Go, para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go, kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Go
2: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Bay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Gabasa na naman bala ang imo.
6: Ay, gabasa na naman?
5: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
7: Always nagabasa?
5: Kag nagabaho ang kilikili?
7: Mag-Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
7: Clinica Deo Fresh.
6: Nagabasa na naman balaga.
5: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
7: Clinica Deo Fresh.
5: Para sa maputi at mabangong kilikili.
8: DTX Beauty Soap.
9: Ako si Lay, nako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara ini sang antimicrobial property, tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo nga ginahalinan sa mga skin diseases.
8: DTX Beauty Soap. Mabangal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
11: So una,
10: problema gid ako sa akon body odor.
11: Huya na ako magatubang sa akon mga customers,
10: pero subong
11: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis kag nagputi gid akon nga pani.
11: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
8: DTX Beauty Soap. Mabakal sa mga butika.
12: Extend Food Supplement for Men.
13: O si Junie, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
12: Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
14: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Yung testingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
12: Extend
8: Food Supplement for Men.
12: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
12: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
12: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
12: Basta tino nga tayo.
8: Happy kanunay.
12: DTX 500.
8: Masaligan.
12: Epektibo.
8: DTX 500.
12: Mataas bala ang imo blood sugar.
8: DTX 500.
12: Ikaw bala
8: ang may diabetes.
12: DTX 500.
8: Ang DTX
12: DTX 500.
0: Ang may powerful compounds.
12: Yan ang kapanupo.
0: Kagakontrolar
12: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
12: Masalrikan.
0: Epektibo.
12: DTX 500.
0: E3 Bio.
3: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
0: D3 Bio.
12: Ang D3.
0: Yung may BCO.
12: BCO.
0: Yung may D3.
12: E3 Bio with BCO.
4: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio.
0: Ang D3.
12: Yung may VCO.
0: Ang VCO.
12: Yung may D3.
0: D3 Bio.
15: Mabakal sa mga butika.
12: D3 Bio.
16: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro magbalita. Ako gali si Paco Santag Bacaro. Tunay, naka K5.
16: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5. News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
18: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K-5 News FM.

0: Buzz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow,
0: the official overall number one station in Iloilo City, K5 News FM, Iloilo 88.7. Bio.
2: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio, ang Visio nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio, ang D3 Bio nga may Visio, ang Visio. You may D3.
4: Mabagat sa mga butika.
5: Para sa matilo nga dugo.
6: DTX-500.
5: Para sa healthy nga tay.
6: DTX-500.
5: Ang DTX-500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatilo sa imo atay.
5: Basta tilo nga tay.
6: Happy kanunay.
5: DTX-500.
6: Masaligat.
5: Epektibo.
6: DTX-500.
5: Mahigo bala ang imo dugo?
6: DTX-500.
5: Masamig ka bala ang gina-allergy?
6: DTX-500.
5: Ang DTX-500.
6: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
5: Nga sa masami,
6: amo naman
5: ang ginahalig das sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX-500.
5: Masaliga DTX-500.
0: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako kumagpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
4: Mamasaga butika.
9: Nagaburod nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga nagakaton, mag-eye care gold. Ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye care gold. Ang mas ginpabaskog nga kapsula para sa mga mata. Eye care gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
10: Si Jake, ang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
4: Mabakal mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Ngunit nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C!
4: Mabaka sa mga butika.
12: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
13: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
14: 4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. 4 Biotics, gina-maintain ang pH level sa feminine area. 4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas 4 Biotics!
13: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
15: KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KKB, KK
1: mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
15: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
16: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Mianao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
17: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
18: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
17: Clinica Diofresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Diofresh.
18: Kaya subukan ninyo.
17: Clinica Diofresh, Dioroll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Diofresh.
18: Clinica Diofresh.
17: Available now.
19: Kadaragsa nga punggo. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dalao magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasi!
22: Tigalaba!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi,
23: ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang Extel!
22: Supplement for men!
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend Food Supplement for Men.
22: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing performance.
22: Extend Food Supplement for Men
23: para sa matilo na dugo.
22: DTX 500
23: para sa healthy gatay.
22: DTX 500
23: ang DTX 500
22: ang may mataas ka antioxidant
23: nga amo naman
22: ang nagatilo sa imo atay.
23: Basta tilo ang atay,
22: happy kanunay.
23: DTX 500
22: masaligad,
23: epektibo.
22: DTX 500
23: mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
23: Ikaw ba na
22: ang may diabetes?
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500.
23: Ang may powerful compounds.
22: Yan ang gapanupo.
23: Kagakontrolar
22: sa imo blood sugar.
23: DTX 500.
22: Masalikan.
23: Epektibo.
22: DTX 500.
23: D3 Bio.
25: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
23: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
23: Yung may PCO.
22: Ang PCO.
23: Yung may D3.
22: Makakas mga butika.
23: D3 Bio.
26: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
23: D3 Bio.
22: Ang D3 Bio.
23: Yung may PCO.
22: Ang PCO.
23: Yung may D3.
22: Makakas mga butika.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
27: Nga pamati ako sa K5 News FM Ililo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na sa K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
28: Wow! My
2: puso.
3: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Baikuso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Ana. Before problema, ko gidang ako ng irregular nga regla. Galabot, gitatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gin ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3. Mabakas, mga butika. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis mo! DTX 500! Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagkapangihi? Masami ginauhan? Masi may diabetes ka na? Mag-TDX 500 na! Ang DTX 500! Ang may powerful compounds. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Kidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. I Care Gold. Ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold. Ang kapsula nga may mataas nga lutein. Isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina. Sang mata. Gikan sa halik. Kadalas ang UV rays kay blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold. Kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C! Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
8: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita na magapangalagad sa tampad ng serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon na wala sa may ginaapinan, serbisyo na matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
9: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Mag-Klinika Spore Biotics.
10: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Five, son.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dok Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dok Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Hali ka mga lamaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
6: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
7: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Gadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
8: Bakal na sa mga butika.
9: Extend Food Superman for Man.
10: Ako si Eric, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
9: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
11: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay, pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
9: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo. DTX 500. Masami ka bala ang gina-allergy. DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo. Nga sama sami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio.
12: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio. Ang D3 nga may BCO. Ang BCO nga may D3. E3 Bio with BCO.
13: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man kalagestered nurse sa nagsug good ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
9: D3 Bio, ang D3 yung may Visio, ang Visio yung may D3. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
14: Naga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto, dali magets kag halin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw, tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
15: Wow, my puso.
16: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold ang superior eye formula. I Care Gold ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw sang panulukan. I Care Gold ang superior eye formula para sa epektibo nga kombinasyon. Mag-inom sang maskin pabaskog nga I Care Gold kag patuluan ang mataas sang I Care Drop. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
4: Gabasa na naman bala ang imo.
5: Ay, gabasa na naman?
4: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
6: Always nagabasa?
4: Kag nagabaho ang kilikili?
6: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
5: Nagabasa na naman balaga.
4: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
6: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
1: Okay ka, may kape ka sa K5. Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5.

0: na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So una,
4: magid ako sa akong body odor.
5: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag nag-hamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Xtend Food Supplement for Men.
6: O si Juni, taga Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Xtend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Xtend Food Supplement for Men.
1: Xtend Food Supplement for Men. Xtend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tuntood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Xtend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow, ayos gid.
7: Kamu man bala, testingin nyo ang Xtend Food Supplement for Men.
1: Xtend Food Supplement for Men. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo. Kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
9: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Kapamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan ng mga health tips sa linki Dr. Mil. Uy, nakabuli kiti ni sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sang barangay Ortiz City proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calvibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. E3 Bio.
2: O, si Karen, nadamugid sang akon hair fall, hindi manami ang akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon, natapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio, nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3.
4: Mabagat sa mga butika.
0: Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500, ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay, happy kanunay. DTX 500, masaligan, epektibo. DTX 500, mahigo bala ang imo dugo? DTX 500, masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500, ang nagatino sa imo mahigo nga dugo, nga sa masami amo naman ang ginahali na sa mga nagkalaylay ng allergy. DTX 500, masalikan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rick Vista, ng isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
0: DTX Coffee Mix, mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mamasaga butika. I Care Gold, ang I Care Kapsula nga mas gin pa Pasko kag mas gin pa nami. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata, may superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag I Care Gold na. Para sa epektibo nga kombinasyon, manginom sang I Care Gold, kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Sang una yan, niwang-niwang sa akin, wala gid ko gana magkaon, kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C, kag 1 capsule 310 after 1 week, nanamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabakal nga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C! Babaka sa mga butika.
9: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampiyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
4: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Spore Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
10: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
4: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa KKB, K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
11: Libre?
12: Libre!
11: Wow!
4: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara French. Bakal na!
13: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
13: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
14: Kaya subukan ninyo.
13: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh.
13: Available now.
15: Gadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
15: Bakal na sa mga butika.
16: Nestor, ang sinaing!
17: Luto na!
16: Ang labahan!
17: Nakasampay na!
16: Ang uniform ko!
17: Naplansa na!
18: Ganito ako!
19: Tigasi!
18: Tigalaba!
19: Tigasay!
18: Tigaplansa!
19: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
18: Sa gabi,
19: ako ang bossing!
18: Dahil kasangga ko!
19: Ang extend!
18: Supplement for men!
19: Lourdes!
18: Tapos ka ng maligo!
20: Yes, darling! Come to Mama!
19: Extend Food Supplement for Men. May maca at lavawaska na nagpapataas ng energy at stamina para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men para sa matino na dugo.
0: DTX 500
19: para sa healthy gatay.
0: DTX 500
19: ang DTX 500
0: ang may mataas ka antioxidant.
19: Nga amo naman
0: ang nagatino sa imo atay.
19: Basta tino ang atay.
0: Happy kanunay.
19: DTX 500
0: masaligan.
19: Epektibo.
0: DTX 500
19: mataas pala ang imo blood sugar.
0: DTX 500
19: ikaw pala
0: ang may diabetes.
19: DTX 500
0: ang DTX 500
19: ang may powerful compounds.
0: Nga nagapanupo
19: kagakontrolar
0: sa imo blood sugar.
19: DTX 500
0: masaligan.
19: Epektibo.
0: DTX 500
19: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
19: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
19: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
19: Yung may D3.
0: Matatas mga butika.
19: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
19: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
19: Yung may PCO.
0: Ang PCO.
19: Yung may D3.
0: Matatas mga butika.
12: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi ka bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matcha Kulit. Tapos kung gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
12: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Wow, my puso.
10: You're listening to 88.7 K5 News FM.

News FM Angkakampyong estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM。アンカーカンピョンゲストショーンサイロエロスレイ 88.7 K5 News FM。

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana. Before problema, ako gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, ba okay, gidang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butka. D3 Bio.
4: Ako si Boards. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni Lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yumay D3.
5: Mabakas, my family history ba na kamuusang diabetes?
2: Mag TDX 500 ka!
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag TDX 500 ka na!
5: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
5: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: TDX 500!
5: Garantisado!
2: Epektibo!
5: Aramis
2: mo! TDX 500!
5: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
2: Magalingin ba na ang imo nga una?
5: Masami nagapangihi!
2: Masami ginauha!
5: Si may diabetes ka na!
2: Mag DTX 500 na!
5: Ang DTX 500!
2: Ang may powerful compound.
5: Nga nagapanubok
2: sang imo blood sugar.
5: DTX 500.
2: Garantisado.
5: DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
6: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara inigali nga sang ang palaya extra.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabaka mga butika. Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas pinabasko. Mas ginpan nami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant. Nga kaangay sa lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabaskog sa dilberry extract. iCare Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sapagbutang sa iCare Drops at Lawadla. Ang iCare Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo. Mighty C,
2: ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika, kulayan ko mangi-gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
2: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
9: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kagmahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
2: Mighty C.
5: Mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5. News FM.
11: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Gasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion kag pagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika Spore Biotics.
12: K5 Kalingawan sa Barangay. K5 News FM. K5 Kalingawan sa Barangay.
11: Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
11: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
11: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
14: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito nato niya, ilaw!
15: Oh, hindi! Nga, perme lang ako ginalangawan!
16: Clinica Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Clinica Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Clinica Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Clinica Deo Fresh. Bili na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
17: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
18: Extend Food Superman.
19: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. O gid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
18: Extend Food Superman for men. Extend Food Supplement for men.
20: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for men. Epektibo gid.
18: Extend Food Supplement for men.
21: Para sa matino nga dugo.
18: DTX 500.
21: Para sa healthy nga tay.
18: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
18: Ang may mataas nga antioxidant.
21: Nga amo naman
18: ang nagatinlo sa imo atay.
21: Mas tagtinlo ang atay.
18: Happy kanunay.
21: DTX 500.
18: Masaligan.
21: Epektibo.
18: DTX 500.
21: Mahigo bala ang imo dugo.
18: DTX 500.
21: Masamit ka bala ang gina-allergy.
18: DTX 500.
21: Ang DTX 500.
18: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
21: Nga sa masami,
18: amo naman
21: ang ginahalina sa mga nagkalainay nga allergy.
18: DTX 500.
21: Masaligan.
18: DTX 500.
22: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man kag adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalon.
22: D3 Bio.
23: Ang D3.
22: Yung may Physio.
23: Ang Physio.
22: Yung may D3.
23: D3 Bio.
22: D3 Bio.
24: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio.
0: Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
12: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
12: Yung may D3.
1: Mga mga butika.
13: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
24: Nga pamati gid ako sa K5 kay luwas sa balita kag music kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita taga Antique, pro jar ko gatinir sa lapas. Tunay na ka K5.
13: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
25: Wow, my puso.
26: You're listening to 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: Ang kampiyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! Bait puso!
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
0: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Hello, mga kapamilya. Sa gihapon, kamusta kamo? Kamusta ang tananta nga mga tagpalmati, aton mga suki, mga nag-subaybay sa aton mga palatuntunan? Tinig ng Reformasyon. Kabay pa nga sa gihapon, kamo yara si kayong lawas, kag subong man nag-uswag ang espiritual nga kaimtang. Kaya mo gina ang kalipay naton, kag ang kalipay man labaw sa tanan sa Diyos. Nga aton ginamligan, aton ginatipan, ang aton nga lawas kag ang aton man relasyon sa Diyos, nga ang aton kang tanan sa iya, nga siya permi ang nagatipan sa aton kag dako nga kalipay gid sang Diyos, sang mabal-an niya, sang nakita niya, nakita tuto man sa iya. Amo nang kamusta kamo tanan? Amo na permi naton diri nga ginatinguha nga tani kita mag-auswag, mag-atubo, hasta nga makalabuot kita sa ginkinanglan sa Ginoo nga requirement agon nga may ara kita paglaom sa gintigana kabuhi nga wala kita pusan kag magapuyo upod sa Dios so wala nay katubtuban. Amo na nga sa sining ation sa gihapon, pasalamatan tang Dios. Manang kamusta ka mga tanan? Kabalo kita nga nagasurod na kita subong sa bagong tuig kag sa sining tuig. Ang aton pangamuyo among padayon tani sa 365 ka mga adlaw, tanan ng mga inadlaw, tani ang proteksyon ara, kalabas tanan, mga pagpakamaayo nga physical, spiritual, financial, and protection aton mabaton halin sa iya. Lakip pa ng financial, kay magamay man na siya o dako, o damo, diyo tayo o damo, siyempre normal na siya nga. Depende na sa nakita sa Ginoo nga aton ginkanalan. Amo nang sa gihapon ang aton nga pagdayaw, pasalamat, permita si hatag sa makaako. Kaya mo na iya ginkanalan. Amo lang na sa gihapon ang aton nga mga pagpanamyaw. Kabay pa nga sa gihapon padayon gid kamo. Kamutanan nga suki ta mga kapamilya sa aton nga platuntunan. Sang hindi pa kita magpadayon sa aton nga pagtuon, sige hapon mga muyo anay kita.

Dakilang Diyos na sa kitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumulog sa inyong banal na luklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. At pinasasalamatan po namin inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay sa taon pong ito, 2025, at sa aming pagsisimula, sa aming paglalakbay sa taon na 2026. Nawa, kayo po nawa ang aming gabay, patnubay sa aming espiritual na landas sa paglilingkod sa inyo. At gayon din sa aming pamumuhay habang kami naghihintay sa pagparito ninyo mugtong na anak. Pagpalain mo ang motos sa amin, pagpalain mo ang nakikinig sa pilan pong ito, K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO, Rok Ramil Oy, at pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial, and protection. Kayo po nakakaalam, kaya itinatagubil namin sa inyo ang lahat. At patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga kasalanan sa nakaraang taon at sa aming mga pagkulang laban sa inyo. Mabigyan po nawa kami ng ibayong karunungan, makalangit na kalaman upang makita namin ang inyong katotohanan at sa pamamagitan ng inyong makapangyarihang kamay, kami po ay makakasunod sa inyong katosan, sa inyong kalooban, lahat na malitong tunin. At kami nawa ay maging tapat sa inyo at magkaroon ng kapangyarihan na nawa kami ay handang umiwas sa lahat ng mga tukso sa buhay na laging nilagay ng kaaway. Patawarin mo kaming lahat sa aming tanagasalanan sa mga pagkulang. Itong lahat ay sumutalangin sa pamagitan ng matamis ang pangalan ng Imping Pilipsos. Amen. Sa aton nga pagpadayon magkuturan, sige hapon gusto kong basahon ang Roma Kapitulo 13, mga versikulo 11 hasta sa versikulo 14. Silingdari, dapat ninyo himuon ini, tungod kay nakabalo kamo, kung ano na ini nga tiyon. Ang tiyon sa inyo pagbugtaw gikan sa katulugon na nag-abot na. Kaya ang tiyon sa aton kaluwasan, mas malapit na sang tiyon nga kita nagtuo sing una. Ang kagabihon, madali na lang matapos, kag ang adlaw, madali na lang magsugod, gani maguntat na kita sa paghimo sang mga butang nga iya sang kadudulman. Ihanda na naton ang mga hinangiban nga iya sang kapawa. Maginawikin na kita sing nagakaigo subong nga tao nga nagakabuhi sa kapawa sang adlaw. Untatan na naton ang mahigko nga pagkinalipay o kon pagpahubog-hubog ang pagpakighilawas o kon sa pagpatuyang sa unod ang mga pagilinaway kag paghisaay. Sa baylo, isuklob ninyo si Ginoong Hesukristo suwong inyo hinangiban kag indi na ninyo pagsapakon ang inyo makasala nga kinaugali kag ang pagtuman sang iya mga handong nga lawas mo. Parti ka nami nga laigay ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma nga pwede man nato ni aplikar sa aton nga kabuhi-subong espirituhanon. Amo na nga sandang magsulod na kita sa bag-ong tuig sa aton tagipusoon. Kabay nga manalituloan ang aton tagipusoon sa kahigkuan sang kakagod kag bugal. Di naton manigar nga ara gid sa aton ang nabugal. Bisan na wala. Ara na siya. Isikway naton ang tagsa ka magsasala nga pagpatuyang kag tinguhaon nga mangin matutom maukod nga manugtuon sa eskwelahan ni Kristo. Ang isa ka bag-o nga tuig nagabukas sang iya wala sing dagta nga mga pahina sa aton atubang. Ano ang aton isulat sa ila? Ang butong balon, ano bala ang mariko dito? Muna nga. Permi naton gina balik-balik ang sa pamilya. Kaimportante ka tama ang pamilya kaya amuna ang tagipusoon sang sosyedad. Ang pamilya tagipusoon sang sosyedad or katilingban, tagipusoon sang iglesia,
tagipasoon sang barangay or probinsya or siyudad or nasyon. Nga man, kay kung maayo nga pagka edukar ang aton kabataan, malipayon ang katilingban, malipayon ang simbahan, malipayon man ang pamahimo, malipayon ang nasyon. Pero bangod kay napabayaan, amo na hindi kita matingala nga perti kadamo ang mga problema na kung gisa nawala na solusyon. Amo na ang mga kabataan, ginatamyo naton ninyo o gitamyo ninyo ang inyo mga amay kagiloy. Sang malipayon na bang matuig? Apan, himuon ninyo balay ni nga isa ka malipayon na tuig para sa ila? O, kabataan naman dali ang aton nga istoryahan. Mga anak, pirmi kita naghambal nga mami, daddy, tatay, nanay, papa, mama, o ano man tawag ta? Father, mother, o, happy new year. Pero matuod ba lang, matuod gina ba lang sa bilog nga tuig? Gusto naton nga aton ginikanan, malipayon sila? Paano? Biska na lang sa aton nga hindi pagpasaway sa katilingban o hindi naman paghimo sang malain sa tubangan sa Ginoo. Malipayon ang ginikanan. Bisan pigado sa kabuhi, bisan nga hand to mouth na lang, imol. Kung hindi makaubra, wala kaunon. Pero malipayon ang mga ginikanan nga maglantaw sa mga anak nga buot katama. Amo na nga, yara sa inyo gahom ang paghimo sa inyo, mga kabataan. Ang inyo paggawi, laban, labaw sa tanan, maghimo sang isa ka malipayon o kung hindi malipayon nga tuig para sa inyo mga ginikanan. Mahimo mo nga magpakubakuba ang ila tigipusoon sa kalipay o kung kasakit. Ang bisan ano nga nagapakahuya sa imo manuluwas, ang bisan ano nga nagatugas ang mansa sa imo kinaiya, nagadala sing kabalaka kag kahuol sa gipusoon sang Diyos nun nga maginikanan. Tuon na siya. Ang mga Diyos nun ginikanan, kung magpasaway ang mga kabataan, dako nga konsimisyon sa mga ginikanan. Amo na nga, hindi naton, o hindi ninyo, kamo mga kabataan, hindi ninyo sila paghatagan sing malipayon nga bagong tuig kon nagakabuhi kamo lamang para sa pagpahamuot sa inyo kagulingon, nga wala mahamuot ang Diyos. Tinguhaay ninyo, nga sugdan ini nga tuig, nga mas husto nga mga katuyuan kagputli nga mga motibo bilang mga tinuga nga may salabutan o salabton sa Diyos. Dumduma ngang imo mga buhat adlaw-adlaw nga nagaagi sa maragtas paagi sa pluma sang anghel nga nagarecord. Dapat ninyo sila masugata liwat kun ang paghukom magapungko kag ang mga libro pagabuksan. Kung kaangay bala sa kurte nagapungko ka tubangan sa imo nga huwis nga tubang sa imo nga abogado at tubangan sa mga saksi. Amo na, kay kung wala ka mong katisting, amo na dapat pamalandungon. So, kumanan sang Diyos, ara ang mga anghel nga pirmi naga saksi. Ara ang amay, ara ang anak, ara ang Espiritu Santo. Amo na nga, tani aton masugata nga sa adlaw sang katapusan, adlaw sang paghukom. Tani kita, magasiling ang Diyos. You are not guilty beyond reasonable doubt, therefore you are worthy of life eternal, worthy of heaven. Bao kanami tani sa hukom sang Diyos, no? Pero daw ano ka sunsun nga ang aton mga bibig naghahambal sang may nayuhon nga pagtamyaw. Ginahandom ko ang inyo malipayon nga bagong tuig. Kagdayon sa pila katiyon naghahambal sing walay pasinsya masubo nga mga tinaga. O, di ba? Tumalon, handog kita sa atong magirikanan na malipayon sila sa bagong tuig. Pero sa pila lang ka mga tiyon, naghambal naman kita dayon sa makapasubo sa ila.
Amon ang pila ka mga kabataan ang handa gid sa pagbaisay parte sa mga dutay lang nga butang. Nga indi luyag maghimo sang pinakagamay nga sakripisyo para sa iban. Sa amo ang bagong tuig indi magdala sing matuon nga kalipay. Mahimo sila o mahimo mga kabataan magpatuyang nga masinadyahon nga kinasadya apang ang ilati pusoon wala sing paghidait o kun kalipay. Indi bala nga magkarika nga may paghinulsol kag pagpaubos kay Sos. Agon nga matinduan ka niya gikan sa kigpuan sang sala kag nagakabagay ka sa iya langit noon nga ginharian. Ang tanan nga nagahimo sini makatigayon sang pinakamalipayon nga bag-o nga tuig nga ila na eksperyensyahan. Maeksperyensyahan ta basta nga kita nakaangot sa Dios. Mga kabataan labi na perti kalipay ang langit, perti man kalipay mga anghel, suro sa 15 versikulo 7 sa Lucas, kag perti kalipay ang ginikanan nga mga Diyos nun nga ginikanan. Magdala ini sin kalipay sa langit, kag kalipay sa luta. Manabo ang nagapangita sang talaga saon nga regalo nga ihatag sa ila mga abyan. Indi bala ninyo, mga kabataan, dalhon kay Sos ang dulot nga iya ginapabaloran halabaw sa tanan nga iban pa ang dulot sang inyo tigipasoon? Muna, kay kabalo na kita nga exchange gift sa parang sa Christmas, bisan sa ara sa New Year, may ara man sa New Year gapon exchange gift. Mga Thanksgiving, pero sa isig pareho lang nga hinatagay sila. Pero nga nga hindi kita makahatag sang pinaka mahal nga dulot sa Dios nga dalhon tani kay Jesus ang dulot nga ginapabaloran maayo sa Ginoo. Ngano na nga dulot? Ang dulot ta sa aton tigpusoon sa iya mga pamatan-on, mga kabataan. Amo na ang pinakadako nga regalo nga ginahulat ni Kristo nga tani aton ikahatag sa iya. Samtang ang iban sa tiun sang kapistahan nagapatahom sang ila kagulingon agod pahamutan ang mga mata sang ila mga abyan, ila mga amigo, amiga. Indi bala nga pangitaon ta ang pagpatahom nga ginapabaloran sang langit ang dayan-dayan sang isa ka malulo kag malinong espiritu, mga kabataan. Kun dalhon naton sa Dios ang nahauna nga dulot, ang bili sang tagsa kadulot ginapausuwag kag ang gugma nagahimo sini nga indi lamang isa ka malagi nga pagdayaw kundi isa ka hamili nga halad gikan sa nahumok nga tigpusoon nga sa diin nagapuyo ang paghidayat ni Kristo. Magailig ang sinsiro nga mga handom mainayawhon nga mga pulong kag mga buhat kag tapos nagakaigo nga mga halad. Mandamo ang mga regalo kag pagtamyaw nga ginabayluhan ay sa adlaw sang bagong matuig. Sa maginikanan kag mga kabataan, mga bana, kag mga asawa, mga utod, kag mga abyan, kag mga kakilala. Kung matapos na ini, madamo ang nagapabatyag sing kaumpawan. Gintuman nila ang ila katungdanan sa paghatag sang mga regalo, kag mga yuhum, kag mga pagdayaw para sa okasyon. Kag dito dapat matapos ang butang. Ang masunod nga adlaw, kag masunod, kag ang padayon sa katapusan ng sang tuig, magdala sang masubok, mapinlanggaon nga mga pulong, pagpangita sang sayop, pagreklamo, kag walay hinalongong nga pagpatumbaya sa mga pinalangga sang panimalay. Anong butang malon mga kuturan? Nga kung kisa, perti kalipay kita sa panahon sang aton nga anniversary, panahon sang aton pagtililipon, nga man sa mga okasyon, kangay sa meet lang na nga Christmas party or Happy New Year, New Year celebration. Ang problema lang kaysa pagkatapos sa itong okasyon, dito lang hasta. Pagkatapos sa itong okasyon, gamay lang nga hindi pangintindihan ay, lalisan ay, dayon inaway, dayon mga pulong, mga pagpangita sang sayop, mga pagreklamo, pagkumud-kumud, walay hinalungong, pagpatumbaya.
sa mga pinalangga sang pamalay, sa panimalay. Amo na nga, ang bagong atuig, amo na importante nga aton nga dumlumon. O, ang amo nga bagong atuig, isa nga ang mga anghel, mga kasubo, kag mahuya sa pagsulat sa mga iriko dito nga man. Kay ang hindi tanin na gusto isulat, pero kay gusto man sa Ginoo nga i-record tanan ang aton mga pulong nga hindi amo. Amo nang ginasiling ganit naton, mga pulong nga maayo o hindi, mga pulong nga mga palipay o nakapasubo, mga malain nga mga pinulungan, hindi malipay ang Ginoo. Amo na nga, hindi tani i-record sang anghel, pero napilitan sila, kaya mo na ang ginsugo sang Ginoo. Ini, bisan an, ano, hindi malipayon tani ang aton ma-record. Ang mga abiyan kag mga himata, naghahatag sang dulot sang kasubo, isa kalulan sang pagkadimaayo, nga nagarugmok sang paglaom, kag nagahimo sang lulubngan, nga daw kalhamutan. Manang ginahandom ginawala naton ang aton mga pinalangga sing malipayon nga bagong tuig niyan. Himo naton ini nga amo sa ila paagi sa kayo. Paagi sa pagsimpatiya. Paagi sa pagkamalipayon. Paagi sa pagkadi makagod nga debosyon. Kun makakuring magkonektar kita sa Dios, kun kita nakaangot sa Dios, ang ginahalinan sang paghidait, kagkapawa, kagkamatuoran, ang iya espiritu, ang espiritu sang Dios, magailing sa aton bilang isa kaalagyan sa pagpaumpaw kapag pagkamaayo sa tanan nga sa palibot naton. Mahimo nga ini na ang katapusan nga tuig sang aton kabuhi. Posible na, labi na sa mga maedad na, pero sa subong, hindi pa idaray, kundi dipindi na sa aton lifestyle. Now, kung mahimo nga ini nga tuig, amo nang katapusan sa aton tuig dahil sa kabuhi. Hindi bala kita magsulod sa sini nga may mauna-hunaon nga pagbinag-binag? Hindi bala ang pagkasinsiro, pagtahod, pagkamaayo, nagmagamarka sang aton pamatasan sa tanan? Hindi kita magdumili sang bisan ano sa iya, sa Dios nga naghatag sang iya hamili nga kabuhi para sa aton. Mga amay kag mga iloy, dalhan ninyo ang inyo mga anak sa kabag-uhan kag pagbuskad sang pagkapamatanon, kagihalad sila sa iya pag-alagad. Ikonsagrar naton ang tanan sa Dios, ang pagkabutang na iya gintugyan sa aton. Labaw sa tanan, ihatag naton sa iya ang aton kagulingon, isa ka kinabubuton nga halad. Himo naton ang isa ka kinabubuton magkabuhi para sa ihimaya, kaghatagan niya kita sang malipayon nga mga tuig. Bag-o nga tuig. Ang daan nga tuig na dula na o magtaliwa na siya, ang mga tinaga, handomon ko ikaw sang malipayon nga bag-ong tuig, ginasulit sa malayo kang malapit, sang mga ginikanan kang kabataan, mga utod, mga lalaki kang gubay, mga kilala kang mga abiyan. Sa kalibutan nga pareho sa aton, ining panamiyaw sa bagong tuig daw mas nagakaigo sang sa malipayon nga Paskwa. Ato na ginasiling diri. Nga man, nga bag-ulang ginapalano gikan sa bibig, pagkanto sa bibig. Nga man, kay kung nakabalo na kita sa posible nga natabo sa sulod sa pamilya. Muna nga, may nami kayo diri nga pwede nato nga sa ulugon. Ano ni nga klase? Ang pinakanami nga sa ulugon diri, ang isa ka pagsaulog nga hindi naton mapantayan, ano? Hindi matupungan. Ano man, ang bagong tuig sang mga insik. Ha? Tingala kita, no? Ang bagong tuig sang mga insik. Para sila sa gradong ginasaulog sa sulod sang isa ka semana nga may dako nga seremonya, ang daan nga mga utang ginabayaran, ang daan nga mga kaaking ginapatawad. Kung ang isa ka individual hindi makabayad sang iya mga utang, ang iya mga kasimanwa nga mga insik nagabulig sa iya, agud ang daan nga mga kwinta
ang daan nga listahan indi na madala sa bagong tuig. Wow. Siling nila si Dios, J as in John, O double S, ang ila Dios, open and close parenthesis, maaking sa ila kung pabayaan nila ini nga hilikoton. Amo na nga may ara sila pag ugyon, may ara sila pag binuligay. Kung nakautang ka halimbawa dayon hindi kayo makabayad, dayon mabalaan sang imo utod e sa imo abyan o sa imo parinti nga insik, sila ang magbayad. Naman, kay indin la gusto nga madala ang imo listahan nga may utang ka sa palabot ng tuig. Bisan pa nga ining mga pagano wala sing hinalungong sa matuod nga Dios, apang sa sining mga butang, ang ila halimbawa takos ilugon bisan sa mga Kristiyano. Tapos na binagbinagon, kopyahon ta. Ang managasimba sa mga Diyos-Diyos, hindi dapat mag-una sa mga anak sang buhay nga Diyos. Hindi balang ang mga kasaypanan dapat ituad, kag ang mga kinatuhayan dapat isikway antes kita magsulod sa bagong tuig. O kabay pang tagsa kasimbahan sa aton duta, may isa kapaghusay sang dumaan nga mga kabunlayan, nga ang mga kahisa kag mga sayop sa tunga sang mga kauturan mahimo nga matadlong. Indi bala ang nga ang manunubos sang kalibutan kag ang balaan nga mga anghel magatulok sa amo nga talan-aon nga may kalipay? Indi bala magatunog ang langit nun nga mga arko sa matamis nga musika paghidayat sa duta maayong kabuton sa mga tao? Tinguhaon naton nga ipahamtang ang mga butang sa tunga naton agod nga maangkon naton ang pag-ugyon sang langit. Dalho naton ang tanan naton nga mga gikinahanglan nga ihalad sa Ginoo. Amo na ang bag-ong tuig sa mga insik na kasugod sa Pebrero. Pebrero ang ila. Kag nagadugay sing isa ka semana sa ginsiling naton. May kinabatasan sila sa paghusay sang tanan nila nga pag-inaway sa tunga nila sang tanan nga wala pa mabayran nga mga utang, kag kun may mga hindi makasarang sa aton ginambal diri sa pagbayad sang ilang mga utang, ginapatawad sila. Gani ang bag-ong tuig ginasudlan nga ang tanan nga kabudlayan kag mga kwinta nga nalista na husay na. Isa ini ka pagano nga kinabatasan nga maayo nga kopyahon sang Kristiyanong kalibutan. Ang kasukuan sang Dios nagakinanglan sini tanan sa aton. Kaglabi pa, dapat naton gugmaon ang aton isigkatawo, isip aton isigkapariho, subong sang aton kagalingon. Bot silingon, dapat naton pakigangutan ang aton mga isigkatawo sa tanan nga mabutang, subong sang luyag naton nga pakigangutan nila kita. Kung layag naton nga maghulag sila sing makatarunganon kag malipayon sa aton, niyan dapat kita maghulag sing makatarunganon kag malipayon sa ila. Dapat lang naton himuon ang aton nga mga obligasyon. Muna kuturan makaibayanan, perte ka importante kanami nga pamalandungon ang pagselebrar sang aton mga kuturan makaibayanan nga mga insik sa ila nga bag-o nga tuig. Pero sa bulan sang Pebrero, dayon isa ka semana nga pagselebrar sa ila nga bag-o tuig. Wa na makita sing tipo mga padayon pa aton tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Muli kaming dumunurog sa inyong banal na luklukan at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan kami po ay nakapagbulay-bulay, lalo tigit sa patapos at natapos na natuig na taon 2025, at kami po ay papasok na sa 2026. Ang inyong patnubay at gabay ang kailangan. Nawa patuloy ang mga pagpapala ang kinakailangan namin matanggap sa mga sinalipong ito at sa pala sa hinaharap. Pagpalain mo ang ginagamit ng pilan K5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Camilo Oet Pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala ang kinakailangan na physical,
mental, espiritual, financial protection, ganyan din sa mga kawani. At patawarin mo kaming lahat sa aming mga pagkulan, pagkasalaman sa inyo, lalo tigit sa nakaraang taon. At itong lahat aming samot dalangin sa pamagitan ng matamis na pangalan, ang aming Jesus. Amen.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya pong pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani carrots.
5: Hindi lang carrots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga akong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulo.
2: Sala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Saling nga, babalaan yung mga flowers na damo probiotic.
3: Ano ba yung engineer ba?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Itong ihanta ka ron, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinoroso, kaupod na sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan natin ng mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dok Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dok Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500 kagwani, may TC, kagpure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gituag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa dugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or naghubag ang atay kung tuma na kadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga naga-damage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha sa pinaka-importante nga function sa atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. ini man ang nagahimo sang steroid hormones kaangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na Sir GP ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Mm. Ini man ang anti-stress hormone sa atay ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudkulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Mga sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 596. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
3: Palainom no? Ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan. Ang DTX 500 kag MyTC, ini pa ang nag-repair sang imo nga mga liver. Sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Mil. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agud mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards.
6: Broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga selula kag tissues ang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or pagubag. Kung lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig tinlo.
3: Atay, no? Like tinlo avocado, Dr. Ramil. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pag-repair sa liver
6: avocado
3: cells.
6: Subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal sa naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maghuba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Ganun lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan kada adlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag may TC adlaw-adlaw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: DTX 500.
9: Imo pangalan na partner.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: 41.
11: Nagpa-check up ka sa among free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani
10: 470.
11: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa agad. Bali 2 times at it.
11: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
10: 160.
11: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sang mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imo nga guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gitawag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sa example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang lugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tuktok. Kag kun damo na ang free radicals, bangod kulang sa antioxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na. Susubong pa lang, dapat inom ka na DTX 500, inom ka na may TC or PRC, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang kang importansya sa DTX 500 kag may TC sa aton kidneys. Sunod sa mga studies, mataas nga pressure sa dugo, nagaresulta sa sustained tubular injury kag ni nga mapalisan sang oxidative stress damaging sa tanan sa kidney. Inflammation plays a major part in the formation of kidney stones. Paano? When you're inflamed, your body will release protein. Protein not only for the repair but is also as a pangbato sang aton immune system kontra sa inflammation. Din nga kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya, ga tingob ni siya sa imo kidney. Parisan pagi sa napatay na selula sa tungod sang inflammation, nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500. Kaya ano ang pangunta sa inflammation? Kalanlan may antioxidant ka, cause inflammation produces oxidation.
3: To avoid cancer is to avoid the following. Attention, hindi magpanigarilyo.
6: Agoy.
3: Untat, inom alcohol.
6: Agoy.
3: Magkaon sang healthy nga diet, which Rustan is more on mo? Fruits.
6: Ngrustan. Palahubog.
3: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much ng mga karni. If hindi gin malikawan, bilion ang puti nga karni na kabalos.
6: Kabalos?
3: Kabalos. White meat na lang, is the manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinaka-importante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life, and be cancer free.
6: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or PRC. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinuan pa imo dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sang health management, ti permi na mo ni ginakumpanya DTX 500 kag Mighty C. Awon din ra ba gawa panago nago lang na siya.
9: Ha? Ano sikreto niya?
3: Milik siya tagoay.
6: Wala siya panago siya ra ba gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamito niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang pamasahi sa iya pila edad, sir boy.
3: This is no this 19 nag ang 8 nag 19 ako nung last year 18 plus mo. Oy, 19
9: na. Kampyon ni
6: mag. Kabalo ka ang benepisyo kung magpamasahi ka once a week. Makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan. Kung kapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Gamit ang DTX Herbal Oil.
3: Kung gusto ka malayo sa suya nga ga-atake sa baos ng ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
9: Maligo ka adlaw-adlaw, no?
3: Basic.
9: Oh, maligo. Basic yun na yan.
6: Ang pagligo is not enough.
9: Maligo ka na adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes
8: body odor. Ano pagid, no? May ani ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract nga sa papaya nga kapaputi sa imo panit, duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil, giputangan sa vitamin C. Mm-hmm. Na, puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
12: DTX 500. Si Edwin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
13: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Oh. Nag-100 ang akon nga sugar.
13: Wow.
12: Namin nag-gita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
13: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ila?
12: Mabakal na kamo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akon nga lawas.
7: DTX 500!
14: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na, kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sa DTX 500, MyDC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: So pareho man imbla nga permi na mo ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gi kadadlaw.
6: Dapat lang.
3: Oo, oh, hindi pwede nga.
6: Kung maligo ka kadadlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
15: para may pares na, may pares.
6: Di siyempre, Klinika Deo Fresh.
15: Klinika Deo Fresh.
6: Damo yang ano, hindi kasaw sa iban nga deodorant. Try nyo Klinika Deo Fresh.
15: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na way gay pektoy deodorant nyo, amo niya. Ang makapa-epekto sinyo nga aki, ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ada sa Klinika Deo Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka Klinika Deo Fresh.
3: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
8: Ibo si malatnan ka nga. Sabang taas.
3: Nakapangapi ka na.
6: Of course. Burito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
8: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirula. That's why gaamat-amat ka Ruben, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga duwa ang antioxidants ni ergotionine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Ruben dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar because it's a natural sweetener.
15: Sir Boy, pwede sa mga diabetison.
8: Pwede sa diabetison.
15: Nagkabituan na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaantan na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio.
8: Mm-hmm.
15: No? May... Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
8: May protection
15: may
8: pa.
15: May antioxidant ka pa.
8: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotionin, may harap ka pa monolaw rin nga rin sa D3 bio. Ang gusto yan ni Engineer Abag at Indog Tanan.
6: Kaya, Engineer, kung aga, kapakapi siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
8: Ay, kampiyon. Anyway, namin extend, kinami mo blood circulation, namin delivery sa vitamins and minerals.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
8: Thank you, Sir JP. Kabalo na gitan D3 Bio, gaamlik sa itong kontatang kaso ubusip on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat, kaya ang imo cellula putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
6: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gito ag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung ang BCO, dahil wala kaagiinit, sir boy.
15: Pinaka-kampiyon klase.
6: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, sir boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula, mid of lipids.
15: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Halo ang haloblocks ni lipids.
6: Tikong pala inom kaya di tribayo, nami ang pundasyon sa imong akuan, gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag di tribayo, siyempre, importante ini sa imong nga cellula tungod kay indirectly, ginakonteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
15: Nagpamati sa aton.
6: Ang cytosol, sir boy, amunin siyang part sa imong cellula nga responsable nga mag-produce, nga mag-create sa gitawag glutathione.
15: Uy, Na
6: may glutathione sa kada selula. Tungod kay kada selula may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang damage siya. Grabe ang ginoo no. Di may ga-damage. Ang ato selula
15: may ga-repair man.
6: May ga-repair man ga-produce ang glutathione. Pero hindi magana si glutathione kung wala ditribayo, sir boy. Because ang ditribayo, ang MCT nga ara sa ditribayo, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gitawag cytosol environment. So, sano kaya man ditribayo ya? Inom-inom ka lang ditri, kulang na kung ditri lang. Dapat D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
15: So importante na ang good fat sa aton yung mga cellula, sir boy, lumilingid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yes, sir boy, 60% is made of fats.
3: Correct.
15: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
6: Pero pinatong sang... patihan sa una, no? Kaon mani. Pero lain nga mani ang ginakaon, sir boy, no? Nga, anong aras sa mani? O, di ba? Perdi ang mani sa ano sa D3 bio.
3: Layo
6: gidya. 100 times.
3: Mas nalakit ang joints ng kaon mani, guro? Hindi ko makuha ang the same effects ng
15: D3 bio. Tiyari, loan mo lang. No, so D3 bio kinanglan sa aton nga brain, sir boy, para sa ginatawag good fats. Kag ang D3 bio ang MCT na responsible sa pag-create sa ang ginatawag myelin sheets. Putos sa aton nga nerve cells, sir boy.
3: Nerve cells,
15: ang electrical wire, sir boy, may putos na siya eh.
3: Amo nagnatag sa D3 bio.
15: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
6: try nyo lang mga wire nga live wala putos.
15: Oo.
6: Di ba gasiga-siga?
15: Kurente ka, no? Kag amo man ina ang kamundanan kun nga dasig ang ginatawag pagdala sang signal o kung impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa sir boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang ditribayo hindi lang ina ang mabulig sa aton, sir boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones amo na nagapanghimo sa ang ginatawag tau protein beta amyloid plaque nga amo na kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na sir boy. So damo pagid ya, sir boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag naga-provide pa sang ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga auto pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, sir boy.
16: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga kung ketones gali ang ginausal nga gatong sang imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampiyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabalo ni siya maprotect sa cell, kabalo ni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapag sa imo cell membrane ang mga basura, mga carbon dioxide ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane healthy ang cell, it's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane, and it's also contained
8: against gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Anong buti lingon sina? Kung dito'y bayo ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sinimusilila, which increases, which decreases in intracellular, ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imusilila. Ina, tanan-tanan, ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Amil.
6: Kung wala kagainom D3 bio, sir boy, hindi matipanan ang imusilila. Nga, kung wala D3 bio, wala sang may muprotekta sa imusilila against virus and bacteria. Ti, kung wala si D3 bio, atakihon ang imusilila, guba ang selula, hindi lang isa ka selula ang gubon, sir boy. Mas gadamo pa nga selula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bakterya. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pero minamon na balik-balik, monolaurin, monocaprin, monocaprilin. Protektahan niya yung selula, di na siya mga ayoy ang bulig sa imo ano? Immune sa imong system. Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada selula. So amo na, pero minamon na balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, malagaan ang imo selula, dapat every 8 hours, sir boy. Isa lang.
15: Every 8 hours.
6: Kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sang ano, wala side effect, wala...
15: It's all natural.
6: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka D3 bio, hindi lang maprotektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang gituag
15: cancer.
6: Sumining pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Te, may amo ka mo nga suplemento, D3 bio, no, ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
17: D3 Bio with Physio.
18: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla is agalabot gitatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bao okay gidang resulta subong normal na gid.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Magabuti ka. D3 Bio.
19: Ako si Borge. Nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bulan nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3.
14: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa klinika ka, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson Saro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang D3 bio kadadlaw, Dr. Mil?
6: Yes. Ti, kisa also ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na D3 bio. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom D3 bio.
3: Abisan dinggi, ganig inom
6: ko. Di ba dinggi subong? Grabe ang kwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag D3 bio, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag D3 bio. Ang mga medium chain fatty acids from D3 bio, ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex, causing leakage and complete disintegration sini nga gitawag in below, sir boy, patay na tanan.
15: Patay sila.
6: Kag

0: immune system ginabuligan ni D3 Bio nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So kung may D3 Bio ka sa imong system, may dalan way labot nga ginabuligan ni absorption sang vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamayo sa tuntanan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sa libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sa consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo

0: Linggo, Lunes, kag Miyerkules a las 9:30 sang aga hasta a las 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
2: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. My virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh. A natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
3: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
6: Oras si K5 News at Pembilipin Center Time alas 4:34 sa agang oras. Ginadulong sa Tuscalwan sa Klinika DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na! Nakadetox ka pa!
7: Isaiah 1:17. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. K5 Ray Umanay. Para sa Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Bantay Merkado Update. Balitang K5 sa Umaga. Balitang K5 sa Umaga.

0: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
1: Alas 4:36 sa aga. Good morning. Sa atong sini mga pinalangga nga mga tag paramati, kamusta kamo tanan? Today is Monday, adlaw kita sang Lunes. August 31, 2026, mga ka-K5, it's a national or regular holiday sa atong sini nga mga ka-K5, sa atong sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati, because today is a National Heroes Day. Ginadumdum naton ang mga baganihan sang atong sini nga pungsod Pilipinas sa ila sini nga sakripisyo, mga ka-K5 sa kahilwayan sang aton sini pungsod Pilipinas. Oras alas 4:37 sa aga, wala klase, wala opisina sa mga government offices sa aton sini nga mga ka-K5, pero sa may mga aga pa nga kaladtuan, laktan, ilabinagid sa nagapanindahan. Good morning!

0: Rey espera un malay para sa balita K5 sa umaga.
1: Alas 4:40 mga ka K5. Christmas na Christmas na. Ang aton sininga mabatsagan mga ka K5. Lolo Jose Marichan nagapanika tika na mga ka K5 kung si ka K5 Cherella Pating Branya pa nagapanika tika na kay Buas Ngadlaw una na nga petsa sang bulan sang Septiembre bare months na kita pila na lang ka mga binulan ang nabilin sa aton sininga mga ka K5. Umpisa na kita dire buwasang countdown nato na sa aton sininga mga ka K5 at the same time no ti sa aton sininga mga pinalangga nga mga tag palamati no pila na lang ka mga inadlaw or binulan ma celebrate na kita Christmas buka dasig lang sa nga chimpo no ginahugot lang ka ginabutong naton sini ang mga tinuig sa aton sininga mga ka K5. Bayaan, tanadugay-dugay si 2026. Masailo na kita kay 2027. Praise God, no, sa aton sini nga mga ka-K5. Kayaw, tagay na nga aton sini mahal mga nga makako. We give thanks and we give all the glory sa iya sini mga ka-K5 tungod nga ti. We are very lucky nga ti every year. Nag-celebrate kita mga ka-K5 sa Christmas kag New Year. Sa aton sini nga mga ka-K5, butsilingon. No, we are blessed sa aton sini nga mga ka-K5 sang maayo nga lawas. No, kag safe kita sa bilog nga tuig 2026. Sa aton sini nga mga ka-K5 ha. Iti subong pa lang nga daan mambal na ko sa inyo. Advance Merry Christmas and advance Happy New Year.
0: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
1: Alas 4:42 mga ka K5, welcome na sa pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Sa tong sining palutuntunan, sa tong sining mga pinalangga ng mga tagpalamati. Standby ka mo mga ka K5, kailangan mo kita sa mga updated kag mga latest ka mga balita. Sa tong sining mga ka K5 sa mga pinalangga naton ng mga tagpalamati. Dire sa tong sining pagpangalagad sa balitang K5 sa umaga. Ginaabi-abi tayo na presensya sa aton sini nga mga suke na binagin sa mga vendors naton sa nagkalain-lain ng mga merkado publiko sa may siyudad kag probinsya sang Iloilo sa Permira distrito pagkanto sa may Quinto distrito. Sa aton sini mga kag K5 nga mga solid na supporters kag sa aton sini nga mga K5 taxi patrollers, mobile patrollers, mga taxi drivers, jeepney drivers, bus driver, van driver, e-bike driver, tricycle driver nga may mga stereo kag may mga radio sa ila sini nga mga sarakyan. Live na live kita nga mabatian mga ka K5 sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Amo man mga ka K5 sa aton sini official Facebook page. Ang K5 News FM Iloilo 88.7. I-like, i-follow, i-share para mas madamo pagid nga mga ka K5 naton around the world. Ang makapamati sa balitang K5 sa umaga.
0: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
1: Ginatamyaw ta sa mga agagid ang aton sini nga mga netizen. Nga nag-upod gid sa aton sini barwa nga pagpangalagad, excited na sila sa Bear Man. Boyet Rote, magandang morning mga ka K5 watching live from the province of Capiz. Mga taga Capiz, dito pa kayo nanonood ah. Jesse Amole Senior, good morning. Senatoring ka K5 Way. Matamyaw ko kay Marilu Kagmulong sang sityo sa Pa, Zone 1, Balantang Hal. Teresa Alcolnada Redonda, maayong aga sa pinagagwa mga si Ma'am Teresa Alcunada.
0: K5 Ray
1: Sir Alex Asabo, good morning.
0: Para sa pag
1: dira sa aton sini nga mga listeners sa Miag-aw.
0: Maga
1: Ma'am Ning Ilumba, Matthew 6:26, look at the birds in the air, they do not sow or reap or store away in barren, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much valuable? Than day, a very wonderful morning, Lord. This remind us that all, we always remind or be thankful for all you have done for us. It is also reminds us that we are never forgotten by you. You are great provider. You know and provides our needs and you care for deeply, deeply. Teach us to trust you because you already working behind the scenes. Guide our decisions and may your blessed family abundantly throughout this day. A blessed Monday morning. Ka-K5 Ray Umalay. Sa tanan ng mga ka-K5. Amen. Thank you so much, Ma'am Ning Ilumba, for sharing the word of God. Aga pa. Yawon tagid ang mahal nga magako for giving us another day because every gising is a blessing. Roslyn Hirmo, good morning. Ka-K5 Ray listening from Hamindan, Capi. Vera Sol Kachon Kadigal, Pamlang Ladublan. Mayong aga gid sa aton sining mga ka-K5. Kay Mama Susena Concepcion Bingkang. Amaya, I wish every day was Christmas. Masubo naman ang aton sining mga overseas Filipino workers, mga OFW naton. Nga hindi naman makapauli sa Pilipinas. Kaya nagabaka-baka sa abroad para may inugpadala. Kag may inughanda sa Pasko ang ila mga pamilya. Alas 4:46, mga ka-K5 sa aton sini barwa nga pagpangalagad. Diri sa balitang K5 sa umaga. Diretso kita sa mga labing talalupang donaton sini nga mga balita. Sa aton sini nga mga natipon nga mga report sa aton sini nga mga unit field reporters mga ka-K5. Kagabi may akon ka tabo ni mga ka-K5 ka hapon sa aton sini nga mga ka-K5 no. Matapos mga ka-K5 nga mag-inom-inom no sa aton sini nga mga kuturan ining mga construction worker nga nagatrabaho sa isa ka boarding house no diri sa may siyudad sa Iloilo no mga panday ni siya matapos mag-inom-inom no kinagamo ginatan-aw nga rason subong ang motibo nga hinubog sa pagbuno sang minor de edad sa kahimbon sini sa duha ka mga panday sa Banwasang Pabia Iloilo. Isa to napuruhan gid mga ka-K5 no? Napuruhan gid sa aton sini nga mga ka-K5 ha? Sa aton sini nga mga kuturan na tabo inigili sa Banwasang Pabia mga ka-K5 hibaloon tani karon sa report day ka-K5 kay Makaluyo kag isa ka gadget store ginsulod sang wala pa makilalaan ang kawatan sa Banwasang istansya mga iPhone nadula ba o grabe nga mga cellphone mahal pa rin nga daan basta iPhone no sa aton sini nga mga ka-K5 kag suspect nga nakuhaan sang armas lutang sa Banwasang Ligres natalana nga pasakana sang kaso doon ta makaron ang report kay ka-K5 Karen Badilia lalaki brutal nga ginpatay sa Kalaparan Arevalo kamustang update sini and of course sa aton sini nga mga ka-K5 istoryahan ta man karon ang latest mga ka-K5 nga information no sa sininga natapo nga flash flood o kag mud flood dito sa may pungsod Nepal no kung sa diin mga ka-K5 gati nagsaka na ang death toll sang mga nasapuan nga mga bangkay sa aton sininga mga ka-K5 sa sininga flash flood nga natabo sa may Nepal sa aton sining mga ka-K5 and until now mga kauturan no nagapangayo sa gyapon sang dugang impormasyon ang isa ang pamilya sang isa ka Pilipino no isa ka doktor nga Pinoy mga ka-K5 nga nadalahig no ukon probably ha, ginapangamuyo naton nga why gid gani tani ini siya may natabo siya nga malain. It seems that pila na kadlaw but still wala sang connection or wala sang update mga ka-K5 no sa aton sini nga mga pinirangga nga mga tagpulmati ang pamilya no ni sang 30 anyos nga doktor sa tonsini nga mga ka-K5 no, nga until now wala makapabatsyag sa iya sini nga pamilya mga ka-K5 no, sa tonsini nga mga pinalangga nga mga tagpalbati ti naibaluan mga ka-K5 no, nga ining 30 years old nga doktor sa tonsini nga mga ka-K5 no, ara sa Sanipal kabahin sa nga iya sini nga trabaho sa tonsini nga mga ka-K5 ining si Doc Juan Carlos Manalo mga ka-K5 no, sa tonsini nga mga pinalangga nga mga tagpormati nga ti may ara sa didto nga do part sang iya sini nga misyon o galing ining si Doc Juan Carlos Manalo sa tonsini nga mga ka-K5 nga naibuluan nga ti dumailig man isa mag-hiking no, sa tonsini nga mga ka-K5 and amuna no nga may posibilidad kabasi kag dito man sa area malapit sa border sang Nepal kag Tibet no, ang autonomous region sang Pungsod China mga ka-K5 sang matabo ining ginatawag nga flash flood. Suno sa iya siniutod nga si Shara Manalo nga amo ni siya ang nag-post mga ka-K5 nga nagapanawagan nga please help us look for my brother no, nagapangayo siya sa mga netizens ilabi na gid sa mga taga Nepal didto kag Nepalian authorities kag government authorities sa Pungsod Pilipinas nga maka-establish ang contact sa ila sining autod ti anatabo ina last August 28 no, didto sa Nepal mga ka-K5 kag until now wala pa sila sang communication contacts and anything no sa ila sining autod. Tiyang ila rason sini nga tani koy natapos na atong flash flood no, kag kung ara malang ang ila sini nga utod no, nakatingwa ini nga makapadala sang mensahe sa ila. Pero suno sa pamilya ang last nga update sang iya sini nga utod nga si Doc Juan Carlos Manalo mga ka-K5 alaw una pa sang hapon no, sang antes matabo no, ang flash flood sa tun sini nga mga ka-K5 sa tun sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. And isa lang sa ginalantaw si karon sang Nepalian government no, nga Filipino foreign ang possibly no na dalahig sa sining flash flood mga ka-K5 no, sa tun sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. So hibaloon ta ni karon ang dugang nga mga latest ka update sa aton sini nga mga ka-K5 no, sa bahin sang aton sini nga K5 news center. Pero kabalo kamo ining mga flash flood no, ining mga mud flood hindi na ini siya bag-o sa aton direya sa may Pungsod Pilipinas. Sa aton sini nga mga ka-K5 may mga videos kita dira dabla. Oh, so dapat pakita muna no, samtangga discuss kita ining natabo dito sa Maynipal. Hindi ni bag-o sa aton diri bangod ang ining mga flash flood, mga mud flood no, natabo man na diri sa Pilipinas pero mostly no, kung may mga typhoon o kung may mga bagyo sa aton sining mga ka-K5. Kay ang tubig nga halin sa kabukiran no, nagasupot ina, nagadaludo pakadto sa mga patag na ton sini nga mga areas no, sa ton sini nga mga ka-K5 kag kung tam-an ka grabing ulan halina dito sa babaw dala doon sang tubig no, nagaupod ang lupa no, ang lutak sa ton sini nga mga ka-K5 dala na ang pila ka mga debris sa mga utod nga puno sang kahoy sa ton sini nga mga ka-K5 and sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Wala itong video daw. Oh, wala nyo na pang ready daw. Oh, sa aton sini nga mga ka-K5 para mapakita tanda yun. Sa 2011, sa aton sini nga mga ka-K5, ang Mindanao, sa ton siya nga mga ka-K-5 naka-experience man sa ginatawag nga flash floods. Kag sa 2011, sa ton siya nga mga ka-K-5, no? Tungod ining kay Bagyo Typhoon Sindong during the time, ha? Sa ton siya nga mga ka-K-5, amo nang pinaka-worst nga flash flood nga natabo sa may Pilipinas. Kung sa diin nagbilin, sang kapin 2,500 ka mga nagkalamatay, mga ka-K-5 nga mga Pilipino. Sa ton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati.

0: mga debris, mga kakipay na dala ini sa flash flood sa ato sining mga kakipay kag na grisulta ini sang madamo nga mga tawo nga nagkaramatay dito sa may St. Bernard Town sa Southern Leyte sa 2026. Amo man dito ang natabo no sa aton sining mga kakipay. So pero ang sa may Nepal kag sa may Tibet sa aton sining mga kuturan sa mga pinalangga tang mga tagpalamati no ti why gid nila ni ginaexpectar. So maipakita kita na karon nga animated video no nga gimpreparar ta kagabi sa aton sining mga kakipay kag agud i-explicar sa inyo kung ano gid man ang natabo during the time no sa aton sining mga kuturan na ready mo na da. Ha, sa aton sining mga kakipay, napa-download ko na nakagabi kay Andre. Ha? Sa aton sining mga kakipay, kagi para pakita today sa mga pinalangga at mga tagpalamati kung anong natabo giman dito kay may aras ang animation da nga ginapakita kung paano natabo ining flash flood. Pero bagoy na kakipay balirapin, ano ang pinaka-latest anay nga update sang death toll? No? Eh pa-abi pa na kuabi ning video na to no para maklaro bla, no? Na sa pungsod ni Pala ka K5 ba alira sa report no pinakalite subong.
1: K5 Ray, nagsaka na yan no sa indi magnubo sa 790 katawo o kuna kapin 800 katawo sa Nepal ang nakumpirma nga patay bangod sa nagluntad nga flash flood kag mudslide suno sa Disaster Risk Authority sang pungsod sang Domingo no o kon kahapon nga adlaw. Samtang iya nagapadayon sa gihapon no sa ikalima nga adlaw ang pag-search and rescue sang otoridad kay te mabalaan ta man no nga halos na ano gid no naapektuhan gid ang dako nga porsyon na sang nasambit nga pungsod. Angot si ni K5 Ray yara naman no o kon masobra na sa 3,000 no o kon i-specify naton 3,000 48 ka mga tawo ang nagapabilin sa gihapon nga missing o kun wala pa mahibaluan no tubtob subong ang ilang kahimtangan sa diin lakip diri ang kapin na 600 ka mga foreigners kaga angot si ni K5 Ray kapin lakip man no sa 3,000 nga ina sa masobra 3,000 nga ina ang 933 ka trabahador sa proyekto nga hydropower nga malapit sa suba kung sa diin nag-agi iya o kun naginagian sang flash flood. Dugang pa kay 5 Ray no ang 562 katawo nga wala pa makita lakip dira no sa 3,000 nga ina ang 562 katawo ang wala pa makita sa distrito sang Rasowa nga amo ang tuman gid no nga naapektuhan sang

0: kundi na digto nagailig no ang mga tubig o kunang tubig no gikan iya sa Nepal. Apang kay Fire Ray ginapatihan apisar nga ginapatihan nga ang pito ni no ka mga bangkay ang biktima man no nga lunsay mga biktima man sa nga sa nasambit yang flash flood apang wala pa ini sila ya na dala sa nasambit nga death toll which is ang kapin 800 o ko na 780 ka mga death tolls as of Monday morning. So subong K5 Ray no?
1: 700?
0: 780 K5 Ray kapin 800.
1: Di ba missing to 1,500 plus?
0: Nagsaka na K5 Ray sa 3,000 sa masobra 3,000.
1: Ang three, missing?
0: 3,048.
1: So nagdugang ang death toll, nagdugang man ang missing?
0: Mm.
1: Sus.
0: Sa ikalima na K5 Ray kaadlaw no?
1: Pero pila ang survivor?
0: Ang
1: kita sa survivor? Kayo, ari kita mo rin bata ni K5 Baliraw?
0: Mm.
1: May 60 hours ina siya.
0: Mm.
1: Nga na trap
0: mm.
1: sa idalom sang tawag ni lutak or ning mga ano ni mga tawag din ng tawag sina nang mga lutak isang ano mo sang ining flash flood no
0: mm.
1: Pero ang kaluyan lang kay may ano na siya do may natabunan sa blasang do kahoy or pat tapi
0: mm.
1: nga why siya ma lumos
0: mm.
1: no ining bata nga 6 year old tong nga gin rescue nila ka K5 alira 60 hours mo
0: mm.
1: nga why kaon saton sini nga mga ka K5 saton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalmati so pila ka bilog ang so far ang survivor.
0: Ang survivors naton K5 Ray is masobra na 9,400 ka mga tawo. Ang na-rescue na ina K5 Ray kaga...
1: Na-rescue?
0: Mm.
1: Na-rescue ka. Mm. 9,000 plus, meaning to say niya yung mga nadalala niyong mga sa kilid-kilid nga wala mm. mapruhan. So may mga 9,000 plus ka mga na-rescue.
0: 9,435 katawo K5 Ray.
1: Pero wala sa specific number. Ang mga ara, gidla yan nga kuon nga do, masiling naton nga survivor, gidbala. Kati na primarily na igo gid ang ilang nga mga areas nga balay na anod sila tapos ti eventually naka luwas sila may ara kita sina
0: ang sa report lang K5 Ray no sa Nepal National Disaster Risk Reduction and Management Authority tigin generalize na lang nila K5 Ray nga ang mga naka-survive is 9,435
1: sige sa to sini nga mga ka K5 may ari kita ding animated nga ipakita sa inyo kung paano natabo ining flash flood ka K5 alira mm. no? Sige. Pakita tani sa inyo ha. Pero ang Pinoy ito ay gapon kita no?
0: Wala gapon kay February.
1: Why isang anong information sa to kay ti pamilya nag ano na nag init na blaw nagadula ng salig nila sa aton sini gobyerno nga may gawa update sang matabo atong flash flood ano konfirmado nga ra sa dito sa Borderao.
0: Yes, K5 Ray, konfirmado nga ato to siya kay ti may mga litrato man siya no kon pictures kag nakapahibalo man siya sa iya nga pamilya nga yara siya sa Nepal sang among ation.
1: Okay. So we do not know no base sa video to black K5 ko hopefully hindi lang tani kay ti sino mabing pamilya magi pangamuyo nga ka K5 alirapin nga isa to siya sa mga nagadalagan to sa video.
0: Mm.
1: Ka K5 alira. Sige, pakita tang aton sining game prepare nga video sa short explanation sini sa nga natabo ini mga ka K5 ang flash flood. Disclaimer lang ni ka K5 balira ha. Ano ni siya? Ang tawag siya ni gani?
0: AI generated
1: ni siya. Do explainer lang ni Bla kung ano ang natabo. Hindi ni siya ang tuntuod nga video ha.
0: Mm.
1: Kung ano ang natabo antes magragasa ang flash flood sa border sang Tibet kag Nepal sa tong August 26 sa tong sini nga mga ka K5. Sige.

0: Ipos, balik to sa may bukid, Tublao, nga may river, na. Ang tawag sinada ka kay Pipe Alira, sang river na nais, Himalayas River.
1: Himalayas.
0: Oh, Himalayas. No? Ang iban nga pronounce sila na Himalayas. No? Ang iban tawag sina Himalayas, ang iban Himalayas. Ang Himalayas River, no, sa aton sini nga mga ka-K5, nagawonder ka kung di nagalin ang tubig.
1: DNK5 Ray. Oh.
0: Sa ibabaw sang summit sang Mount Everest. Kag sang mountain sang Tibet, no? Ang makita nyo na nga summit, wala may snows babaw. No? Actually ang Mount Everest is dira gid na sa may Nepal. No, sa aton sini nga mga ka-K5, the highest mountain in earth, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, damo na mga siyam na ka-Pilipino naglantaw ko sang dokumentary ka-K5 Alira. Mga siyam na ka-Pilipino ang nakasaka sa Mount Everest. Kag may ara man Filipino nga napatay samtang ara sa babaw sang Mount Everest. Sa Camp 4 nga na, sa Camp 4, amo na sige natawag nila nga death zone. No, death zone na da. Butsilingon manipis kag magamay lang ang oxygen level nga ara dira. So kung mahina-hina ikaw, no? Masapuan ka lang gid. Sa aton sini ka mga ka-K5, ang iban dira nga nagasaka sa Mount Everest, no? Sa malawig nga tion, nagaka-freeze na lang sila da. Patay na sila pero nagaka-freeze sila. Because nga waay sang may nagadala sang ilabang kay panaog. Kay very expensive ang pagpasaka da. Kay very expensive man ang pagpanaog sang mga bangkay or sang even sa mga basura nga radas babaw. Oh. That's why ang Nepalian government nagipatukod sang ara sila sang programa nga do ging punduhan nila ang clean up drive dira every 3 months, every 6 months, nag-clean up drive sila na sa babaw, ka-K5 Alira. Ang pagpasaka, palang adanda iya sa may Mount Everest, kung gusto mo mag-hiking ka magsaka, that it costs 2 million pesos mo per tawo. Magastos ka 2 million pesos para lang magsaka, da. Para lang maangkon mo ang titulo nga isa ikaw sa mga Pilipino
1: nga nakasaka
0: sa Mount Everest. Di ko may 2 million, ako yung negosyo ko lang. Kakipay balira.
1: Kaysa mapa-ano ka tanong.
0: Kaysa marisgo ko to sa kabuhi ko. Now, going back, gina-explicar ta na sa inyo. Because going back sa ginaistoryahan naton nga Himalayas or Himalayas River. Halinda sa may summit, tuktok, may mga ice dada mo. So eventually, every year, di ba nag-change ang aton klima? Because of the climate change. Because of the climate change, nagamelt, nagatunaw ang mga glaciers. Magambal ka gani glaciers, ang mga bloke sang ice. Kagi kasugo ni nanay mo, bakal ka sang ice para i-preparar sa piyesta. Inablang mga bloke, square-square ng ice. No? Imagine nun mo, amo ina ka mga dalag ko kag amo na ang itsura sang mga glaciers. Alam ni si Migo Tabro Jojo Bautista, no, sa aton sini nga mga ka-K5, no, nga kay kabalo siya sang diin gahalin ning tubig. So mga natipo na samtang eventually nagatunaw, mumulapad-lapad ang area ka-K5 Alira mo. Nang mga nagatunaw na nga na, nga nagamelt ng mga glaciers, no, and eventually may mga falls man ng mga gagmay sa babaw eh. Nagailig na sa may Himalayas River. Ang Himalayas River nagailig na pakadto sa may boundary sang Tibet kag Nepal border tubla, no? Sa aton sini nga mga ka-K5 nagailig na dito, gailig mamuti ang mapa na nagdikit ba lang na sa mo, no? Area sang pungsod China kag sang Nepal. Pero ang Tibet Autonomous Region of China, no? Kumbaga kung sa aton pa do ano na bla do isla do do Mindanao, do Barm, do mga amo na sa, no? Pero under siya sa pungsod China, no? Pero di mga layo na niya nga lugar, no? Layo na niya sa mga ila sa mga sentro dito eh.
1: Kitibukid
0: niya mo. Sa aton sini nga mga ka-K5, so nakita nyo da nga river, amo na siya da. So ang natabo sini dire, ipakita naton sa video para maintindihan nyo bla kung nga ana tabo ining flash flood mga ka K5, ha? Okay, sige, go ahead.

0: Samtang wala pang plus blood, amo ning mga normal nga natabo sang aga nga na.
1: Mm.
0: May ara nga mga construction worker, kita mo tong mga construction worker.
1: Mm.
0: Mamo may ginaobra nga damo.
1: Amo ni sila kay February ang missing nga 933 ka mga trabahador sang hydropower.
0: Grabe no.
1: Mm.
0: So, may mga construction worker na dito sa dam nga ginakayo aside dito ya sa dalom ni sa sang ano ha. Mm. Ang dam nga naya sa dalom pa naya sang ano sang Nepal-Tibet border.
1: Mm.
0: Oh, doon mo na blaho sa tuwan sining mga ka-K5. Tapos may mga pamalay sa kilid. Di siyempre sa imaginoon mo ka-K5, balira sa malawig nga tion.
1: Mm.
0: More than pila na ka-years, 100 years. Why na yan sa may natabo nga muna mo?
1: Mm.
0: Di sino may maglaom yung amog niya ka dako nga do pelikula nga do pila to 27,000 feet.
1: Mm.
0: Ang kataason sang tubig.
1: Tubig.
0: Mm. Sang wave.
1: Mm.
0: No? Sang sining flash flood. Mm. Sige.

0: explanation na nila, amo ni kakipay balira, may natabo nga landslide. May landslide anay nga natabo mga kakipay. So ang paglandslide sang glaciers, no? Ang yellow, ang snow nagmix na sa duta. Kasi naglandslide man ang duta kag bato mo. O may dala nga bato. Ang natabo sina kakipay alira sa mga pinalangga naton nga mga tagpalabati. Nag diretso inang landslide, no? Sa river sang Himalayas. Kag nagtuga siya sang barrier. No, busilingon gintabunan niya ang river. No?
1: Nagbalabal
0: siya. Nga kay tungod na tabunan niya ang river, ang natabo nag-create siya sang ginatawag nga daw replika sang mini dam. Okay? Doon nagbutang kabalasang damda nga nagsupot ang tubig sa babaw. Pero actually may landslide din na tabo. Kaging tabunan niya ang river flow kakay 5 alirapin. Okay? Go ahead.

0: After sang landslide, sang glacier, sang snow, sang lupa, ang may dalang lupa, gravel, kaka-K5 alira, dito na nabatsagan, nga may na-record sila, nga 4.5 to 5 magnitude sang linog. Kay tungod ina sa nagi ano na nagrubpaas nga tawag ni nga
1: glaciers
0: no sa nga may dala ng lupa, gravel, etc., lutak, kag mga debris so sang nasupot na dito ang tubig. Siyempre, kay tungod nga hindi man nasaya made in concrete bla, nga para sa mga dam nga blangag na simento ta para mapunggan ta ang daloy sang tubig, makontrol ta. Di siyempre, natipag inang lupa or ng snow nga nagpugong sa tubig. Sang pan nagasupot ang tubig, to nagdamo lang tubig, ging tipag ya. So pag tipag ya, siyempre nag-create ina sang grabe nga current, kagrabe nga puwersa sang buylo sang tubig pakadto sa idalom. Mga halin sa babaw, imagine mo ha. Halin sa babaw ka kay balira sa kabukiran, halin sa babaw manaog madaludo ang tubig nga damol pakadto sa dalom, no? Sa aton sini nga mga ka-K5, so grabe na ang puwersa. Grabe na kabaskog ang current sang sina nga tubig. Sa aton sini nga mga ka-K5, sige, i-play tap.

0: actual video pakita ta. Ang video nga nakita nyo subong, that is an AI generated video. Atong ano gid flash flood. No? Okay. Pos anay, atong kaina kakipay balira AI to. Pakita to lang sa piyak. Sa piyak ang isa. Atong AI na. Hindi dili tong nasa border na. Post i-post. Oh, imagine on mo niya. Ako bisan AI ni kakipay balira, gina-imagine ko do mo amo gining natabo to. Nga ang tubig lapaw pa sa border nga building sang Nepal kag Tibet mo. Tas taas mo. Ti kung may dala nga bato o dagkuan nga bato kahoy. So dako ang posibilidad nga ilang post siya gid sa mga building, wasak gid sa mga building. Which is nakita at nagid sa aktual nga video. Kailan tawa nyo ning aktual nga video? Oh, i-post anay. Nakita mo to sa punta, may pila ka stories ang building to. Tapos ni sa babaw ni is ano ni so? Ang building man isa nga sa babaw ya is parkingan. Oh, di pasibla sa mga SM kag mga ano nga may park, may rooftop ka parkingan aw, sa salakyan aw. Oh. Imagine mo na kakipay balira api na. Pero wasak na sang magdaludo ang tubig. Sige. Hmm. Duwa ni ka video ang ano mo? Duwa ni ka video may ara tada mo pati tong sa border mo. Oh. I-play na wasako. Te. Why kita balo kung pinapatak bilog tao na sulod? Nga why makapreparar, why maka mulalong nga may ano gali o ari ang sa piyaka nga ano nga kuha. Imagine mo, ipos anay. O, inang mga itom nga mga gagmay na tao na kipay balirapin. Ilang tabla ko ano kataas ang building sang border sang Tibet kag Nepal. Dibla? Pero ang tubig lapaw pa da. Oh. I-play. Hmm. Wani sounds no? Okay. Araw. Nilamon niya gid kakipay ba alira?
1: Mm.
0: Oh, ang ining tawag ni ining border no kag ang ining bilogid mga kakifive nga tawag ni mga kakifive maning mga dalan dito no ang CCTV ni ba mo ka no mga patapos sa pila ka oras na ano na nadula na kay ti nadala na dalahig pagin mo oh grabing
1: tubig bato lutak
0: agsik yo sa ton sini nga mga K-5.
1: Mm.
0: Sige, sa ton sini nga mga kuturan. Napakita tani sa inyo because number one, no? Sa ton sini nga mga pinalangga nga mga taga palamati. Amo ni bla ang ginasiling naton nga ti ang ina da nga area actually is design sa posibilidad nga pag-ilig kag pag-flow sang tubig why na dapat na iya ginabutangan sang mga commercial establishments ka K5 alira apin so dapat amo ni ang isa sa mga i-consider sang mga gobyerno naton magpatukod sila sang mga proyekto or sang mga establishments no sa kilid sang mga kasubong sini nga mga areas mountainous areas nga ti sino bala maglaom ng river ang river ya sina iya kakipay balirapin dira na skilid mo oh pero ang nasakmal sang sining flood plus flood bilog ya pati dalan kakipay balirapin wala na butang kung pila ang bata pila ang tigulang sa mga nakasurvive
1: wala kay Kyrie kay ang sa MDRRMC Manila no gin-generalize nila na lang nila kay ti siguro wala pa nila na ano na isip gid kung pila ang mga kabataan nga nakasurvive kung pila ang mga babayi o kuna pila ang mga lalaki as of now K5 Ray padayon sila sa ilang rescue operation kay ti may ara pagani sila sa mga wala pa na ano no nalakip sa mga death toll nila kapin pa may ara sa mga nakita sa iban pang pungsod kaangay sa India, kahit malapit malang ang Nepal sa India, ang flow no o kun ang river nga nagailig digto baka dito sa India, mayara sang pito iya ka mga bangkay nga nakitaan man nga ginasuspetsahan biktima man sa nasambit nga flash flood apang wala pa sang kumpirmasyon.
0: May ano pa mo no, mamutiga connect ni sila no sa India no. So may nakalabot pa dito.
1: Yes, kay Fabric, pito ka mga bangkay.
0: May mga foreign tourist mo from Canada, Australia, US, UK. Sa aton sini nga mga K-5, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tag palamati. Si Bro Jojo Bautista, baya bi ko pelikula sang una ko nga nakita na K-5 mo. Di kami abi namon pelikula man. Pero just try to imagine ka K-5 alira, ina dia. Why panaya dito ya sang may nagamining sila ha? Why panaya sang may nagamina dito? Amo nang ginatawag nila nga natural ano kuno ni?
1: Disaster.
0: Disaster, no? Sa aton sini nga mga K-5 ining natabo dito sa may Nepal, no? Amuning nabal nila nga natural catastrophe, no? A sudden event that causes great damage, suffering, or disaster. No? Pero diri sa Pilipinas, basta gani flash flood, kag mud flood, damo sang connect-connect, K-5 alira, bamo kung ano? Illegal logging, illegal mining, quarry, kag ilabi sa tanan, mamo ka no?
1: Ano?
0: Flood control project. Ang natabo to sa Nepal kag Tibet border sa Himalayas River is a natural catastrophic event. No? Sa tonsini nga mga ka-K5. Ang diriya sa Pilipinas magbaha,
1: man-made,
0: mag-flash flood. Hindi man man-made, but ang dako ang factor is because of tawag ni illegal activities sang tawo. Okay? Kahit why na sang kakahuyan kung nga mapugong to sang tubig, baha, to babaw, kay kalbo na. Illegal logging, mining, why naman sang makapugong sa pagtaas ang tubig, baha, kay nga man. Puros mantanan palpak ang flood control. Kung may ara man hindi palpak, ilisipon lang. Kung hindi palpak, ghost project. Palayo lang ang matabo ni sa Pilipinas. No? Kaya nga aman, allergy diri ang mga congressman.
2: K-5, Ray Espeha Umalay para sa
0: bayan. Kag mga taga-DPWA. Ang oras, alas 5.24 sa aton sinibanwa nga pagpangalagad. So, munang pinakalatest ka K-5 alirapin ng mga development.
1: Yes,
0: sa gikan dito sa may Nepal government mga ka-K-5. Sa aton sinib mga pinalangga ng mga tagpalamati. Salamat kid ka K-5 alirapin report na gikan sa K-5 News Center.
1: Sige ka K-5 Rain, ni nga balita ang ginadunog sa inyo sa DTX Coffee Mix. Nakakapikan na, naka-detox ka pa. Report nagikan sa News Center, inisi ka K-5, Alira Alvarado Apin. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K-5 News FM.
2: K-5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K-5 sa umaga.
0: Magabalik ang balitang K-5 sa umaga.
3: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K-5 95 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
4: Elimination Round Secondary Level.
3: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. D3 Bio.
5: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man nami akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako ng may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Ng may Visio. Ang Visio. Ng may D3.
7: Mabakas mga butika.
8: Para sa matino nga dugo.
9: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
9: ang nagatindo sa imo atay.
8: Basta tindo ang atay.
9: Happy kanunay.
8: DTX 500.
9: Masaligan.
8: Epektibo.
9: DTX 500.
8: Mahigo bala ang imo dugo.
9: DTX 500.
8: Masamig ka bala ang gina-allergy.
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang nagatindo sa imo mahigo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500.
8: Masaligan.
9: DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
7: Mga butika.
3: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
12: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala.

0: Sformiotics,
1: ang best friend sa mga kababaihan.
0: Sformiotics,
1: dinamaintain ang pH level sa feminine area.
0: Sformiotics,
1: dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sformiotics.
2: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
3: Good news!
4: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre?
1: Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
6: Gabasa na naman bala ang imo.
7: Ay, gabasa na naman?
6: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
8: Always nagabasa?
6: Kag nagabaho ang kilikili?
8: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
7: Nagabasa na naman balaga.
6: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
8: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Kadaragsa nga punggot,
10: DTX Beauty Soap.
9: Magaspang nga panit,
10: DTX Beauty Soap.
9: Gala o magputi,
10: DTX Beauty Soap.
9: Puro katol-katol,
10: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasi!
14: Tigalapa!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
14: Sa gabi,
15: ako ang bossing!
14: Dahil kasangga ko!
15: Ang Extend!
14: Supplement for men!
15: Lourdes!
14: Tapos ka ng maligo!
16: Yes, darling! Come to mama!
15: Extend Food Supplement for Men.
14: May maca
15: at lavawaska
14: na nagpapataas ng energy
15: at stamina
14: para sa tigasing performance.
15: Extend Food Supplement for Men
14: para sa matino nga dugo.
15: DTX 500
14: para sa healthy gatay.
15: DTX 500
14: ang DTX 500
15: ang may mataas ka antioxidant
14: nga amo naman
15: ang nagatindo sa imo atay.
14: Basta tindo ang atay,
15: happy kanunay.
14: DTX 500
15: masaligan,
14: epektibo.
15: DTX 500
14: mataas pala ang imo blood sugar.
15: DTX 500
14: ikaw pala
15: ang may diabetes.
14: DTX 500
15: ang DTX 500
14: ang may powerful compounds
15: nga nagapanupo
14: kagakontrolar
15: sa imo blood sugar.
14: DTX 500
15: masaligan,
14: epektibo.
15: DTX 500
14: D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio
14: ang D3 Bio
15: yung may BCO.
14: Ang BCO
15: yung may D3
14: mga butika.
15: D3 Bio.
18: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
15: D3 Bio
14: ang D3 Bio
15: yung may BCO.
14: Ang BCO
15: yung may D3
14: mga butika.
19: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: Wow! May kumso!
2: K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.
21: K5 Karen Badilla sa patrol standby sa aton sining pagpangalagad. Gina-remind natong mga ka-K5 naton nga mag-inom gid sa mga suplemento ni Dr. Ramil Itang Uy nga sarili makabulig sa aton sining nga ikayong lawas. Ang Clinica D3 Bio. May vitamin D3 ka na, may extra virgin coconut oil ka pa. Basta gani vitamin D3 kag extra virgin coconut oil. Para sa ubot ng kaso si Pony Lanat, Clinica D3 Bio, mga ka-K5. Clinica D3 Bio sa tonsining mga kuturan. Mighty C, the alkaline base nga vitamin C. Basta vitamin C, Mighty C, mga ka-K5. Ang alkaline base nga vitamin C. Ang oras, alas 5:33 sa aga.

0: K5, Rey Espeja Umalay, para sa Balitang K5 sa Umaga.
1: K5 Karen, go ahead.
0: K5, Rey Espeja Umalay, para sa Balitang K5 sa Umaga.
2: K5, Ray Bisan Panong na may nagaangot ng kutsilyo sa ulo, natingwaan sa gihapon sang lalaking na makahambal kung sino ang isa sa mga sospek nga naghimo sang krimen sa iya. K5, Ray, madumduman nga ginkilala ang ining biktima nga si Aaron Bacolinaw, Viente Ginabanta, Viente 5 anyos, ka residente sang Zone 10, Barangay Kalaparan, Arevalo, sa diin na sapuan ining naging gaid sa puno sang kahoy. K5 Ray, kagmadamo sang pilas sa lawas kag ulo kagabi ini natabo Agosto 30. K5 Ray, suno diri sa kay Bacolinaw ang isa sa naghigot sa iya sa puno sang kahoy, amo ni si Certain Fortaleza nga taga Barangay Kalumpang man. K5 Ray, no? Then sa subong, nakakuha kita sang initial info nga ang ining suspect nadakpan na ni sang aton nga kapulisan paagi sa hot pursuit operation. K5 Ray, no? Kag based diri sa initial information nga natumod ang ining suspect paagi sa messenger man sang team, bangod nga ti may bayluhan na sila sang mensahe. K5 Ray, pero sa subong wala pa dirigin buyagyag sa aton sang kapulisan ta kung ano ni ang ilang agin istoryahan sa messenger. K5 Ray, no? Kag mismo ang suspect ang nag-ako man nga ti siya ang nag-guide, K5 Ray, sa ining biktima kaginhigot dito ya sa may puno sang ano kahoy. K5 Ray,
1: ano oras si gabi na ano ni na sana kita ng biktima, kagano oras din naka-report sa police?
2: Oh, patsado ni alas 10
1: sang gabi.
2: Yes.
1: Tapos sa din sa dapit kanina nakita
2: sa puno sang kahoy. K5 Ray, sa Zone 10 sa Barangay Kalaparan, Arevalo.
1: Namin ko why na hindi na damatawo ang lugar raw ang ginhigdan siya.
2: Ang sa subong way pakita gid naka-proceed dito sa crime scene. K5 Ray, kay diri kita sa Police Station 6. Nagkuha kita sang dugang nga detalye, no, sa kapulisan naton. Pero dugay igatuan ta to ang area kay ti sa information ni nga nakuha naton, tama ni siya ka suludlon ang ining Zone 10 kung sa diin ni nasapuan ang victim. K5 Ray.
1: Bali nakahigot siya, ano ang sitwasyon niya, nahigtan lawas siya, kamot yan ano.
2: Yes, gingaid gid siya sa puno sang kahoy. K5 Ray.
1: Tapos ang kutsilyo gangot pa solo ya.
2: Yes, correct.
1: Ano abis ang suspect patay na?
2: Yes, K5 Ray, kay pagkasapon ni according man sa mga barangay tanod dito, K5 Ray, nga pagkasapon ni sa suspect sa victim pagkagadto nila dito sa may crime scene, na ano pa ni nakibot pa ni sila nga gulpi lang nakahambal pabala ang biktima pag nakatuad siya nga ang naghimo ni sa iya nag-aapelyido sang Fortaleza. K5 Ray,
1: paano nakita sang barangay tanod sila dito sa ang victim dito, paano sila nakakadto dito sa area nga to?
2: May nakakita sa ining victim then nag-report sa ano sa mga barangay tanod. K5 Ray.
1: Okay. Taga diin ka ng biktima?
2: Taga Diragit, taga Zone 10 sa Kalaparan.
1: Taga Zone 10 man.
2: Yes.
1: Pagkita, tinanong, gikad to mga pamilyaya na yun, kag nabalani ang natabo sa ilang ay mata?
2: Sa subong K5 Ray, amo pa na nagapakigangot pa ni ang kapulisan ta sa pamilya. Kag kung sa motibo, ay pagid ni na hambal, no, sang kapulisan ta sa aton, kung ano ni ang motive, K5 Ray.
1: Oh, ang status ng victim, subong.
2: Ang sa information diri naton gindala ni siya sa ospital kag gina-verify ta diri kung na ano ni no kung kumusta ni ang iya nga medical bulletin kung ginbawian ini siya sang kabuhi kay may ara kita information nga napatay ini siya pero ipa-verify ta sa aton nga kapulisan. K5 Ray.
1: Dugin torture sa kuno
2: pero yes, correct.
1: Suspect.
2: Yes, correct. K5 Ray.
1: Grabe no ginhigtan siya tapos ano ba si kagimpang sa puti sa dagin na basi may ginapatubay may ginapatatuad siya nga impormasyon?
2: Posible.
1: nga waya ginaako mo na nga ti sa ngulihigin buno na lang siya nung kutsilyo nga nakuha dito.
2: Iya sa iyang ulo ni nga nagaangot according sa aton nga mga otoridad.
1: Ano kaagano klaba anong tsuraya?
2: Ang normal na nga kutsilyo malaki 5 ray nga ginausar sa sulod sang panimalay.
1: Napanghiwa lang sa mga panakot ah.
2: Yes, yes.
1: Oh. Ang suspect din subong.
2: Ari di subong nakahunong sa Police Station 6 kag ginahulat-hulat naton ang hepe nga makapanaog bala kag makahatag sa aton sang dugang nga information kay basi nga pwede ta man diri ma-interview ang suspect nga ti ari na diri nakahunong sa Police Station 6 K5 Ray.
1: Pwede ta ma-istorya ang suspect?
2: Wala pa kita sang clearance sa HEPE K5 Ray, so hindi kita pwede hindi kita maka-penetrate sa sulod sang presohan K5 Ray.
1: Hindi ka to ka palapit to sa
2: yes
1: suspect?
2: Yes, kay wala pa ang HEPE, ginahulat-hulat diri si Police Captain Paul Kung Vincent Pendon.
1: Clearance sa na sa HEPE, so una pwede mo lang taka diretso da sa suspect da kay tinudo mga bisita mo lang kamuna mo. No, sa presohan da sino HEPE da subungaw?
2: Si Police Captain or Police Major Paul Vincent Pendon.
1: Ati grupo tagli na si Sir.
2: Mm.
1: Kasi Mario mo dire.
2: Ginahulat-hulat ta siya kay 5 Ray para makatigayon ta nga makapenetrate sa sa presuhan.
1: Sa presuhan. No, ambalon mo si Sir Pendon mo Sir, ma-interview kami sa suspect ah. Ambal ni Migo mo. Kasi Mario kami na eh. Taga-putota na. K5 ka rin. Tawag ni gani. So, mayo lang kinadakpan dahil ng suspect.
2: Yes, paagi ni sa messenger man, K5 Ray.
1: Nag-reply sa?
2: Wala, bali nakitaan lang gin sang kapulisan. Takay gin ano ni, gin check ni sang kapulisan ta ang cellphone sang victim.
1: Nabili then, man ang cellphone niya dito.
2: Yes, K5 Ray, amutong nakitaan nga may bayluhanay sila sang mensahe sa messenger K5 Ray.
1: Okay. So, pagkita sa mga barangay tanod, kilala, identified nila dayon.
2: Yes, yes.
1: Taga dira man ang suspect.
2: Sa information, diri nga nabato naton, taga Kalumpang Molo.
1: Sige. Pauta ng dugang ang mga developments karon kay K5 ka rin. Idugang talaga karon sa Poro de los Pueblos sa program upod kay K5 Enrico Sorita. Bata oras kay mag-sulunda ang K5 kamustahan.
2: Ang ini nga balita, ang ginadulong sinyo sang Klinika DTX Coffee Mix sang Klinika de Alternativo Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Makoy Espeha, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
3: Ara nang Iloilo, Iloilo, ara ka na?
1: Ari na ko de, Bacolod. Good morning, mayong aga sa inyo. Mayong aga, Bacolod, si Antike, Kalibo, Kaga, Kapis. Oh, good morning, good sa inyo nga tananda. Good sa inyo, Bacolod.
3: Sige, salamat, good si Ray. Nipis kayong imotingog, imusulod sa akon, pero readable naman ang imong kwana. Readable naman na. Kanto na to na nga to sining Kapis mga K5 ang Pilar Kapis Sir Jobert Lago. Sir Jobert. Ay wala na blackout Sir Jobert. Kanto na to mga K5 mga antike Sir Mr. Antike.
4: Good morning Daddy Babes. Kay Sir ABP, miyad nga aga, Sir Michael, good morning, nakahiga po rin kami kang kampiyon nga DTX Coffemex. Kag, of course, sa Happy National Heroes Day, Daddy Babes, balikan ni mo.
3: Salamat, Geda, Sir Nestor, mga K5. Katuan na to ng Kalibo, Sir Michael Silorio, Kalibo.
5: Good morning, K5, Sir Visayas, Negros Island Region, Sir ABP, Sir Ray, good morning, Sir Nestor. Daddy Babes, good morning. Kampiyon ng signal sang Bacolod. Diri sa amon manayanaya ang chimpo daw magalom gamay, pero naka okay nang san matugnaw kay naka DTX Coffee Mix nakita kang naka Mighty C. Balik sa imo Bacolod.
3: Kampiyon na. Unahon na to ng Iloilo mga K5 sa Sir Ray Espeha Umalay Iloilo. Sir Ray Iloilo.
1: Good morning, good morning, good morning. Okay na nga itong sulod.
3: Suabi arana, arana, arana.
1: Oh, nipis gapon.
3: Nipis gapon, sir?
1: Ha, sige lang, kaya may problema.
3: Pero rin na naman, sir. Okay lang, sir. Guide,
1: pero,
3: sir.
1: Okay lang, ah. No? Good morning, good what, kakipay, babes, no? Ang mga balita ni si Luilo, poros tanan, binunanay. No? Sa may siyudad sa Luilo, diri sa may barangay Kalaparan na Rebalo, bago lang yung balita ni Kakipay Karen, kagabi, alas 10, may ginahigtan nga lalaki sa puno sa kahoy, ginadusakan sang kutsilyo sa ulo. Nakitaan sa mga pumuloyo, ginareport sa mga barangay tanod, kaga apisar nga grabe ang pilas sang sining biktima, nakatuad pa inisa sang pangalan o identity sang suspect na kubra siya. Sang ginbukad sa mga tanod ng cellphone sang biktima, nakita diri sa messenger ya ang baslanay sang mga tinaga sang victim kag sang sining suspect. Rason nga madasig nga na-identify sang aton nga mga awtoridad ang ining sospetsado mga kakipay nga sa karon nakahunong na sa Police Station 6. Pero ang biktima, giningagaw ni dala sa ospital, pero ginibalo pa naton kung ano ni subong ang pinakalatest ka medical bulletin report kay tungod nga patal kunong pila sine sa iya sine nga ulo. Matapos kaging buno sang kutsilyo, ining 25 anyos nga si Aaron Bakulinaw. Samtang mga kakipaib, kagabi maninatabo sa aton sining mga kuturan, no? Kasi Marioni ni kakipaib ni Store na Palingga. Ining isa sa mga panday nga napatay, matapos mga kakipaib na ginubog istoryanay sila dito sa may Pabiya sa ginaubra nila nga boarding house. Duha ka mga panday ang ginpangbuno, pero ang isa ka panday nga napatay, taga Antique. Sa aton sini nga mga kakipaib, ang nagbuno sila, menor de edad pa nga sospetsado mga kakipaib sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Natabo ini sa Barangay Ungka 2, Pabiya, Iloilo, mga kakipaib. Amo na mga balita na mon diri sa may siyudad kag probinsya sa Iloilo, balik si Modera kakipaib Babes Gantalaw.
3: Wala. Ay, wa. Naano si Dan. Damhagan, hindi karo balabag tanto. Ina, opo na akong tanan. Salamat gani, Lilo. Salamat gani, Lilo. Katoon na ton, mga kakibay, mga antike. Sir Nesto, antike, ano madala ko ang mga balita na, sir?
4: Thank you so much, Daddy Babes. Namit na to kung may video kung paano ko dyan maglumpat-lumpat. Karon Daddy Babes. Mga balita, aragya sa probinsya kang antike. Patong-patong ang kaso nga pag-atubangan kang isa ra ka Jesse, 8 anyos nga lalaki, nga ginkilala kay alias Robert. Wow! Matapos madakpan sa ginpatigayon nga entrapment operation kang antike Provincial Cyber Response Team kang PNP Anti-Cybercrime Group katong nagligad nga simana regya sa Banwa kang San Jose, matapos nga may nagreklamo ka na ang isara ka 17 anyos nga nobya kay ginapahayag ang diyang suspect nagapamahog nga iparapta ang andang pribado nga video mangin ang pictures ang nabulan blako no Daddy Babes. Kang diyang lalaki, gamit ang cellphone man kang diyang biktima, ang pagpakigilawas rugtuho, pero lipad sa ibalo kang diyang biktima, nakabungal kang access ang diyang nobyo, saan ang e-cloud account, kagabangdanan nga may video tana, tinag-away sanda nga darwa, kagrugturan, ginpag ang lalaki nga iparapta ang laragway kag video, kabangdanan nga nagdangap dya sa atin mga otoridad. So sa talad kitkitrihas ang dyang may pagka-M nga suspitsado. Samtang sa Banwa kang Tibiaw, kang nagligad nga Biyernes, may saraka 62 anyos nga maestra si alias ay dito kang Barangay Poblasyon Tibiaw na sa Puan nga wara rin kang kabuhi nga nagataw-utaw sa baybay matapos ginapahayag nga nalumas gintingwaan pamandyang nga daraan sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Amo ang balita sa antike, balik kanimo Daddy Babes.
3: Salamat gid Sir Nestor sa Antique mga Kaki 5. Katuan na to ng Kalibo, Sir Michael Celorio, Kalibo.
5: Sa mga balita diri sa Banwasang Kalibo, Kabilog, ang probinsya Aklan, patay ang isa ka moto vlogger kag photographer nga ginkilala kay Petex Aklan mga Kaki 5. Matapos nga maglontad ang isa ka aksidente kahapon alas 3 ng hapon sa Barangay Pudyot sa Banwaman sang Tangalan sa pagpahayag sang Chief of Police nga si Police Major Mausig. Halin sa Banwasang Kalibo, pakadto sa Banwasang Ibay ang biktima nga si Petex Aklan samtang ang grupo naman sa mga riders nga haliman sa Ibay pakadto sa direksyon sang Kalibo kung sa diin base sa nakuha nga CCTV footage mga ka-K5 ang ikaduha nga rider nga nagapangidaron sang 24 anyos ang nakabunggo kay Petex. Dungapan gubertik anay ang rider sa pila ka mga salakyan bago niya bago nag-counterflow kag sinakop ang outermost lane kung sa diin gani na bunggo niya si Petex mga ka-K5. Magkakilala man ang ni sila kay na mahingabutan ni si Petex para magkapikapi dito sa Barangay Bugtong Bato sa Banwasang Ibahay. 14 times ni siya gin-revive ang biktima nga si Petex sa private hospital sa Kalibo pero wala gin makabawi patay gin mga ka-K5. Kagdungan natin yung mga balita. Ang Municipal Health Office diri sa amon sa Banwasang Kalibo na surpass ang target nga 95% nga ginset sa nga Department of Health sa vaccination sang measles rubella. Naglabot sila sang 97% kaysa target. Ang target nila nga population sa 6 to 59 months nga mga bata is 3,571. Ang nabakunahan nila is 3,478. So 97%. Ang 3% gin-extend nila ang vaccination mag-start sang September 2 to September 4 para ang 3% mabakunahan pagid mga ka-K5. No? Samtang ang barangay election mientras nga wala sang laying aprobado sang presidente magapadayon suno kay Attorney Christian Itulid ang election officer for sa Banwasang Kalibo kay ang mga proposal subong nga pa-extend ang barangay election ara pagid lamang sa community level. Amo na ang kampyon yung mga balita di sa amon Daddy Babes balik sa imo.
3: Salamat gid Sir Michael Celorio mga kakibab dire sa amon nagahulat-hulat man kag naga bulubantay man sa lakad sang sitwasyon sa Kongreso kag Senado kun bala i-aprobahan nila aprobado man kuno pero tiway pa man gid sang final nga decision ang korte mga kakibab dire sa amon sa siyudad sang Bacolod kag Negros Island Region sa mga balita naton dire mga kakibab. Patay ang isa kalalaki matapos nga ginbuno sa Purok Pilit, Barangay 6, diri sa siyudad sa Bacolod, mga ka-K5. Sa informasyon nga nakuha sa K5 News FM kay alias Melchor, ginakilala ang biktima nga si Delmar Tolosa, 50 anyos, Pumoloyo sa Barangay 6A, Victoria City, Negros Occidental. So, no, sabihan sa biktima nga si Melchor, mga ka-K5, nagabulig si Tolosa sa pagbaligya sang isda sa Barangay Sumag. Ginakakibot na lamang ni Melchor, mga ka-K5, nga nakabaton ini sang tawag kaina sang aga nga nabunan ang iya siningabyan, mga ka-K5. Pilas sa dughan ang naangkon sang biktima tugas sang pagbuno, mga ka-K5. Kag diri sa amon pa sa siyudad sa Bacolod, medyo magalumon kag maayo ang chimpo man niya. Wala so far. Ulan kag manaya-naya ang panahon. Galing kay karon nga adlaw, may mga madamo ng mga kapulisan nga makitaan mo sa mga lugar diri sa siyudad sa Bacolod bangod sa sining pagdugang sa puwersa para magminti na sa selebrasyon sang Heroes Day. Mga ka-K5. Amo ni mga balita namo dira sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Hindi ko na pagibalik sa imo.
6: Oh, hindi na po balik sa ako na. Salamat
3: din. Sa tikik kag Lebo,
5: salamat. Salamat
0: ah. K5 Ray Espeha Umalay para sa balitang K5 sa umaga.

0: oras, alas 5:54, gratamyauta sa malipayon nga kadlawan. Happy, happy birthday sa pinalangga nga anak ni Tito Shok Ilisan sa Barangay Batuan, Pototan, Iloilo. Happy, happy birthday sa imo, Rajani. Happy, happy birthday. God bless you, Rajani Ilisan. Nag-celebrate gid sang iya sininga birthday. Actually sang gintalik dan peringat law birthday yan, no? Kasubay tayo sang programa, so gina celebrate tagid kag ginatamyo tagid sang malipayon nga kadlawan ang pinalangga nga bata ni Tito Ishok Ilisan, mga ka-K5. And of course ginatamyo taman sang maayong morning sa aton sininga mga pinalangga nga mga tag palamati, ang aton sininga amigo, ang mapisan nga anay barangay kapitan sang barangay Iwa Makatol o kon barangay Makatol Pototan, si former barangay captain kag subong kagawad Momo Pilais sang barangay Makatol, ang aton sining mapisan mabuot masaligan nga amigo dira sa Makatol, si former barangay captain Momo Pilais kag si Kapitan Rose Pilais, ang iya sini pinalangga nga asawa. Ma-share kami da sa pilakadlaw ni Vice Mayor Lito Ilisan, ha? Kaya ginapatamyaw yagid kasubong nga Kapa Momo. Amula ni ang Momo nga pangalan pero guwapo. Alas 5:56 sa aga. Diri sa balitang K5 sa umaga, mga ka-K5. Wain ta oras kag tiyempo sa aton sini nga pagpangalagad. Kita ay naman kita buwas kadlaw. Same time, same station. Diri lang sa kampiyon nga istasyon, ang K5 News FM Iloilo. Good morning, Ed. Kay Ma'am Erlina Tila Magcoles, kay Ma'am Herminia Tuando sang barangay Kasalsagan, Pototan, Iloilo. Magkasunod da ang DTX 500 Morning Newscast. Ako naman si ka-K5 Reyes Peomalay para sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio with Vizio.
2: Ako si Anay. Before problema, kung gidang ako ng irregular nga regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butka. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butka.
4: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
1: Mag-DDX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
1: Mag-DDX 500 ka na!
4: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compounds!
4: Nga nagapanubos ang imo blood sugar!
1: DDX 500!
4: Garantisado!
1: Epektibo!
4: Aramis!
1: DDX 500!
4: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
1: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
4: Masami nagapangihi!
1: Masami ginauha!
4: Si may diabetes ka na!
1: Mag-DDX 500 na!
4: Ang DTX 500!
1: Ang may powerful compounds!
4: Nga nagapanubos
1: ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
1: Garantisado.
4: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
5: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnami. Idang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
1: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Anika. Kudayan ko mangi. Gaygali. May UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
8: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo din pula-pula sa likod ko kas sabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
9: Spore Biotics, na ginugdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics!
10: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
11: Pag-ibig fund, solid kabon.
12: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
9: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
13: Good news!
9: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
14: Libre? Libre!
15: Wow!
9: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
16: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
16: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
17: Kaya subukan ninyo.
16: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
17: Clinica Deo Fresh.
16: Available now.

0: nagdaragsak nga punggod?
1: DTX Beauty Soap.
0: Magaspang nga panit?
1: DTX Beauty Soap.
0: Gala o magputi?
1: DTX Beauty Soap.
0: Puro kapulkatol?
1: DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
3: X10 Food Superman. Superman.
4: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang X10 Food Supplement for men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
3: X10 Food Superman for men. X10 Food Supplement for men.
5: Ako si Fred Domingo. X10 Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang X10 Food Supplement for men. Kaysang una bi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa X10 Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: X10 Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
6: K5 News FM. Championing the live of the Filipino.
7: Wow! May puso!
8: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
9: Oras sa K5 News FM. Pembe Standard Time na sa 6:04. Saga!
10: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balitaan ng K5 News FM, Iloilo. Narito na ang mga nagbabagang balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
11: DTX 500 Morning Newscast.
10: At ngayon, narito na ang inyong mga tagapagbalita.
11: DTX 500 Morning Newscast.
12: DTX 500 Morning Newscast.
11: Morning Newscast.
9: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning Western Visayas. Welcome na sa pagpangalagad sang DTX 500 Morning Newscast. Sa adlaw sang Lunes, Agosto 31, 2026.
13: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
9: Kami ang inyong mga tagbalita. Ako naman si ka-K5 Ray Espeha Umalay.
13: Kag ako naman si ka-K5 Alira Alvarado Apin.
9: Sa mga pangulong dinalaan, ginadulong sa atos kalawan sa Klinika DTX 500. Ang Klinika DTX 500, ang mayara sa kampalaya leaves, kini sugar, sugar cane extract, kasaragin makampulig sa ato sininga ikaayong lawas. Mag-inom sa Klinika DTX 500, the superior antioxidants. Diretso kita mga ka-K5 sa mga labing talunupang dunang mga balita sa DTX 500 Morning News Guide.
11: Headlines.
9: Sa headlines, sa top story of the day, PBBM nakatutok sa malapnagon nga baha. Ginayon nga bulig ginmando sa mga apektado nga lugar suno sa Malacañang. At sa balitang lokal, kapulisan kag barangay Tanod nagpatrolya sa siyam ka barangay sa siyudad sang Iloilo.
13: Minor di edad, ginbuno ang duwa ka nagakatulog nga panday sa Banwa sang Pavia, isa patay, isa pinasan.
9: Sa balitang regional, Nobyo nga namahog ipalaptang video sang intimate encounter nila sang iya sini minor di edad nga nobya dakop sa San Jose de Benavista.
13: Para naman sa K5 Network News, tatlo ka individual na luwas sa landslide sa Subic Bay, isa ginapangita.
9: Sa balitang nasyonal, isa kabilyon ka peso nga pundo ginpain sa gobyerno para pabaskugon ang proyekto sa NOAA o kon Project NOAA suno sa Malacañang.
13: Kamara ginakonsiderar ang pagpataas sa PNP retirement age sa 70.
9: Sa balita sa luwas ang pungsod, mga pumuluyo sang Norway nagakasubo sa kamatayon sang ila hari nga si King Harald.
13: Para naman sa balitang negosyo, NFA magasugod na sa pagbakal sang press kang humay sa mas mataas nga presyo sa sitwasyon.
9: Sa patag sang sports, Gilas Pilipinas ginlutos ang Iran para sa FIBA World Cup Asian Qualifiers sa score nga 68-56 samtang Alex Ayala makasumpong si Mary Stutiana sa first round sang 2026 US Open.
13: Para naman sa balitang entertainment, Quezon City Court ginabuelto si Fabila kag Asprex sa sexual harassment nga kaso nga gimpasaka ni Gretchen Pulido.
9: Sa balitang extra special, lalaki sa Japan ginaresto matapos dululungan nga ginubya ang 35 ka mga babae kag naggamit pa sa nagkalain-lain nga petsa sang iya birthday angod makabaton sang madamo nga regalo. Sa detalye na sang aton sini mga balita, diretso kita sa top story of the day.
14: Top story of the day. Top story of the day.
9: Ginatag sang Malacañang nga wala nagakahulugan nga napabayaan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang iya katungdanan kung nagahatag siya sang tiyempo para sa iya pamilya. Ini ang payag ni Presidential Communication Undersecretary Claire Castro kasunod siyang paglapta sang video kung sa din makita nga nagakantang presidente sa pagsaulog sang kadlawan sang iya iloy nga si First Lady Emeritus Imelda Marcos. Suno kay Castro, padayon nga gina tungdan sang presidente ang iya mga responsibilidad bisan may oras siya para sa iya sini nga pamilya. Ginpatod ni Castro nga padayon nga ginamonitor ni Pangulong Marcos ang sitwasyon sang pungsod kag nagahatag sang direktiba sa mga ahensya sang gobyerno ilabi na sa mga lugar nga apektado sang mabaskog nga pag-ulan. Ginpayag man ni Castro nga ginamanduan kag ginpahanumdom sang presidente ang mga ahensya sang gobyerno nga gilayon magresponder sa mga kinanglanon sa mga Pilipino nga naepektuhan sang malain nga panahon. Ginatatagan sang pagtamod sa Malacañang nga ang paghatag sang oras sang presidente para sa pamilya ang wala nagakaulugan nga nagauntat sa iya sining obligasyon bilang leader sang pungsod Pilipinas.
15: DTX 500 Morning Newscast. Balitang lokal.
9: Sa detalye sa mga balita lokal, kapulisan kag barangay Tanod nagapatrolya sa siyam ka mga barangay sa siyudad sang Iloilo. May report si K5 Karen Padilla.
16: Mga K5, nagpatrolya ang kapulisan kag pila ka mga tanod sa siyam ka barangay diriya sa siyudad sang Iloilo agod masiguro ang safety sa tanan especially sa tingon sang kagabihon.
17: Ang nasambit nga tikang ang may kaangtanan sa Project Tanod Lead sang Iloilo City Police Office kaupod ang Police Regional Office 6. Nahibaluan nga humalin alas 8 sang gabi tubtob alas 12 sang tungang gabi Agosto 28 ang pagpatrolya sang kapulisan. Sunod sa PRO 6 ang among security measures ang dako nga bulig sa din magadala ini sa kapulisan kag tanod sa mas malapit nga koordinasyon sa mga residente o kon publiko kag matapna man ang krimen nga mahimo nga matabo. Samtang lakip sa mga personnel nga nagpatrolya ang gikan sa nagkalainlain nga units sang ICPO subong man sa Iloilo City Mobile Force Company kaupod ang mga opisyal sang barangay kag barangay peacekeeping action teams o kon BPATS.
16: Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita sa Serbisyo Publiko kag Kalimlawan sa Iloilo. K5 News FM.
13: Sa dugang balitang lokal, naglabot na sa 5,911 tanan ka qualified aspiring drivers ang nakabenepisyo sa libre nga theoretical driving course sa Western Visayas humalin Enero tugtog Agosto 2026. Ini ang paagi sang Drivers Education Center Iloilo City sa Land Transportation Office. Ang TDC amo ang isa sa mga unang requirements at is makakuha sang lisensya. Agud mahatagan sang ihibalo ang mga motor lista sa mga pulisa sa dalanon kag para sa safe driving. Angot diri, sini nga Agosto ang pinakaulihing nga napatigayon nga TDC program. Amo sa barangay San Isidro Haro, Iloilo City sa diina 41 ka aspiring drivers ang nakakumpleto sang libre nga TDC kag nakabaton sang certificates. Samtang 166 naman ka mga benepisyaryo ang tigayon nga nakabaton sang certificates gikan sa LTO paagi sa opisina ni Second District Congresswoman Kathy Goriceta.
9: Ginatag sang Iloilo City Government kay hindi propiedad sang syudad ang salakyan nga nakuhaan sang Laragway nga ginhimo ilistaran malapit sa Ibawan flyover sa Manduriaw sining karon lang. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News team, inang ginhatag sadto sang opisina ni Congresswoman Jamjam Baronda sa kabaranggayan. Dugang pa obligasyon na kuntani sang natungdan nga barangay ang maintenance sini. Naibluan nga sa among salakyan makita ang logo sang city government o pudang panas na nga logo sang opisina sang kongresista. Ang oras, alas 6:14 saga.
13: Sa pihak nga bahin minor di edad, ginbuno ang duwa ka nagakatulog nga panday sa Banwas ang Pavia. Isa patay, isa pilason. Ka K5 Kim Kaluyo sa report.
18: Isa ang patay, isa ang pilason. Matapos na ginbuno sang minor di edad, ang duha ka mga panday nga mahamuok ang tulog sa Banwasang Pavia.
19: Ginbawian sang kabuhi ang isa ka panday kag pilason naman ang isa pa matapos nga ginbuno sang kaupod sa trabaho nga isa ka minor di edad nga suspect nga pintor sa Zone 6 Barangay Ungka 2 Pavia Iloilo pasado alas 5 sang hapon Agosto 30. Ang biktima nga napatay amo si alias Poypoy, masobra 20 anyos ang pangidaron, kag ang napilasa naman sa ulo amo si alias Nestor, masobra 50 anyos ang edad, lunsay taga probinsya sang Antique. Ang suspect nga nangamot sa pagpangbuno amo si alias Ulot, 17 anyos kag ang upod naman sini nga pintor sa pagpalagyo sakay sa motor. Ang legal na ang pangidaron, lunsay taga Tercer Distrito sa probinsya sang Iloilo. Suro pa kay Polis Major Bonifacio Alabe Jr., ang hepe sang Pavia Municipal Police Station. Bangod Domingo, wala sang trabaho ang mga trabahador nga nag-inom-inom sang makahulubog nga ilimnon sa Changi, halinas 9 sang aga. Nagbalik naman sa ginaobrahan nga boarding house ang mga biktima kag nagtulog, samtang nagsipak naman ang duha ka mga sospetsado. Hapon, samtang nagakatulog ang mga biktima, nagbalik ang minor de edad sa ginaobrahan, samtang ginahulat sang isa pa sini kaupod. Dito na nakakita sang tiyempo agud bunon sa makapila ka beses ni ulot si Poypoy nga nakaangkon sang multiple stab wounds lakip na malapit sa dughan, likod kag iban pa nga parte sang lawas. Nagpalagyo naman ang mga sospetsado sakay sa motorsiklo. Hinubog ang ginatan-aw sang kapulisan nga motibo sa diin, posible nga may nangin pagbinaisay sa magtimba nga kampo samtang nagainom-inom.
20: Ulot ang nagbalik kagaway sang provocation ginbuno yan yung aton biktima na katulog na si alias Pukoy. So and then after sang incident nga pagbuno iya sa Duhaya Kaupod, nagpalagyo sila pod sang iya pod man nga si alias Delphin. So far so gi pabalok sang aton mga operative subong and then na contact nato ng pamilya sang mga suspect nga mag-surrender.
18: Sa karon nagapadayon pa ang investigasyon sang kapolisan, may kaangtanan sa nasambit nga insidente. Kag-ongoing man sa gihapon ang hot pursuit operation agud madakpan ang mga suspect sado. Report nagikan sa Pavia, Iloilo, inisika K5, Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon nga Balita, Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo, K5 News.
1: DTX 500 Morning Newscast.
21: Morning Newscast.

0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Ginbawian sa kabuhi ang isa ka mangunguma nga si Alias Felipe, 54 anyos, matapos si gintiro sa guwa sang Bilasyunan sa Barangay Tuburan, Haniway, Iloilo, kahapon sa kagahon Agosto 30. Sa investigasyon sa Haniway Municipal Police Station, nagapangihi sa mga tiyo ng biktima sa ginlutang gamit ang 45 kalibre nga pistol. Dugang pasakay sa motosiklo ang wala pa makilalaan nga sospetsado nga nakasuksok sang bonnet. Ginayon naman nga nagpalagyo ang suspect na nagpabilin nga at large. Kagindala pa sa ospital ang biktima apang wala na nakasurvive. Duha naman kamotibo ang ginasundan sang kapulisan nga mong away sa duta kagangot sa nakagat sang inuptan nga ido sang biktima. Sa karon, nagpanawagan ang mga imata sang biktima sang hustisya.
2: Sa pihak nga bahin, nagdangat sa 144,000 ang nabilin nga kahalitan matapos nasunog ang isa ka stall sang fried chicken sa poblasyon Ilaya, San Enrique, Iloilo, alas 9:40 sang aga, Agosto 30, 2026. Sa interview sa K5 News FM Iloilo kay Fire Officer Juan Oliver Diano, arson investigator sa Bureau of Fire Protection San Enrique, iya ginpahayag nga nagapainit sa mantika sang aga si alias Joji. Nagsulod lang ini agud magkuha sang gamit apang pagwa niya nag-ubol na ang kalayo. Totally damaged ang stall kag wala naman sang napilasan sa insidente. Gindeklarar fire out alas 9:55 sang aga ang nasambit nga sunog. Padayon pa ang investigasyon sang BFP angot sa nagluntad nga fire incident.
1: 45 anyos kababae na sapuan patay sa Ilapuloy-an sa barwasang istansya. May report si ka K5 Reggie Di Bayo sang K5 News FM Quinto Distrito.
3: Nasapuan nga wala na sang kabuhi ang 45 anyos nga babae sa isa ka puloy-an sa Barangay Bulakinia, Istansya, Iloilo, pasado alas 4 sang hapon, Sabado, Agosto 29. Ginkilala ang biktima kay alias Vilma, may kabataan, kag residente sang Barangay Poblasyon Zone 1, Istansya, Iloilo. Sa interview sang K5 News FM Sara kay Police Lieutenant Julius Oy, Deputy Chief of Police sang Istansya Municipal Police Station, iya ginpahaya nga nakabaton sila sang tawag parte sa isa kababayi nga nasapuan nga patay sa mga barangay. Suno kay Police Lieutenant Oy kon kaisa nagapauli ang biktima sa puloyan sang iya iloy sa pabahay, kag kon kaisa naman nagatiner sa iya mismo nga puloyan. Samtang Sabado sang gabi, nagpadulong naman sa lugar ang scene of the crime operative Sokonsoko agud magpatigayon sang imbestigasyon kag mahibaluan ang posible nga gintunaan sang kamatayon sang biktima. Sa subong, padayon pa ang maidid nga imbestigasyon sang kapulisan kag ginahulat pa ang resulta sang SOCO agud mahibaluan kon mayara sang foul play o kon wala sa pagkapatay sang biktima. Yara na sa Isos M. Colmenares District Hospital ang bangkay sang biktima para sa nagakaigo nga disposisyon.
4: Report na gikan sa Quinto Distrito, ini si K5 Reggie Di Mayo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
2: Sa dugang nga balitang lokal, ginsulod sang wala pa makilalan nga persona ang isa kabaligyaan sang gadget sa Barangay Butongon, Istansya, Iloilo, kag nakuha ang pila ka cellphone nga naka-display sa tiyangge Sabado sang kaagahon, Agosto 29, 2026. Base sa CCTV footage, nakita ang suspect nga nagpark sang iya motorsiklo nga Honda Click sa guwasang tiyangge antes ini nagsulod kag nagkuha sang mga gadgets. Suno naman sa tag-iya nga si alias Erica, ligal ang edad, 3 ka cellphone nga iPhone ang gintaban sa nasambit nga kawatan. Dugang pa, pagkatapos ang pagpangawat, gilayon nga nagpalagyo ang suspect sa kaisang iya nga motorsiklo. Nagpadulong naman ang tag-iya sa Istansya Municipal Police Station. Agod ipablatter ang insidente kag i-report ang mga nadula nga baligya. Nagapanawagan man ang tag-iya sa publiko nga kung may nakakilala o kung may impormasyon angot sa suspect, mahimo ini pabalo sa mga otoridad. Sa pihak sini, nagpasalig naman ang tag-iya nga magahatag sang reward o makatanyag sang reward nga makahatag sang impormasyon sa makabulig sa pagdakop sang nasambit nga kawatan.
0: DTX 500 GTX 500 Morning Newscast.
1: Sa duga nga balita lokal, napasakaan na sa kaso ang isa kaanay drug surrender matapos barakpan sa ginpatigayon ng drug bypass operation sa Sara Municipal Police Station sang Biyernes, Agosto 28 sa Barangay Aspera, Sara, Iloilo. Ini ang ginpayag ni Police Major John Salvador Bello, officer in charge sang municipality o kon municipal police station sang Banwa sang Sara. Sunod kay Bello sang Sabarong Adlaw, Agosto 29, natigayon ang pasaka ang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act 2002. Naibroan nga ang suspitsado amo si Edgardo M. D. Nicolas, 45 anyos, residente sa Amunga Barangay, kagrekabi nga High Value Individual o kon HBI. Nabaklan si Nicolas ang isa ka sa shay sa Ginapatian, Cebu sa balor nga 2,000 pesos. Sa diin nakuha man sa operasyon ng pila ka mga sachet sa Ginapatian illegal nga droga nga may kabugaton nga 55 gramos kag may standard drug price nga nagabalor 374,000 pesos. Sa investigasyon sa kaprosan nga sang tuig 2021 anay drug surrenderina ang suspetsado kag may kaso man ini may kangtanan sa marijuana. Sa piyak kamain, ginpayag man sang utol sang suspetsado nga si alias Edwin nga nagagamit ini sang illegal nga droga kag isa ini sa mga problema nga ginatubang sang ila nga pamilya.
2: Sa duga nga balitang lokal, na kumpiskar sang Iloilo City Police Station 2 kon ICPS2 ang 4,828,000 nga balor sang suspected shabu sa Barangay San Isidro La Paz, Iloilo City, ala 1:32 kainas sang kaagahon, Agosto 31, 2026. Ginkilala ang main target nga si alias Jerome, 38 anyos, nagarenta sang kwarto sa nasambit nga lugar kag residente sa Barangay Buntatala, Haro, Iloilo City. Arestado man ang iya parokyano nga si alias Gary, 38 anyos kag residente sang Barangay Buntatala, Haro. Nabaklan sang sang police pusher buyer si Jerome sang isa ka sa shay sang sa isa ka plastic sa shay sang Ginapatihan, Cebu gamit ang 16,000 pesos nga bypass money. Na recover dugang ang 7 ka knot tied, duha ka plastic sa shay sang suspected Cebu, digital weighing scale, empty plastic sa shays, bypass money kag iban pang non-drug items. Ang tanan nga droga ang nakumpiskar ang nagabugat sang 710 grams o kona mayara sang drug price nga 4,828,000 pesos. Wala naman naghatag sang komento ang mga arestado. Sa karon, yara na sila sa ICPS2 kag natala na nga pasakaan sang kaso nga Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nahibaluan nga ininga operasyon ang ginpamunuan ni Police Major Sonny Boy Garnace sang nga station commander sang ICPS2.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Sa katapusan nga balita lokal, bisan pa nga may nagaangot nga kutsilyo sa ulo, natinguan sa Gyapon sang lalaki nga mahambal kung sino ang isa sa mga suspect nga naghimo siya sang brutal nga krimen. Madumduman nga ginkilalang biktima nga si Aaron Bacolinaw, 25 anyos, residente sang Zone 10, Barangay Kalaparan, Arevalo, Iloilo. Sun sa diin na sapuan ini nga ginggaid sa puno sang kahoy kag madamo sang pila sa lawas kag ulo kagabigid lamang Agosto 30. Suno kay Bacolinaw ang naghigot sa iya sa puno sang kahoy amo si Certain Fortaleza, samtang nadakpan pa man sang kapulisan pagi sa hot pursuit operation ang nasambitan nga suspect. Base sa inisyal nga impormasyon, natumod ang suspect paagi sa messenger sang biktima kung sa diin may bayluhanay sila sang mga tinaga kag mensahe. Mismo ang suspect ang nag-ako man sa ginimo sila nga krimen. Nakahunong sa karon sa Police Station 6 ang suspect. Ginatingwaan naton nga malabot ang pahayag sang sambitan nga police station kag sang suspetsado sa natabo nga krimen. Amuyad to mga ka-K5 ang mga detalye sa balita lokal. Diretso kita sa mga balita naton sa balita regional.
0: DTX 500 Morning Newscast. Balitang regional.
1: Sa balitang regional, nobyo nga namahog ipalaptang video sang intimate encounter nila sang iya minor de edad ka nobya, dakob sa San Jose de Buenavista. May report si ka-K5 Eileen Rose Magbanwas ang K5 News FM Antique.
5: Patong-patong nga kaso ang pag-atubangan kang 18 anyos nga lalaki nga ginkilala kay alias Robert matapos na dakpan sa ginpatigayon nga entrapment operation kang Antique Provincial Cyber Response Team o kang PCRT kang PNP Anti-Cyber Crime Group katong Agosto 23 sa Banwa kang San Jose. Santo sa impormasyon, nag-agto sa talatapan kang PCRT ang 17 anyos nga nobya agad magreklamo nga tana ang ginapahag kang nobyo nga iparapta ang andang pribado nga video mangin ang pictures. Base sa statement, ginmanipulatan kang lalaki nga magsalad sa relasyon nga anaman ginpasugtan kag sa wara nagbuhay, may intimate encounter nga natabo. Nahimo nga i-record

0: 2022 in relation to Section 6 of RA 10175 o kunang Cyber Crime Prevention Act of 2012. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique, K5 Island Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique, K5 News FM.
1: Sa dugang balitang regional, duha ka separadong operasyon sang kapulisan ginpatigayon sa isa lamang kaadlaw. Ga K5 Myla Vasquez Fuentes sang K5 News FM Rojas sa report.
2: Duha ka separadong operasyon sang kapulisan ginpatigayon sa adlaw sang Domingo.
3: Sa unang operasyon nga ginpatigayon sang Panitaan Municipal Police Station, nadakpan ang ginakabig street level individual nga si alias JJ, 26 anyos, kag residente sang poblasyon Ilaya, Panitaan, Capiz. Nakuha sa paghinakop sini ang tatlo ka sachet sa ginapatihan shabu nga nagabugat sang 12 gramos. Kagmayara sang standard drug price ng 81,600 pesos, buy bust money ng 1,400 pesos, kagiban pa ng mga non-drug items. Sa ikadwa naman ng operasyon, nadakpan man sang katapos sang Rojas Component City Police Station ang isa kalalaki nga nagabaligya sang hindi lisensyadong armas lutang sa sitio Tugas, Barangay San Jose, Rojas City. Ginkilala ang nadakpan kay alias Norberto, 34 anyos, isa ka kolektor kag residente sang nasambit nga lugar. Nabakal sa paghinakop sini ang isa ka unit sang 38 caliber revolver nga armas lutang kag loaded sang liba ka mga bala. Dugang pa nga nakuha sa posesyon sang akusado ang tatlo ka sachet sang ginapatihan shabu kay nagabugat naman sang 35 gramos kag mayara sang standard drug price nga 238,000 pesos. Sa karon nagkahunong na ang mga nagkaladakpan sa separado nga karsel sang kapulisan kang nagapangatubang sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kagdugang naman nga Republic Act 10591 o kay Norberto o kunang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
2: Inisi ka K5, Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Capiz, K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast.
5: Nabatian ang mga detalye sang balita regional. Diretso kita mga ka K5 sa mga detalye na sang balita sa K5 Network News. Ang K5 Network News ginadulong sa Tos Kalwan sang Mighty C. Mighty C ang alkaline-based ka vitamin C. Basta gani papampagon sang immune system, mga ka K5, maginom sang Mighty C. Para sa mga kabataan, may Mighty C syrup. Mabakal sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Itanguy. Tatlo ka mga individual na luwas sa landslide sa Subic Bay. Isa, ginapangita pa sa report ni ka K5 Island Cuevas Sanchez sang K5 News FM, Olongapo.
6: Tatlong individual, isang Chinese national at dalawang Pilipino ang nasagip matapos matabunan ng gumuhong lupa sa Tipo High Tech Park sa loob ng Subic Bay Freeport Zone. Nangyari ang landslide matapos ang tuloy-tuloy na pag-ulan na nagdulot ng pagguho ng lupa nitong Sabado lamang. Ayon sa Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA, naganap ang insidente sa kahabaan ng Tipo Road malapit sa Subic-Clark-Tarlac Expressway. Agad na isinagawa ang rescue operation ng SBMA security team, katuwang ang mga volunteer upang hanapin ang isa pang Pilipinong driver na hanggang ngayon ay nawawala at pinaniniwala ang natabunan pa rin ng gumuhong lupa. Samantala, nasa ospital at nagpapagaling na ang tatlong nailigtas. Apektado rin ng insidente ang daloy ng trapiko sa lugar. Pinapayuhan ang mga motorista na gumamit muna ng alternatibong ruta habang nagpapatuloy ang clearing at search and rescue operations. Balita mula sa Olongapo, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa kampiyon na impilan. Kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: Sa dugang K5 Network News, duwa ka lalaki na sapuan patay sa nagkalain-lain nga lugar sa Negros Occidental sa sulod sang isa ka adlaw. Ka K5 Zyro Van Albay sang K5 News FM Bacolod sa report.
7: Patay na ng matagpuan ang dalawang lalaki sa magkaibang lugar sa Negros Occidental, Linggo ng umaga, Agosto 30. Unang natagpuang patay ang nagtitinda ng isda sa barangay 6, lungsod ng Bacolod. Kinilala ang biktima na si Delmar Tolosa, 50 taong gulang at residente ng Victoria City.

0: Saksak sa puso ang natamo ng biktima dahil na binawian ito ng buhay. Sa Barangay Dulao, lungsod ng Bago, patay na ng matagpuan sa sapa ang isang tricycle driver na lalaki. Kinilalang biktima na si Joel Rosal Sr., 53 taong gulang at residente ng nasabing barangay. Sa nakuhang impormasyon ng K5 News FM Hinigaran sa Bago City Police Station, nasa impluwensya ng nakalalasing na inumin ng biktima at naghatid pa ng uling sa lungsod ng Bacolod bago umuwi sa kaninang bahay noong Agosto 28. Sa kaparehong araw, nagpaalam ito na tatawid sa sapa, subalit di na ito nakauwi sa kanilang bahay at natagpuan na lamang itong bangkay kahapon. Balita mula sa Negros Occidental, Zairo Vanabay, para sa Kampyo na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Negros, K5 News FM.
1: Oras, 6:35 sa aga. Nabatian ang mga detalye sa mga balita sa K5 Network News. Diretso kita sa mga detalye na sa Balita Nasyonal.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Nasyonal. Balitang Nasyonal.
1: Sa Balita Nasyonal, nagpain ang gobyerno sang 1 kabilyon ka peso sa University of the Philippines o UP system. Agod babaskugon ang Project NOAA kag makabulig sa mas timprano nga pagtumod sa peligrosong baha kag iban pang mga kalamidad. Suno kay Presidential Communications Office PCO Undersecretary kag Palace Press Officer Claire Castro, hingmanduan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Budget and Management kon DBM nga ipagwa ang pondo para sa pagpabaskog sa proyekto gamit ang artificial intelligence, real-time hazard monitoring kag flood forecasting. Sa kabugusan ng pondo, may arasang 935 million pesos ang para sa research services, samtang 65 million naman ang para sa project management kag administration. Pagagamiton man ini para sa kinanglanon kagamitan sang teknolohiya kag mga eksperto. Ginalauman nga makabulig ang proyekto sa mga ahensya sang national government kag mga local government units agod mas madasig kag makadesisyon sila sang maayo ilabi na antes magabot ang paglala sang mga kalamidad. Katayuan man sini ang mapabaskog ang disaster preparedness kag prevention sa baylo nga magsalig lamang sa pagresponder kunyara na sa trahedya.
3: Sa dugang balitang nasyonal, nagakinahanglan sang 5.1 billion ang Department of Education o kon DepEd para mapakayo ang mga eskwelahan nga naapektuhan bangod sang habagat kag mga bagyo. Suno sa DepEd, mayara sang 476 ka eskwelahan sa nagkalain-lain nga bahin sang pugsod ang nagkalaguba. Suno naman sa DepEd Disaster Risk Reduction and Management Service, nagakinahanglan sang kapin 277.34 million para sa minor repairs sang 1,444 ka eskulahan, kag 47 million para sa paglimpyo kag clearing operations. Padayon naman ang pagpakigangot sang Disaster Risk Reduction and Management Service sa mga field offices kag ginabantayan ang mga epekto sang kalamidad. Agud gilayon nga mapakayo ang mga eskulahan nga apektado.
1: Sa dugang nga balita nasyonal, ginpangunahan sang Office of the Ombudsman ang pag-inventory sa mga individual nga gin-convict na sa Sandigang Bayan agod masikyar kunyara pa sila sa presuhan o kung nakagwa na. Suno kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, madamo na sa mga individual ang ginsentensyahan sang Sandigang Bayan apang gamay lamang ang napriso. Ginpayag ni Rimulya ang iya pagkadismaya sa paghatag sang piyansa sa mga tawo nga na-convict na. Kagin question man niya ang kantidad sa mga bail nga ginpanghamtang sa mga pila ka mga kaso. Bangod sini iya ginmanduan ang inventory sang tanan nga mga nasentensyahan sang Sandigang Bayan agod may baluan kung sino ang mga napreso kung wala pa kag sino ang naghatag sang piyansa.
3: Sa ulihing nga balitang nasyonal, iga konsiderar sang kamara nga pataason sa 60 anyos ang retirement age sa mga kapulisan gikan sa karon nga 56 anyos. Suno kay Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, Chairman sang House Committee on Public Order and Security, makasarang pa magserbisyo sa publiko ang pulis tubtob sa edad nga 60. Kung mabaskog pa, makadalagan pa saka sa hagdan kag wala sang nagakadasma. Papurman si Interior Secretary Jun Vic Remolla sa hagna kag iya gin pamilyat nga masaming produktibo pa ang edad niya 56 anyos bangod ang kabuhi sang Pilipino masaming nagalawig sa masobra 60 anyos. Ang House Bill 8702 ang ginaprubahan sang Kamara sa adtong Mayo 26, 2026 kag ginbaton sang Senado sa adtong Mayo 28 apaw sa karon pending sa gihapon.
1: Alas 6:39 ang oras sa ato sinibarwa nga pagpangalagad diri sa DTX 500 Morning Newscast. Ang oras naton ginadulongit sa kalawan sang Klinika DTX Coffee Mix. May kape ka na, naka-detox ka pa. Ang kape ka kampiyon mga ka K5 may chia seeds kag di sugar cane kag may ampalaya extract. Ang healthy coffee DTX Coffee Mix nga mabakal man sa Rizal Lapus sa kalenderya ni Tita Rina Mapa. Sa mga detalye na sa mga balita sa luwas sang pungsod.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balita International.
1: Sa balita sa luwas sang pungsod, nagtipon-tipon ang linibo ka mga pumuloy sa Norway agud magatag sang respeto sa nagtaliwan nga si King Harald. Nagtaliwan ang hari sa Norway sang Biyernes, Agosto 28 sa edad nga 89. Siya ang rekabig na pinakatigulang nga monarch sa bugos ng Europa kag nagpabilin sa pwesto sa masubra 30 katuig. Bangod diri, magabulo sa iya pwesto ang nagaisano niya nga anak ka si Crown Prince Haakon. Wala na siyang mangin coronation ceremony bangod gindula na ini sang parlamento humanin pa sang 1908.
3: Sa dugang nga balitang international, ginpahayag sa gobyerno sang Iran nga naghanda sila sa mga kondisyon ng tisiwat buksa ng Strait of Hormuz nga isa ka pinakaimportante nga ruta sang langis sa bugos nga kalibutan. Suno kay Muzin Rizai, kinahanglan magpakita anay sang konkretong atikang ang Estados Unidos ang tisdulaon ng restriksyon. Samtang ginpamilit naman sang Islamic Revolutionary Guard Corps o kon IRGC nga may kompleto nga otoridad sila sa nasambit nga alagyan kag dapat makigangot ang mga barko sang Iran antes makalabay. Nagpahayag man si Foreign Minister Abbas Araghchi nga napaslawan ang mga tinutuyo sang giyera sang US kag Israel kag hindi garantiya nga ang base sang militar sang Amerika sa rehiyon.
1: Nabatiyan ang kabugusan ng detalye sa mga balita sa luwas sang pungsod. Diretso kita sa mga balita na sa patag sang negosyo.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang negosyo. Negosyo.
1: Ang balitang negosyo ginadulog sa Toscalwan sang Extend Food Supplement. Ang Extend Food Supplement para sa mabaskog na performance ni Mrs. Kagrimister, maggamit sang Extend Food Supplement. May makakagklabuwas kang saranggin makahatag sang gana sa kama. Sa balitang negosyo, pag-asugura na sang National Food Authority o kung NFA ang pagbakal sang preska kagbasa nga humay sa mas mataas na presyo pagsulod sa bulan sang Setyembre. Suno kay NFA Administrator Larry Lacson, ginalauman nga mas marako ang kitaon sa mga lokal nga mga mangunguma sa tion nga ipatuman ang bag-o nga presyohanay nga natabuan man sa pag-umpisa sang tigalani sang pungsod. Halin sa karon, may rasang 17 pesos kada kilo. Pataaso na sa ehensa ang buying price sang humay sa 21 pesos kada kilo. Subong man ginatag ni Lacson nga limitado lamang ang anay nga mga programa sa mga lugar kung saan mayara sang kaugalingon nga rice drying facilities ang NFA. Para naman sa peso dollar exchange rate mga ka K5, ang isa ka dolyar o kon US dollar ang nagabalor sang 62.2 peso.
2: DTX 500 Morning Newscast.
1: Diretso kita sa patag sang balitang entertainment.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Entertainment. Balitang
3: Entertainment. Para naman sa aton balitang entertainment, matapos ang kapinwalo katuig, halin sang gindala ni Gretchen Fulido sa korte. Ang iya sexual harassment complaint ginakwait sang Quezon City Metropolitan Trial Court ang anay ABS-CBN News Supervising Producer nga si Cheryl Favela kag segment producer nga si Maricar Asprey. Sa 91 ka panit nga desisyon ginpromulgate sang Agosto 28 20 sa East, ipahayag ni Quezon City Metropolitan Trial Court Branch 32 Judge Angeli Albana Garriedo nga napaslawan ang prosecution nga napamatud-an o kung mapamatud-an beyond reasonable doubt nga nakalapas ang duha sa Republic Act No. 7877 o kung Anti-Sexual Harassment Act of 1995. Inhatagan pagtamod sang korte nga ang pagduha-duha o kung pagduha-duha sa criminal cases kinahanglan maresolbar pabor sa akusado bangod ginakabig sa konstitusyon nga inosente ang isa ka akusado tugtog mapamatud-an ang iya kasalanan. Nagsugod ang kaso sang Nobyembre 2017 sang nagfile si Fulido sang administrative complaint sa ABS-CBN bato kanday Fabulous Aspect bangod sa pagpadala sa iya sa mga text messages nga may sexual in undues.
1: Oras, alas 6:45 sa aga, ang balitang entertainment kinadulungan sa inyo sa Klinika DTX Beauty Soap. Para sa makinis ka kutis, malayo sa mga arikis, maagamit sa Klinika DTX Beauty Soap. May ampalaya, guaba, kag papaya, mga ka-K5. Ang habon ni ka-K5 Alira Apin. Alas 6:46 sa aga, diretso kita sa mga balita na sa patag sang sports.
2: DTX 500 Morning Newscast. Balitang Sports.

0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Sa balita sa sports, nakabawi ang Gilas Pilipinas sa mahinay nga opensa. Agod nirehistro ang impresibo nga kadalagan sa 68-56 nga score batok sa powerhouse team nga Iran kag nakumpleto ang madalagon nga sweep window sa 4 sang FIBA World Cup Asian Qualifiers subong Domingo o kon kahapon nga adlaw sa Mall of Asia, Moa Arena, Pasay City. Ang kadalagan kasunod sang ila 82-81 nga overtime victory batok sa Jordan sang nakaligad ga Biyernes. Liwat nga ginpakita sang Gilas ang ila mabakod yung depensa sa second half sang hampang kung saliin na limitahan nila sa manubo nga scoring output ang Iranian squad. Ang pagdaog sang window 4 ang naghatag sang dako nga kumpiyansa sa programa sang Gilas Pilipinas sa idalom sang FIBA World Cup Asian Qualifiers format. Sa dugang nga balita sa patag sang sports, Alex Ayala makasumpong si Mary Stutiana sa first round sang 2026 US Open sa sport nga tennis. May report si K5 Enrico Sorita Jr.
2: Natala ng atubang ni Alex Ayala ang American na si Mary Stutiana sa first round sang 2026 sa US Open sa Women's Single Tournament sa Miyerkules nga adlaw alas 8:30 sa aga Philippine time. Si Stutiana nag-edad sang 23 anyos kag world rank number 122 samtang si Ayala ang yara sa number 17 seed apit ka mataas nga nalabot sini sa Grand Slam tournament. Sa nagligad nga tuig, si Ayala nakahimo sang maragtas matapos makalabot sa second round sang US Open. Ang nibalita nga dulong sa usang Mighty C. Kung gusto min healthy, inong kamusang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Ini si K5 Enrico Topa Sorita Jr. para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo K5 News FM.
1: Oras alas 6:48 sa aga. Diretso kita sa balita balitang extra special.
0: DTX 500 Morning Newscast.
3: Balita Extra Special.
4: Balita Extra Special.

0: Ma'am Josephine Florendio Diaz, good morning. Lodi Gulilao, mayong aga dira sa Lomar Etery Sambag Haro, ang former Bro Mars Place sa atubang sang Asian College of Aeronautics Sambag Haro. Nagpapamatigid sa ato si Ma'am Lodi Gulilao. Sir Hinyo Sumagaysay, Alan Ortega Tocoyo, good morning. Nakatutok gid sa ato sini nga pagpangalagad. Sa kay Ma'am Winifreda Sarmiento, Ma'am Ning Ilumba, Ma'am Bing's Best J. Salamat pit sa pagpamati sa DTX 500 Morning Newscast. Sa balitang extra special, presuhan ang gintupan sang 39 anyos kalalaki sa Japan matapos mabuking ang nagnubya ini sang 35 ka mga babayi sang dululungan kag nagamit sang nakalailain nga mga pizza sang iya sining a birthday. Ginpayag nga tuyo lamang sining nga makabaton sa mga regalo gikan sa tag sa niya ka mga nobya. Ay, grabe siya ha. Kalakip sa mga babayi nga iya nang inobya amo si Ka-K5, Nanginubya ang seryoso kag nagalaom nga mangin iya asawa. Apang suliin at tukiban sang mga ini nga hindi lamang gali sila ang nagaisanon nga babae sa iya kabuhi. Kundi may madamo pagid nga iban. 35 sila kabilog. Bangod sini, nagkasugot ang mga babae nga i-report sa pulis ang among lalaki. Kag dito ini siya ginaristo. Kay base abi nila, love scam kag fraud ang ginagamit or ginaubra sang lalaki nga pagpangnobya sa ilasang dululungan. Hindi man nasala sa lalaki kung naluyag ka mo sa iya. Kakipay balira. Di bala? Galing kay tungod nga nagapangayo inisang regalo. Oh, ginakabig nga tiba si pag-pang-scam o pag-pang-fraud, no? Ang ining lalaki. So, grabe, no? 39 anyos, 35 ka mga babae. Sa atong sining mga kakipay, banging pangdululungan niya. No, amo ni ginatawag nga Ka-K5 alira nga guwapong guwapo. Guwapong guwapo sa sarili. Dito may tsura gid man mo ipakita to blang lalaki to. May tsura gid man mo may ilin chikon nga do ano man ano? Do tilitisiyon man ah, no? Sa aton sini nga mga Ka-K5. Ang babae nga tupad niya nga duging blur do may alang gid ang gid kay Ka-K5 kiss siya na sayo.
1: May bangs no?
0: May bangs eh. Do si Ka-K5 kiss siya ang itsura sa babae bisan blurred ang picture.
1: Sa bangs na balaan.
0: Sa bangs, sa bangs. She bangs, she bangs. Sa tong sini nga mga Ka-K5. Kaya ikaw, Bi, kung ikaw ang babae na tukiban mo nga 35, gali ka mo sa kabuhi sang nobyo mo, nung ubrahon mo.
1: Di ma-rup na naigin man kami. Ima-kadtugin mga sa police station. Galing ako.
0: Ka man kaso?
1: Oo eh. Ang paaman kuya galing. Kugun ko saan. May paaman akon nga kuga.
0: Di siyempre kung mabalaan mo nga hindi ka gali nag-iisa, masakit man naman oh. Hindi lang ba, binigay ko na sa iyo ang lahat-lahat. Mula ulo hanggang paa. Pati pira ko na ubos na.
1: Linya na ni Ka-K5 kiss siya.
0: Ni ano?
1: Ni Ka-K5 kiss siya.
0: Linya o kay bilis namang maglaho na pag-ibig mo sinta. Daig mo pang isang kisap mata. Muna? Kanina ni na lang o ba? Bigla na lang nawala.
1: Daig mo pa ang isang kisap mata.
0: May kanta pag ina si Milda Papin. Lones, nang tayo'y magkakilala. Martes, nang tayo'y muling magkita. Miyerkules, nagtapat ka ng iyong pag-ibig. Do sala aw, do sala ang ngakon nga lyrics aw.
1: Webes, ay inibig rin kita.
0: Biyernes.
1: Ano wala, yun? Wala na ako kadum.
0: Tani, Biyernes naman buwas. Alas 6:54 sa aga. Huh? Tinga, ano how? Nga, abi ko happy, ano? Happy love life, subong si Ka-K5 kiss siya na isay?
1: Oo, subong. Subong. Sa mga naglinigad na bulan, tiindi.
0: Hindi, no? Pero ti ang importante da wala ya ma-experience nga 35 silak bilog.
1: Hindi ta sigurado.
0: Pero na experience sila nga duha lang sila.
1: Hindi ka sure.
0: Ay, hindi man. Guwapo ha, guwapo ha. Sa aton sini nga mga K5 ha. Sige ha. Sa aton sini nga mga kuturan, oras alas 6:55 na sa aga. Kita ay naman kita buhas nga adlaw dahil sa pagpangalaga sa DTX 500 Morning Newscast. Amoy yadto mga kabugusan sa mga balita nga natipon subong Alones, Agosto 31, 2026. Kaming inyo mga tagbalita, ako naman si K5 Reyes Peha Umalay.
1: Kaga ko naman si K5 Alira Alvarado Apin.
0: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan, forever number one, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Publiko, Pantera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kabon.
5: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatugas ang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian, tugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
4: Wow!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Myadaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7:00. That time check was brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo!
5: D3 Bio Health News, D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio, ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.
7: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio, Sir JP, ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na, no, nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig ng immunocompromised, no? Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbey nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
8: Ang D3 Bio, no, kung adlaw-adlaw ka gayon, makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, siyempre, may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. T, mag-amuna nga mga benepisyo, no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Hindi na kuya mag-untat inom, Sir Kevin. Kaya siyempre, imagine ba, kaya hindi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoy yun kuya ang akon nga healthy nga lawas, no, layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre, adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
5: D3 Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong buyon.
5: D3 Bio! Ang D3! Yung may BCO! BCO! Yung may D3!
9: So, ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin, nga na sarang, no, makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin sa intestinal walls, agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages, no, manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
8: Dapat hindi gidya.
9: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
8: kagaya sa atay,
9: atay, no?
8: Kidney.
9: Para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, so kinahanglan naka D3 Bio kita kada adlaw.
10: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Mm. Pero kung naka-D3 bio ka adlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract ang D3 bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa pagimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
8: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
10: Correct.
8: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patagsang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang ditribayo kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon, parasite, may mga parasites, no? Or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang ditribayo. Dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin, D3 bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw virus nga gasulod sa imo nga lawas.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Nagalingin pala ang imo nga uno.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
11: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
12: Wow! My kumso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
13: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM Iloilo Philippine Standard Time, alas 7:06. Ining oras sa dulong sa usang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapika na, nakadetox ka pa. Kag sumuman sang Shopee, enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee, mag-load na.
14: That time check was brought to you by Shopee. Enjoy sulit data deals with pinakamurang data sa Shopee. Mag-load na!
4: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
15: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos. The People's Forum. Programa nga hilway sa pagtalakay sa mga isyu ka kontrobersiya. Balanse nga pagpatpat sang mga balita. Komentaryo nga patas. Kag wala sang ginakahadlukan. Nagpangapin sang mga Ilonggo na wala sang dalangpan. Foro de los Pueblos. The People's Forum. A top commentary program that is comprehensive, objective, analytical, informative, and no-holds-barred discussion of the hottest issues. Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
16: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos. On the spot.
4: Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
13: Isa ka maulanon kag magrugal-umon nga aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Ang ato sa pag-abi-abi kag pagpanamyaw sa ato sa mga K5 diri sa 180 tanan ka mabarangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuanan kag isa ka component city ang syudad sang Pasig nagabugo sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa mlabutan sa ato sa pagwaragwag sa mga nagatutok subong sa ila si tagsa ka mga rad. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita sa FM banda. Kagsubuman sa aton sining nga mga relay station. Sa may Banwa sa Leganes, syudad sang Pasig, Banwa sa Kalinog, Banwa sa Mayagaw, kagdira sa may Quinto Distrito sa probinsya sang Iloilo, nakatutok sa K5 News FM Sara. Ang aton man sini nga pag-abi-abi sa aton si Makakifoy. Sa bilog sini nga Western Visayas. Sa bilog sini nga Pungsod, Pilipinas. Kag sa aton sini nga Mailunggo nga ma OFW sa di mga bayan sang kalibutan. Mapakagahon, mapaaga, mapaudto, mapahapon, mapagabi. Isagid ka maing oras sa inyo tanan, kag we hope yan lang kamo sa maayo sini nga kahimtangan.
16: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
17: Foro de los Pueblos. Foro de los Pueblos.
13: Welcome sa pagpangalagad sang Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
13: Dili kita sa adlaw sini nga Lunes. Pitsa 31 sa bulan sang Agosto. Ikalima, kagitapusan na nga Lunes, kagitapusan na nga adlaw sa ikawalong nga bulan sa karon nga tuig 2025.
17: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
13: Sa gyapon kita ang temporaryo nga mga tal-o sa sining nga programa ang inyo ka K5 Enrico Tupa Surita Jr. Saliwat welcome sa Lunes edisyon sang Foro de los Pueblos.
17: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
13: Naka-experience naman kita sa ning pagtupa sang ulan. Subong aga pero pulo panaliti lang. Pero kabilugan, nangin na magurgal umon ang aton sining nga tiyempo. Dugay-dugay makaupon naton koneksyon naton sa aton sining nga pag-asa. Unahon ta check kung kumusta ang aton sining nga mangin panyempo. Kay nebluan naton nga mayara sang bagyo sa sulod sang aton sing Philippine Area of Responsibility.
17: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
13: Ining si Bagyo Pilandok. Pero dito ni sa may extreme Northern Luzon. No, ang iya sa ning kwansubong sitwasyon no, dito sa area subong sa Northern Luzon mga kakifay. Pero malayo man ining si Bagyo Pilandok sa aton na no, mahimo ginapa-enhance ni ang aton sining hangin habagat ukon ang ining southwest monsoon mga kakifay. That's why nga kahapon pila sa rin ka mga lugar. Kaglakip man, no, dito sa bayan sang Luzon. Grabe nga po dito ang pagbaba, mga kakifay.
17: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
13: Walang taon naton ang outlook sa aton sining weather system. Mayara sang tatlo ka mga bagyo. No, pero sagwa ang dua, kagang sa sulod, amoning si Tropical Depression Pilandok. Ang sagwa ni amoning anay LPA na ang na-develop pero sagwa sang parnaton kagang isa diri amoning anay bagyo na may international name nga Saudel na pagsulod din sa legal sa Singapore gin na pangilanan ini na nga bagyo Obet.
17: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
13: Pero kung makitaan ninyo, ara sa right side, no, sa inyo nga monitor, sa mga nagatutok sa atong Facebook Live, mayara pagid sa gwa sang parnaton, layo pa ini, pero nakitaan sa monitoring sa atong pag-asa, nga may isa pagid ka low pressure area.
17: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
13: Daw subong nga bulan sa Agosto no yara sa 4 o 5 ka mga bagyo nagsulod sa aton sa Philippine Area of Responsibility. Ang estimated na sa pag-asa basta pag-abot sa bulan sa Agosto na mga 4 o 5 ikalima ni Spilandok naging agaw pa ho. Sa piyak nga linya makaupod naton ang ato si koneksyon sa aton sa pag-asa upod sa kaya Engineer Charlie Depra. Engineer Depra, mayong aga.
19: Aga, mga sa multi-party. Yari pinaka na critical cycle dito number 4, karoon nga adlaw, Agosto 30 oras na simula being to science. Alas 4 kayo na sa adlaw, dito sa data ng sentro sa mathematical depression na si Pilando, kinabulupan sa atas sa karoon niya kinabulupan data. Yara sa 1,130 km of extreme northern zone. May maximum suspension na 55 km per hour and just direct naman na 70 km per hour. Ang present movement sa karon almost stationary. Samtang sa karon ang bahay sa Naplagan, Antique, magkapaibabang magkaroon niya kalangitan, may mga scatter yung mga pagulan at pagpagilat parago, galas ang southwest monsoon. Nabili naman niya bahay sa Western Visayas, particular na sila sa Iloilo, magkapaibabang man ako kita magkaroon at magkaroon niya kalangitan, may mga chanis sa gapo sa mga isolated yung mga pagulan, pagpagilat parago, galas ang southwest monsoon. Makasarangan itong mabasong hangin, magaling na bagata na katungdan. Magadalas na makasarangan itong mabasong o pagbalot sa karagatan. At sa itong temperatura, nasa 25 at 30 degrees centigrado, at law nagbunta ka ng 5.40 kayo sa aga, baga tunaw dalas sa iyo karon sa hapon.
13: Angel Depra?
19: Yes, sir.
13: Sir, una kita sa kay tropical depression na pilandok, although ti aragin sa propunta na sa aton sa nga pungsod, malapit lang sa parlay naton, may epekto diri sa aton sa syudad kag probinsya sa Iloilo, sa kabilugan ng Western Visayas, sa si tropical depression pilandok sa Angel Depra?
19: As of now, basta sa iyang forecast structure, no, kung natin pagkasundod, wala na direkta ang epekto kagulaman, landfalling scenario ang ining tropical depression ng si Pilandok. Possible, makagawa rin sa may par by Wednesday or Thursday.
13: Okay, pero ano gina pa-enhance pa siya ang atos nga hangin na bagat bisan rin kita sa may syudad kag probinsya sa Iloilo?
19: Yes, tama sir. Ano, sa gihapon, ano, ang enhancement sa habagat dala si ning tropical depression na si Pilandok sa salot sa port.
13: So anytime niya sa gihapon maka-experience siya kita sa mapagtupa sa ulan?
19: Yes, ano, anytime of the day may mga pagulan kita ma-experiencehan. Ilabi na ang bahin sa mostly ang bahin sa Antique kag ang bahin sa Aklan. Pero dire sa aton sa may syudad sa Iloilo mga localized thunderstorms ma-experience na.
13: Oh, ining si formerly Obit isa sa gwa na sang Parnaton kag may isa pa kay tropical depression sa ibabaw sa ni why man ni direkta nga epekto kon na why man ga pa-enhance sa aton sing hangin habagat?
19: Yes, ano ang meron kitang matuwa ka depression sa gwa sang par may ining formerly nga si Obit kag isa pa nga depression man nga ari sa may northwest sa Itbayat Batanes. Karon ang duwa ka tropical depression rimanin sa Guasang Par kag wala man direkta ka epekto diri sa aton so far ang ining depression ano amuna ini nagapainhan sa gihapon sang habagat kag amoy ning dugang nagadala sa mga pagulan ilabi na sa may western section sa Luzon.
13: I see. Sir, sa Guasang Par naton although may layo pa ni may LPA pagkita nga ginamonitor, no? Ano, hindi pakita na yung kahambalgid ko na magasulod sa par o kung ma-develop si isa kabagyo ining low pressure area.
19: Ayos, sir, no? Wala pa yung isang tracking as of now, ang LPA, nasa, tama pa yung kalayo, no? Nasa 3,115 km east of Eastern Visayas.
13: Oh.
19: Ang nasabing LPA, sir.
13: I see. Oh, okay. So, sa sunod, sir, nga mga inanda, kung makagwa either buwas o kung sa Miyerkules, ining si tropical depression pilandok, maging na... Oro improve ang ato sa weather condition?
19: Yes, possible sir. No? Improve ato weather condition unlike sa mga nagliligat ng mga inadlaw. Nga, grabe kita ang mga pagulan na experience natin.
13: Si ay, kwan ni Bagyo Pilandok na sir, no? Ikalima ni Bagyo sa bulan sa Agosto na kasunod, no?
19: Yes, tapos sir, no? Ikalima na ining Bagyo.
13: I see. Sa bulan niya sa September, mga pila ka Bagyo ang gina-estimate natin na nagasulod sa Singapore?
19: Ang September natin, possible 2 o kung 3 ka Bagyo, sir.
13: Ba, damo magawas bulan sa September. With this information, your Charlie Depra, salamat yung kagliwat, mayong aga.
19: Welcome, sir, mayong aga sa Depra.
16: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos, on the spot.
13: Nabatian connection naton sa ato sing local pag-asa. Apektado kita sa saning pag-enhance ang hangin na bagat tungod sa kay Bagyo Pilandok, mga kakifay. Ikalima nga bagyo nga nagsulod sa Singapore. Masulod swerte kita kay ti sa saning mabinulan abiyos wali mga bagyo way nagaigo sa aton kadutaan. Busilingon ay bila naga-cross, no? Ang ining mga bagyo, ang ila direksyon is pasaka. Pero pag-abot sa mga last quarter sa saning tuig usually ang ining mga bagyo ya naga-cross, no? Nagapanaog ang iya sa nga direksyon. Kaga mo na kung kaisa bisandre kita sa may Western Visayas. Maagyan kita sang bagyo mga kakifay.
17: Foro de los Pueblos.
18: Foro de los Pueblos.
13: Alas 7:18 sa aton sining pagpangalagad, ginatamyan naton si Sakmed Aid nga aga, si Ma'am Bing Space J dira sa may Singapore, si Ma'am Laura sa Magaysay, kag suman si Ma'am Anel Bahadi, Med Aid nga aga, si Ma'am Aisha Ahmad. Good morning, blessed morning sa tanan ka monitor sa aton sa pagpangalagad kay Ma'am Winifrida Sarmiento, kay Sir Alan Ortega Tocoyo, kay Sir Dodoy Alto Veros, nagabay ito na sa may General Hughes, sa may Sityo Dapdap. Good morning, bongga si Pilandok o lano naman ni Pilandok ang syudad sa Iloilo. Mga kwane, pagpabaskog sa hangin habaga. Kay Ma'am Beth, kay Sir Arturo Lilia, dira sa may barangay Maspasan sa Banua sa Kalidong. Ready ng batsoy, dira Ma'am Beth. Lagi nyo sila nga lumi. Kay Sir Mark Vincent Tavier, may adayad gingaga. Kay kita rin na mapada sa may barangay Rizal Lapos. Galano kita kay Manang Veronica kasi makabataan tita rin na da. Pamilya mapa sa ibarang Rizal Lapos, available gida ang Klinika Detex sa Coffee Mix.
18: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
13: Alas 7:19 sa aton silinga pagpangalaga. Ang aton silinga weekend nangin na madino ugod. No, damo sa mga kremen nga nagkaklabo sa siling weekend mga kakifive. No, mga brutal pa. Pagbalik nato, i-check nato ang report ni kakifive Karen Badilla. Kay may isa dito katawo, Susmar Yusef, gingaid sa puno. Magluwas sina damo sa pilas. No, sa iya sa ning kalawasan. Kaga masakit pa dere, nagaungot pa mismo ang kutsilyo sa iya sa ning lawas.
18: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
13: Wala gid matabangan ang ining nasambit sa ning nga biktima. Ining si Aaron Bakulinaw, 25 anyos, taga Zone 10, Barangay Kalaparan, Arevalo. Ang pamangkot dere, no? Ano gid kadalom ang motibo? Kun nga ang amog ni kabrutal ang pagpatay siya, just imagine, igaig ka sa puno sang kahoy. Pagkatapos siya, damo ka sang pilas, no? Sa nagkalaing nga party sang imos nga lawas, kagang kutsilyo nagaungot pa. Pero nadulaan man sa kabuhi ining biktima, nakapanugid pa siya kung sino ang naghimo sa saning makangliddles nga krimen.
16: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
13: Matapos nga nakapanugid sa aton sininga kapulisan na nadakpan sa hot pursuit operation ining nasambit sininga suspect. Kibaloon ta kung nagid ang madalom na ang motibo kay kung mga kaangay sininga mga buluaton. Grabe gid kainit sang suspect. Ano gid ang kainit sini? Kung nga ang naglabot sa punto nga tikol ka isa magbinaisay lang kamo, pagbunok mo niya, okay na mo. Pero gingaid niya sa puno, tapos ang kutsil mong ginggamit sa krimen, ara pa nagaungot sa lawas sang biktima.
18: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
13: Standby kamo sa report karon ni Kakifive Karen Badilla.
18: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
13: Sa piyak nga bahin, ang balnato nangin madinuguon ang ato sing a weekend. Dito sa ibanwasang Pavia, isa ang patay, isa man ang pilason.
18: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
13: Lonsay ni mga construction worker, ha? Mga panday, ang ining nasambit sa mga biktima ng lonsay, mga pangayaw ni. At taga-probinsya kang Antique. Pero ang ginatudlo din ng suspect, mga kakifive, isa si Kaminor di edad.
18: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
13: Gapang idaron sang 17 anyos. Ano gidiring madalom nga motibo man? Ha? Kahit isang temprano pa, all of the night naman sila inom. Ha? Kagang ining nasambit sa ning suspect, ining minor di edad, tinaymingan nila ha? Nga nagakatulog ang ini nasambit sa biktima kagin pang buno.
16: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
13: That's why nga ang ining nasambit sa ning mga biktima huwag gid ka paginlaman. No? Ining biktima na no? Patay. No? Dira sa may bayin sa banwa sa Pavia mga kakifive. No, kag magluwas diri padayon pasubong ang manhunt operation batok sa sinasambit sa mga suspect. Kaya may isa pag din siya kaupod. No, pagpalagyon nila sakay sila sa motorsiklo, natabo ang sinasambit siri. No, nga insidente dira sa may Zone 6 Barangay Ungka 2 sa Banwasang Pavia, Iloilo.
18: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
13: Ibalot rin dugang sa report ni Kakifive Kim Kaluyo sa sining nasambit sining nga krimen.
18: Foro de los Pueblos.
20: Foro de los Pueblos.
13: Sa piyak nga bahin, isa pagid ang patay. Grabe no, daw pilagi ka kabuhi ang gindaga sining weekend. May isa man kamanguma, gintiro patay dito sa Banwasang Haniway.
20: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
13: Natabo ni sa may gwa sang bilasyonan, sa may barangay Tuburan, sa may banwa sang Haniway, kahapon ni sang kagahon natabo ang krimen, mga kakifay. Doon ang ihilan ng biktima, naong si alias Filipe, 53 anyos, matapos gintiro, kag ang ining nasambit sa ning suspect na pala yun pasubong nga gina-identify sa Haniway Municipal Police Station. Pero sa crime scene, sa lugar sang krimen, nakitaan ang ining pusil nga ginggamit sang suspect, ining 45 caliber pistol.
20: Foro de los Pueblos.
0: Foro de los Pueblos.
13: Alas 7:25 sa aton sa ning pagpangalagad. Pagbalik tayo, i-check na ito report ya K5 Karen Badilla kag makaupod man aton karon sa aton sa nga pagpangalagat. Alas 8 subong aga ang aton sa nga bisita halin sa may bayin sa nga National Police Commission na sa bayin sa nga Napolcom na kag subong man sa ang ato sa connection sa may Iloilo City Police Office, mga kakipay. Pero i-check na natin karon kay mismo na si City Director Wilbert Parilla na magapat gayon sa press briefing ang otos ng tabo na sa may distrito sang Arevalo. We would like to check karon kung maabda natin na ang sa ato sa programa na kay ti masako sa subong ato sa CPO tungod sa sanang itabo na sa may distrito San Areval. Alas 7:26 at siya pagpangalagad. Na pagbalik naton, ating wala naton nga ma-check ang report ya K5 Karen Badilla. Alas 7:26 nga oras sa Dulong Susang, Tando Ay Light, gaan ng may kasama.
14: That time check was brought to you by Tando Ay Light, gaan ng may kasama.
16: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
20: D3 Bio.
21: O, si Karen, nadamog isang akon hair fall. Hindi man namin akon na kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
20: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
22: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
20: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio. Yumay D3.
23: Mabagat sa mga butika.
24: Para sa matilo nga dugo.
25: DTX-500.
24: Para sa healthy nga tayo.
25: DTX-500.
24: Ang DTX-500.
25: Ang may mataas nga antioxidants.
24: Nga amo naman
25: ang nagatilo sa imo atay.
24: Basta tilo ang atay.
25: Happy kanunay.
24: DTX-500.
25: Masaligat.
24: Epektibo.
25: DTX-500.
26: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because Virtual Pag-ibig is always present for you. Download the Virtual Pag-ibig app today.
27: Pag-ibig fund, solid kabon.
28: Virtual Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
16: This year, 22 schools from 4 divisions across Iloilo and Guimaras have finally accepted the challenge. But only 10 schools will make it to the finals. This is the K5 News FM Iloilo Inter-School Live Reporting Competition 2026
29: Elimination Round Secondary Level.
16: Sino ayhan ang mangibabaw? Bantayan sa K5 News FM Iloilo. DTX Coffee Mix.
30: Ako si Rick Vista ng isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
16: DTX Coffee Mix.
23: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika. My DC. Alkaline nga vitamin C.

0: paayo nga digestion sa Sport Biotic. Kadalhay ang pag-ariya. Oras sa K5 News FM Iloilo, alas 7:30.
1: This time check is brought to you by Centrum Advance. Centrum Advance, alagang di magkukulang.
2: Sport Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sport Biotics.
0: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
2: Libre?
4: Libre!
2: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City, 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefit sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
0: Good news!
3: Good news!
0: Yari na ang madugay nyo na nga kinahulat. Mga ka-K5, may libre nga check-up na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Kada Domingo, alas 9 sa aga, tugtog alas 2 sa hapon, sugod sa September sa East 2026. May ginabatiyag ka? May gusto ka ba na ipakonsulta? Hindi na maghulat na maglalak pa. Libre na! Libre na! Check up sa Klinika Sara Branch. Located at RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo. Malapit sa Sara Public Terminal. Klinika de Alternativo Medicina Sara Branch. Libre ka check up kada Domingo para sa imo at sa inyong pamilya.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, balaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa.
7: Kag nagabaho ang kilikili.
9: Mag-Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili. Clinica Deo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinica Deo Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kaga, nagakatol, mag-Eye Care Go! Ang kapsula nga himo para sa mga mata, may yara ini sang superior antioxidant para sa mga mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract, Eye Care Go! Ang maskin pambasko nga kapsula para sa mga mata, Eye Care Go! Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Go! Kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops, mabakal sa shop kag mga butika. I Care Go.
11: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspa nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
11: Bakal na sa mga butika.
12: Nestor, ang sinaing!
13: Luto na!
12: Ang labahan!
13: Nakasampay na!
12: Ang uniform ko!
13: Naplansa na!
14: Ganito ako!
15: Tigasi!
14: Tigalapa!
15: Tigasay!
14: Tigaplansa!
15: Sa araw!

0: tao si Mrs. ang masusunod
1: sa gabi. Ako ang bossing.
0: Dahil kasangga ko
1: ang Extend
0: Supplement for Men.
1: Lourdes!
0: Tapos ka ng maligo?
2: Yes, darling. Come to Mama!
1: Extend Food Supplement for Men.
0: May maca at lavawaska
1: na nagpapataas ng energy
0: at stamina
1: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men.
3: Pinakabarato nga dito
4: sa Shopee. May 10% off pa para sa tanan.
5: Conditions apply. For TTI Fair Trade Permit Number FTEB 26294-0 Series of 2026. Promo runs from August 1 to 31.
6: Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
7: Para sa matilaw na dugo,
8: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo,
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang may mataas ka antioxidant.
7: Nga amo naman
8: ang nagatilo sa imo atay.
7: Basta tilo ang atay,
8: happy kanunay.
7: DTX 500.
8: Masaligan.
7: Epektibo.
8: DTX 500.
9: Cheers sa barkada nating
10: Night Shift, OT, Breadwinner.
9: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: Mataas pala ang imo blood sugar.
12: DTX 500.
11: Ikaw pala
12: ang may diabetes.
11: DTX 500.
12: Ang DTX 500
11: ang may powerful compounds.
12: Yan ang gapanupo
11: kaga kontrolar
12: sa imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Asal rikan.
11: Epektibo.
12: DTX 500.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: D3 Bio.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatak sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatak sa mga butika.
5: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: Wow! May puso!
7: Pabalik pa K5 sa atong sining nga pagpangalaga diri sa Lunes edisyon sa programa Foro de los Pueblos.
2: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
7: Nagdaw sa atong nga oras, alas 7:38. Why man sa problema sa mga estudyante ta kag sa mga nagatrabaho labi sa mga government offices kay subong adlaw holiday National Heroes Day. Pagatag ti importansya sa aton sininga mga baganihan kay Manila may mga moderno na subong mga baganihan kag kada isa pwede mangin baganiha mangin hero kita mga kakifive. Hindi lang ang hero nga nakilala naton may kapa. Kada isa sa aton may mga katungdanan kag responsibilidad, no? Mga ginikanan para sila kabataan, ginikanan na hero na baganihan. Kaysa unabi, mga bakita nga hero, baganihan, mga nagkalamatay na mo. Isa mo nga niya, balna, mga modern na heroes na to na among aton sila nga mga OFW. Pero tisubong daw tanana, no? Kung ano man nginimuan sa aton sila kabuhi, sa aton isigkapariho, no? Ginakabig taman nga ti baganihan kita sa anuman nga butang mga kakayfay.
2: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
7: That's why nga basilipat ka mo, may matransaksyon ka mo sa opisina sa gobyerno, wala subong sang opisina. Regular holiday subong mga kakayfay. Ginasaulog tayo ning National Heroes Day na sa last Monday sa bulan sa Agosto. Amo na ang bal natin, why nga sa nga kwan fix nga adlaw. Ang pagsaulog ta sa nga National Heroes Day unlike sa iba naton nga mga regular holiday. Basta kung ano nga adlaw pizza matuunan, no? I mean kung ano nga pizza matuunan katapusan nga Lunes sa bulan sa Agosto, amo ning aton sa nga pag observar, no? Pag celebrate naton sang National Heroes Day.
2: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
7: Alas 7:40 sa ato siya pagpangalagad. Timpla ka muna kapi kay mablubog na tiyempo ta namin pangapi, no? Importante nga kapi, healthy nga kapi ha, ang Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Damok din sa mga nanamian. Para gani ang kwanda baligyan titari na ubos lang permi. Hindi mabulanan. Alas 7:41 sa ato siya pagpangalagad. Alang-alam ba si K5 Karen Badilla kay magapatigayon sa nga press conference, no? Ang ato sa nga Iloilo City Police Office angot sa saling na tabo dra sa bayabayin sa nga barangay Kalaparan, no? Sa distrito sang Arevalo. Kaya paano yan inahimo ang krimen? May mga lugar pa na sa bay Kalaparan nga medyo masiot nga lugar, no? Mga K5 basi maka-live lang kung ara sila sa crime scene, basi maka-live si K5 Karen Blanc. Ha, basi kung maka, para may ideya, no, nga to si mga kung nagalantaw sa Facebook, kag sa mga nag-monitor ba na, no, sa radyo. Ano subong abi kay, kung na, radyo na TV pa, no? Para nga makuan man eh, maka kitaan man sa aton sining magamonitor sa aton sing Facebook live ang lugar, no? Ngaway ni mamonitor kay ti Balantang Kalaparan Arevalo, no? Populated man nga lugar mo. Kag ano gid matabo madalom, no? Nga motibo nga agin amo yagid sini, no? Ang pagpatay sa sining sambit sing biktima, no? Binuno mo na sang pila ka beses sa nagkalaing nga parte sa iya sing lawas. Hinigtan mo pa sa puno sang kahoy pagkatapos saging gamit nga kutsilyo gaungot pa sa biktima.
2: Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos.
7: I-check na to report ni K5 Karen Badilla.
5: K5 News FM. Kampyon, kampyon report.
0: 35, Enrico, nakakuha kita din rin, no, sang dugang detalye, angot ni sa isa ka lalaki nga na sakuan, K5 Rick, nga na higot o nagaib sa puno sang kahoy. Diri na din sa sulodlon, ginigani, K5 Rick is ang zone 8, kung hindi kita magsala, ang i-correct ka nino, kaya ang information natin is zone 10.
7: Okay.
0: Pero ang ining area, K5 Enrico, ang ginsudlan natin kaina, ado zone 8B ini siya, K5 Rick, dito ang... sa may barangay Kalakaran, sa distrito sa Arevalo.
7: Ang zone 10, ini... guro ka K5 ka, ang zone 10 is, amon yung address ang biktima, si
0: yes,
7: Aaron correct. Bacolinaw.
0: Yes, correct.
7: Okay.
0: Correct,
7: K5 Rick. So, alam makita natin sa ginsend mo din nga video, amon yung, ano yung duldol na puno sa kahoy ka K5 ba ka?
0: Oh, cotton tree.
7: Ano yung kahoy?
0: Cotton tree.
7: Palm tree?
0: Cotton.
7: Cotton tree. But sino yung duldol eh?
0: Yeah,
7: duldol correct, gin man?
0: Oo. Correct.
7: Okay, ito yung, kung ano mo, ang, ano yung bunga yan ha? Ang may cotton ba? Amo na ginahingi mo sa unang, ginaunlan. O galing kay Subong, daway na gawa, may nagagamit sang duldol kay Dota. Duldol ka laka, kalang kita ka duldol, Subong K5 ka? Subong niya, foam na lang, mabakal mo da sa, kung ano, sa mga baliligyaan na sa una, amon to sa umayang ginagamit na mga ulunan, ang unod niya na is duldol. Kung makita natin ka K5 ka, may mga pamalay man sa uluunhan.
0: Yes, amo na galing may nakabati kay 58 nga tagbalay nga nagasinggitan ang ining victim sung tabang.
7: Okay. So bali ang ining suspect is taga Kalaparan man?
0: Hindi.
7: Oo, ining si ano eh Fortaleza?
0: Yes, yes.
7: Taga diin si Yaki 5 ka?
0: Kalumpang.
7: So Kalumpang, ang Kalumpang is Sundanail ni sila. After sa nga Kalumpang is Kalaparan, no? Pero prior sa matabo ining nasambit sila nga krimen, upod man ang suspect kag ang biktima?
0: Ano pa na ang hibaluon sa K5 Enrico kay Dugay-Dugay 8:30 mapatawag sang preskon si Colonel Wilbert Parilla. K5 Rick, sa Subong limitado pa lang gidya ang information nga nakuha naton. Ipamatian tabaladanay si Arias Palo, K5 Rick, ang una gidya nga nakabati ang tabang nga nagapangayo ang or nagapangayo sang tabang no ang ining biktima nga si Aaron Bacolinaw.
9: Pag run out to linong-linong nga tama tapos nagano kami nagaubra kami ni Mrs. Daw kay may bidding kami balaan. Nang pagka 5 pag burn out mga 10 tapos mga 5 minutos may nagsinggit nga tabang. Si pagtabang, nag-ano kami eh, nag-gwa ko pa prospect ko, kita ko sa ginhigtan na sa kwan. Sa may duldul daw.
10: Ginhigtan? May pilas na siya?
9: Ha? Oo eh, nabuno na siya eh. Tapos ginimo ko, natawag ko sa isa ko kamigo, dahil kilala yan ang kapitan. Tawagan niya ang kapitan, tapos ang isa ko man ka, tinawag, tawagan ko man de. I-dream man ang yatiyo ang atanod. Kamutong una, kadto dito yun. Tapos ako nung tawag ko sa polis eh. Kasi okay. Amo na yung porante.
11: Sir, may nag-aungot gidman nga po silyo sa ulo.
9: Wala na ako naglantaw. Okay. Kaya ano, wala. Tingin siyempre, dulom. Siling ko, delikado man sa part namon. Basibla, itripingan lang sa uwan na matabo ang araw. Pabla nga.
10: Exactly na batian mo, sir, sa pagpangayos ng tabang sa victim?
9: Singgit kasi ano yan, tabang yan.
11: Kapila ka beses, sir.
9: Abali, misis, itong mga katatlo. Eh, nagwa ko ito yun. Okay. Igaw ni misis pag do gahalay lang na do batsagan mo ganun do ganto sa eh. Kaya mo tutay nagwa kami, nagwa ako.
11: Ano ning ginigot sa iya, sir?
9: Why nako ka no? Okay. Why nako yan ka no? Kay giniuna ko ang tawag sang pulis pag kuno eh.
11: Pero prior sina sir, sang nabatian ninyo nga may nagapangayo sang tabang, may na notisyaran ka mo din nga may nag
9: wala gid nag burnout, wala gid din damo man tani mga ido. Tiri at kami to ba pulao man nimo. Wala gid ya wala kay nag burnout gulpi pag siga. Amuto din mga 5 minutos nung nagsingkit.
11: Mga ano gid ganito ra sir ah?
9: Mga ano guro, basta nakaano ko mga last 16.
11: Alas 16, okay. Kilala niyo man ni sir ang victim?
9: Eh, hindi ko kilala.
11: Kay
9: dire lang kami at isa ko. Kami din. Hindi lang pag live ha, wala lang.
7: Okay. Kaki-time ka? So natabo ining sambit sa ning krimen mga pasado alas 10. No, ining makita naton sa monitor sa ating Facebook Live, amoning nga puno, no, sang duldol, diraging gaid ang biktima sa initial nga report pagkatapos na may nakitaan pa nga nagaungot nga kutsilyo. Ti kwanigurik, batingguha nga mabuhi pa siya. Kaya nakapanugid pa siya mo kung sino ang naghimo sinisambit siya nga krimen. That's why nga nadakpan subong ang ini nga suspect pinagi sa hot pursuit operation. Pero pamangkota nga naka-updanay ni sila prior sa nasambit siya nga krimen. Kaya kung natawin natin, ang suspect is taga barangay Kalumpang. No, hindi man dira lugar. No, kung kaisa kung hindi mo yung lugar, matahap-tahap ka mo. Pero nga, ang may isog, no, nga nahimoy ining krimen, nga kung natawin natin, ang ining biktima is taga barangay Kalaparan. Gidya, no, taga zone 8B. Natabo ang ining krimen, zone 8B, ang biktima gali taga zone 10, barangay Kalaparan, Arevalo. Ining si Aaron na Bakulinaw. No, ining biktima, gina-check pa natin kay ang nakuha natin na certain na fortaleza. Ang inasambit siya nga suspect, ka K5 ka? Okay. Adalang utod siya ka K5 ka? No, kay ginakana natin ang press conference ni Police sa Colonel Wilbert Parilla. No, dalagin natin ni Colonel Maintindihan, kinamo pagin sa Gyapon kita mo. Nagadalaga niya palamang kutanon sa atun sa ning panguna-una. No? Nga ang nakalabot nila sa ila sa amusin ng alugar, ining suspect kag ang biktima. No, ano, upo siya nag-inom-inom pagkatapos galakat-lakat sila. Dakag nila natabo ang krimen. Ano, magsuod nga abyan, kilalahay, ang nasabi siya suspect kag biktima. Kag ano kadalong, ang motibo sa krimen. No, kaya gina-check natin, di ang nagaungot niya kutsilyo, doon arap kuno sa ulo ya mo. No, hindi islawa siya.
8: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
7: Kito ka budlay, magrumang paungot mo ang kutsilyo sa ulo kung hindi grabe ang imo sa nga persa, no? Kaya tiba turutig ay gawang ulo ta mo. Ikumpara sa lawas ta, sa uwa lawas siguro, pag buno mo ya, pwede nga magungot ang kutsilyo. Pero kung sa ulo, kinanglan pagid ang mas pwersado nga pwersa.
8: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
7: Ano, partner, nautod si Kaki 5 Karen. Base kong na white signal. Usaga, dula signal nga daan da. Sa may area sa nga ano, ICPO. Kaya gahulat subong sa nga Prascon mo. Sumar so, dili ang crime scene. Makita natin daw may mga dinugo. Tinulo sa nga dugo mo. Managmalala na gani. Oh, sa may idalom sang puno sang duldol. Kaya ma'am Laura sa bagay, say, lakak ang nakita subong sang duldol mo. Kasi ang unang yung duldol, amon yung ginagamit kani, no? Sa aton si maulunan, ginakwaan isang liso, no? Ugaling kay kumamungan sa unang duldol, pero tika damo bungaya, no? Masakit man sa ilong maginawa. Kung sa gasulod sa ilong mo kay galupad ng iyasan ng koton, na pero may sami na unlan mo pang tingbon mo kagaya isulod mo sa ulunan mga room ok ining igdaan. Na utod connection naton kay K5 Karen. Pero makahatag ni karon sang tool aid sini nga impormasyon. May mo basi ko malabutan pa karon na sa ato siga pagpangalagad ang press conference ni Colonel Wilbert Parilla angot sa sining pagpatay na sa kay Aaron Bakulinaw. Na grabe gid dumot sang suspect, grabe gid ang kainit ya. Kapilayan na bunon, no? Do patarasak abi sa lawas ni Aaron Bakulinaw. Pero ang maayo lang dire kay despite sa sining mga naagom nga kapilasan, mga malala nga sitwasyon, nakapanugid pa siya, no? Abo silingon na why magurugin na kwan gin dugayan gid sang suspect kay base kulbaan man siya nga madakpan gilayon. Kaya bala natin, may pamalayas mga palibot sinin mo. No, pinalagay kami tros ang kaliyon sa kaw isang duldol sa mga pamalay dira sa bayabain sa zone 8 sa may distrito sa Arevalo sa may barangay Kalaparan.
8: Foro de los Pueblos.
12: Foro de los Pueblos.
7: Nadakpan ang ining nasambit sa ning nga suspect na sa hot pursuit operation. Na-identify ang suspect based ni sa initial information na no, pagi sa messenger sang biktima. Kung sa diin may sang bayluhanay, no, sang minsahe. Tilaban-laban siguro di rin na aribaloan natin. Basi kung naghangkatanay bla, no, ining duwa mga K5 ngayon kita na sa musunaya. Ang may maglaom ang ining biktima no, nga may malain nga matabo sa iya. Kag i-check naton karon kay tiang edad sa biktima, bata pa. No, 25 anyos. Kag ang suspect kina-check man naton kon pilagid ang edad sini. 18 ang suspect. Ang biktima 18. Initial ng report no 25 mo. So 18 anyos no ang biktima ti bata pa. No, sulto rito pa ni Mark K5.
13: Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
7: Tama ni malamaron nga edad, no? Do ka budlay. Kay dira sa may area, gani isang barangay Boulevard, ka barangay San Juan. No? May nakuhaan naman itong video. Mga kabataan, gailinaway man.
13: Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
7: Do, gaya nga problema da sa may bahin sa barangay Boulevard, kag San Juan. Iningilinaway sa mga pamatanon dira, mga kakifive. Kung isagalino, padandaan niya mga butilya sa nga ilimnon.
13: Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
7: Dala nga lang na connection ni kakifive Karen. Hindi makontak kakifive Paul. Ating 1B or sinusubong ang driver. Basi kung makakuan, check kita. No, pero standby ka mo makifive ha. Sa dugas sa information, kay mga pasado last days na tabo, kay nabatian sa mga pumuluyo sa lugar, ang pagpangayo, abisang bulig, mga kakifay. So, ang inkantuan nila, no, nakitaan ang ining biktima nga nagaid sa puno. No? I-check natin kung anong ginggaid o kung anong ginggamit no, sa suspect. Pero klaro, diri nga, isa lang din ang suspect, no, mga kakifay. Di mag-18 anyos, bataon pa rin. Solterito, kaga subuman gabi, guro ang ilahang katanay sa messenger. Kaya amuni ang isa sa mga rason na kung nga nga natumod ang suspect kag nakapanugid ang biktima kung sin o ang naghimo sini mga kakifay.
15: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
7: Sa Giyapon na may Diyos ang kalibutan na, no? Amaning patal nga pilas pero ginatagan pa sang gamay sini. No, nga kabuhi, no, nga makalawig-lawig pa kay makapanugid kung sino ang naghimo sini nga krimen mga kakifay. Abot ako matag karon sang statement, no, ang suspect. Basi ko na irason niya na impito siya kag ara sa impluensya sa Macau Lubog bala nga ilim noon.
15: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
7: Pero amo na nga bal naton ang hinulsol aragid sa ulihi. Naong kaysa mo na panong dumonggi naton kung na before kita nga maghimo sang krimen. Amo na nga bal na panong dumonggi da linibo na before ka maghimo sang krimen. Kahit ang pagtabo sang krimen, hindi naton mapabalik pa mga kakifay. Amo ko kaysa nga dapat panong dumunta sang malawig no ang ining paghimo to sang krimen. Kung naman amangin aksyon naton mga kakifay. No? Alang-alang ipo, standby ka mo. Kay balikan naton, kapag balik naton, upod naton ang ato sa ating mga bisita from National Police Commission. Kung kay sado, very ironic, no? Kay ang September 1 to September 7, no? It's a Crime Prevention Week. Gina-celebrate ini, no? Sa bilog sa ating pungsod, Pilipinas. Pero kung kay sado, baliskad, ironic. Kung sa din pa ni kung kay sa naga observar kita sa nga Crime Prevention Week, no? Kung kaisa diri pa may krimen, pero ang ining paggatap na, pag-prevent, no? Sang krimen sa atos nga palibot, it's everybody's concern.
15: Sa bawat katanungan, may kasagutan. Foro de los Pueblos on the spot.
7: Ang pagtap na sang krimen, hindi libulaton sa mga men in uniform ta, no? Sa mga pulista. Pero kita mismo nga mapumuluyo nga ara sa komunidad, dako ang ato nangin papel, ang ato nangin rolyo, no? Sa pagtap na sang krimen sa aton sini nga palibot.
13: Foro de los Pueblos.
14: Foro de los Pueblos.
7: Istoryanta sa siya pagbalik o po ng aton sini nga opisyalis sang National Police Commission o kon Napolcom Region 6 pagkatapos sang pila ka importante nga mapahibalo, paliog standby.
16: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5. 95 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
17: D3 Bio with Vizio.
18: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Is galabot gid tatlo ka bulan bla. Sang pagtumarko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
17: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
17: You my Vizio.
19: Ang Vizio.
17: You my D3.
19: Mga butka.
20: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
21: Pag-ibig fund, solid kabon.
22: Virtual Pag-ibig. I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
17: D3 Bio.
23: Ako si Borgs, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ila lang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
17: D3 Bio.
19: Ang D3 Bio.
17: You my Vizio.
19: Ang Vizio.
17: You my D3.
19: Mga butka.
24: My family history ba na kamuusang diabetes?
25: Mag-TDX 500 ka!
24: Mataas ba na ang imo blood sugar?
25: Mag-TDX 500 ka na!
24: Ang DTX 500!
25: Ang may powerful compound!
24: Ganagapanubos
25: ang imo blood sugar!
24: DTX 500!
25: Garantisado!
24: Epektibo!
25: Ara mismo!
24: DTX 500!
25: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
24: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
25: Masami nagkapangihi!
24: Masami ginauhaw!
25: Masi may diabetes ka na!
24: Mag-TDX 500 na!
25: Ang DTX 500!
24: Ang may powerful compound!
25: Ganagapanubos
24: ang imo blood sugar!
25: DTX 500!
24: Garantisado!
25: DTX 500!
17: DTX Coffee Mix!
26: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
17: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
27: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnami. Gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
17: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.